0: Pusang Vice Presidente, ang ginhimo sang Committee on Justice sa House sa ila sining term mini trial because of paghimo nila sang natawag sining pagpasabpina kag pag-receive sa mga testimonial and documentary evidence kag pag-examine sa mga witnesses kag naghimo sang credibility assessments sa mga witnesses sa Congressman Junjun, which sa interpretasyon ini sang kampo sang Vice Presidente, that is beyond the duties and functions of the Committee on Justice. Anong take ni Moderate Congressman Junjun?
1: Ang Committee on Justice has a wide latitude when it comes to determining probable cause.
0: Oh.
1: Kag siguro gin-maximize lang nila ang power of subpoena. Kay kinaang para hindi madelay ang trial sa Senado. So, subong ginapresyunta nga may mga pieces of evidence na ang prosecution team. Nga hindi na nila kinanglan pa yung subpoena or request a subpoena ang impeachment court. So, ang mini-trial nga depensa. And ang tawag na nila gina-usurp kuno sa Committee on Justice ang powers of the Senate. Eh, kundi bilang Senate under the Constitution has the sole power to try and decide the cases. Pero para sa ako, no, objectively, you know, wala kita ginapinan na side. No? Para sa ako, may wide latitude. Eh. Kag mabudlay ini, mabudlay mo ni-prove nga gin-usurp ang power just because mini-trial. In fact, sa mga fiscal ta ginaubranin, di ba la?
0: Mm-hmm.
1: Fiscal ta ginapasabat. In fact, may arap pa gani clarificatory questions. Pwede ma. So, I think with respect to that defense, no? Medyo siguro para sa akin bakit mapaborder ang impeachment court sa Committee on Justice.
0: Oh. Sa partiya sang Committee on Justice and the House, ang ginhimo nila siniti na gather pa sila sa dugang ebidensya. Pwede makahimo ini ang Committee on Justice and the House of Reps sa Congressman Junjun to add pieces of evidence, testimonial man or tawag nato sini through mga affidavits and other documentary evidence outside of pieces of evidence submitted by complainants.
1: Well, lantaon ta na ang impeachment process as a sui generis, a class of its own. Lantaon ta man ang Committee on Justice ang ila, no, sa prosecution. Siyempre, ang tanan gurong mapabaskog nilang kaso, they will also do that. And that's what happens sa Committee on Justice. Well, personally, para sa akon, doon sobra kadugayan. Dugay, you know. Although medyo grandstanding na. Pero, ang maging ubra nila to is crucial pag-abot sa trial. Because katropang Josel, balanta naman. And I think they know na pag-abot sa Senado, ang numero, taklaron pa sila.
0: Oh.
1: So which means, ang numero sa Senado is really for acquittal or not guilty. So siguro, gin-maximize lang nila. There might be constitutional or procedural question, pero I think, kung mag-abot sa korte, and especially now, nga ara ng impeachment, I think, tagaan gyapon leeway sa Supreme Court na ang Committee on Justice. Kaya since ara na sa Senado, I think, paproceed gyapon nila ang trial.
0: Mm-hmm. But do you think sa mo pala niya punto, Abby, no? Isa ni sa mga punto, laban-laban, erase in sa impeachment court during the trial na gidya Congressman Junjun. This will take time, Abby, sa debatihay nila until it will be resolved by the impeachment court?
1: Well, kung lang taon ta, katropang Josel, wala sila nag-file motion to dismiss.
0: No.
1: Ang gin-file lang nila is answer ad cautelam. Kay may ara sila nga pending, but silingon ang Vice President, may pending sila na petitions of Korte Suprema. So, hindi nila gusto pag himuon nga moot and academic ang ila petition. So, amo ning answer letter, but I don't see any motion to dismiss. Ang sa corona impeachment, ang una-una gito gin-file sa defense, duwa ka motion to dismiss based on procedural issue and due process. So, sang day one of the trial sa corona impeachment, Until kami magsugod sa trial, ang gindisidihan anay sa impeachment court ang motion to dismiss. But with this answer, I don't know kung i-take niya sa motion to dismiss, pero kabalo ka naman. Kung sa korte na ni sa impeachment court, sige-sige na ni. So I don't think may ara ang motion to dismiss nga i-discuss ang impeachment court sa subong.
0: Madugo gali ining debate hay Congressman Junjun sa amo pala nga punto nining answer ad kotelam ni Vice President. Because gina daw gina warning yan nga gali ang tanan nga parties may ara kami sang pending petition sina before the Supreme Court unresolved. So it's high time for you to think about it. Kay ti base kon ang desisyon sa Korte Suprema against sa proceedings kag sa mangin desisyon sang impeachment court, sino ang masunod sa ni Congressman Johnson? Let's say for example, mahambal ang impeachment court nga may merito. Hindi ta gusto pangunahan, Congressman Johnson. This is just for the sake of discussion, academic discussion. Ha? What yung maghambal ang Supreme Court may merito karon ng petition and ang Senado proceeded sa ila sining trial. So, naguyang lang sa tiyempo ang Senado if that's the case, Congressman Junjun.
1: Well, under the Constitution, the House of Representatives has the exclusive power to initiate. Tagang gina-question, subong mo na, na may mga constitutional, procedural, substantive violation. Kabalo naman kita. With respect ko na nung probable cause, wala sa mga questions ang power sa House Committee on Justice and sa House of Representatives. Pero, kung may ara violation sa Constitution, kag may violation sa rules na balanta na last year sa Supreme Court decision, yun kung may violation sa rules and Constitution, ang final arbiter, ang Korte Suprema.
0: Mm-hmm. Okay. Now, in short, sinay, Congressman Junjun, hulat-hulaton, takay mag-decision sinay after all if they proceeded with the process ang trial. O kon for the meantime, wala to nilang decision sa Supreme Court, it's up to the majority of the impeachment court judges to decide, no, if ma-present ini during the trial proper, Congressman Junjun.
1: Correct, no?
0: Mm-hmm.
1: Kag subong, may rigo doon pa sa...
0: Rigo doon?
1: So, wala kita, very, very crucial ini nga mga inadlaw.
0: Huh.
1: I don't know kung... kung anong information nyo katropang Josil sa start sa trial, kung may ara na gitman, no? Because we are expecting buwas nga may ara na nga adjournment sini die. I don't know kung during the adjournment may ara sila nga trial. Pwede, kung gusto nila. Pero kung wala sila decision pa kung saan ang trial, may sini die after na sang sinidiye, kag madugay ini.
0: Mm-hmm.
1: It will be mga August na ni.
0: Ang initial si ni Congressman Junjun, they've decided nga hiwaton ang pag-start niya sa trial July mo, first Monday of July, and that's July 6.
1: Wala pang rigo doon sa tuwang time.
0: Uh-huh.
1: So wala kita kabalo, kay I don't know kung ara na mismo nga notice na. Wala pa kita kabato notice, wala pa kita kabalo nga may notice nga formal.
0: Mm-hmm.
1: Nga nag-issue ang impeachment court, nga July 1st week, July 6 sila masugod, wala.
0: Oh.
1: It was based on a caucus. So, lang taon tan kung ano matabo, by tomorrow.
0: Mm-hmm. Pero sa proseso ngayon, kung ara sila sa, nag-adjourn sila si Nideye, kag mag-convene yung impeachment court, may pwede nila ma-raise dira ang point abi sa possible shake up ya sa Senate leadership abi, Congressman Junjun?
1: Wala.
0: Why not?
1: Ang impeachment court ya is separate and distinct.
0: Oh.
1: So under the Senate rules, you need 13 majority of all para maka-elect ka sa presiding officer or Senate president. At this time, si Senator Alan Cayetano gihapon.
0: Oh.
1: Ang isa lang galing ka punto, katropang Josil, balikan ang tanang impeachment, no? Ang Corona, ang Estrada, amulang to ang nag-trial, kag-Corona lang natapos.
0: Mm.
1: Sa duwa to nga impeachment trial, wala sila nag-trial during sinidye. So kung sinidye, nag-stop pa ng trial.
0: Oh.
1: So wala ko gambal nga hindi pwede. Because I think pwede. pwede sila kasugod ya bisan sinide, pero kinahanglan they have to decide on that kasi may formal notices.
0: Oho. Kaysa sitwasyon subo, if we speak about the Senate, no, nga sila amangin huwes ni mga senador ta Congressman Junjun. Kon makasurvive ang liderato ni kay Tano until tomorrow nga mag-adjourn sila Senate day. Botang balon sini nga ang nag-schedule nila kon dayuno nila ini by July, first week of July ang impeachment trial. It is an assurance nga by the start of the impeachment trial, kay Tano will be the presiding officer. Kay hindi sila maka-move for whatever leadership change while naka-adjourn sinideye ang Senado. Kag ang pag-convene nila, ang pag-convene lang sa impeachment court, Congressman Junjun.
1: That's correct. Gusto na.
0: Maalam man ang mga nag-maniubra si Congressman Junjun, no?
1: It's very complicated ang kakatabo subong, no?
0: Oo.
1: I think dua lang niyang rason sa rigodon sa Senado.
0: Mm.
1: Ang impeachment trial and ang flood control hearings.
0: Oh.
1: So dua lang ni ang end game ang butsilingon gakatabo ni because of the two. Amo ni ang again impeachment and flood control pero end game sini 2028.
0: Oh. Kay tikon na matabo ini Congressman Junjun whatever may changes abi whatever himo nila. Especially kung himuon nila biyang another leadership change sa pag-convene naman nila sa July and that's during the sona of the president. Kag naumpisahan na ang kontra sinisang change ya kag nagamani ubra sentimiento na sang tao, Congressman Junjun?
1: Yes.
0: No.
1: Yes. Kag kaglang taon tabi kay na ang composition sa impeachment court na ano na eh, na-convene eh.
0: Mm-hmm.
1: So, may araw man nga school of thought nga base may mga constitutional issue.
0: Oho.
1: So, dapat kung matabo ang leadership, dapat during the time nga may session ang Senado.
0: Mm-hmm. Now, going back sa impeachment against the Vice President, ang isa diri pagid karason sang Vice Presidente Congressman Junjun, nga daw na may mga indications na kuno, kag mga declarations ng Committee on Justice had predetermined the impeachment of the Vice President. Sila sinang mga pronouncements. Mm. Nga way pagani ko na matalakay sa Committee on Justice ang mga impeachment complaints. Nakahambal na sila. At siya, we have already the numbers to impeach the Vice President. Anong legal nga implikasyon sini sa impeachment trial, Congressman Junjun?
1: Well, when I was chairman of the Justice Committee, I tried to be impartial. Wala ako nag-issue kung sang pro or against, no? Wala ako ginapangunahan. Pero kung lang taong mo ng constitution, political animal ni ang membro sang Congress.
0: Hulamon ko nang tinaga mo, Congressman Junjun, ha? Buwas hulamon ko nang tinaga mong political animal na.
1: Rutuod ginmahan, di ba? Inherently biased ang members ng Committee on Justice. Inherently biased ang House of Representatives. Because may mga partido sila, kaya ang partido nila may stand up for in favor of impeachment. So, expected na iya na tropang Josel nga bias sila. Ay, hindi man sila korte nga tutuod, hindi man sila piskal nga tutuod. So, I think medyo problematic man ining argument, no?
0: Oo.
1: Kaya in the first place, political animal sila.
0: So, ang guwa yun si Congressman Junjun, ang atong titapos na to, ara ng articles of impeachment sumong sa Senado, tani gin sipiran Manila bisan gamay lang kaghalog ba nila at the time, no? Labi na gid ang mga nagadususin ni and the chairman of the Committee on Justice,
1: Congressman Junjun. Kung may delikadesa. Pero, ilang taon mo ako dugay sa Congress, pila lang kabilog, maisip mo lang may delikadesa. So, pero not necessarily nga unconstitutional. Not necessarily nga illegal kung wala sa delikadesa. Because it is expected. Mm-hmm. Even ang constitution ta, gina-expect na nga muna sila.
0: Mm-hmm. Okay. So, with that, this is still siguro a long debate nga may malawig debate si Matabo, Congressman Junjun, with the impeachment court. Magasto galinis brain cells para sa mga senator judges naton na konsundon tayo niya. Rason sang vice-presidente, Congressman Junjun, ha?
1: So kinaklan, basta na sila subongke, hindi mo sila mga abogado.
0: Oh.
1: Sa 24, lima lang abogado. So, bisan ano pa na katudlo sa ila, sa mga senator judges, sa mga staff, bisan mag-hire pa sa isang gatos ng lawyers, ultimately, sila gyapon na, di ba? Kaya may debate na eh. So, kung hindi ka abogado, syempre disadvantage, kaya hindi ka kabalo. Hindi ka kabalo, pero po silingon, may mga nuances of the law na hindi ka trained.
0: Mm-hmm.
1: So, and we go back to the foundation of our constitution. Diba?
0: Oh.
1: Ultimately, hindi gin man nga facts nga ano eh, nga mga pieces of evidence. Ultimately, anong maayos sa nasyon ta? So, basi amuna guro ang desisyon na sa mga judges. Anong maayos sa nasyon ta? Kinanlan bala, dulaon ta na, or palinon ta ang vice president? Or i-declare ta siya as not guilty?
0: Mm-hmm. Ang isa pag-idari karason, Congressman Junjun, nga nag-introduce sila kung saan mag-usin ng mga witnesses, affidavits, testimonies, mga AMLAC materials, ombudsman records, SEC documents, and so on and so forth, wherein inigin gather only during the course ng committee hearings but were not introduced by the complainants. So, gina-question dari sa kampo sang vice presidente, ang inigin himo sa Justice Committee. But tamalusin, it's still a question of legality preparing the articles of impeachment, Congressman Junjun.
1: Yes, isa pa na, no?
0: Oh.
1: Isa pa na, kag ang mga issuance ng subpoena, especially sa AMLAC. So, may constitutional issues na. Pwede ba lang, of course, ang AMLAC, kag ang mga bank accounts, may ara kitang exception in case of impeachment. Pero would it refer to trial na? Or pwede sa probable cause pa lang?
0: Mm-hmm.
1: So, amon yung mga questions that I think it will also be resolved kahit i-bring up nila ni sa impeachment court. Ipakari na sa answer.
0: Okay. Sa katulad sining mga instances, tatlo pala nina discuss na ito na Congressman Junjun nga rason na sumalang ninyo ining mga arguments during the corona impeachment trial.
1: Yes. Gin-question nila, ang una-una nila yung question, ang validity sang endorsement, tapos ang due process, na wala gintagaan sang nagakaigo na due process under the Constitution. Pero all those questions, we solve it in the first day.
0: Mm-hmm.
1: So malawig itong debatihay, I argued for the prosecution. Kay Tani, ang gusto mag-argue dito, ang private lawyer naman. Pero hindi pwede. Ang rules ng Senado, kung let's say mag-cross-examination, presentation of witnesses, pwede ang private lawyer. Pero kung may arang argument sa constitution, sa law, kinanglan members ng prosecution team ang ma-argue. So I argue that case. And kami dasig lang. Isa lang to kaadlaw. And then sige-sige na kami.
0: In short, sa ang private prosecutor siya o kung gin-hire ng mga lawyers siya pareho sa bisang House of Reps siya nga magagbulig sa ila, i-allow lang sila during the presentation of witness and evidence and cross-examination, but they are not allowed to argue with the senator judges, Congressman Junjun?
1: Correct. That is the rule in the Senate Impeachment Court. Again, follow naman during the corona impeachment.
0: Okay. May mga ano abi, iban nga mga rason sini sa Vice Presidente abi Congressman Junjun, corollary to the three reasons again ano naton gin discuss, no? Pareho sabi. Ang argument karon ngang iban sini nga mga gin presentar nila sa mga documents, gina-argue sang Vice Presidente nga sila niya under the controlling case law, ang mga akto iya sang Vice Presidente nga hindi pa sa Vice Presidente, ato iya niya not as an impeachable public official. Kahit may mga gin-present sila din mga SALN, may gin-present sila din mga bank records and other testimonies and affidavits, nga ang commencement balasang alleged crime committed before nga naging Vice Presidente si Sara Duterte. Ano ang legal nga implikasyon sa ni Congressman Junjun?
1: Well, in that case, inayang argument, iya makusog na. Siyempre, kabalo, ginelekta siya as vice president.
0: Mm.
1: And we fully, may presumption ta nga na pag na-elect siya vice president, ang impeachable offenses siya during her term as vice president. So in a yeah, that is a very strong argument. Pero ang problem naman sina atropang Joel Field, kay hindi lang amo na eh.
0: Huh.
1: So bitan kwaon mo na ang let's say ang mga akto nga before nag vice president siya. Pero may ara pagyapon akto nga vice president siya. Kay dira siguro ma-concentrate subong ang impeachment court.
0: Mm-hmm. So para iya sa imo pagtanaw, this is a strong presentation, no? Nga po di ma-argue to the fullest ya sang vice presidente.
1: With respect to that.
0: Oho. Depende naman eh kung paano dipinsanin isang we don't understand the sa house contingent may naka-assign ina kung sino mag ano no? Nga mag-argue.
1: Sino ang lead just like us.
0: Oho.
1: May walo kami ka articles. May ara let's say ako ang chief, so I supervise ang walo, pero ako may ara mako nga isagid. Kaya ako sa to salen. Amo lang to na convict si Corona because of that. Ako ang lead. Ang ini nga apat naman, may ara man sila nga lead prosecutor for each article.
0: Ano kapag on, inidepende sa arrangement nila sa presentation sang kaso, abikag articles of impeachment, Congressman Junjun. No? We have this falso uno rule. Kununahon nila ini, pagkatapos it will be found out nga it's a false accusation, abi. Anong manginipikto yas ini sa other articles of impeachment, Congressman Junjun?
1: Under the rules of the Senate, as an impeachment court, sa ulihi, kung matapos na in order of presentation, pagkatapos na ma-vote ang Senate, let's say Article 1 na ginuuna nila, okay, ma-vote Article 1, guilty or not guilty. Assuming B, nga not guilty, okay, Article 2 will go back. Duto na maliwat. Kung not guilty pagid, kung nakapresent sa Article 3, okay, buto naman sa Article 3. So every article na i-present ng prosecution, ang unang butuhan sa punta na sa impeachment court.
0: Ah, hindi gali outrightly nga i-dismissed ang impeachment articles of impeachment on the course of the trial, no?
1: No, no.
0: Okay.
1: Kami naman yung natabo sa Tosalen, Article 2 kami. So pag butuhay, kay tatlong malato na present namon out of 8, again shortcut na lang kay Madugay, after sa Article 2, nag-guilty na siya, tapos na.
0: Oh.
1: Wala naging butuhan ang duwa pa ka-article naging present namon.
0: Oh. So in short, sinikonbasihan tama previous impeachment, labi na ginang corona impeachment during your time, Congressman Junjun, as the head of the contingent of the House, the lead prosecutor, ang pinakamapag-on the ring argumento will be regarding sa sal-in, Gidiano?
1: Para sa ako na.
0: Oh.
1: Ay, siyempre ang sal-in, may presumption ang law na kung disproportionate ang income mo sa imo nga wealth, there's a presumption that it is ill-gotten.
0: Mm.
1: And ang amon to, that was a betrayal of public trust and graft and corruption. So, ang iniyang, iba niya, for example, mayara siyang threat, ang Article 4 nila.
0: Mm.
1: So, tapos mayara man silang ano pag itong ila din nga iba ng Article 1?
0: Ang parte sa confidential funds and bribery?
1: Ay, isa pa na. O, oh. Confidential na eh.
0: Oh.
1: Wala, do kabudlay ikuha ng confidential. May harap pa sila nga isa. Ang sa DepEd.
0: Oo.
1: Oh. Sa DepEd nila. So I think may mga pieces of evidence sila. Pero I think ang sal-endera, kay may mga amlak na sila kag bank accounts.
0: Mm-hmm.
1: I think that's the strongest. Kung gusto nila, no? That's the strongest.
0: Unless otherwise, nga hindi nila maplastar mayad ini, Congressman Junjun. Medyo komplikado basta gani numerong paghahambalan, Congressman Junjun, sa salen eh.
1: Kabalo ka, may 2 months lang katuig ka prepare. 2025-2026 kami, isa ka simana, in-file na namon. Kag 1 week bago nag-trial. So, damo-damo na sila. Pero ang problems ini, para sa ako na, ang mga impeachable officer, mga wala ang mga disapproval ratings, hindi mga negative. Eh.
0: Mm.
1: Usually. Actually, ginasuka na. Ginasuka na sa pumuluyo, that's why impeach sila. Pero ang ila sa problems ng prosecution team, based sa last na survey sa ating SWS ito,
0: oo.
1: Ang highest approval si VP Sara pa.
0: Hasta Subong ha, Congressman Junior, latest
1: hasta
0: ha.
1: Subong,
0: last month latest, lang.
1: Oo. She has the highest approval rating. Mas mataas pa sa mga impeachment. And I think, medyo balik awot na sa concept of impeachment. Kaya dapat nga suka na eh.
0: Mm-hmm.
1: So we don't know, katropang Josil, kung mabagboy na.
0: Oh.
1: With respect sa presentation of evidence. And again, another pagid na iya, ang mga senador, judges, nga at this time, damo na sa close-minded. May ara na da for guilty na. May ara man da not guilty na. Paano mo na naman change?
0: Mm-hmm.
1: Sa Subong, may ara dira nga pwede mo ma-change. Pero damo nang daw kabudlay change ng mga minds. So, amo pagi na isa pagi complication. It's not only the higher approval nga balik awot. It's not only how they present kung paano sa prosecution, mabago ang public opinion. But may ara ka ng pagi nga mga senador, unlike Corona, nga medyo wala kami kabalo to primero, do medyo open-minded kadamaan.
0: Mm.
1: So, ini ang majority daw may ara na nga do close-minded na. And we don't know kung ma-change pa ina.
0: Oo. Oh. Kiti after all, Congressman Junjun, if ang House contingent, ang mga prosecutors, gusto nila i-convince ang mga senador to vote for the conviction, una sa tanan, dapat niya ang sentimiento sang tao magapabor sa ila, Congressman Junjun.
1: Correct.
0: Okay, kung hindi magpabor ang mga senador ni, labi na ginmari eleksyonist, mahambal nga, maupod man tamok ninyo, pwede tamong sunod ng eleksyon karan.
1: Correct. Wala lang ko kabalo kung pilang re-eleksyonist Subong.
0: Mm-hmm.
1: Because that is also a crucial man nga bagay.
0: Mm-hmm. Ining partiya, Congressman Junjun, sa confidential and intelligence fund expenses bala. Ang status karon sa pag-intindi nato ni sa wala pa sang final decision sini ang Commission on Audit. In short sini it is still under tawag nato sini gina-scrutinize penny further and waiting for additional pieces of supporting documents. Halin iya sa Vice Presidente.
1: I think pending ang appeal pa nila.
0: Oo. So in
1: sure dugay na gaka-resolve sa Commission on Audit.
0: Oo. So without the final decision of the Commission on Audit, pwede ni mo ini makapital nga makasiling ikaw, I have a strong case because my disallowances, notice of disallowances abi ang Vice Presidente sa iya sining expenses ang confidential funds?
1: Well, mas nami tanay kung may ara ng final decision.
0: Oo.
1: Kabalo naman kita nga ang Commission on Audit damo man sala. No, sa based on experience sa ako no.
0: Mm.
1: May mga notices of disallowance sila. Hindi man maayo ang basis nila. So I think it really depends kung anong ebidensya ang i-present sa prosecution team sa impeachment court sina.
0: Oh.
1: Pero the mere fact na confidential ina though medyo kabutlay no.
0: Mm.
1: Kaya aside sina siguro, isaluot ko lang ni, kung ba padayon ining flood control hearings, and I think kung si Senator Alan Cayetano gihapon, ang Senate President, ginapush nila ang flood control issue, hindi bala do mas damo pagid ang kwarta nga involved
0: Oh. Yun
1: sa flood control, and I think overwhelming majority di mga congressman involved.
0: Mm-hmm.
1: So it will add to the lack of credibility sa nag-prosecute.
0: Oh. So sa sitwasyon karon na Congressman Junjun, we don't know the preparations man niya sang house contingent abi no, sa mga house prosecutors sa sininga kaso. Kiti olumpisahan pa man lang. Pero right now basihan naton ang inyo sininga tiempo Congressman Junjun pag start gid sang impeachment trial. Ang sentimiento sang tao at the time is kontra Arroyo, kontra Corona mo. Popular katama ang sentimiento sa tao nga we are against the Arroyo administration kag si Corona gina-label nga pro Arroyo at the time because of the Hacienda Luisita issue also. So in this case, kay bumaliskad abing sitwasyon na Congressman Junjun,
1: yes.
0: may ano gid man kamo on the time abi sa imo pagtanaw. May nabaliskad gid man kamo abi nga mga senador at the time nga nahambal abi nga or may nagbaliskad abi senador kag nagsiling nga ay very strong yang argument niya sang corona pro impeachment ako pero upon hearing the presentation nag anti impeachment ako. Was there such a case sa pagpananaw nimo at the time, Congressman Junjun?
1: Sa itong time lang, no? Based sa ako niya personal na observation,
0: no.
1: Ang tatlo yan doon, sigurado ko na to.
0: Mm-hmm.
1: Ferdinand Marcos, si Presidente, Senador Seto, because gaistoryanay kami, na daw against gisa sa impeachment. Si Miriam Defensor Santiago, daw klaro man to nga kontra.
0: Oho.
1: At si Joker Arroyo. So, ang ginalantaw lang naman to, ang black ni Kwan, ni Senate President Enrile. Ang black niya daw mga tatlo apat kay senators, no, kanday Gringo Honatan, kanday Tito Sen, Loren Legarda at the time. So amulan to ginalantaw namon sila. Kag ultimately because of the public opinion kag sa evidence, imbis nga neutral, nag-vote sila for conviction. And ang subong naman niya nga impeachment, hindi siya popular na pareho sa corona. Na against corona.
0: Oh.
1: In fact, as we already mentioned, the public official who has the highest approval rating is on trial.
0: Mm.
1: So, amo lang na ang medyo mabudlay ang sitwasyon sa prosecution. Ang amo naman to iya, nabudlayan kami kay because lightning fast ang impeachment. And most of our evidence nga nakuha namon dito na sa impeachment court. Remember, wala asang trial or wala gali isang hearing sa Committee on Justice sa corona impeachment.
0: Mm.
1: Direkta kami. So, latanang-tanang evidence, takuha namon dito na sa Senado. Pero subong iya, ang advantage ng prosecution team, I think they have already majority of the pieces of evidence.
0: Oh.
1: Pero, ang pinaka-important factor, which is public opinion, ang half Ilaguro, ang Malacanang is really for impeachment, ginalantaw ta na subong. Pero ang other half is public opinion. Amo pa na ila problem.
0: Oh. Actually, sa pagtanaw man namon yung panilag lang, Congressman Junjun, dako problema niyo at that time because of the presence of Enrile, presence of Santiago, Senator Miriam, presence of Senator Joker, and the rest of the lawyers at the time nga ara sa ano sa impeachment court.
1: Basta mo, halos katunga.
0: Oh.
1: Ito nga, kag mga tananto yan mo, mga part-up nature pa to.
0: Oh.
1: Kag mga veterano pa to kay era of impeachment.
0: Abi.
1: So, even if nabalaan na mga tatlo lang daw hardcore,
0: oh,
1: hindi mahapos ang impeachment when you present evidence. I just don't know kung ano subo ang quality ng center judges. But at that time, madaan kayo sa butas ng karayom.
0: Mm-hmm.
1: And we did that.
0: Ang isa diri, Congressman Junjun, kag ginabantayan sa tao to magkuha sang public support opinion bala suporta is ang pagka eloquent speaker and pagka athag sang presentation sang kaso. At the same time amo man sa impeachment judges ta kon maatag ang ila sinay mapalamba ko tanon labi na gid leading towards either conviction o kon acquittal dira gabasi bing tao mo Congressman Junjun ti bisan ano ka strong ang case nimo kon aiioo Congressman Junjun do indi mo makakuha suporta sa tao bala Congressman Junjun
1: especially during the time
0: no.
1: Ang composition sa Senate di ba mga at least half sa to lawyers, like brilliant lawyers, and most of them.
0: No.
1: Subong, we don't know.
0: Pero cases like this, Congressman Junjun, pag-abot na, daw nalipat na ko sa proseso, pero in all articles of impeachment, ang presiding officer can always cast his or her vote.
1: Yes.
0: Okay.
1: Remember, si Enrile nagbuto. That's why 23. 20 in favor, 3 is for acquittal sa corona. Ang isa pa igali sining important para sa akon. Ang fatigue, ang impeachment fatigue sang tao. Duwa na ni katuig.
0: No.
1: And may ara pa ba ebidensya sila nga ipagwa nila nga wala pa na nato na batian?
0: Mm-hmm.
1: Because kung amo managyapon ng evidence ay pagwa mo, hindi bala kung sa mind, let's say, isang critical nga tao, gas-gas na lang. During the corona impeachment, wala kami sa evidence. Hindi na pagwa, except at tula ang mga kondominium. Naginakigan pa kami sa impeachment court, no? Ay may sub-judice kung nga rule. Pero, during the course of the impeachment, nakakuha kami ng evidence kaya may mga 10, mga $12 million sa bank account. Ha?
0: Mm-hmm.
1: At may mga damo pa nga bank transaction na pila to 500 bank transactions. So, but silingon, kinahanglan fresh ang impeachment at the time of the trial para ang public opinion ara gapon ma-convince mo.
0: Oo.
1: Pero kung may fatigue, kagdugas-gas, tamo pa na ang isa ka-challenge sa prosecution team subong.
0: Ang problema subong kong Congressman Junjun, kung wala changes abi sa liderato sa Senado, magsapawanay ang Senate Loribon Committee investigation sa flood control corruption with this impeachment trial. Kag sa aton, ako personally, kag sa amon dari sa XFM, pagtanaw namon nga mas popular ining issue ang flood control investigation sa Senate Loribon Committee than the impeachment. Kung masapawan ini sang Senate Loribon Committee investigation kag may ara sa mga revelations abi sa Senate Loribon Committee investigation, ano pagtanaw nimo matabo sini sa impeachment trial, Congressman Junjun?
1: Well, basta ang tao ang pumuluyo ta may ara gid nga interest kag may mga bagbo nga magwa sa impeachment. Ang impeachment is important because it's a constitutional duty.
0: Oh.
1: Pero ang flood control naman, mas damong involved, mas dako ang kwarta. Do ang impeachment, iya nga involved na kwarta sa corruption, sinsilyo lang. Compare mo sa flood control.
0: Hmm.
1: Ang flood control, sobra kadamog yung involved. So pwede yung masapawan.
0: Oho.
1: Kag in the event nga masapawan niya, that is the problem of the prosecution.
0: Mm-hmm.
1: It will not help their case.
0: Ang problema sini kung timprano pa maka-put up sang conclusion and a strong basis to recommend ang Senate Loribon Committee possible cases against several personalities and that includes senators and congressmen, especially senators. What if kadamuan sa ato si mga senador, bi ato to gakit-kit karihas, Congressman Junjun, what would be the thing sa impeachment kung matabo kung maglawig yun eh?
1: Because ang impeachment, may reason ng impeachment, kaya may wala na trust ang publiko sa public official.
0: Oh.
1: Kung may trust ang publiko, balik awot ang impeachment. Pero kung ang iaaton subong for the sake of argument ang ginapamangkot mo katropang Josiel, kung let's say sa minority senator subong, let's say na Dawit Manbe,
0: mm-hmm,
1: kalabanan. And for example, nag-convict sila, hindi bala ang credibility nila is also questionable?
0: Oh.
1: So amo nang medyo komplikado na nga matabo.
0: Mm-hmm.
1: If ever nga madayon ining flood control, kay syempre subong nauntat ni.
0: Mm-hmm.
1: Dugay na nauntat ang flood control. Gulpi lang siya nauntat.
0: Oh.
1: In the middle of the hearing. So duwang balantayan ta, hindi lang impeachment. Ang mm-hmm iban gani according to you, ang iban mas importante pa silang flood control because it is closer to their heart ang issue of massive corruption.
0: Oo. Ang isang ginatanaw natin ni Congressman Junjun, for example, labi, hypothetical, hindi katama. What if siyam abi ka mga senador karon regardless minority o majority, ang makasuhan karon and kung no longer participate in the impeachment trial. So that left the Senate with an impeachment court with 15 members nga magapadayon sa impeachment trial. And that is a number impossible to convict the subject person sa impeachment, Congressman Junjun.
1: Because under the Constitution, to convict majority of all,
0: oh,
1: which is 24,
0: mm-hmm,
1: 16. Let's say assuming, for the sake of argument, si Senator Bato napadala sa Hague.
0: Oh.
1: So amo lang na ang reason nga hindi mo 24 basihan. Kay may 1950s may kaso ng Supreme Court nga kung outside the jurisdiction sa Pilipinas, pwede mo buhinan ang basihan mo sa 24. So 23. Pero 16 gapon.
0: Mm-hmm.
1: Then, ang issue subong, assuming nga may walo pagid, nga ma well well subungurong realistically in the next few weeks duwa. Dela. Ay siyempre si Senator Joel Villanueva ginahambal masang ombudsman nga right ng case. So ang question

0: butang tablang kuhon tang pinsar naton sa mga bayhesa sa ato sa mga senador. Kung basihan ta, isa dari sa barometro naton is public opinion and sentiments. Right now, Congressman Junjun, with the data, no, the latest survey, kung ikaw sinisenador, ano, no, mabudlay ang magdesisyon for conviction, no, right now, Congressman Junjun?
1: And I think most of them.
0: No.
1: Kadaman sa ila, si, ako, ang tulog ko lang ya, as an observer, I think kadaman sila sa ubong, amo na thinking.
0: Oho. So, it's a make or break man to some of the impeachment prosecutors, Congressman Junjun, ining, no? Ining sitwasyon. May isa kita da kay Lunggo man, ha? Congressman Lawrence Defensor. Protekon hindi maayong pag-handle nila sini, pati politika nila goro locally sini, mapiktuhan, Congressman Junjun?
1: Pwede.
0: Most likely.
1: Blamo budlay, blamo risgo ang impeachment. Eh.
0: Uh-huh.
1: Risgo siya. Kag, bisan ako mismo, chief gani ako ya. Chief prosecutor ako. Pero, hindi mo makontrol ang Senado. Eh.
0: Mm-hmm.
1: So, ang imo gila makontrol da, ang imo ebidensya and how you present it. Pero what will transpire, damo-damo surprises nga natabuo sa amon. In fact, ang mga mostly nga nagsala, ang defense. Kaya sa tunga times ng corona, abi nila, nakapta nila tanan. So, ginpatawag nila witnesses, hostile witnesses, ang mga witnesses nga dapat nila ipagpatawag. So, pagpatawag nila, nakabalo na guwa ang evidence against them. And some of those pieces of evidence, daming sa ila, daming butsilingon. Amo pa to, nagbulig sa ila, pa-convict kay Chief Justice Corona. So, it's complicated ang matabuan sa impeachment.
0: Okay. So, with that, Congressman Junjun, we would like to thank you. Lawig ang mong sining hula mga tiyempo sa imo. And maybe, as the time goes by, nagapalapit kita sa impeachment trial, makaliwat kami sa imo, Congressman Junjun, ha? But lastly, taganta ka tiyempo sa pag-address sa ato sa mga tagpalamati, labi na gina mga constituents mo dara sa 5th District about this issue, Congressman Junjun.
1: Well, very important sa ato. Nakita ta na kung daano ka-importante ang impeachment, kung daano ka-importante ang flag control issue. Kahit di, ang rego doon sa Senado, sobra kainit. So, kabay pang ang mga pumuluyo ta will stay alert, stay active, because we have a voice. We have a voice, and that is a public opinion nga kung anong matabu dire. And I hope ang Quinto Distrito, kagang Iloilo, bantayan ta ini nga development ang impeachment kag flood control. Thank you so much sa imo katropang Josiel. Basta ikaw anytime.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Oh, salamat gi Congressman Junjun, ha. Along kita tanan. Okay. There you are, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Well, sa ato sa ring pagtanaw, ladies and gentlemen. Isa dari ka dako sining sagabal sa impeachment ya ni Vice President, among public perception, ang opinion sang pumuluyo nagapabor sa iyay, ha? That's why amo nang hambal ni Congressman Junjun Tupas, she is still the most trusted public official diriya sa Pilipinas. She is the most trusted public official of the land. Di paano mo baliun, ina? Because, isa sa dako nga faktor nga posible makasway sang preference o konbuto sang senador would be public perception sa tao nga gina-impeach. Tikon she is the most popular and she is a future candidate for president and she has tawag dato si subong the edge. And most likely, kung hindi mapunggan, basi kung magpresidente sa 2028, kung ikaw senador, and you have the intention nga magpari-elect, and if you are still a senator until 2028 or beyond, kontrahon mo ang future president. That's it, ladies and gentlemen. Hindi man inisya, tawag naton si ni computer ang utok kagbalatsyagon sang vice-presidente nga ni Subong. Kay kung tagan-chimpo, basi magpresidente. Ang utok niya maybe may pagka-computer, pero ang balatsyagon niya, tawag niya. Ano ang aton sinibot tambalon? Kumo kay tao lang man gid siya. Ang tendency sini is number

0: 1, during the time of chaos and war, self-preservation. Ah? Number 2, after the war, ladies and gentlemen, suktanay na sang tanan sining may utang. Sinong may utang sa iya? Di man nagkulontra sa iya, kag nagpakabudlay sa iya eh. Kag nagalakusar sa iya eh. Ha? Who are they? At hindi maisip, guro ni. Sulod mo sporogwan, sobras sporogwan ni. Di ba? Kung sa mga piso, pabla, sila po guha, tanay piso ta. Mahambala bata, sobras sporogwan ay. Ha? Sobra basis sporogwan. So, amo ni subong, is suicide. Sa ato sining term nga ginagamit ha. Is suicide. Para iya sa mga tao, balaan nila nga nagadagta ang tinta ha? Sang ila sini nga mga ginahimo nga katuntuhan ha? Sa gobyerno. Ining na basa na sila, all they have to do is maligo na lang. Amo nang halambala nun, nabasa ka na, paliguin na lang. For example, subong, kumo kay ginumpisahan mo na ini and it seems you are not acceptable to that person, basi kung magpresidente, birabirahin na lang inday kag nunoy. Ha? Kay kon nali gani nga hindi mo pagbirabirahan, nga hindi ka man lang i-acceptable ito sa iya. Pag abot sang chimpo nga siya naman aras poder, laban-laban isa ka sang lamak-lamakon man gyapon, kun ikontrahon mo lang tudo-tudo. Ha? Amo nang ginasiling nila in politics. Labi na gid kun magkinontra na ang pamilya, mambal nga so sila niya makontra ko sa tatay ko, makontra ko sa utod ko, anong himuon ko. Kun makontra ka, kontrahan na lang tudo-tudo. Otherwise, ang balong katao, yugs. Ha? Ginapasakayan lang nila kita sina ila man nagyapon. Debla? That's it, ladies and gentlemen, para believable. Ti right now, kung tanawon ta, ang komposisyon sa ato sa nga Congress, labi na gid sa Senate, di daw ka imposible si Congressman John John pang natawag ang conviction as of now, if we speak about numbers. Sa House, di tapos na. All they have to do is to defend their case before the impeachment court. Ang masakit sini, kay may nagabukal kag nagangurob karon nga isyo, ining flood control. Base kon masapawan ang isyo sa impeachment, kag maghambal ang tawo, nga sila niya ari di ang mga buaya nga dalag ko, ari di ang mga lulong kag lulang. Ha? Asawan lulong, lulang mo. Ha? Hindi ganis luling. Ah, si lulong kag si luling. Siya ari di si lulong kag si luling sila niya sa flood control. Tinga sila niya nga si baby crocodile inyo da sagi kasapak. Ha? Ari di si lulong kag si luling. Ti in that case, ladies and gentlemen, dako ka pressure na sa par sa mga senador. Diba? Kag kon magdesisyon sila karon for conviction nga ang sentimento sa tao ara sa kay lulong kag kay luling, pagkatapos ang i-convict nila ya si baby crocodile at ilaban-laban gid magluwas sini mga abyan nga delikado sila sa eleksyon sa 2028. Ang ginakabalak-an ta sini ang redundong epekto sa tao after the trial. Hindi ta makontrol, hindi ta mapulong, ladies and gentlemen. Kay nga may dako-dako nga isyu nga nagatulod sa tao nga maglain buot kag balatsyagon, and sometimes they are trying and basit masway sila nga mag-display sa ila sini nga discontent sa gobyerno katropang Alex violently. Kabay pa nga hindi lang. Kabay pa nga hindi lang. Kabay pa nga hindi gid. It's already 8:51 in the morning. Inom kami, Anem La Santon Plus Gold, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Balik kami katropang Alex, kay mga Pablo Basco lang may anay, samon sininga immune system ho, ah, para makalikaw kami sa pamalatian. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, mabakal sa suki inyo mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar. Sa clinic, available ini sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning, good ma'am, ha? Sa kay Samie, good morning. Thank you for listening. Kay Ma'am Mary Ricabar, kamusta ma'am? Good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, good morning. God bless you always. Salamat. Kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay Julio Sancho Abilardi Medina. Yeah, mayong aga, katropan niyo, sila. Gapamati kami di tamyaw lang si Nonoy Usita sa Prime Estate. Sakay Nonoy Usita sa Prime Estate, good morning, thank you for listening. Halin sa kay Julio Sancho Abilardi Medina. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning, good ma'am. Sa kay Ma'am Hermite, how are you ma'am? sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning and thank you for listening. Kay Glenn Amoroso, thank you for listening. Kay Marvs Toledo Magban, nga DDS ka man gali. I'm not DDS. More so not, I'm not a loyalist. Kaya nga, sang chimpo ni Digong, ay kutiyak buto. Sang chimpo sa eleksyon sa 2025, ay magbuto yung presidente. Pusay! Ang imbuto ko ya, aras dalum. I'm not a DDS. Sa kay Marbs Toledo Magban, separate me from the rest. Pusay! Amula na mapasalig ko. Separate me from the rest. Sa kay Randy Ran Santisas, good morning. Sa kay Apple Tabanda, good morning. Sa kay Paterno Sitar Paklibar III. Nya good morning kay Katropan Yosel and Romel Paklibar. God bless you always. Thank you. Sa kay Apple Tabanda, sa kay Nick Espinosa. Siya shout out lang sa bata ko kay Doc Pateris and Paklibar sa Manaay Dental Clinic sa Uton. Good morning from Paterno Sitar Paklibar III. Thank you gida sa pagpamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Right now mga abyan, with Alan Peter Cayetano, nga nagawiyat sa rinda karon sang Senado, ti ang duhani ka mga kaso karon nga dalagko, impeachment against the Vice President, kagang flood control controversy nga ini. Base kon magalalapok espiritu kay iban sini nga mga senador kag congressman kag, amo ini the way we look at it, kung nga gusto nila patabulion ang pagpamuno ni Cayetano. May mga hindi pabor sa interest sang pumuluyo nga ginahimo ang mayoriya. Pero the way we look at it, it's all about tactics. Taktika niya subong. And these tactics used by both minority and majority blacks does not favor sa public interest. If we speak about their basic duties and functions as senators, legislators, waay gani moral ascendancy, agod to mag-criticize ining minoriya. Mahambal nga ti matrabaho kami. Matrabaho ka mo, nag-workout mga ni ka mo sa nagligad. Tanong tawag mo siya, nag-inipokrito kag inipokrita. Now you will be demanding trabaho kita, kadto ka mo dari. Nga sa nagligad to, gusto man sa mayoriya magtrabaho, nag-workout man ka mo. Atutuya, paningkoy gito ya. Kung sa mga manok, papangakak to ya. In this case, taktika tuod-tuod niya. Taktika tuod-tuod. Mambal nga, hindi kami da magtambong, hindi makamukda kasesyon, kaya minuriyak mo. Why ka muda sang quorum? Diba? Hulato na mo niya ang flood control hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, which is, base kondamo, nga ara sa minuriya malawagan man, nga gindeliveran maleta. Pero ang pinakamasubo, sini, ladies and gentlemen, kay all walks of life and sectors daw na deliveran malita mo. Damo, kung hindi man maleta, ang iban sini, ano ko no, paper bags. Pero ang paper bags, milyon gyapon ang unod. Amo na yung mga biyan kadama kang sitwasyon ta, ladies and gentlemen. So they want Cayetano be out of the Senate presidency because ang pagpati ta, nga wala blessings dari ang mga impluensyado kag poderoso nga tao. Why blessings? Buta mo na sini, hindi ila. So patalsikon mo kay delikado na kung hindi imo. Debla? Because they are not all saints and there's no saints there. Waay santos sa Malacanang, waay santos da. Sa Senado, wala santos da. Sa House, waay santos da. Tinadlukan sila nga si Alan Cayetano dra ang mapungko because base kon mabukaran ang tanan. Pero aton lang inapangabay, kung bukaron nyo, bukaran nyo man tanan ay, hindi lang maramaan nila, pati inyo maramaan bukada, man di pagpungge. It's already 8:56 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuhan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadip pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin ang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health.
1: XFM.
7: Happy
1: Playtime.
7: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
11: So MagSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MagSavers Sulit Busog Meals!
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
17: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
16: Maluwas sa manamit gin,
17: may free collagen,
16: ang guta tayong kapa.
15: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na,
15: nanakas,
18: at gaganda ka pa.
19: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Halo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
20: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
21: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
20: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
22: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
23: Sa MagSavers Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MagSavers Sulit Busog Meals.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
24: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
26: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong iti-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
25: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
29: Santon Plus Herbal Soap.
30: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
29: Santon Plus Herbal Soap.
31: Gamit na!
29: Santon Plus Herbal Soap.
32: Kung mamati ka sa XFM.
31: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
32: Kung mamati ka sa XFM.
31: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
33: XFM.
34: Patropa mo!
35: Exciting!
0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: O si Bethany Street Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Morosex FM 100.7 Iloilo a las 9:12.
1: Bullseye.
0: Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus, may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasanthin. Amunin kinanglanon sa mata ta to maintain good eyesight. Kinanglanon sa utok ta, lecithin. Para nga mag-andar ko ng utok ta, tiinom ka mo na Santon Plus Coffee Mix.
1: Bullseye!
0: Importante sa aton subong. Ha? Kaya nga, damo na isyo nag-confront sa aton. Hindi ta ni pagpabuyan-buyanan, intindihon ta. Kaya nga, we don't know what will happen tomorrow and the day after tomorrow. Sunod niya bulan and the day after next month and the month after next month. Way ta kahibalo. Ang importante sina, keep updated kita, well updated kita, para nga kung maghimo kita ka-desisyon, kung ipasa na sa aton, kahibalo kita kung ano dapat ang aton tindugan. Paris ni karon sa nagakainabo sa Senado, ladies and gentlemen, may mga exposés dari nga way pasabata. Number one expose dari, amo ining hambal ni Jinggoy nga gintawgan siya sang somebody high above para kumbinsihon since February. Primero nga kumbinsi siya, huwag kang sasama kay Lauren Legarda na tatawid sa kabila. Sang nadayon na ang pag-unseat kay Tito Soto, the Senate President, ang hambal sa iya, nga sila niya, tatawid ka sa kabila, ibabasura yung kaso mo. Di kay way magupod si Jinggoy, tiyan mo ng price niya. But ang malusin niya, that person or group of persons have influenced with the Department of Justice, the Ombudsman, and the Sandigan Bayan. Oh, come on. But ang malusin niya, nga ang Ombudsman na ito is no longer as independent as we wish. Amuman ang Department of Justice and the Sandigan Bayan under the control of a person or a group of persons. Kay sino nagapabor karon ang mga ginahimo nila sini? Di nagapabor ni Subong sa administrasyon. Kag sa Senado, gapabor ni Subong sa minoriya. Ha? Kung sa Senado, kabay pangasala ini mga abyan ang ini nga mga events, mga series of events, sala nga to sini nga kung nga opinion. Ha? Kabay pangasala kita. Amo na ginapangamuyo, kabay pasala kita nga may naga-impluensya sa nagakinabo Subong sa Senado kag sa Kongreso. And even sa ato sining Department of Justice, the Ombudsman, and the Sandigan Bayan, kabay pa nga sala kita. Kiti amo nang akusasyon mo. Sino inisya ang mga naga-kumbinsi sa ara sa mayoriya nga magtabok sa minoriya? Sino ina siya? Tina, mga abyan, makahalawat-tawat. Amo nang ginahulat sang banwa. Pero ti ang iban, sinigat tudlo, sininga rada sa White House. Awaya White House ang Pilipinas mo. Ha? Waya White House ang Pilipinas. Malacanang may ara. Hmm? Di kabay pa nga hindi inainsakto. Amo na nga aton gigina pangamuyo mo. Kabay pa nga hindi inainsakto. Kag sa sitwasyon karon sa Senado, ladies and gentlemen, amo na ginasiling nila nga kung sa mga unge pa daan nga lang malanon sa malot-malot lang. Ha? Kung sa golden rule pa, do not do unto others what others what you do not want others will do unto you. Hindi paghimua sa iban nga tao ang mga bagay nga hindi mo gusto himuon sa imo. Temo na karon ang nagakinabo sa Senado, walk out kamo sa nagligal sa minoriya, anay kay way magtambong sa sesyon ng mayoriya, reklamo ko mo. Way ganis na magreklamo sa nagligad. Pati gali si CR sa Senado ya air condition, tamo reklamo ibang senador. Pati naman yung aircon sa CR patyon pa. Ayun di kakakya. Pati sila nga internet connections patyon pa. Wala gali ato ya labot ya ang mayoriya kung hambalon ta dagid man. Why labot ya Senate President? Because may ara sang problema sa supply sang kuryente that resulted sa amotong may temporary sininga pag-utod sa supply sa kuryente. The problem lies with the GSIS. Kay ara sa building sa GSIS naga arkila ang Senado. Dito yung problema sa ila sining circuit breaker. Ano pa napatay ang supply sa kuryente sa Senado? Ano to nadula pati ang supply sang wifi kay nag-init ang ila sining modem. Ti ambal ni kay Tano niya, pati pa naman yan sa akin pa ibaling. Tingala pati mos politikang. Ay, ambot na lang. Pero one thing for sure, perdi kita dari nga mga taxpayers. They were not able to do their duties and responsibilities as legislators. Damo pa kuntani sa mga dapat sila i-legislate kay way sesyon. Ha? Di ba la? Ang problema sini, ladies and gentlemen, kung magpadayon, there will be some big issues nga ma-sacrifice. Ang atom lang na pangabay. Dayon na nyo bi ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ha? We need to know. We need to know sino ang ulo. Sinong lulong kag luling. Ha? Mag-asawa na yan. Kung sa mga simpleng nga pulong, siya mga amay kag iloy sang kawatan la, mga lulong kag luling. Kiti si lulong buaya mo, pinakadako nga buaya sa Pilipinas. Tesawa ya laban-laban sana uncaptured pa si luling. Hindi lang ta magkontento sa mga baby crocodiles. Dapat lulong kag luling gid ang dapat nya manabat sini tanan. Good morning lang kay Chigo Puray from Ma'am Edna Puray. Kamusta ang pangapita da ma'am? Sa kay Ninita Pabalinas nya, good morning katropan Josil. Tamyaw ko lang happy birthday. Sabana ko nga si Arnel Pabalinas. Happy birthday nila. Sa kay Mr. Arnel Pabalinas, happy happy birthday. Halin sa imo sini asawa kay Ninita Pabalinas. Kag sa kay Randy Losada, good morning gid dira sa San Gregorio Lambunaw. Kag sa Lambutuda Tricycle Association sa Lambunaw. Kag sa pamilya Loreno dira sa Barangay San Gregorio Lambunaw, good morning and thank you for listening. It's already 9:18 sa ato sininga pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. Ari nakita sa ato sininga serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Ti upod ta kada Miyerkules ang taga SSS kag may mayong balita sa tanan sininga mga SSS members labi na gid mga pensioner sa hibaloon tani dari sa ato sininga serbisyong katropa kag ang iban pagid sininga mga updates salin sa inyo sininga Social Security System. SSS. Kag sa ato sining pagparagad upod ta live dari sa ato sining studio si Mr. Amiel Genova from the Social Security System o kon SSS sa ato sining serbisyong katropa. Mr. Genova, welcome na dari sa ato sining program ang serbisyong katropa with SSS.
2: Yes, Sir Josel, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamatin naton subong adlaw.
0: Salamat gid as always sa imo sining presensya, Mr. Genova. Kag ang ato sining pangabay sa inyo. Basi may mga palamagutanon ka mo, mayo na gani nga damo makabati para nga ang iban sinin may ideya kung anong ila sinin nga himuon if they have the same problem ninyo with the SSS nga dapat ma-resolve or questions or concerns with the SSS. Pero ti una kita dari Mr. Genova, we've read nga daw may mga yung balita para sa mga SSS pensioners, Mr. Genova?
2: Yes, that's correct, Sir Josel. Kahapon, 3 p.m. nagpagwa kita sa press release, no? Although na announced naman niya actually previously, but kahapon officially in-announce nga gin-advance ang pag-release ang aton second tranche ang increase sa pension para sa mga retiree pensioners, disability kag survivor pensioners naton.
0: So sa tanan ninyo mga retirees, ha? Sa tanan ninyo mga nag-retire, kag sa mga retirees nga ti why na butamalon patay na pero may arasang survivorship pension yun na baton ang asawa bi buhi or bana buhi, no? So ika second tranche ni Mr. Genova, mga ano kadako ini?
2: As announced, no, 10% ni siya ang sa retiree pensioners naton kag disability and 5% for the survivor. So to make it simple, kung 10,000 being ginabaton niya pension, 10%, that's 1,000 additional sa iya. For the disability kag retirement, 5% naman sa survivor. So okay. This is 3 tranches.
0: Oh. So ang pinaka butang ta na average subo nga pension gid man da mga dira 10,000.
2: More or less kung mga nasa upper bracket siya.
0: At ikon na mo ni kung taas gali imo sining pension, nag-retire ikaw recently abi. Pagkatapos naka-maximum ikaw sa pension ni mo, butang ta mga 15,000 abi, no?
2: 20,000. Yes, mga dira dira abi.
0: Mag 20 abi, mag 10%, that's additional 2,000, Mr. Genova.
2: More or less kung ang maximum last time before sang first tranche nga pension nga ginabaton, if I'm not mistaken, nasa 20 mo. Nasa maximum salary credit to siya. More than 20 years in service or in sa trabaho, nasa 20 something, so mga 2,000 man ang additional sa iya. Pero subong na nga year, Sir Joseph, last year nakabaton naman siya una niyang 10%, so 2,000 last year, 2,000 subong.
0: That's an equivalent of around 4,000 for the last 2 years.
2: Yes, oo. May upcoming pagid next year.
0: Butang ta mag 10,000 labi mong pension. Kag-amlo, dipin mo lang yung sinin maintenance. Ang 1,000 yun is more than a month ni Mr. Genova nga amlo di 20-30 malana kada ano bino kada bulan 30 tablets magtag buta mo 6 pesos.
2: 6 pesos, oh.
0: That's 180.
2: Around 80, oh.
0: At may isa ka kalibong increase. May pang ano ka pa.
2: Pang laswa.
0: May pang laswa kaga fried chicken.
2: Fried chicken, oh.
0: Oo.
2: Bro, in a way, ang tiyotoy, actually, Sir Josel, is to hasten the effects, no? Balaman natin nga, grabe ang uncertainty subong mga pagsaka sa mga presyo and all. So, in a way, makabulig-bulig man, makasapin-sapin. Ang balgan ito, isang story natin last time, sa Tagalambunaw natin, nga pensioner, nga na-meet natin. Nga, kung sa uma ka lang, kag may pension ka, at least dako naman ang abulig. Kiti, kung may mga gamay ka da, nga ginasagod nga mga sapat, tanong, ang additional pension is will go a long way na.
0: Oo. Pero may masunod pa yan sini nga
2: trans. Yes, this is the second which is supposedly September ni siya i-release.
0: No.
2: Which is announced last year kay every September kay 3 tranches. The last tranche or the third tranche would be September next year.
0: And another 10%.
2: No, 10% and 5%.
0: September last year layo pa man retirement kasi madugang-dugangan pagid na.
2: Hoping Sir Josel. A moment in hindi man malipod nga in the history of SSS kapila naman kita nag-increase sang aton nga pension and at the same time nagdugang kita benefits and may mga programa kita naging dugang man no? To whatever man nga program siya pwede ma-offer to help ang aton nga mga members in the future.
0: So kung may announcement, saan ini mag-take effect, Mr. Renova?
2: Actually, nag-take effect na siya sa June 1. For those
0: retroactive, ha?
2: For those nga nagabaton na pension or ang ilang ilang contingency or ilang pension nag-take effect on or before mag May 31 of this year, June 1, sa ila pension, ano na, adjusted na automatic, wala na sila ubrahon. So, i-check nila, may adjustment na. For those naman yung kay angaton scheduling sa pension nga release Sir Josel is duwa mo. Unlike before, depende sa subject sa schedule sa bank. So, wong niya, ang schedule ni SSS is either 1st of the month or 16th of the month. So, ang mga nagabaton pension, June 1, o 1st of the month, June 1, nabaton na nila increase. And those that are receiving their pension on the 16th, ma-receive na nila on the 16th.
0: So, sa tanan ni ma-retirees, automatic na may 10% increase. Ang mga manog-retire abi, since umpisabi subong June, anong matabo sini sila?
2: So pension? Kung mag-retire sila, ang ila increase would be released, will take effect September.
0: September?
2: September. So kung ang ila contingency date would be, or ang ila retirement is between that period, June to August, mabato nila na September.
0: Okay. Kung September and beyond naman na ilang retirement?
2: Sa September next year.
0: Okay.
2: So dapat pasok sila within that period para pasok man sa computation ang ilang increase.
0: Kiti, for the past 2 years, 20, daw guaya 20% ng increase, no? 10. So 20. So kon ang imo sininga computation na ma-retire ka December of this year. So September mo na dapat pa mabato ng increase. Ang September mong increase is times 20% ang increase sina.
2: Actually sa 10% na siya masulod next
0: 10%
2: year.
0: 10% lang.
2: Sa next year na siya nga-increase, ma-fall.
0: Uh-huh.
2: Pero kung naka-pension ka na ya prior September last year or on or before August 31 last year, 2025. Kung i-total natin, that would be more or less nasa 33%. Kasi ano mo, compounded siya.
0: Oo.
2: So, mas dako-dako. So, mas dako ang benefit gid subong sa mga those that have pension prior to September nga 2025.
0: So, sa mga pensioners kaya may pakabaton sa ila sining pension na before for May, no? Para na sa May or June. So, by June 16, expect ninyo nga may increase in 10%. Kung nagabaton sila pension, mga 5,000.
2: 500.
0: So, there's an increase of 500.
2: So, wala palabot sa 500 last year nga nabaton na nila. If in case ka nagabaton na sila pension last year. Plus, kung wala man, 500. So, bongkag plus ang 10% nila next year.
0: Unahan ta na lang, no? Siguro, may ara, ginman posible sining glitch, shall we say. Kung may ara, ginman yang dapat check nyo gid ang amount ha. Kung may ara gid man abi mahambal nga daw ayak kasulod ang akon, what shall they do?
2: At sa number one, they should secure the statement of account or check nila sa kung naga-online banking sila, check nila na ang previous amount nga ginabaton nila. Mm-hmm. Kagang sining June, mm-hmm. kung wala gid man changes or the same.
0: Oh.
2: Kung wala changes, pwede nila na ipakita dito sa office naton para ma-verify naton.
0: Mm-hmm. So, amo na ang himuon ninyo, dapat tandaan nyo gid kung pila ang amount nga ginabaton ninyo, especially nga may increase subong. Para nga hindi na ko humble, ti dawa ay man, ti kay kon Bertoldo mo sabat niya, basi, daw may ara man.
2: Kung wala, sila actually nalipatan nila, Sir Josel, as long as wala man niya other deduction sa ila account, makita na nila kay ma-change gid na ang amount mo.
0: Mm-hmm.
2: So makita man na nila without checking. Pero if in case they have the online account nila, pwede man nila ma-verify na makita man na dira ang kumpila ang ilang pension sa pasindi.
0: No.
2: Pero amo nang options before ano mag ano sa ano i-check nila na sa ilang account.
0: Mm-hmm. Kasi from the very start, kay balo sila kung pila na baton nila sina Mr. Mm,
2: majority kabalo gina sila kung pila ila ginabaton, gina-withdraw. Oh. Especially nga kalabanan sila man biga withdraw sang ilang pension, mabala na nila.
0: Siguro ang pinakanubo nga pension subong na baton na Mr. Renova. Pinakanubo ni siguro is madalagan mga 3 to 4 no?
2: More or less madra bi mga 3,000 to 4,000.
0: Kiti may isa ka na kalibong adan yung
2: increase na ligad.
0: Tikon 3,000 ng pension mo lang sa nagligad plus sa kalibo 4,000 na.
2: Kung 3,000 oo ma 4,000 siya kay plus 1,000 plus ang 10%.
0: So ti
2: plus 400.
0: Hibaluon nyo gid ha unas tanan. Hibaluon nyo, check nyo kung pila ang amount nga asang inyo pension.
2: Hmm.
0: Pagkatapos by June 16 or 17.
2: Oo, kung 16 man ang ilang pension or June 1, doang ang releasing mo.
0: No.
2: For those nga gabaton every first of the month. Tapos as June 1 na ano na release na sa ila.
0: Mm-hmm.
2: And those that are receiving sa 16. So, iban ka confused kay Miarabi kaysa Sir Josel nga ang bank is naga end of the month. Imbis nga first of the month, yun na early either 31, 30, may mga muna. So, abi nila katapusan sa bulan. Actually, for the
0: first month, the first day.
2: First day na siya dapat sang June. Amo na, abi nila, ang nabato nila either 30 or 31 sang May para sa May.
0: Oo. Kay, for example, ang ending karon sang bulan, abi is si January 31st bisang sinilang January 31st Saturday. Pagkatapos ang bangko sina most likely kay February 1 is a Sunday. May mga bangko nga i-release ina nila
2: Friday.
0: January 30.
2: May mga cases nga mo na.
0: Abi nila end of the month.
2: Abi nila dayon ang pension nga na is para sa January, pero actually for the February na.
0: So be updated ang releasing gid ya officially is
2: first or 16th.
0: First or 16th of the month.
2: Depende kung diin ang nagfall.
0: Tikon ang 16 karon niya is a Sunday. Either na, but most likely it will fall on the 17th Monday.
2: Kaya actually ang schedule sa 16th is nasa 4 PM kalabanan gaka credit. May araman early pero iban 4 PM kung normal days.
0: Tikon Sunday ina ang 16, most likely hindi ka mo magwanghal da nga. Siya yung tigin check ko ay paman because it's a Sunday, it's a holiday. Pagka sunod nga daw check ninyo.
2: It's either ma-early or the next day.
0: Mm-hmm. Pero kalabanan, sino gina-early gid sa bangko, Mr. Renova?
2: Kalabanan, kay actually ang aton nga pension nga credit memo is 30 days prior sa releasing sa pension. If ang pension nga pagabatunon sa pensioner naton is for June, May pa lang may ara na kita na ginapadala sa bangko na no kung sino ang mga pensioners naton kag pilang amount nga balatunon nila.
0: Mm-hmm.
2: That is to ensure nga hindi man ma-delay ang ilang pension sa pagbaton or siyempre may mga cases man nga may mga yakatabo nga may mga enhancement or that's why nga gaka ano pero may mga advisory man gina-release ang bangko just sa mga pensioners nila nga under sa ilang bank.
0: Kaya may ganahan siya gali apat kabulan sila yung ano mga pensioners kay supposed to be September, June pa lang gina-release na June, July, August, September.
2: Yes,
0: apat,
2: na early.
0: Tatlong bulan no?
2: Yes, na early. Kumbaga dako man nga help sa ila kay instead of September na early ang paghatag. Pero saka man ang presyo mo. So at least mabulig-buligan gawa ang ilang panghakroy kumbaga.
0: Pangabuhi ta lang estado pangabuhi ta daw ay gisaka lang sini Mr. Renova tanan niya presyo ng dan subong sa balaklon hambal nila ay may pagsaka. India kung kaya nanad kay star sa uma kagapanindahan ka. Mga way kagapanindahan, siguro tayo mabalti daw mo amo muna gihapon. Kaya tayo baka, sa una, hatag sila 200 pesos, makabakal na pila kasipi ng saging. Subong, mabal 200 pesos, may saging man gihapon, pero is lakbalong, at nagmahal na per kilo. Saging subong ha, abinyo ay may pagmahal. Basic na nga black loan lang suma, nagmahal subong. Sa una 25 per kilo lang subong, galabot na 30-35 per kilo.
2: O dodra, no? Depende pa sa kundi ka nagbakal. Ngayari iban nga, siguro sa Josel, 50, 60.
0: Bakal ka na karoon sa talipapa sa entrance karoon sa mga subdivisions. 50-60 yung kilo. Pero kung kahibalo, kaya mangita kung hindi ka mabakal, sa mga public markets ka mabakal, barato na. So, paabutan ninyo ha, sa tanan sila yung mga pensioners. Pero ang premium, Mr. Renova, why?
2: Wala kita increase. So, hindi sila magkabalaka kay wala na kita increase. Kay ang last tranche natin sa increase is 2025, which is prior the increases, yan naka, ano na nakadaan, naka-schedule. So, wala kita, no worries para sa members and pensioners natin. Especially sa members. Kaya iti, base mga mal sila nga, because of the increase, mapasaka contribution, wala kita increase.
0: Why plan nung SSS, Mr. Renova? We don't know. Some of us may not agree, ha? Kaya ang SSS is just like a pension plan. May retirement benefits and other benefits. Why plano sini ang SSS, for example, nga increasean ang premium, ang monthly contributions, but dugangan ang mga benefits katulad dabi hospitalization or if not retirement benefits in terms of amount na pasakaan? Why nag-aim towards that ang SSS?
2: Actually, it has happened before, Sir Josel. But it doesn't mean nga makahatag kita benefit lang kung magpasaka kita contribution. There are cases nga without the increase ang contribution, nagpasaka kita ya. Just the recent example ng balon naton, no? Ining unemployment benefit. Which is, it started 2019. No? 2019, it was added sa benefit natin, pero wala pa kita ya increase. Ang implementation natin sa increase is after pa to ya, which is hindi siya ya mabal natin nga related dito sa paghatag natin sa program. And other years, miyara man kita nga nag-increase tuod, pero it's just a mere portion, gamay-gamay, compared sa ginpasaka natin. So, kung balo natin, gamay siya ang gin-increase ang contribution, pero ang benefit nga nagbalik is pila ka, kumaga pila ka balik, no? So, pero depende sa ano, Sir Josel, eh. Depende if based on the studies ng actuarial natin, if there's a need. Pero sa aton, ang bottom line tinutuya, Sir Josel, is with the increase or not, kung kaya malang i-provide, kag it will not affect the stability sang fund natin, and it will be beneficial sa members and pensioners natin. Ang SSS siya open, gidra.
0: Kaysa ginatanan natin si Mr. Renova, in some other countries, dako matod ang imong sinayang mga taxes na bayaran and mga contributions. Pero dako man ang beneficio. For example, sa unemployment. Let's say, you are a member of SSS. Sa iba niya country, lain man ang tawag. So, kung membro ka sang SSS, employed ka, declared employed, pagkatapos, madulaan ka sang trabaho, while during sang tiyempo nga way katrabaho, ang iban nga mga countries, they can afford nga hatagan sang support, government support, or SSS support, dari sa ato nabi, ang miyembro nila nga nadulaan trabaho. In this case, if it will come from the government, ang pinaka-efficient nga pamagi sini, kunara sa private sector, nadulaan sa trabaho, for example, ang support to be given to a citizen will be coursed through the SSS kasi member sa sang SSS mo. So that's the most efficient. Siguro madula pa naton ang red tape. Sa mo na nga punto kasi masukot mo yung SSS, nahatag mo na sa beneficiaryo ta.
2: So, may record gidya.
0: May record na support sa gobyerno because ang mga pigado, may four piece na kita, institutionalized na. Ang sa working sector, wala pa. But tama lang sa katulad sila nga support from the government. The government. Kaya ang SSS yato niya kwarta nga ginanegosyon sa SSS. Pero kung pareho sa ako nabi, for example, hindi lang sa ako nabi, no?
2: Sa working.
0: Sa working class. madulan sa trabaho because of some reasons, abi. Nagsira ang kumpanya, nang layoff ang kumpanya, so nadala sa na layoff while seeking for a job. Dapat may support from the government. Kasi for example, butanta kada bulan, bisan 500 lang nabi or sa kalibo no, for a working class. Tapos nadulaan sa trabaho while seeking and looking for unemployment. Mambalo gobyerno, okay. Effective amon eh. Silingyari mo, 1,000 kada bulan, no? Until such time, nga i-report ka naman sang kumpanya nga employed na siya, hambal gobyerno, ops, stop nang imo nga support, ha? Cases like that bala.
2: Yes, drama fall ang unemployment benefit naton, Sir Josel. Okay. Which is 2 months na siya ang aton nga unemployment benefit. Kung si member na dulaan trabaho due to involuntary nature, mutambal mo kayo na balang nag-close ang kumpanya, or nadulaan siya kay because nag-save ang kumpanya, hindi nakasarang magsweldo sa madamo. Some cases like production, bala? Ngati gamay ang demand sa sales. So kailanan man nila magbuhin sang ila production. So di man nila kailanan damo tao. Mayra nga cases nga ginapa lay off ang empleyado anay or napapauway, no. So may 2 months sila ng employment benefit sa SSS with ang maximum is 20,000.
0: Ha? Dako galing.
2: Maximum, kung maximum bracket siya 20,000 per sa 2 months kay 10,000 na mo per month.
0: So 10,000 nga unemployment support pero ano na in the form of loan or gratis
2: benefit gid ya, wala siya bayaran, hindi
0: thank
2: siya loan.
0: You lang na
2: yes o okay, kay member siya. So for example sa case bikaron ko ang imo nga bracket naman hambal naton is hambalan na naton pilang minimum wage kani so Sir Joseph
0: 16,700
2: ang per month nila
0: 52 per month
2: per month 16,000 bin so 16,000 ang unemployment benefit niya. Kung average nga iyang sweldo for the past, tambala na to na, to make it simple, for the past 1 year. One year prior siya nga nag-involuntary separate or na-unemployed because of involuntary nature.
0: So sa duhala ni kabulan maximum?
2: Oo, 8,000, 8,000, 16,000 ang makuha niya for the 2 months.
0: Let's say for example, maximum subong is bracket is 35, no?
2: No, pero ang iya benefit is ang computation 20. Is 20, kaya ang 15,000 sa pension booster yan na masulod. So ang sa benefit naman is sa 20, that's why 20,000 ang iyang unemployment benefit.
0: Amuna siguro ang ibang yung mga member, why paka sunar sina Mr. Nanova, ang amuna nga benepisyo, ha? Damo sinang why pa maka, no, eh, maka, makatukib siguro Mr. Nanova.
2: Amo na gani Sir Josel ang ato no sa orientations gina mention ko gid kag pag pandemic timely gid or ano gito amo gitong time kay 2019 ini nag take into law nga may additional benefit kita pagka 2020 nag pandemic so dako gid nga help kag damo-damo man kita actually nag-apply sina kag ang requirement lang man Sir Josel certification both from the employer kag certification from DOLE
0: para iniya sa employed Mr. Renova nga benefits
2: yes so for the employed na involuntary separate sila sa employer nila
0: para yung sabi employed imo amo gabayad bisan pa nani ka lang timbang abis balay
2: kasambahay dalaga pun basta reported sila as kasambahay that's why amo ginanginahambal naton Sir Josel nga iban gambal ga pamilyat nga mas self-employed lang ko or ma-voluntary pero they are working as kasambahay ang ginahambal namon okay man na kay ting purpose mo magbayad lang man contribution and all pero ang may mga benefits being hindi available sa imo kung hindi ka pag-report just like amo na unemployment kiting ang unemployment should be employed ka it's either locally or abroad
0: pero dapat separated ka from your employer
2: due to involuntary nature hindi asiling nag-resign ka or gimpahalin kay may ginubra ka nga sala ang pagpahalin si mo because ang company nagambal nga hindi na kami kasarang mag sweldo sa imo or maklose ng company naton or nagatipid subong kay pigado ang sales so paway ka anay mga muna siya
0: aning ano bala tawag naton na mga manual nga mga trabaho pareos ni may mga processing plant diri sa aton sila ang gapang timpla kag nagapreparar da karon sang sulog bahon nga manok para sa limited rice
2: sample mga pastry
0: bakery
2: tinapay
0: pagkatapos mambala naghinang demand subong sa tinapay Why kami mamhimo mang lay off ang
2: oh sang sa mag close ang company kiti kung magsigi-sigi bilang losses sa bayad sa sweldo.
0: Actually may mga options man da ang mga good employers sa ang mga options nila. Okay, kung ang sweldo mo dari is minimum 16,000 butang 17,000 a month, selling niya himuon talang abina buhinan taanay 5,000 himuon ta 12,000 pero continuous ang imo employment. Talido di problem ini. Continuous imo employment or you sa lima ka butang ta sa 20 ka mo ka mga employees mang lay off kami lima. Kay hindi nakasarang kay may nag slow down na biyang production.

0: siya pwede applyan. Ah, ang ining benefit. Amo na gini sa orientation, Sir Joe, sila doon naman, tapos ang una nga mag-apply ka trabaho. Sample, kung wala ka man may savings, kaya damo kami ginagastuhan man sa pamilya. Sa una, kung madulan ka trabaho, hindi mo gusto mangutang kagid.
1: Mm-hmm.
0: Or mangulam ka sa mga kilala mo.
1: Bisan pang photocopy lang sa imo, mga application forms da.
0: Pag-print sang by data or bakal by data. Oh. But with this, at least, hambalo natin kung dismail man ang monthly ang sweldo, 10,000 ang employment benefit, may ara na siya pang gasto sa medical, pamasaya niya adladlaw sa pag-apply sa trabaho.
1: So pag-apply yaliwat, tabi, nakakita sa trabaho, after 3 years ka nag-lapse, the same thing happened, na-layoff sa gihapon.
0: Pwede for, involuntary.
1: Involuntary nature. So, pwede sa gihapon ka-apply?
0: Basta is, lang siya, once every 3 years.
1: Okay. Kung maximum ang salary niya?
0: 20,000.
1: 20,000 gihapon. Mm-hmm. Anong basihan sinang previous salary or present salary?
0: Ang iyang, ang gina-average, ang iyang last 12 monthly salary credit or ang iyang gina-report nga bracket sa SSS within the 18-month period.
1: Mm-hmm.
0: Kag minimum requirements, naka 3 years or 36 contributions na siya.
1: Mm-hmm.
0: 3 years as member nga may contribution. Not necessarily nga 3 years nga sige-sige, Sir Josel.
1: Uh-huh.
0: So, pwede yung accumulated. Basta, within the 18-month period, before siya na separate, involuntary separate, may 12 siya. Kag-bracket na compute sa iyang bracket.
1: Anong requirements ni Mr. Renova? Anong i-present nila in order to claim?
0: Number one, certification from the employer.
1: Okay.
0: Nga nag-state nga amo ni base, Juan de la Cruz with SS number was involuntary separated sa amon nga period.
1: Mm.
0: Permanent sang authorized signatory. And then, i-submit na nila, Sir Josel, sa ila online account sa SSS.
1: Mm-hmm.
0: And certification, they could secure either sa office ni Dole or through may online man nga facility last time gina-announce si Dole nga dira nila secure.
1: Mm.
0: And then, pag na-upload niya sa online account, actually, ang approval, sinang and review will be Dole.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa amon is, dira na siya isubmit sa online account. And mag-certify nga si Dole, kaya si Dole ma-certify kung indeed na involuntary separated man siya.
1: Oho. So, the final arbiter sining siya involuntarily separated from his or her company dulan sa trabaho is the Dole.
0: Okay, ang kundi niya jurisdiction under ang iyang
1: at ikapos man lang gali isikro.
0: Kundi sa lilo, tidri man lang. Oo, tuwala man ka document and damo naman actually naka-apply.
1: Ano ka dasig ang processing sa namin, Mr. Renova?
0: Within 30 days, I think, Sir Joseph, dasig man lang yan, ang approval and crediting nato as long as wala lang discrepancy sa mga document.
1: Sa diin ina i-release ang benepisyo nga ina?
0: Aton niya proceeds tanan sa benefit kag loans naton is kung anong ginominate ni member sa iya online account nga disbursement channel.
1: Mm-hmm.
0: So, kung may bank siyang ginominate, kung ano iya banko, savings account, dira na siya masulod.
1: So, importante ini nga, hindi niyo paghaboy ang inyo sa ning ATM, ha?
0: Mm.
1: Nga ginpa-enroll ninyo sa SSS. It's just like a SIM pack.
0: Mm.
1: Registered din na sa SSS nga any changes so far kon nadula ina nahaboy mo ginhaboy mo ina dapat nga ma-report ina sa SSS especially kon may palabuton kang benepisyo
0: or i-cancel nila, Sir Joseph. Kung in case nga hindi na to active ang account, amo pag gini may gani na mention mo, Sir Joseph, gakatabo is nag-enroll sila sa savings account dugay na.
1: Mm.
0: So wala nila na check nga inactive galing account.
1: Mm-hmm.
0: So ang matabo, nagfile sila claim, pag approve sang claim, ginbalik sang bangko ang proceeds kay tungod or ang benefit kay account either closed or dormant. So make sure gid nila nga para hindi ma-delay ang pagbaton, make sure nila before sila mag-submit sang benefit or loans nila, dapat i-check nila kung active ang account.
1: Oh. Kasi may issue sang dormancy sa bangko, 2 years without any single transaction.
0: Kung mga regular savings na siya.
1: Oo, regular savings ang imo account manging dormant. In short, sina ang kada pasulod dira sang kwarta ibalik ina sa sender. Sa nag-deposit.
0: Kay inactive na siya.
1: Kay dormant na siya.
0: Unlike sa pensioner siya, lain naman niya, Sir Joseph, which is na-experience ang father ko last time.
1: Mm-hmm.
0: Ang card is, wala siya maintaining balance, pero I think 5 years ang validity.
1: Now.
0: So, ang natabo lang yan, nagpa-i-list lang siya card.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang benefit yan,

0: para managyapon sa account.
1: Hindi lang kamo magka-problema kung may regular transaction kamo sa inyo sa ning ATM or bank account.
0: Mm.
1: Kaya na yung magpabili ng aktibo.
0: Mm.
1: Inang may kung amo man naging pa-enroll ninyo, ginapadalaan.
0: Oo. Basta ano lang ya, subject nga hindi siya mag-dormant. Especially for pension, with Sir Josel, may nakabutang na dahil wala siya maintaining balance.
1: Mm.
0: So, i-monitor mo lang ya kung nasa sano ang iyang validity isang card.
1: Oo.
0: Pero ang account wala do hindi siya subject sa dormancy. Pero ang regular savings mo yan, nag-enroll ka individually, let's say may maintaining balance, medyo i-check mo ya kung active, kung kisa especially kung in-open mo lang siya for the benefit of may ginapadala sa imo pero kung nag-stop bala.
1: Mm-hmm.
0: So basta sure lang nga ang pinaka ibang brand lang check balance lang man sa machine.
1: Oo. Actually that's part of the transaction actually mo, ang pag-check balance nimo. Kagang iban sinigani ginadepositohan na the very minimum sining amount, minimum requirement abi mahabala nga okay. Minimum amount of deposit accepted is 100. Subong kahapos naman lang sina mag-maintain actually 100-100. Kaya nga, may mga ano na subong, may mga electronically online.
0: May e-wallet nga pwede i-transfer mo da, mga online banking. Na-mention ko lang na Sir Josel, kay it causes delay sa pagbaton. Wherein, i-reprocess siya bi. Ang ina nga benefit kisa, need i-reprocess and may need nga i-comply si member. Nga so, pasili na baton niya ng benefit. So, to avoid that, much better i-check gid nila.
1: Okay. So, that's it sa mga SSS members. Labi na gid ang sa working class. May, ano kita gali? Unemployment benefits equivalent to the maximum salary. Maximum bracket right now is 20. So kung you're consistently 20,000 ang imo sining sweldo bracket, pag nadulaan ka trabaho, insurance sure, you can claim up to 20,000 one time lang ini, Mr. Rino.
0: Within 3 years. Involuntary in nature, clarify ko Sir Joseph, involuntary nature. Balang kung may mamangkot, ako about naman yung nakakontrata. So, kung end contract kaya, wala na siya yan nadala kay end contract. But okay. If you are in a contract, let's say 2 years contract, wala ka pa kalabot 2 years kag na-involuntary separate ka, pwede na yan.
1: Let's say for example, ang kontrata, subong problema sinig, exist mag-iapon 555 eh. 5 months contract, 5 months off, proctoling ginasaylo lang sa pinaka kumpanya. Daw kapalo ka gin sina. Pagkatapos after 5 months, saylo ka sa una mong ginhalinan. So new contract bali, so 555. So ang kontrata nimo actually sina runs for 5 months man gid. So why ka kanabot 5 months? Sabi for example, 3 months and a half lang na ano ka? Mambalang kumpanya da karon ay daw alang-alang gid. Paris ni sa mga agency bla ni. Mga janitorial services nya daw alang alang gid mang lay off kami anay subong, so gin lay off ka supposed to be kontrata mo 5 months, 3 months and a half lang ay mo sini trabaho.
0: Basta ang minimum requirement is involuntary in nature. Kag based sa imo contribution is qualified ka atong ambal naton nga 36 ang minimum total. Kag ang 12 we have 12 no within the 18-month period, pwede.
1: Hindi nyo lang pag-abusaran, ha? Kaya nga, pwede na rin magkonsabo ang employee, kagang employer, labi na sa mga contractual blan eh. Nga, mahambal, okay, mamuhin kami subong ti para may benepisyo ka sa SSS. Selling niya, hindi namon pagpalabuton sa kontrata ni mo. A month before selling niya, i-lay off ka namon, i-declare namon niya, mang-lay off kami due to amon eh, may problema amon eh.
0: Actually Sir Jose, nakabutang man na dabi sa certification kag may reminder gid nga ti any false declaration no. May effect gid na ya sa kung sino man ang nag-ubra sina. Regardless kung may amo na ya Sir Jose, lang panumdumon naton, this is our fund, this is our kwarta ta ni tanan. No. Kung tinuntuhan sang isa, do presyo lang maglutod kita taos may isa magtinunto karon sa aton nga pondo. So apektado tanan no. This is not about SSS yang nga mambal nga si SSS, but ang panumdumon mo hindi lang man ikaw ang gabaton benepisyo sa buong mga utod mo, mga bata mo. Sa uli, ang muna mga possible magbaton. Hindi lang niya amigo mo or co-employee mo. But you are part sang SSS nga in the long run, may mga pamilya mo makabaton pa eh. So, tipiga na lungan manaton ang fan. Hindi naton siya dapat pag-ubrahan sa amo sina.
1: Actually, this is timely, no? Ang sa ano ya sa increase ya Mr. Renova sa mga retirees. Timely ini bangod man kay June, amoning tigbalaton sang mid-year bonus sa mga empleyado, private kag government. Pero sa private, ya talagsa ka sa malaka makakita kumpanya gahatag mid-year bonus mo.
0: Laban December.
1: Oo, tulok si katropang BJ, katropang Alex ako. Wipe pa, siyempre June 3 pa lang ni subong.
0: Check na siya tani ko sa Joseph sa account.
1: So timely ini kiti may bonus ang mga nagatrabaho, Mr. Renova. Sa part niya sa mga retirees, at least daw may mid-year bonus silang nabaton subong tuwig, ha?
0: Daw, kumbaga, daw early gift naman. Pero hindi man natin makonsider ang balon natin ng gift kit. But tigin pangabudlayan, Manila mo. The only thing is that ang gusto natin ng message nga i-put across is SSS is there. Umanab lang hambal mo, always naligad man Sir Joseph. Nga, tigong may gimpanggas ka. May anihon ka gid, no? Gamay-gamay man tuod pero supot man. So in these cases amo ni bala nga at least may ara ka dangpan. Nga ambalon naton biskan gamay siya pwede sige, this is a lifetime benefit.
1: So far Mr. Renova, outside of this unemployment benefits, outside sa increase abi sa mga retirees, mga pensioners. Survivorship pension. Ano karon ang dako nga pagpanghangkat sa SSS?
0: Well, actually number one is to maintain gidya ang aton nga services. Maintain at the same time at bisan sa private actually challenge na Sir Josel. How to maintain the agency at the same time expand. No, amo nang duwa. So we are trying to maintain the stability at the same time we need to expand especially sa coverage naton. When we say coverage, bi hambalo naton ang pagitsindi sa iban, ga-invite lang kita members to be members lang, no? But syempre ang hindi nila nabalaan, pag once nga na member na siya, automatic may mga benefits na siya nga kwaon pag may mga contribution na siya. So amo nang duwa nga ginabalanse naton. But nonetheless, Sir Josel, ang aton niya, sige-sige gyapon aton niya coverage kag paghatag serbisyo sa mga members natin, especially sa mga far-flung, mga layong area. Which is, amuna, may duwa kita actually ka-schedule next week. May palengke caravan kita actually sa Pasig Market sa Monday.
1: Monday next
0: June 15. Kag sa 18, ang Kalibo branch naton will have palengke caravan nila sa may Nabas naman. Sa public market naman sa Nabas. So pareho na silang 9 to 3. Ang tinutuyot na Sir Josel is to bring the services naton sa mga tao dira sa area nga na. So kung gusto nila magkuha SS number, magpa-member or any usual transactions nga pwede naton makater, mag-verify sang records, dalon sang team naton ang inaang mga servisyo.
1: So ang tanan ng interesado sini gusto magpa-membro. Ang mga may mga concern,
0: mga dugay na nag-stop, paano mag-continue bayad, pwede ma-check ang mga loan balance.
1: So sa sulod na sang Pasig City Public Market?
0: Yes, sa Pasig Public Market. So sa Monday naka-schedule, 9 to 3 sila dito ang team naton, which is ang team from City Mall Pavia nga branch. And ang Kalibo naton will be having sa Nabas naman niya public market. But actually, Sir Josel, this is one of the new programs aside from the e-wheels pala. This is one of the programs na gin-launch naton para mas damo pa kita mga members ka maservisyoan. Nga, we do about na sa tawag bilang mahulat kita.
1: Oo.
0: Ang servisyo naton sa una, mambal naton ang member ka kadto. So, bung yang ang goal or ang mission ni government, not only SSS but the government, is kita na mismo mapalapit sa tao.
1: May mga nagakahaylo man siniabi kung si Senator Mig Subiri pa siya ni nalimpungutan. Mahambal, ay, kinanglan ko gid magpamember sa SSS. Sa mga e-wheels program naton sinikag, sining mga caravan-caravan, Mr. Hinaw.
0: Well, damo, actually, Sir Josel. No? Oh. Damo, actually. Kiting iban ang may mga kulang laman bing information on how to continue. Kay iban, my experience naton, damo, nag-stop employment, wala sila kabalo on how to continue paying.
1: Mm.
0: Which is, subong voluntary lang man. Kung gusto mag-voluntary, pwede na through mga online payment.
1: Mm.
0: Wala naman need gid nga damo nga requirements para for you to continue mo. Ma-generate ka lang payment reference number. Hindi lang actually ang sa mga palengke. Last week, kundi magsala Wednesday or Thursday last week. Thursday last week actually. Nagpasara kita kay pati mga LGU ang mga barangay officials dito ginorient naton with regards to this kag damo man nag signify nga willing sila ya magcontinue kag actually ang isa pa gid ka goal is to expand man ang aton coverage through opening of mga offsite centers.
1: Oh, actually ang dako nga mga target yung mga miyembro siniha barangay officials, kapitan, konsiyals barangay is K.
0: Mm.
1: They're supposed to be eligible nga mangin miyembro sang SSS. So ti isa ini sa mga tawag naton permission ni tawag pregnant sources of membership sa SSS. O galing ang iba na tamara na magproseso, humble hindi dako magpasudad to krayo.
0: Nawalayuan sila.
1: No.
0: Pero that's why we have also one program nga ginatawag nga barangay offsite nga e-center Sir Josel.
1: Oh.
0: Where wherein ang barangay could request us nga i-train naton sila.
1: Mm-hmm.
0: Kung paano, kaya hindi lang sa ila para sa barangay official but sa ila constituents kung paano magkuha SS number, mga basic ba lang? Paano mm-hmm. SS number, paano magbayad sa ila contribution, paano mag-avail sa benefits. So may ara kita na Sir Josel nga ano, it's either barangay or ang LGU mismo.
1: Ang aton lang pangabay sa tanan sining mga graduating students.
0: Mm.
1: Legal age, but tama lang sining 18 and above. All you have to do primarily, number one, secure gig ka mo sang SSS number as early as of now.
0: Mm.
1: If you are aiming nga makapangita trabaho, maka-apply.
0: Or makuta man sila business or may ara silang plano nga any source of income.
1: Oo. Kay subong ya acceptance sang employment, gina-require na subong ya nya may SSS number ka.
0: Mm.
1: Dari gani, pati passport eh.
0: Okay, may travel mo.
1: May travel mo.
0: Sana all.
1: No. So, dapat college ka pa lang, graduating ka pa lang, apply ka na SSS number.
0: Para iba, nga pag-apply. Even ang mga senior high gani actually, Sir Josel, iban, nga graduating sa senior high. Kaya yung edad na nila,
1: 18 na.
0: 18 naman, no?
1: Mm-hmm. So, apply ka mo nga daan, kuha ka mo SSS number para hindi na kamubudlayan sa pag-apply. Kaya paris ni mag-apply ka mo sa kumpanya, mahambal ang kumpanya. Do you have an SSS number? Nga, allows pa. Mahambal nga, we badly needed sang personnel. Pwede ka report ka na next week.
0: Mm.
1: Ti kung why ka pa imo SSS number, hambalon ka lang. Sila niya, ti, why ka pa imo SSS number? Sila niya, we're very sorry, but we'll get somebody else nga may SSS number na. Para why na sila problema.
0: Pam-process na dahil. But anyway, dasig laman, Sir Josel, mag-secure. Ang obrahan lang nila is makadto sila sa website naton, www.sss.gov.ph, tapos daan sila ma-apply. Ang requirement lang man, Sir Josel, is dapat may valid active email sila.
1: Mm-hmm.
0: Kag any document like birth certificate or ID, pwede na nila magamit.
1: Oh. So there you are, sa ato sining servisyo katropa with SSS.
2: Servisyo katropa.
1: Daw walang langon tas tiempo sini damo pagkuntani kita man pala makutanon. Pero lastly, from the SSS, anong ato sining mensahe, Mr. Hinova?
0: Yes, Sir Josel, ang mana ato no, na-discuss man ato ng mga program. So, expect lang sa mga members, pensioners nato. Ngayon, may mga bago man kita nga programs pang gina-release from time to time. And amuning mga servisyo nato like palengke caravan, e-wheels, and other barangay offsite centers are designed or gin ano nato para gin sa mga members nato. So, if in case may mga schedule man kita nga gin-release, i-grab man nila opportunity, Sir Josel, na magkadto. Para at least maka-inquire man sila. Kag ma-update man nila. Ila. In case malay mo, Sir Josel, no? Basi 3 months or 1 year na lang kulang nila para mag-qualify for pension. Kag manog 60 na sila, at least mahinagaw nila.
1: Oh. Ang mga taga-Kaiping at Kabanuhanan sa Pasig City, pwede kakadto. Taga San Enrique, Anilao, Banati, San Rafael, Kalinog, Bingawan, Lambunaw.
0: Wala man actually restriction, Sir Josel. If makakadto. Kaya ibandra, mayara ibandra, mangapanindahan. So wala yun na lang nila. Imbes maninda sila dito na sila. Iban base dito na maninda, wala yun nila.
1: Ari lang tip sa inyo ha, madasig ang processing dira sa mga program and projects pariyo sabi sa mga e-wheels pariyo sinisang palingke karabanta dasig ang processing da ladies and gentlemen so hingalitin ninyo ina kay madasig dar makuha ka mo isis number ka dasig lang pagkatapos kung may mga questions ka mo right there and then ha on the spot maaktuhan da yun
0: okay do ano na siya eh kumbaga we have team naman nga to assist them may mga dalaman na sila mga computers so pwede giti grab nila kaya imagine mo Sir Josel saan sa mag-biyahe sila sa city
1: no dako ang gasto
0: oh magastuhan pero nara malanda ulay yun na lang nila sa paninda
1: oh baka mo pinya tos pasi ulay kadon lang mo tos tinda mahambala
0: sa kopo na lang ko nila Sir
1: So with that, Mr. Hinova, salamat gida sa tiyempo nga ini kag sa pag-upon sa ato sa ringa program, Mr. Hinova.
0: Yes, as always, Sir Joseph. Kag gina-invite gid nato ng mga listeners nato or mga gatanaw sa ano social media, sa Facebook nato to send questions gid. Para at least masabat man nato next week.
1: Okay. There you are, si Mr. Amiel Hinova from the SSS, Social Security System, sa ato sa ringa Servisyong Katropa with SSS.
2: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
1: Why nagaling ta tiyempo sa ato sa ringa pagparagad? Basahon ko lang ni pang takop, ha? Verse from Matthew chapter 5 verse 4 from Pastor Rosendo de Lendomihi sa Baptist Students Center La Paz. Yeah, blessed are those who mourn for they will be comforted. God bless everyone. Thank you Pastor Bolsa there sa Baptist Students Center La Paz. Again, from Pastor Rosendo de Lendomihi from Matthew chapter 5 verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. God bless everyone. Thank you again, Pastor Balls. Well, why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad? It's bye-bye time para sa inyo tanan, kag sa aton tanan. Salamat sa inyo pag-upod sa ato sa ringa programa Bullseye and sa ato sa ringa Servisyong Katropa with SSS. Sa technical side, upod ta si Katropang Alex Saspan, Katropang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting news!

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Ariño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
8: Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
7: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Xanthone Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
13: Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
13: Siguradong ginhawa ay hatid.
12: Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong
13: magaan.
12: Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
14: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
13: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Sa Gary, sa ka-service ko, may arap sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Madiet na kubuwas ah.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Sample Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sample Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sample Coffee Mix.
0: Karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: nga kasilingan, dali ka mo. May isugin ako sa inyo.
1: Ano na, Chay?
0: Si Mayor Santos. Nasa puwan nga patay siya opisina.
2: Ano?
0: Oo. Magantong gali ako dito. Mangusyoso man ako dito.

0: eleksyon subong aga, ha? May malain ko nang natabo sa banwa. Gani magpauli na lang kamo anay subong.
1: Yes, ma'am. Ay, mapuli at ako no.
0: Hindi ka mo maghampang, ha? Samta naganakat sa dalan.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Class, dismiss. Makagwana ang tanan.
2: Bye-bye, ma'am.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Ato na sila.
3: Liza. Liza.
0: Ma. Nilo? O nga, ha? Abi ko, anay ko, hindi ka makakadto, subong. Kaganga mo yung itsura mo. May problema bala?
3: Liza, may natabo.
0: Ha? Ano? Ay, anong natabo?
3: Si Mayor Santos. Nasa puwan nga patay siya opisina.
0: Ano? Paano natabo, ina? Siya naghatag sang pondo para sa bagong classroom nato na.
3: Oh, nakaibalo ako sina. Kayang malain pa. Ginasiling sa mga tao. Ang pundo para sa eskwilahan, wala niging gamit diri. Ginkawat ko niya ini, halin sa kaban sa gobyerno.
0: Ano? Hindi pwede. Hindi siya amo sina Nilo. Ay, nakaibalo ka bala? Kung sinong naghimo sina sa iya?
3: Wala ba nakaibalo ang mga pulis? Pero, base kung ako ang manasun nila ng suspitsahan, tungkol nagatrabaho ako kay Mayor sa sulod sa tatlo katuig. Kaya nakahibalo ako sa tanan niya ng buluhaton.

0: Ikaw si Nilo?
1: Yes, sir.
0: Ako si Investigator Ramos ng PNP.
1: Anong malagad ko, sir?
0: Kinanglan ka namon nga masugilanon bahin sa kamatayon ni Mayor Santos. Kagang bahin sa kwarta ang naging kawat sa kabansang gobyerno.
1: Sir?

0: Niloso gire ako. Nagtrabaho ka kay Mayor Santos sa sulod sang malawig nga panahon. Nagkaibalo ka kay balakon sa diin nagkadto ang pundo sang banwa.
1: Sir, nagatrabaho ako sa iya. Kag nagapatil ako sa ginahambal niya. Nagamito niya ang pundo para sa banwa. Ginasiling niya sa akon nga ato, pundo pang emerhensya. Tagtago lang niya para hindi maubos sa wala pulos ng mga proyekto sa iban ng mga opisyal. Kag wala ko yan makahibalo, naging kawat niya ato, sir.
0: May mga resibo diri. Isa ka dako nga kantidad ang ginsaylo sa bank account sang isa ka HDC Trading. Isa ka simana antes napatay si Mayor Santos. Nakaibalo ka bala kung ano ina?
1: HDC? General de la Cruz. Siyang tigulang abya ni Mayor, sir. Permis lang nagkakitay sa opisina. Apang wala akong makahibalo kung anong ilang koneksyon sa kwarta.

0: Sinilo! Nang siling siya! Ganakibalo siya sang bahin sang HDC trading. Kinahanglan na natin nga tapuso na ini. Antes pa mabuyag-yag ang tanan.
1: Ako, General. Katuan namon sa subungkit. Kahit wala na sa madamo nga sugilanon kundi gorgoriog. Paipuson siya sang dalayon.
0: Ay, hindi. Hindi ninyo pagbuhat pa rin na.
1: General.
0: Basi labi lang ang makakuha sang atensyon sa mga pulis. Ipasibangod lang natin sa iya ang tanan. Halin sa pagpangawat, kag sa pagpatay kay Mayor Santos.
2: General?
0: Oh, may ginawyatan ako ng ebidensya na pwede natin ibutang sa iya kwarto.

0: kuan si Nilo. Nakahibalo ako. Nga hindi niya tumabatas na buhaton. Kinahanglan nga buhaton ko ang tanan. Para matutuan na wala siya sangsara. Ma, panagkapanoktog. Sino pala iniya? Agwa ako. Kagbuksan ang portahan.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galis Elis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: si Investigator Ramos.
1: Anong maalagad ko, sir?
0: Pwede bala ako nga makasulod? May hambalan lang kita.
1: Ah, sige. Magdayan ka, sir. Dire kita mo sa gilanon sa salas.

0: Audrey, agod isiling. Ngamas nga nadugangan ang kaso bato kay Nilo?
1: Aba, hindi.
0: Kuna mo, anong hambala naton, sir?
1: May nakita kong alain sa papilis ni Mayor Santos. May nakasulat dre nga nagasiling. It's dizzy, hindi masaligan. Ibalik ko ang kwarta sang banwa. Antes pa ako mapahamak. Doon nakahibalo na si Mayor nga mapahamak siya. Isa pagid may tao nga nagpadala sa akon sang sulat nga nagasiling nga hindi si Nilo ang kriminal.
0: Sino siya, sir?
1: Wala pa akong makahibalo. Pero may nakasulat dire nga nagasiling magkadto ka sa daan nga simbahan buwas sa gabi. Dito ninyo mahibalan ang tanan nga kamaturan bahin sa kabansang banwa kag sa pagpatay kay Mayor Santos.

Handa akong atubangon ang tanan niya katalagmana para maluwas si Nilo. Kag mabawi ang kwarta sang panwa. Apang niya, anong nagahulat sa akon sa daan na si Bahana? Patuod pala na makuha namon ang kamatuorana. Apang niya, pasiamo naman ini ang isa kabuluhaton. Agad magdalong pagida ang pila sa kasing-kasing sang banwa. Ay, bahala na.

nakurog ang lawas ko sa katubnaw. Samtang nagpasulod ako sa simbahan. Ay, Nilo! Kuntane! Luwas ka lang dira sa prisuhan. Ay, kung ano man ang matabo subong, buhaton ko ang tanan para mahibalan ko ang

0: cosa solo sunt timpahana. Katulungan. May pila ka kantila lang ang nagasika. Apang eh, nagkakaupos na.
1: Ma'am Laisa?
0: Ma? Sino ka? Nakakilala mo ako?
1: Ako si Jomar. Apo ako ni Choy Tasyo.
0: May... Nangaari ka diri sa simbahan?
1: Si Lolo Tasyo ang nagpagkatdiri sa akon para isugid sa imong tanan, ma'am.
0: Ano?
1: Oo, ma'am. Siya ang nakakita sa bangkay ni Mayor Santos. Tag nakakita man siya sa iban nga mga bagay.
2: Jomar!
1: Ba?
2: Isugid ang tanan mo nga nahibalan.
1: Oo, sir.
2: Dali, magbungko kita. Para nga makasugilanon kita sang maayo.
1: Oo, sir.

0: Siyang aga si Nasir, siyang napatay si Mayor. Nagkato ako sa opisina para magpangayos ang bulig para sa bulong ni Lolo Tasyo. Nakita ko dito si General de la Cruz. Ginauyatan niya ang isa kadako nga sobre. Pagkatapos, siyang naglakat na siya. Dito, kag nasalupuan si Mayor Santos, nga patay na.
1: Nga nga wala mo inadayang ginsugid sa mga pulis?
0: Kay nadlok ako, ma'am. Kay siling ni General, kung manugid ako, ipapatay niya kami ni Lolo.
1: Ano?
0: Oo, ma'am. Pero kay na, ginatagan kami ni Mayor Santos ang suhol nga kwarta para lang nga yatag sa iyang sobre. Pero wala namon ginbaton. Ginsiling ni Mayor, nga ibalik niya ang kwarta. Pero base hindi na niya mabuhat. Kinanglan ko no, nga luwaso namon ang banwa.
2: Jumar?
3: Maayo! Maayo ang ginbuhat ninyo ngayon eh!
1: Si General de la Cruz?
4: Si General de la Cruz?
3: Kaayogin sa inyo, no? Abi ko anay kung hindi ko nakamumasugilanon sang madugay.
2: General?
3: Kag paano ninyo mapamatudan? Samtang wala ka mo sang ebidensya?
1: Ginuyatan niya sa kamot si Jomar? Anong buhaton mo sa bata, General?
3: Kung hindi ninyo pagkalimtan ang hitabo nga ini, una nga madula ang bata nga ini.
2: Buhi ang bata.
1: Si Nilo? Kag may kaupod siya ng mga pulis?
2: Nilo!
1: Nilo? Paano ka nakagwa sa prisuhan?
2: Si Inspector Ramos, among nagmando na pagawaan ako sa temporaryo. May nakuha na silang ebidensya. Ang CCTV sang bangko, kung sa diin mo ginbutang ang kwarta sang banwa. Kaya mga sulat, nga ginpirmahan mo, mismo, nga nagasiling, ikaw ang utok sang tanan.
3: Buhiinin niyo ako! Nga hinalian niyo ako ang ginuyatan sa kamot! Buhi ako, Inspector Ramos!
2: Arestado ka! Sasala nga pagkawat sang pundo sang banwa. Kag pagpatay kay Mayor Santos.
3: Bullshit!
2: May matarong ka nga maghipos kag magkuha sang abogado. Men, usasi siya!
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB 254286 Series of 2026.
12: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: XFM.
17: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
18: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Zantong Gold, Coffee Mix.
20: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
19: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Pabibili sa mga butika.
21: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
22: Vision X Plus!
21: Marami na ang natulungan!
23: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
21: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
24: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
25: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
24: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
26: 7 Plus Herbal Soap.
27: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
26: Zantong Plus Herbal Soap.
28: Bili na!
26: Zantong Plus Herbal Soap.
29: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
30: Oh.
29: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
30: Aray ko!
31: XFM.
32: Katropa mo!
31: Exciting!
33: Mga katropa, exciting!
31: Mga katropa, exciting dito! XFM!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last 10:44 na sa aga, gagaling oras ang buylog. Gagina dulong sa inyo sang Vision X Plus. Sa proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Ang Vision X Plus sa mayra sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon, agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, kag hilway sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Kung nagaburon ng aton nga pananawan, ini ang mayarasang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga kinanglanon naton, agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag malikawan ang mga balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag subuman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online, pwede ninyo ma-order sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, Sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro Sentro.

Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpanglagad sang sentro sa Miyerkules ng edisyon. Petsa 3 sa bulan sang Hunyo, ika o labing una sa apatanan ka mga Miyerkules. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta ang aton nga aga? Sa aton nga mga drivers, mga members ng XFM Taxi Patrollers, sa mga drivers nga padayon nga nagalaray, sa mga magutok nga dalanon diri sa aton sa syudad kag subuman sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Expect naton by Monday, since nga mag-umpisa na ang pagsugod sang klase, expect na ron naton ang matraffic nga mga dalanon dere sa aton sa syudad sang Iloilo, kadungan sa first day sa pagsulod pagbalik sa mga estudyante sa mga pampubliko kag pribado nga mga eskulahan dere sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, kag bilog nga pungsod. Buwas base kung maka-timing kita kag maka-interview kita, no, sa taga Department of Education as to sa preparation sa pag-umpisa sang klase by Monday, Hunyo 8 mga katropa. Magapangalagad kita tub-tub sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita gaga impormasyon, pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday, and sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy happy anniversary. Sa mga nagaselebrar o nagahiwat sang kafiestahan subong, happy fiesta. Pero mo nga mga inadlaw o bulan daw lakalaka na nigawa ang mga nagaselebrar sang fiesta. Kung may ara man, hindi naging tama kada mo kung i-compare mo sa bulan sang Hunyo, katropang BJ. No? Sa aton sa nga mga atag palamati. Mabatian kita sa frequency ng 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita mga katropa sa bilog at kalibutan. Pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share.

0: kag i-follow para updated kamo sa mga balita kag impormasyon issues current events sa bilog nga Pilipinas, lokal, national kag international nga mga balita. I-like kag i-share ang Facebook pages ng XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Subukan sa YouTube mga katropa, pwede ninyo ma-scan ang QR code nga nag-appear sa aton sa Facebook Live or magkadto sa YouTube channel, i-like kag i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa mga OFWs naton nga nagapabati baya XFM Radio Network nga application, bisan din man ka mga parte sang pungsod or kalibutan, basta naka download ka mo sang XFM Radio Network nga application, mabatian ninyo kita 24/7 mga katropa. Mga talalupang don nga mga balita kag impormasyon sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad sa balita nasyonal, tiway na si Congressman Miaw Miaw Centro. Si Congressman Kiko Barsaga sang Dasmariñas mga katropa, since nga na kahapon ginadoptar sang mayoriya sang Kongreso sa botong 265, 14 ang no, or 265 ang nagpabor, 14 ang no, and 8 ang nag-abstain sa pag-expel mga katropa o kung pag-kakas sa kay Congressman na Kiko Miaw Miaw Barsaga. Nga Miaw Miaw, kay ti paborito, yan ay ang kuring katropang BJ mo. Si Congressman Miaw, ganing tawag sini sa iya. Ang reason sa kakasa iya sa roster sang mga kongresista bangod sa iya sila nga disorderly behavior. Sa aton sila nga mga tagpalamati, amo na na subong ang price mo kung kung kongresista ka na may ara ikaw sang gina-expose, kag daw hindi ikaw nagakonforme sa mga patakaran, kag mag-komentar ka sa mga issues sa katropang BJ, amo na isubong ang pamatbat sang mga kaupdanan niyang mga kongresista. Sa botong 265 mga katropa and 14 ang nagno and 8 ang nag-abstain. Kakas na siya. Kakas na siya sa roster sang mga kongresista. Pero do makita mo si Congressman Kiko Barsaga sa iya sa mga live bala katropang BJ, do why man pag hinulusol katropang BJ, no? Nakita nato, nagapamati na nabatian nato ng iya sa mga komentar, no? Ang iya sa mga reaction right after nga ma-expel siya sa Kongreso bilang kongresista sa roster sa mga congressmen. Ado ay man gid sang masyadong epekto sa iya katropang BJ, Based sa record sang Kongreso katropang BJ, ikatatlo ini siya nga kongresista nga na-expelled sa Congress. Based sa record sang 1908, may gin-expelled man si congressman sang 1st District of Manila, si Congressman Dominador Gomez. 1908 ang boto sa to is 40-35. Next nga ginkakas based sa historia, si Congressman Arnie Teves sang 2003. Sa din si Congressman Arnie Teves ti malawig nga nag-absent bilang congressman, why nag-attend sang sesyon sang Kongreso. Di si Congressman Barsaga, makapila ka beses nga gin suspend bangod sa reklamo sa iya sa House Ethics Committee sang Kongreso mga katropa. But kahapon sa boto pag-adapt sang committee report sa House Committee on Ethics. Takas gid siya katropang BJ. Amo na galing kinalain, no? May mga reaksyon kita gani balang nakita na napamatian. Ilabi na ang mga wala yan nagpabor, nakakason siya. No, nga ti siling sang iban nga magkongresista nga ti ang pagkakas sa iya bilang kongresista or sa roster sa mga kongresista sa mga members ng House of Representatives daw do tama ka sakit na katropang BJ kaya ti ginbuto siya sang linibo ka mga constituents niya sa iya siling nga distrito and then mga congressman lang makaupod yung mga kongresista lang ang ma-expel sa iya sa kongreso. Naya mga reaction sa kasubong niya ng mga kongresista nga nagasuporta ya sa part ni Congressman Kiko Barsaga. Pero ang reason kung nga ang ginkakasya, gin-expel siya sa kongreso because ang iya nga disorderly behavior. Ginto-ginto ka to pang BJ nag-trigger to sa social media post niya bla. No? Ginatawag niya ang ang kongresong Crocodile Farm. Ang mga kongresista, ginatawag niya nga buaya. Dinasakitan siguro katropang BJ ang iban nga mga kongresista. Ang kongreso gintawag nga Crocodile Farm and ang mga kongresista gintawag niya nga mga buaya. Galing kayo kung why ka man ang imo sang binload katropang BJ daw, hindi ka ginman masakitan na. No? Jing na? Lasa 10:55 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pangalagad sa pihak nga bahin sa ikaduhang nga tion way madayon ang sesyon sa Senado kay wala kahapon nagpakita ang members sang majority block sa sesyon nga supposed to be last 3 kahapon may sesyon ang Senado. And wala naman nagpakita ang mga members ng majority block. Ang isa sa mga senador nga members ng minority, si Senator Erwin Tulfo, no? Naghangkat sa kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign. Mag-resign katropang BJ. And hambalya kung hindi siya magpakita sa sesyon sa Senado karon di gintawag niya nga talawit. Kung maisog si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President, di dapat kung mapakita siya sa subong hapon nga sesyon, no? Kung hindi siya magpakita, di gintawag niya nga talawit. Pero may patutsada man si Senate President Alan Peter Cayetano. Subong ang nagagwa sa aton sini nga mga tagpanamati. Sa aton sini nga mga senador, mansig sila subong plastaranay. Kung sino to ang may pinakamanami nga mga tinaga nga ginabuyan sa social media, amo na subong ang gina... amo na subong ang ginadakop sa aton sini nga mga members man sang mainstream media. Kaya ang sentro gid man subong sang kontrobersiya kag ginabantayan subong amo ang Senado mo. Di ka pareyo sina may mga naka-schedule nga Senate Blue Ribbon Committee. Bao kahapon nakita ko to ang listahan sang naka-schedule nga ipatawag ato pang BJ. Damo to. No, damo to ang mga naka-schedule nga i-gin-invite para sa Senate Blue Ribbon Committee. Naka-schedule inibuas. O galing, ang isa ka pamangkot subong, kahit doon na kadlaw nga wala nagpakita ang members ng majority block right after sang pag apag gwa sang warrant of arrest ni Senator Jinggoy Estrada and kon hindi pagigyan madayon tika tatlo ng adlaw. Tika po nagulat man ang minority pero way gapo away si away man sa may nagpakita kapon nga nawong sa mga members ang majority black. Centro. Ilang tao takiron sa hapon kung bala ano naman ang manging senaryo kay subong kung pamatian mo lang no? Lunsay sila subong pa nami-nami hambal kag panami-nami sa mga tinaga sa social media. Ano ning mga social media accounts nila lagi na monetized man nila katropang BJ? No? Kay tikon na mo viewers katropang BJ. Di ba no? May kapon to may nabatian pagit gani ko tong ma sa social media gina kondam mo viewers gina monetize mo tiba si gina monetize man sa mga senador taninga no di ba ka to bang BJ kiti ah kiti wala sang session wala sang nagapakita nga members sang majority black mansig-mansig sila subong hambal sa ila sa mga social media accounts. Ah, tekon pamatian mo kagalan taon mo tinamo viewers si damo reaction. Ah, sa aton sa mga tag panamati pero isa sa mga nanantaw naton dira. Isa sa mga nanantaw naton nga sitwasyon nga wala sang liwan nga pirde siya. Wa isang liwan nga pirde. Kita nga mga ordinaryo nga mga Juan de la Cruz. Kita nga mga ordinaryo nga mga Pilipino nga nagboto sa ila, nga ginbutang sila sa pwesto para nga maghimo sila sang ila sa nga trabaho, subong wala sila sang may nahimo tungod sa sitwasyon. Duwa malani ka bagay kay ang nagagwa subong yan nga daw personala na niyang ila. Kaya sino pierde? Sinabi katropang BJ man? Sila ang pierde? Ah, hindi! Hindi na sila ang pierde. Mansig-mansig na sila pagwapo-gwapo sa mga tinagada. Nga muni, para sa Pilipinas, para sa Pumuluyo, para sa mga Pilipinhon. Pero lang tawa ba lang nagkakatabo sa bungo? Di, sino ang maagwanta? Sino ang... sino sina ang pierde? Kundi kita nga mga Pilipino. And speaking of pierde, are-are, dumdumanyo si Anay Department of Agriculture Regional Executive Director nga si Director DA6, Executive Director Remalyn Ricoter, katropang BJ. May ano siya? Nagpa-utwa siya through sa iya siring social media. Lang tawa ipakita, bla. Nagpa-utwas sa through sa iya siring Facebook account si Anay Director Regional Executive Director sang Department of Agriculture 6 si Engineer Remelin Ricoter, subong si a former DA Regional 6 Executive Director Ricoter, subong siya ni ang training, Agricultural Training National Director nga makapila na makakabeses nga magbalik-balik sa Senado. Sila niya ay makapamuyayaw. Ini-ini sa iya ni nga Facebook page, ha? Sa iya ni nga Facebook account si Director Ricoter siguro doon taga-Akyanon dyan, no? Sila niya ay mapapamura ka talaga. Tapos, araw may mga kumakita nyo, no? Sila niya, baw tatlong linggo iyon nga puros drama kamo. Abo na perwisyo, abo na kasalang mga importante nga mga bills, resolution, etc. para sa kama Iran at pumuyo. Hindi ko ka hindi ko ka meet lang sa iyang ka ng Centro. At yan nung yun si Director si Anay Director Rico Teray. Ya, abi magtrabaho iyon kamo. Oh, kung sa aton pa, abi magtrabaho ron na kamo. Hindi nga magsagay ka muda ka pinagwapo, kag magsagay ka muda ka panami-nami sa inyo sa din nga mga social media accounts. Madamo sa mga measures nga naka-pending subong sa Senado nga supposed to be talakayon kung tani sang aton sa din nga mga senador. Di bangod sa politika, bangod sa puder, katropang BJ, nagagwanta subong ang aton sa nga mga pumuluyo. Ito may mga measures subong supposed to be i-aksyonan kung tani sa aton sa nga mga senador. Ito paano, abi na kayo wala sa may nagkakatabo nga sesyon, doon na kaadlaw. Okay lang ka mo? Ay, por Diyos, por Santo, ho. Last 11:04 ang aton oras sa dirisaton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa balita lokal mga katropa, sa Lunes magabalik na sa 5-day work week schedule ang opisina sa Iloilo City Government. Ang Iloilo Provincial Government ya start na, no, sang umpisa sa nga Lunes, no, June 1, back to 5-day work week na ang schedule sa Iloilo Provincial Government. Di sa Iloilo City Government ya, sa Lunes, Hunyo 8, back to 5-day work week na implement sang 4-day work week. Malani ang mga talatapan sang gobyerno right after sang executive order sang presidente, may kang tanan sa austerity measures nga implement sa mga talatapan sang gobyerno. Te ang Iloilo City Government and ang Iloilo Provincial Government nagsunod man sa executive order sang Malacañang, atong EO 141 ang patuman sang austerity measures ilabi na sa tungod sa kamahal sang gatong, no, sa aton sa mga tagpalamati. So back to 5-day work week na umpisa sa Lunes ang Iloilo City Government, nauna lang ugaling ang Iloilo Provincial Government. So kung may mga transaksyon ka mo, ang opisina Monday to Friday na, no, sa City Government sa Lunes. Last 11:06 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pangalagad. May update man kita sa aton sa mga taga panamati. Dumduman nyo kahapon gin talakay taning parte sa mag-asawa ba lang ginapatay sang ila sa nga bata na may diferensya sa paminsaron sa barangay Himumwa Agahon sa siyudad sang Pasay sang Lunes sang gabi. No? So, ang suspect arestado and arisubong sa Western Visayas Medical Center. Ang latest development nga nakuha naton sa aton sila nga mga katropa nga da hindi na interesado nga mag-file sang kaso ang familia, no? Da hindi na mag-file sang kaso ang familia sang mag-asawa kay ti Balaan Manila nga may diferensya sa paminsaron kag waay makainom sang maintenance, sila nagkaadlaw nga wala makatulog. Amo na kun nga ang natabo ang krimen. So ang latest report from Pasay City Police nga da hindi na interesado nga mag-file pa sang kaso ang familia. Ti ikotaro na lang siguro nila ang pagpalubong, no, sa mag-asawa nga napatay and mapabulong ang bata, ang suspect nga amo ang nagpatay sa mag-asawa o sa iya sining amay kag Iloy mga katropa. Last 11:08 na ang aton oras sa dirisaton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyong mga reaksyon, opinyon na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo nga Facebook page sa mga katropa. Sa pihak nga bahin sa gihapon sa balita lokal, bado wagid dagana si kapitan sang barangay Badyangan sa Banwasang Lambunaw magsabat no nag nakasecure kita kahapon sang contact number sang kapitan, pero it so happen nga ang number na secure naton katro pang BJ is the former kapitan. Wala man siya sang contact number sa bago ang kapitan sang Barangay Badyangan. Ginrefer kita sa social media, so nakuha naton ang pangalan ni kapitan, ang pangalan gali isang barangay kapitan da sa Barangay Badyangan Lambunaw, si punong barangay Rinante Baron. So gin message naton siya, nag-communicate kita sa iya parang makakuha sang sabat may kang tanan sa ginareklamo no nga pag semento sang dalan. Again, ginaklaro naton katropang BJ, why kita iya nagpamalabag or why kita iya nagpakamalaot sa purpose sa proyekto. Kaya ang purpose sa proyekto is very noble gid. Nami gid katropang BJ, sinobla gusto nga ang dalan nyo, hindi pagsimentuhon man. Natural, why isang pumuluyo siguro nga maghambas na dira nga hindi kami akonforme ang nga simentuhon namong dalan, matiyagan ko why gid ni isa ka pumuluyo siguro sa barangay, why gid siguro sa may maghambal nga hindi kami konforme ang nga simentuhon dalan namon, tanan-tanan mangkoton mo na ma-hands up gina nga nagapabor sa pag simento sang dalan. Ugaling kagusto taman i-subton ang mga nagareact bala no nga may nag-react dito nga isa ka siguro posible taga residente sang barangay nga basikon isa man sa mga basikon traktor man or whatsoever nga hambalya o sisaon kuno anay dapat naton no before naton i-post. Actually, tigin, amo na ganigin ang pamangkot la naton. Kay amo gid man nabala ang insakto nga pag implement sang proyekto or pagsimento nga what if abi karon butang ta. Katro pang BJ, kay ginhilob mo, no? Barangay road ini siya nga ginsimento. May nagambal dito nga tidi na lang makadto ang mga opisyal kadyabay. Kay kon hindi pagsimentohon, mareklamo. Kon simentohon, mareklamo man. Actually, wala sang may nagareklamo sa proyekto. Ang ginareklamo lang ang sistema sa pag-implementar sang proyekto. Kaya nga, mayo ka nablai mo nga bilog nga dala ni hilob mo imuya. Kapareyo sa gin-raise nga question sa aton. Sinigati, what if abikiron ko may emerhensya? Pag need nga magsulod ang salakyan, ambulansya, paano makaagi? Kay ginhilob. Natural, amo na ang gusto naton nga ipasabat kung tani sa kontraktor man, kung sino man ang kontraktor sina, kag sa mga barangay officials. Now, amo na yung point naton, nga amugin man na ang insakto nga pag implementar sang proyekto haw, makapariyo sina, bilog nga dalan. Kontuling ina katropang BJ, duha ka lanes ina, dapat ang kapihak lang anay or hindi hilob. Kahit tood man, may ang point tabi nga gapamangkot nga tiwat ifabi ko mayara sang emerhensya. Maano ang pasyente, no? Why tamang ginapangayo katropang BJ, no? Sa aton sila nga matag palamati. Ang proyekto ya ang purpose tama gidya ka nami sinoblang gusto nga hindi masiminto ang dalan man daw ay gid siguro wala gid siguro sa pangunahuna sina sang mga pumuluyo sang barangay Badyangan or mga pumuluyo nga nagalabay dira sa sina nga barangay road, di bala? Kay tinami gani ang proyekto, ang diferensya lang ang pag-implementar kay nga naging hilob gid tingob. Kay ti ba intindihan naton ang semento niya may curing period nimo. Hindi bala? Hindi ba kagawad? O, si kagawad Rodrigo Montaño? Hindi ba kagawad Montaño? Ang pag ang simento, ya may curing period ni, it takes time na ya. Butang mo, mga 1 month ang curing period. Ang standard, hindi ko kabalo kung pilagi ng standard sa curing period sa pag-simento. Dira siguro sa mga 30 to 45 days, no? Katropang BJ, parang matig-agid siya, sunod mo ang iya sila nga curing period. Di ka pariyo sila. Di sa sunod sang isa ka bulan, butang mo 30 days na lang. Sa sunod sang isa ka bulan, hindi maagyan sang sarakyana. Si what if abig kiron kumayara sang emerensya? No? Amo nang isa sa mga pamangkot da sa mga nagpalabot, di rin sang concern sa aton. Again, why kita yan nagpakamalaot sa proyekto? Ah? Ang sistema lang sa pag-implementar. Ah? Kaya nga ang ginhilob. Ang muna rin pamangkot na ito nga ginhilobaw. Butang mo abe mayara sang alternative route, no? Pero ti di ng alternative route da. Basi layo, tama ka layo. Ha, katropang BJ. Basi tama ka layo, katropang BJ, ang lilibutan sina sang alternative route. Expert gin man ni ang kontraktor, katropang BJ, sa pagpangontrata. Basi kon hinulam mo lang noy imo nga kontra nga ano noy nga lisensya. O kon basi kon sila-sila man lang, no? Di pero dapat ginlantaw Manila ang mga posibilidades nga what if kon mayara sang emerhensya. Hindi bala? So, isa ini sa mga ginakol na to ng atensyon kung tani, kagusto na to ipasabat sa mga barangay officials sang barangay Badyangan sa Banwasang Lambunaw. Again, kita ya, paborgi kita sa proyekto. Why gidya question, why gidya problema ang proyekto kay tama ka nami sang proyekto. Ang ginakwestiyon lang is, ang sistema sa pagpatuman, ang pag-implementar bala nga sa kontraktor, no, or sino man ang nag-ubra nga tiway gidgin butangan abi anay sang alagyan temporarily or pwede lang makaagi bisan tricycle or motor, no? Tao ti okay eh, pwede makapangalihid ang tao. Di black ito pa BJ? Pwede makapangalihid, pero ti what if abikiron kon may aras sa emerhensya, bisan tricycle na lang, or bisan motor na lang, no? Sa aton sila nga mga tagpanamati, amo na yung aton nga ginakwestiyon da, no? Sa aton sila nga mga katropa. At hopefully nga may nagapamati kay nabasa naton ang mga comments sa aton sila nga ginpost. Sa aton sila nga mga katropa, at ibasi ko may aras sa may makahatag sang numero ni kapitan para in fairness man sa parts ng barangay, mapamangkot taman. No, nga before bala gin-implement ang proyekto, may consultation ni eh, or mayara man sang suggestion na beyond the part sang barangay para nga malantaw man ang mga posibilidades, makonsider man ang mga posibilidades if in case nga mayara sang emerhensya nga matabo within sa barangay or sa mga barangay nga kaiping sina nga nagaagi sa dira nga adalan iti barangay road nimo sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero bukas gapon niya ang XFM Iloilo sa aton sini nga mga tagpalamati. Bukas ang XFM Iloilo kay kapitan na Renan Tebaron Cap. Mamati kita sa explanation ah. Basi kon may ara sang brilliant idea man or mayara man sang justification ang barangay officials or ang contractor kung nga nga amo na ang sistema sa pag-implementar sang proyekto. Amo malana ah, no? Aton niya maklaruhan kita kag maklaruhan ang publiko. Mamati kita eh, no? Kay base kon makumbinsi man ang nagareklamo, kundi mabulig kita katropang BJ, hindi bla? Kung may problema, kung may solusyon mo. Di ba, Jeng? Sa tanan nga problema, may solusyon. Pwes ba sa hambal sa kilala ko? Basi nga, ang tanan nga problema, sa problema nyo, may solusyon ako. Pero tonto man tong kilala ko, sa linya, pero sa problema, sa solusyon ko, basi may problema ka mo. Yeah, ako na lang na yan. Again, seriously speaking, sa aton sa mga tagpanamati. Basi ko may nagapamati man sa aton dira sa Barangay Badyangan, sa Banwasang Lambunaw, kag sa mga nag-monitor sa aton, kag makalabot kay Kapitan Renante Baron Cup. Bukas ang mikropono, bukas ang linya sa XFM Iloilo, kay nag-communicate kita sa imo, pero through messenger, why kikita sa mga baton niya reply. And then, why man kita abis ang contact number, ang na-secure ko nga contact number, amo ang number ni former punong barangay. It's happened nga si former punong barangay Manalo, wala man siya sang number sa imo or any barangay officials sa Barangay Badyangan, no? Pero ato niya bukas kita, no? Bukas kita sa pagpamati, isang explanation sa mga barangay officials sang Barangay Badyangan Lambunaw. Last 11:19 na ang aton oras. Kadasig isang chimpo, takatropang BJ ba? Bago lang ta nag-umpisa. Last 11:19 ang aton oras. Are katropang BJ, call tala ng atensyon, no? May isa ka eskwelahan diri sa syudad sang Iloilo. Isa ka universidad. May isa ka universidad nga nakaschedule ang graduation sa mga nursing students sa Sabado. Do Sabado na niyo? Te natural mapa congraduating students ka na, dapat ang imo sining mga clearances da or palapermahan, mapaperma ka na. Pero ang report mga katropa nga nakalabot diri sa aton, may ang reklamo nga nakalabot sini sa aton katropang BJ nga ang CI kag maestro sa sining mga graduating nursing students sa isa ka universidad diri sa syudad sang Iloilo daw nagapabungol-bungol. Nagapabungol-bungol kag nagapulo palagyo. Ti, could you imagine ang picture nga ninyo ginsend sa aton katropang BJ? Last 10 sa gabi, last 10 sa gabi, gapila pa yung mga estudyante, ang mga graduating students nga magpaperma sa CI. Gahulat nga mapermahan ang ilas sila mga clearances o ang ilas sila mga documents. Ay di ma... Maano sila, mag-graduate na sila mo. Sa Sabado, te, kinanglano nila ni ang perma siguro sa ilas sila nga CI, katropang BJ, di ba? O, te, imaginon mo, last 10 na sa gabi, amo pa na kadamo sa mga nagahulat, nagapila, nagahulat, agod nga mapermahan ang ilas sila nga mga clearances. Tingwa kita kung tani nga maka-interview sa isa sa mga nagareklamo, nagpadala diri sa aton sang information. O galing kayo daw nagapang-alang-alang ang ining estudyante nga graduating student nga magpa-interview kay sila niya, base kon ako ang dumtan. Kag hindi ako makagraduate. Sa Sentro. May ginsend nga picture sa ato na Monica Damo, oh. Te imaginon mo, mga siguro ang nagahulat, hindi nga nagapila, siguro hindi magnubo sa 50, katropang BJ, ay. Te anong mangin epekto sina katropang BJ man, kung hindi mapirmahan ang mga clearances mo sa CI, kagasang maestro nga nagapabungol-bungol, kung nagapulo palagyo, Kung hindi mapirmahan, te natural, hindi ka graduate, no? Jing, no? Oh, hindi si katropang BJ, hindi niya nursing student kay IT ni saya. Oh, so pero hindi ba same man nagyapon katropang BJ, pero pareho lang na. Kung hindi pagpirman sang maestro or like for example, di ma pirman sang professor mo ang imo nga mga clearances, hindi ka graduate. Te, ano ka huol? Ano ka dako nga epekto sini sa mga graduating nursing students ni sa isa ka universidad diri sa aton sa syudad sang Iloilo? Daw simbahan pa man diyan kwan. So basikon nagapamati pamana. Kamusta ang mga taga University of San Agustin? Katropang BJ. Te basikon nagapamati paman. No, ang CI ang tawag sini, no? si ay kag ang professor nga naga pulo palagyo kag naga pulo pabungol. Basi ko nagapamati, maluoy ka man sa mga estudyante, oh. Manag-graduate na mag-graduate na sa Sabado, ti hasta subong ay gapon mapirmahan ilang clearances, oh. Anong problema, how? Nga ang way mapirmahan? Ay sus! May balayran, ano? Oh. Eh, basi ko nagapamati, paman, ah, no? Ah, sa aton sila nga matag palamati. Ah, ang professor o kon ang CI ni no sa aton sini nga mga katropa 11:24 aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. By the way, happy birthday subong adlaw, classmate ko gini katropang BJ alin sang elementary hasta high school. O galing kay subong daw dito na ni siya sa abroad, daw US na ni subong si Gladys. Happy birthday sa kay Gladys sa Jimena Junco. Kibot ko kay na nag-message si Elaine Murillo. Tingnan birthday subong meet ni Gladys. Damo sa una sang elementary hasta high school. Kami ni nga tatlo ang magbarkada gid. Isa kami ka palaulian mo halin mag kadto sa eskwelahan gahulatanay kami nga tatlo. Pag pauli ko na hapon opdanay man kami nga tatlo. No, so birthday subong. So again, happy birthday sa kay Gladys Jimena Junco. Ti pagpanamyaw ti halin sa ako ni, no? Kag sa best friend, best mag best friend kami nga tatlo sa kay Elaine Murillo. Si Elaine subong ara sa Manila. Dira siya dito siya gaubra. So again, glad happy birthday ah. Kung nagapamati man sa subong online kay dito ni siya sa US. Happy birthday again. Last 11:26 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Mabuhay kami anay sa aton sini nga matag palamati. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sini nga mga commercials. So please stand by. XFM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa naging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gayon ko sa ordinaryo nga kape. Gadu kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo.
7: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Sanfon kag XFM libu-libong papremyo. Salamat din.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM libu libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Diet na kubuwas ah.
2: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ora sa XFM Philippines last 11:32 na sa aga, pabalik sa aton nga pag pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning anay sa kay Catherine Veloso, no? Si Catherine Veloso ni nagahimo ni sila sang mga ano na, na sa mga Balkeron Black Tropang BJ. No, sa San Isidro ni sila sa una, pero subong daw wala na sila sa San Isidro haro daw, dito na sila sa may Sambag Gapamati sa ato, no. Thank you gid kay Catherine Biloso dira sa Sambag sa distrito sang haro nga naga Pamati sa aton. Kay Kagawad Rodrigo Montaño ang aton nga district coordinator sang class dira sa Arevalo district, kag Kagawad sa Kalaparan Arevalo. Kagawad, good morning. Happy listening. Kamusta si Kagawad Tony Iturriaga? Si Kagawad Alan Ilanggos
1: Centro.
0: Ang presidente sa mga senior citizens da sa Kalaparan kay Sir Busayong. Sir, good morning. Kay Ronel Daroca, good morning. Happy listening. Kapamati sa ato, no? Dira sa Barangay Kalaparan na Arevalo. Say man sa kay Kaga Gabi Gabo. O Gab, kamusta mga PWDs na ton nga mga class members da sa Mandurriao? And kay Michelle and Romel Abugadil sa Mandurriao District na nagpamati sa aton. Thank you gid. Dire sa pag-monitor sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, ba daw pila gawaka at laway taka check sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, no? Kay katropang Rodolfo Dilapos Jr. Dugay-dugay, check naton siya. Kay alinsang nagligad daw pila man, alinsang Miyerkules, no? Daw mga isang semana nagawa nga way kita maka-check sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers. Dugay-dugay, ma-check kita kay katropang Rodolfo Dilapos sa sitwasyon, no? Sa kaiti manugbukas na ang klase, no? Kamustahon ta ang mga ang traffic abi, no? Diri sa aton sa syudad. Bawo isa gid sa magina expect naton katropang BJ, ang volume sang traffic umpisa sa Lunes, sigurado dira sa Aganan flyover. Okay, nakita naton do may gin magluwas sa existing nga mga poste nga gin ara na nga daan niya katropang BJ, do nagboring pagin sila kagadaw madugang sila sang poste sa Aganan flyover. Instead nga ang Aganan flyover nahimo nga ang gwa niya daw, kaangay niya daw imbudo katropang BJ mo. Subong way pa na klase, ha? Way pa na klase. Pero ang traffic da during rush hour, alin sa aga magpakadto sa Iloilo City, alin ka sa halimbawa, alin ka sa airport o alin ka sa central town sang Iloilo, dira ka maagi sa Aganan flyover, sus Maria kagusip santisima anak sang kambanga buaya katropang BJ. Ang traffic siguro da hindi mag kung may salakyan tiyang adala, ha, tapos kung nag-commute ka dira pa lang sa Aganan pakadto sa JT Mall katropang BJ, siguro hindi magnubo sa 30 to 1 hour siguro katropang BJ, ay no, inaway pa na klase. Why pa na klase? So expect na ton by Monday matriple ang sitwasyon sa traffic da. Kaya dapat kung estudyante ka, ang imong klase, mga dira magasugod sa 7 o'clock, dapat aga ka pahalin. Kung nag-opisina ka, siguraduhon mo na makaabot ka last 8 on time sa imo sining trabaho. Kaya siguraduhon naton, dira sa Lunes, umpisa sa Lunes, ha, ang traffic sa Aganan flyover da sos Maria kagusip kag santisima kag tunga matyagan ko daw sulumpaan siguro. Ay ti subong palang gani sulumpaan na
1: sentro.
0: Sulumpaan na kay nga ang dalan subong da isa na lang, one lane na lang, no? One lane na lang kay ti ginbutangan na sang barrier sang kontraktor. Kay siling sang DPWH dapat by December magamit na mo. Tiyang kontraktor nagahingagaw man.
1: Sentro.
0: Ang dalan instead nga 3 lanes or 2 lanes, nahimo na lang subong 1 lane. Amo na nga kon hapon magpauli ka going to central portion sang Iloilo. Expectaron mo na grabe ang traffic. Matyagan ko subong kon ang traffic kapakalabot palanda sa atubang sang IBC. Laban-laban base sa sunod, base maglapaw, base makalabot na dito sa may dina. Makalabot na dito sa may Coca-Cola. Laban-laban. Ina, kunapon ha. Kung aga naman, expectaron nyo, ay nagdugang sila oh. Nagdugang sila sang, nagdugang sila sang poste. No? So, expectaron mo na, imbes, imbes nga 2 lanes, magtimbang, nahimo na lang 1 lane. Tiyang volume sang volume sang sarakyan during rush hour. Expectaron ta na nga by Monday. Kung siling sang kilala ko siling nga, good luck. pero ang pila kasi kirito, sinadira ka to pang BJ, dapat aga ka pa. No? Aga ka pa. Kung estudyante ka, para hindi ka malate, aga ka pa. Kung ang sulod sang sa trabaho, las 8, dapat on or before. Hindi man pwedeng maglapaw ka. Kung nag-trabaho ka sa gobyerno, pierde na yag ko nang pumuluyo kung late ka.
1: Sentro!
0: No?
1: Sentro!
0: Late ka na, dugangan pa sang kutso-kutso, isa ka oras nga pahinar, Pierdigid. Pero expect na to ni na by Monday sa aton sila nga mga katropa ang volume sang traffic dira sa Aganan flyover. Nalantaw na to ng isa sa mga terrible nga traffic ni by Monday. Expect ako na to dira sa Aganan flyover. di ba Jeng? Motor nga motor. Siguro na yawang kapanigalot pa eh. No? Sa aton sila nga mga tagpanamatiti, dapat sa Lunes, pahabaan yung pasensya nyo, aga pa ka mo bugtaw, aga pa ka mo halin sa inyo si tagsa ka mga puluyan, kung halin ka mo sa central town, sa province of Iloilo, para hindi ka mo mapugok sa traffic. Last 11:40 ng aton nga oras, dari sa aton sila nga pagpangalagad, pero sila nila, in times like this, hindi you need mag-usap sa nga babulgama. In times like this, you need coffee. You need coffee, katropang BJ.
1: Centro.
0: Pangapihin ninyo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape nga hindi ka mo maglaway. Kay Budlay, kung magsagay ka mo kay Nugtas, na ka maglaway ka mo. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ini ang mayaras ang mangustin o konsanton, may spirulina, may garlic, may malunggay, may turmeric extract, and real coffee beans. Gindugangan sang glutathione and collagen para sa manami naton nga pamanit and mapabakod nato ng aton sila nga mga cartilage. Bangod sang glutathione kag collagen. Wala yas ang chance nga magtaas ang inyong sugar level. Kaya nga ang sweetener niya, stevia. So, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. And another variant sa aton sila nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata at igulang, pwede makapangapi bangod ini ang may mangosteen, moringa kag soya extract, may isoflavon sa makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton siling lawas. Bisan bata pwede makapangape kay wala sang caffeine, aroma lang sang kape, soya ang iyang ingredients. So sa aton siling makatropa sa pagpangapinyo, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang mayara sang mangosteen, mayara sang Santon, no? Santon, mangosteen, real coffee beans, and vitamin D3, no? Ang kinanglanon ninyo sa aton sila nga mga taga palamanan. So premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Initanan, mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal na ton sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Kay dira mabakal ninyo mga dekalidad garantisado kag mga dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pwede man ninyo ma-order online sa TikTok, sa Shopee or sa Lazada. Basta pangitala ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. Tanan-tanan nga mga butika nationwide, no? Available ang aton sini nga mga produkto sa aton sini nga matag pa naman. 11:43 ang aton oras. Katropang BJ, liyog tada kay Katropang Rodolfo de Lapos. Kay i-check na aton ang aton sini nga XFM Taxi Patroller. Nga ang coordinator naton sa XFM Taxi Patroller kay daw pila kadlaway ka report naton sa mga XFM Taxi Patrollers kay busy gid, no? Damo abi sa mga dalagko nga mga balita kag issues, no, sa aton sa mga taga Palamati. Ma-check kita nay sa aton sa mga taxi patrollers sa

0: po. Good morning.
1: Good morning, Katropang Mario. Kagsatong Matisang SFM Radio Patrol Iloilo. Kagsatong mga patrollers at taxi drivers sa Bilog na Iloilo.
0: Kamusta ang biyahe sa buong Katropang Rodolfo? Exact location mo sa buong din?
1: Exact location, dire sa may, ano, Don Benito area, sa Aro.
0: Okay, kamusta ang dala noon ta subong kiti since nga sa Lunes na mabukas ang klase Katropang Rodolfo and subong enrollment siguro no sige pa kamustang observation ta sa mga dala noon subong
1: sa traffic observation nato medyo sa area sa mga traffic light ga traffic yet
0: din nga mga areas ni
1: normal pa man subong ang traffic
0: din nga mga areas nga mga traffic light subong ang daw medyo magutok-utok or traffic yet Katropang Rodolfo.
1: Okay, rasa number one city proper na ito, mga traffic all areas. Tabukan pa, sa Santa Paula, Tabukan na ito, sa Mulo area.
0: Okay.
1: Nagdiragid sa doctors.
0: Doctors?
1: Perte yung traffic na yung nga daan na drainage. So.
0: Bawo, oh, no? Dira sa may Timawa nga area.
1: Timawa area sa doctors, ga sakit ulo. Tada, so nagaliko kita pa wala dira sa may Viernes.
0: So, amo na ang mga... So amo na nga mga area subong ang daw makonsider tanga terrible gid ang traffic Katropang Rodolfo.
1: Amo gid kung aga dala naman sa aganan kung alin ka sa Santa Barbara ka Batuan area dito. Takag to siyudad, perti man ang traffic, dala naubra na flyover sa aganan.
0: Bao speaking of ti bag-o lang gid no gin topic tang parte sa aganan flyover da ti by experience sa Katropang Rodolfo ti gapa airport kaya mo no. Kung magagi ka da sa subong mga pila ka oras antes ka makalusot?
1: Maximum 30 minutes, okay naman ah.
0: Grabe, 30 minutes, okay lang? Pero bisan pa eh, no? Subong pa lang na. Tiyaw, about kung magsugod ng klase?
1: Ati, magsugod ng klase, muna naman peligro day.
0: Pizza. Hindi nga pa, ano, pizza di peligro, no?
1: Kagsilinis, pag-edo yung baon na lang. Tanong yung tapos silang tanong nga project sa dalan. Overtime sila kong gabi para matapos na.
0: Ang dira sa may aganan flyover, ti one way na lang na subong. Kay ang instead nga duha ka lanes na himo nga isa na lang.
1: Correct. Okay, ang mga kwan na heavy equipment nila, biya mo lang ga-parking da.
0: Okay, so
1: why na din sa lamyang isagit ka lane.
0: So ang the best nga himuon nila ang ita sila alternative route okay lang sa kung diri ka magagi sa poblasyon sa Pabia no kay ti bisan pa paano may alternative route ka.
1: Okay, galing kami traffic light naman tong alaga ulat si mo.
0: Sabay takas.
1: Takas.
0: Gutok manggyapon.
1: Matraffic manggyapon to. Nawala sa tuan mga drivers na to.
0: So, ang pinakasikrito na subong Katropang Rodolfo nga kung may klase ka, dapat aga ka pabugtaw. Kung may opisina ka, aga ka palakat.
1: Correct. Dapat alas 5, larga ka nga. Kaya taga sa 8:47,
0: 14
1: na. Ang muna ng penigro tayo.
0: So, at least, no, mabalaan tani sa Lunes kung ano ang manginipikto sa trafiko diri sa mga dalanonta sa syudad sa Iloilo. Kaya ito mabukas ng klase Katropang Rodolfo mo.
1: Yes, sa Katropang Mario. Sa Piyak na Bayan, ang scammer ng taxi driver, galing na ngayon, nasang pasensya.
0: Timayo, no? Ba't yan yung kapamilya niya to? Ay, tapagani malawag tong alan niya,
1: ha? Why? Ang lugar niya, kagangalan niya, wala pa malawag. Actually, again, black niya ko sa vote na cellphone, sa messenger. Tapos, again, ang black niya ko, kagangalawag siya, nga pangayon, pasensya.
0: At least,
1: ano? So, sa panasarang biktima sa scamming, yung scam ka mo sa taxi driver. Ako nag-apayon sa something. Tagto niya nga'y bayaran. Kamutanan. Walo-ulo kapilog ang scam niya eh.
0: Abi ko, anay gani, ang balmoto primero, anom lang. So, walo gali ka mo?
1: Walo, kay siya mismo nagambal nga walo. Kaya nga ako nabalaan, anom. Pero siya nagambal, walo, tanan lang yan, scam.
0: Sa imo nga part, Katropa Rodolfo, pila ang na-scam niya?
1: 150 pesos man lang.
0: Gamay-gamay man lang gani, no?
1: Pero ang uol, bla, awat ang iyan nga, bra. Da, hindi mabayaran sa 150.
0: at least, nag-reach out siya sa imo. Siguro ba siya nabatian man sa pamilya niya, no? Tiaton ko nagapangayo, nagin man sa

0: nga pasensya kag ginako niyang sala niya ti hindi na pagsuliton eh no.
1: Oh. Okay, hindi na tapos sa pangayo sa pasensya sa akon kag pangayo bulig nga eh kwan siya ko no eh tawgan o kontay baloon.
0: Mm.
1: Ang talan-talan tong agent scam niya tawag na kamo siya kay bayaran niya kamo kuno.
0: Oh, ti ikaw na bayaran niya na?
1: Actually, gusto niya ko bayaran sila ko hindi na ibulig nang sa bata mo kay ang bata ingat gan do may ginabatbat na paus sila.
0: Sige ah. So ang aton ti kaya na nga, yun naman sa pasensya, so hindi talang ito siguro paglawago ng iyang pangalan. Ah, no? Kagbalaan niya naman na, and ang panugyan talang siya, Katropa Rodolfo, nga next time, hindi na paghimuon, liwat ang pagpanunto, kaya hindi ka pa rin lang ka mga taxi driver.
1: Oo, kaya siling ko siya, magbago ko na lang, kag mag-ubras ang tsakto. Ah.
0: Oh. So, at least na nga, yun sa pasensya, sa imo, why tapag ganito malawag ngalan niya?
1: Gusto niya pa ganito magpa-interview, tawagan ko no, kaya para public, gid ko na sa radyo, mabatiang gid ng pasangayon, pasensya.
0: Agay, galing to, nag-iating tawagan, tapos naligat nga dlaw to, do, sirado man tong iyang, ano to, nga... cellphone number to?
1: Nalubat siya ko lo, nalubat siya. Oo, saan sa itong pagtawag?
0: Oo, sige lang.
1: Sili niya, ready na sab, saan subong?
0: Oo, sige lang. Importante nga nakapangayo na sa pasensya sa inyo, ano? And kung makaligwa kita, tawagan ta siya, parang siya mismo makapangayo on air sa pasensya sa mga nabiktima niya. Sige. So, Katropa Rodolfo, thank you again. And, kamusta ang biyahe, Subong?
1: Ang biyahe, Subong, sigapon, Baldabed, Subong, mabawi-bawi ta.
0: Makabawi-bawi naman na siguro pag sugod sa klase.
1: Okay, oo.
0: Sige. Thank you again, Katropa Rodolfo. Okay.
1: Para sa XFM Radio Patrol Ililo, ako si Rodolfo De Lapos Jr., XFM News.
2: Centro! Centro!
0: Kabatian mga katropang coordinator naton sa XFM Taxi Patroller, si katropang Rodolfo De Lapos Jr. No? So, thank you, good. Matrapik-trapik subong mga dalanonta, no? According sa report ni Katropang Rodolfo. Kay Mama Angelo de Monteverde, good morning. Kay Apple Tabanda, good morning. Kay Maninay Grace Madarico, dira sa Israel. Maninay, good morning. Happy listening lang. Nagapamati sa aton, no? Online. Kay Ma'am Kiso Naramin, kay Ma'am Dali Iraya. Also sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Na nagamonitor gid sa aton. Iningabahin sa aton nga pagpangalaga ng buylog nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Amo ni pinakaimportante nga aton ni kayong lawas proteksyonanta para hindi kita magkabalatian. Kaysa subong nga tiempo bawal magkabalatian ang tiempo subong pabaylo-baylo kung kaysa di naton masigurado. No, mabasa kita sang ulan. So tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule nga may lima ka mga ingredients, mangustin ang palaya, malunggay, garlic, kagasperolina. Agud malikawan nato ng mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kag iban pa nga mga klase sang balatian. Opda naton sang Santone na Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C, subong man ang Premium D3 nga may kasang ala antibiotic effect, may nagabuli sa pagbabaskog sang aton sila nga makatulanan bangod sa vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mangin epektibo sa aton ikaayong lawas. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica.
2: Centro.
0: Sa Yeso Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Pwede naman ma-order online sa aton siling mga tropa. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011.
2: Centro!
0: Kaya na ta-oras, it's turbo time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kaglabuas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Upod kay katropang BJ Serada, ang aton nga technical partner. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule. Jason.

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Paulong Ferdinand Marcos Jr. ng gagalaiti sa pagkansela ng sesyon ng Senado dahil sa mga naudlot na panukalang batas.
1: No show ng majority block sa plenary session sa Senado, hindi umano labag sa Senate rules ayon sa isang political analyst.
0: Pananaw ng publiko maaaring bumaligtad sa oras na magsimula na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Ombudsman nakatakdang maghain ng kasong kriminal laban sa ilang malaking isda sa Bulacan.
0: Pagdalo sa mga pagdinig via video conferencing, hihilingin naman ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 22.
0: Balitang regional, katropa, DPW Secretary Vince Dison, pinangunahan po ang inspeksyon para sa plan kontrabaha dyan sa Tugigaraw City. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit.
1: Sa balitang international, Administrasyong Trump binawi ang kautusang pabalikin sa sariling bansa ang mga aplikante ng U.S. Green Card.
0: Showbiz! Alexa Ilacad, mga katropa, aminadong lumutang ang kaluluwa sa tindi ng taba sa kanyang kanaunahang kissing scene.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala aabante sa round of 16 sa Birmingham Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Miyerkules, Wednesday, June 3, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng mga XFM stations sa Antique sa 93.3, sa Pagadian 89.5 at sa Palawan 104.7.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Pao.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang report ng Pangulong Marcos Jr. Sinabing nasa disarray ang Senado. Katropa natin sa balita, Eddie Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Report. Ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa disarray o magulo ngayon ang Senado dahil sa nangyayari sa liderato nito. Ayon kay Pangulong Marcos, discredited ang pamunuan ng Senado at natigil ang mahalagang trabaho ng legislasyon at gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos matapos ang dalawang araw na walang sesyon sa Senado dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaligtaran ito ng layunin na magkaroon ng stability lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
4: Senate and its leadership, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership and it has stopped the business, essential business of legislation and government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working?
3: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority bloc kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit dalawang senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority bloc na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na o manong pinagtatakpa ni na Senators Tito Soto at Ping Lacson.
5: Pagkakasin dinilak ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng Iking Marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, I mean they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Blue Ribbon Committee. So bakit ngayon that they are the ones that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro ditong current minority, kabilang din dito sa kung pwedeng manindrop dito sa investigation na gagawin.
1: Yan ang pinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo katropa, dating Senate President Franklin Drilon naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayong Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mga ngasiwa sa impeachment proceedings. Iginit din ang dating senador na mahalaga umano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News Nationwide.
1: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilong na maaaring bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority bloc sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
5: Their members, especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, because they are going against the public sentiment. If in case nga, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So the Senate Blue Ribbon Committee, I think, holds the key, whether or not Senator Alan Peter Cayetano will still hold the baton, And pinakailangan talaga na may pakita na may substansya, very explosive, talaga ng mga kagimbal-gimbal yung mga paglalatag ng mga testigo when the Senate Blue Ribbon Committee resumes.
1: Yan ang tinig muli ni political analyst Professor Froilan Kalilo.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nakatakda pong maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa flood control project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirmahan ni Secretary Vince Dixon na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos ay sinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Dixon na pangalanan ng mga sangkot pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyong pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Everything is planned and orchestrated. Ito ang binigyan din ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Kalilong, nakokontrol ang mga kaalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
5: Bakit nung hindi pa maniwanag yung allegiance ni Jinggo Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasapahan ng kaso? Bakit all of a sudden ngayon na sila ay maniwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, bilang lumabas kaagad-agad yung mga kaso, they're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kaalyado ang liderato, wala pang nasasampahan ng kaso? Wala pang na-aresto. So, ibig ba sabihin, mga senators lang ang involved dito sa flood control when in fact, nakabral files and investigations before actually pointed out to many congressmen. No? So, lumalabas, very, very selective na
1: rin. Yan ang tinig ni Political Analyst Professor Froilan Kalina.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggo Estrada na ikalawang division ng Sandigan Bayan na pahintulutan siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Ayon sa kanyang abogado, layunin hakbang na ito na mabigyan ng pagkakataon na nakaditineng senador na magampanan pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang senador, gaya daw ng pagdalo sa mga sesyon, caucus at mga committee hearing sa Senado habang umuusad ang paglilitis. Nagpahayag naman ang positibong tugon si Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Judge Geraldine Faith Ekong. Anya, walang issue sa ganitong hiling dahil aprobado naman ng Korte Suprema ang paggamit ng video conferencing at kasalukuy na itong pinapatupad sa iba pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung papaano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
1: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang huling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mababatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa paumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hiningin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may personal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas na pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso, hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga kamitenyo, dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
2: XFM News Nationwide.
1: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
6: Inaproba ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamalanang walang butong program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Bumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga mahihirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilusad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra pagutuman. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Umakyat na sa 22, yung malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pambangkain. Ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na rin nilang pinatigil sa operasyon bago ito piniyagang mag-resume matapos sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpaabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ang adult Filipino sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan ito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapahinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Tugigaraw, mga katropa. DPW Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspeksyon sa plan kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: Pero sundalo binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod ng Tugigaraw June 2, 2026 para silipin ang opla na kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwalit paghahatid ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng kalihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot aniya, lalo na sa mga proyektong may bahina ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taong mayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice, COA at Office of the Ombudsman para mapublis ang kaso. Inamin din mismo ng Kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kanya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwangwang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niyang tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod. Ayon kay Secdizon, 8 taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang pabibilisin na ang pagkumpleto nito katuwang ang city government at provincial government of Cagayan bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisita din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din ito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagmaha. Ipresenta rin sa Kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng Balzain Caritan Creek sa Nafunan West at Lingawa. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng Kalihim, tiniyak naman ang alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at dekalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa lungsod ng Bacolod kahapon, Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang koponan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang magkuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ang Philippine Women's Under-18 Team ang mga Bacolod Don Fans matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita ng mahusay na opensa at depensa ang kupunan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers kung saan magkaharap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nanawagan din ang mga organizer sa Bacolod noon at negrosano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Katropa natin sa balita, RS Pinosa ng XFM Iloilo.
9: Mag-asawang Kini Lala, kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng barangay Gimomua, Agahon, Pasay City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Miller Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasay City Police Station, may diferensya sa pag-iisip ang suspect. Ipinahayag na 2 araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance si Miller na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naaresto ng mga kapulisan ng suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Dating delivery rider na hinihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report. Report.
10: Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng Sitio Urata na Barangay Tangke, Lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Ginilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Crucial, Barangay San Roque sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang investigasyon, si Cabradilla ay may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilala ang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 29 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Matapos makalaya makalipas ang 2 taon, tumigil na umano ito sa anumang illegal na gawain. Gayunman, inilahad din ang kanyang kinakasama na may hinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa illegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya na supermarket diyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
11: Arestado ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Kawayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspek sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Batay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspek sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto at inilagay sa isang basket. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa food center kung saan inilipat niya ang mga produkto sa plastic bag at itinago sa loob ng kanyang jacket. Gayunman, bago pa man siya makalabas ng establishmento, napansin na siya ng mga security guard at hiningan ng resibo para sa mga dala niyang produkto. Nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang resibo. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang gamit sa pangangalaga ng kuko kabilang ang nail polish, nail cuticle at cuticle remover na nagkakahalaga ng mahigit 800 pesos. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, may inaasahan na pag-ulan tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Wednesday dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat.
1: Katropang Buddy, ayon sa ulat ng PAGASA, magdudulot din ang habagat ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa na maaaring magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Binabantay naman po mga katropa ng PAGASA din yung isang LPA sa labas pa po ito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang chance na maging bagyo sa susunod na 24 hours.
1: Sa kabila ng mga pag-ulan, makakaranas pa rin ang danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
0: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
2: Balitang international.
0: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Pwede nyo pong subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Binawi na ng Administrasyong Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-a-apply para po sa permanent residency o yung green card na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpo ng Department of Homeland Security na ang nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller, kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna, maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, ang hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng administrasyong Biden at hindi naman umano ito makaka-apekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
2: Showbiz, showbiz news.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyona. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito at tiniyak na may konsenta ang bawat galaw. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3. Aabante ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa round of 16 WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makarap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Charaiva at Green Minen.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: XFM.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
18: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
19: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Juliel, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Makalage na ko!
8: XFM.
14: Patropa mo!
15: Excited!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw gid sa inyo tanan mga suki ginaton sa ring mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita maging istoryahan na para sa kayuhan sa ato sa ring ikayong lawas. Kung paano kita makalikaw sa pamalatian, anong mga habits naton nga dapat talikawan, nga muna nagaguba kon kaysa sa ato sa ring lawas. Nagadalasang balatian bala. Peryos ang sobra-sobra sini nga pagpulaw, ang hindi pagkaon sang insakto, insakto sa oras, kag insakto sa kadamuon, kag insakto dapat sa nutrients o kon vitamina kag minerals. Yan ang kalabanan sa mga malala balanga balatian nga ginasuffer ta. Ini nagahalin gid masami sa pagpabaya ta sa ato sini nga lawas mo. Sobra ba lang mga activities or sobra sining mga pag-abuso ta sa lawas, dugangan pa kon kaisa nga ti ang pagkaon naton hindi insakto sa oras kag pagkatapos hindi man masustansya. Sa ato sining pagparaga istoryahan ta mga bagay-bagay nga abininyo kung sa mga pagkaon pa hindi pwede makaon gali mo kay puno sang vitamina kag minerals pwede gali. Kag istoryahan taman ang mga pangginawi ta nga dapat naton ini temper. Dapat naton sini nga buhin-buhinan na nga to sini nga engagement tagod to nga makalikaw kita sa malala sini nga mga infection. Ang pagparagad sang programa The Secrets of Health live kita sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island region. Sa pag-umpisa sa ato sering programa sa gihapon upuntang ato sering certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad upod sa liwat sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga aton pirme Sir Josil gina-wish nga maayo ang ila sa ring kahimtangan. Kutob sa mahimo para syempre upod man sa maayo sa ring pangginawi. Pero kung may mga ginabatyag na sa kalawasan, ari liwat kami nagapanumbalik sa aton sini nga pagpangalagad sa paghatag sa pila sini nga panugdaon. Lakip na diri Sir Josil may angot sa aton sini nga lifestyle kun paano bala naton dili matul-i. Paano natin din ma-improve nga maghahatag sa ton sang manami ang efekto ilabanigid pag-abot sa ton sa nga ikayang lawas kag disease prevention.
0: Pero Dok Leo, kinanglanon naton no? May balatian kag sa waay, kinanglan tapadayunon ang pagkaon sa masustansya nga mga pagkaon kag paglikaw sa mga bisyo, Dok Leo.
1: Actually, maghambal kita, Sir Josil, nga maintenance, suppose ang maayong lawas sa mong ginamaintain eh.
0: Hindi ang bisyo.
1: Hindi ang bisyo. Kag hindi man, Sir Josil, ang balatian na, no? That's why kinanglanon man naton ang healthy nga pagkaon. Kaya ang healthy ko nung lawas, kag maayong nga panglawas, nga kinanglan, Sir Josil, sang maayo, kag healthy man nga mga pagkaon.
0: Pero may iban nga mga ginabatsyag kita sa lawas, Dok Leo. Hindi man kinahanglan gani nga mangita gi kita sang kun ano tong dapat na to.

0: Saan maka-exercise ka? Sa imo lang yung kapasidad, dira sa imo, sa panimalay. Tukibon mo lang kung ano nagkakabagay sa imo.
1: Amo ni nga, kung nagpalanakit na imo, sini nga tuhod, kaya tama nagkabugat ang imo, sini nga buyon, libre man lang aktualing walking, Dok Leo.
0: Correct.
1: Why ka man dapat nagastuhan. Pwede ka gani kalakat niya nagatiniel. You know, ladies and gentlemen, may therapeutic effect sa lawas naton ang paglakata sa duta o kung sa mga bato nga mga lugar, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, no? Kaya nga ton na sini nga dapa-dapa, may mga reflex point ina sila eh.
1: Oo.
0: Nga matando gani ina sila, may connection na, Sir Josil, sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sini nga lawas.
1: Mm.
0: Kag isa man sa natural medicine, Sir Josil, ini ginatawag paglapak naton sa bato kag sa duta, nagabulig nga ang aton sini nga lawas, mag-transfer ang kusog, ang energy, alin, Sir Josil, sa duta kag mga hilamon dira kag mga bato-bato pasaylo kun pakadto sa aton sini nga lawas.
1: Morning nga kun sa mga incheck pag ginatawag lang the yin and the yang.
0: Mm-hmm.
1: Makuha naton sa palibot mga positive energy, if we know how to harvest, tawag nila sa mga positive energy, Dok Leo.
0: Correct.
1: Oh. So sa subong sa ato sa nga pagpanagad, actually, hindi kami magpakaon sa inyo. Ah. Hindi kami maghambala na nga dapat kanon nyo gid ini. Istoryahan tabi ang inyo sa nga habit, ang inyo sa nga gawi, kagang inyo sa nga kaandan, sa nga hilimuon, adlaw-adlaw, oras-oras, or minuto-minuto, Dok Leo?
0: Oh, especially, Sir Josil, sa digital age na bala.
1: Mm.
0: Nga kung waay kay mo, subong, Sir Josil, sa cellphone, as if daw hindi kaya in sa kalabanan na, no?
1: Oo. Oh.
0: Kung waay kaya karon sa social media account, as if nga, din kay mo, guys, starman, daw may mga impression nga mula na, Sir Josil?
1: Kahit mabilin ng wallet mo, hindi lang ang imo sa ning cellphone.
0: Correct.
1: Kaya ang wallet mo, cash lang aran. Pero sa cellphone mo, convertible to cash man, gihapon.
0: Kapin pa kon, medyo dako-dako ang unod. Bagin, Sir Josil, sa account mo dito, wala nga may wallet ka, digital.
1: Mm-hmm. So, amunin nga ang ibang mga kabataan, subong. Why naman nagadalas ang dako, sininga kantidad sa bulsa? Amunin nga, kon may ma-snatch nga bata, kalabanan makuha sinin cellphone.
0: Mm-hmm.
1: Why na gina-after nga kuha ng wallet? Kaya ang wallet sinin laban-laban, unod sinin ID lang. Kaya ang kwarta sa mga kabataan, subong ara na sa ila sini nga mga e-wallet.
0: Correct.
1: Kiti kung magbakal ka, subong, pariyo sini sa eskwilahan na, be. Hindi ka ni sa opisina. Pwede kaya kabakal yung sila nga, anong QR code mo da, iscan ko lang.
0: Mm-hmm.
1: May kwarta ka lang da sa imo sini nga e-wallet, pwede ka na makascan, pwede ka na makabayad. So ang kalabanan sini is our exposure lang gid ang problema. Sa ato sini nga kogalingon, mata, ang ato sini nga oras, sang exposure sa ato sa nga mga gadgets, and we have a problem with that, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Pero masiling naton nga kung may problema, Sir Josil, may mga oportunidad man mo.
1: Mm-hmm.
0: Nga mahimo mangin bintaha man sa aton nung kahibalo lang kita sa nga maggamit. Let's say, for example, sa una, Sir Josil, ang mga kabataan, mga estudyante, nagabuluktot sang dala sang bulky nga libro kang mga notes eh.
1: Oh.
0: Subong niya, pwede mo na isulod sa imo sa nga gadget.
1: Mm-hmm.
0: I-download mo na lang ang files. Dira ka na lang sa ni tuki-tuki sa mo sa nga cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Isa sang advantage sa Sir Josil, pag-abot sa komunikasyon, sa una, Sir Josil, sa panahon nga emerhensya, may mga time nga una ka pa ka-abot sa mo sa nga telegrama.
1: Mm-hmm.
0: Tungkol sa kung ano nga mga kabangdanan. Subong niya, isa mo lang kapindot, mas spread mo na ang good news or kung ano nga balita, Sir Josil, nga kinahanglan nun sa tanan mo nga mga kilala kag himata.
1: Sa unang pinakamadasig yung magpadala ka komunikasyon, tawag nila sini telegrama eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero kada baton mo telegrama, hibi ka na nga daan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kalabanan sa telegrama mo na eh. To, inday, puli, anay, patay, nanay, patay, tatay.
0: Mm-hmm.
1: Amo lang yun na. Kahit mahal balayaran mo tinaga eh.
0: Correct, Sir Josil. Bato man ako makabaton kasi una sa telegrama, importante, kag-emerensya ng kabalita.
1: Mm. Amo na gani, Dok Leo, hibi ka na nga daan. Kaya laban-laban ang dalas ang telegrama. Kung hindi, grabe, patay.
0: Mm-hmm.
1: Subong, kada hulag mo, pwede mo na subong ma-document, pwede mo na ma-broadcast, pwede mo na makwartahan.
0: Mm, correct, Sir Josil.
1: Amo lang na ugaling kay sa sige-sige tayong exposure, sa ato sa nga mga gadgets, may upod ini nga delikado or danger.
0: Kumbaga, Sir Josil, sa tanan nga ginakabig na ton nga mga bintaha, may ara, Sir Josil, sina nga kaakibat o kun kabaylo.
1: Mm.

0: sa aton sininga kaugalingon.
1: Amo nang hambal ni da, in every action there is a corresponding reaction, Dok Leo.
0: Correct.
1: Muman na sa social media, even dong social media, iban pa lang abuyan nila ni mga vloggers, kag-vloggers, kay kunda mo nag-subscribe sa ila sininga mga videos, ang ila sininga mga postings sa ilang sokmed or social media pages or accounts. Ginabayran ikaw sinasang either TikTok or YouTube o kon hindi gani sang Facebook or Meta, ginabayran kay ginamonetized ina andang ibandera dalag ko ang income, Dok Leo. That's why nga bisan hambal nga gatululo ng luha ko nung sa tubang sila sila mga gadget sige gihapon kay dira ay lapra nga buyan, Dok Leo.
0: Correct Sir Jasil, no? Kagto yung iban sila mga vloggers or vloggers marabi makasiling na amo iniya ang trabaho, Sir Jocelyn, kung bago nga karera sa iban bala, nga nag-enjoy ka na, maka-income ka pa.
1: Pero ini mga environmentalist, ila sa ini mga ginadocument sa ila sa ini mga sokmed, party iya sa ato sa ini nature, we really appreciate that. Pero may ara man niya, Dok Leo, nga ang ginapakita nila, kung hindi bra, panti kag brief. Tinaya kong kesa, da, mo na makadisturbo pag insang tawag naton sa ni sitwasyon bala sa pagsinalayo labi na sa mga kabataan inang curiosity sa mga kabataan mapukaw bala, Dok Leo.
0: Correct.
1: Pero gakwarta sila si Dra. Lintindihan taman lalaki kita yung lalaki kami yung mag-istorya sa tanan yung malalaki bala hindi bala makakita gani ka muda sa nagapabitin-bitin karo buginawan yung gikasunod niya masubscribe ko di kasi niya basi may part 2 para makompleto bala kaya ginautod mo. Siya ba si may part 2? Ginahulat ang part 2.
0: Yan na pabitin niya.
1: Oo. Pagtapos ang part 2, ay, may part 3 pagali. Niya hulatun ta. So, tindiri magasintra natin paghambalan. Sa impact, epekto, sang sobra nga pagbabad sa social media or sokmed niya ginatawag ta. But if you speak about social media, medyo ano kita na yung subong, techie, Dok Leo. Techie kita na yung subong. Because we'll be talking about social media. If you speak about social media, Dok Leo, yung pinaka-popular dito sa aton, lain man yan, no? Lain man sa iban sining mga pungsod.
0: Correct, Sir Jocelyn, no? Pero dito sa aton, te, I don't know, pero pila na kabilog, siguro Sir Jocelyn, why sa Facebook account, te?
1: Ati ko na kay mo Facebook subong, amo nang hambal nila nga ay sila yung malam dagit timo.
0: Pero hindi ka Sir Jocelyn kadamo sa mga may identidad nga aktibo sa Facebook subong.
1: Oh, pagkatapos ang ilas ini nga ginatoki pa permi ang ano Dok Leo. Available singles near you.
0: Companionship na lang.
1: So ti mga popular nga mga ano dari sa aton social media account ay say sound tabi. Sino sinyo da may Facebook? YT may naghambal nga may nagbayaw kamot buta mo lun halos tanan. Sinyo sinyo da may IG, Instagram, TikTok or tawag nato sa ni X, Twitter sa una na X subong. Snapchat. Doay gua hindi popular sa aton ni Snapchat eh. Ang YouTube. Ati kalabanan sini kun may Facebook ka IG kag YouTube ina ugaling lain-lain na mga origin sini kay ang Instagram daw amo-amo na sila sang TikTok. Ang TikTok kag Instagram, ang Instagram upod niya sa Facebook, ang TikTok iya niya sang China nga applications. So, te, sino sinyo dra ang way gabukad sang Facebook at lawad, Dok Leo?
0: May ara, pero Sir Jose, nagkulang lang ilan sa niyo, sila account na niyo, sa IG, TikTok, or Twitter, or YouTube account. Pero kanabanan, Sir Jose, may Facebook account.
1: Kung ako mag-istorya sa niyo, Dok Leo, nasundan ko na yung pagkabunag sang Facebook mo. Halina sa Friendster. Napangita ko gani yung Friendster ko to, galing kita hindi na ma-access. Pero ti, if we speak about epekto sang kag-impact sang social media sa ato sininga kayong lawas, kag kun paano nato ni mapahaganhagan, pahaganhaganon ta dapat aton exposure sa social media, kag dapat nga mapahaganhagan taman ang negative nga epekto sining sa ato ni kayong lawas by way of paghatag sa inyo sa mga nagkakadapat ninyo sa himuon. Tikon hambalan ta naman ni kayong lawas, Dok Leo. Iba sining niya ara naman. Masakit naman hambalan ta sini, Dok Leo.
0: Hindi man naton manigar Sir Jose lang tarantara ni kada himo naton na nagabalik gid na sa aton sining lawas. Maayo man niya na kag indi maayo. bintaha man na kag disbintaha depende sa paggamit naton sa kung ano man nagadamiton o kung instrumento nga dira sa ton sa diparibot.
1: Amo ning iban gani nagasiling siling nga gagamit ako sa social media ginapangabuyan ko ni. Ano pa siling nga kung ano ka budlay siling nga akon nga maagyan sa akon siling nga pagtipig sa akon social media ginabawi ko na sa Panginaon.
0: May hambala noon kita Sir Josil no nga sa aton kuno tinguha sa pagpangita sang kwarta. Aton lang siguruhon nga hindi magabot ang panahon nga pagabot nga may kwarta na kita aton man gastuhon para mabawi ang aton sa nga ikaing lawas.
1: Matabalos ni ba si kulang pa blang income mo sa glastuhan mo sa balatian mo.
0: Correct.
1: So hagan-hagan ng butambalon sini katulad sang hinom do it moderately. Pero if we speak about effect sang social media sa ato sa ikaing lawas, most likely, ano inid o Cleo?
0: Ang mga efekto sini Sir Josil sa aton sini nga ikaing lawas, may ara sang positibo, kag may ara man siya sang negatibo. Nga efekto sa aton sini nga lawas, di maghambal ba lang kita Sir Josil nga health, suno sa WHO Sir Josil, it is not just the absence of disease eh. Ang health. Mag-tumor kita sa isang health Sir Josil, ano? Sige na tawag holistic nga pag-tanaw na ton, tindira sa ng physical health ang aton sa ning lawas kung paano sa nag-function. Lakip na din aton sa ning mental health, ang aton sa ning paminsaron, ang aton sa ning pamatyag, emotional health, ang aton sa ning emosyon, ang aton kadipay, kasubo, ang kaakig na ton, stress na ton, social health, ang ability na ton sa pag-build, kag-maintain sa healthy sa ning relasyon sa aton kapamilya, kag sa aton sa ning palibot. Amo ni ang health sa pangkabilugan na Sir Josil. Pero speaking of social media, paano sa makaapekto sa aton sininga health sa pangkabilugan physical, mental, emotional and social. Positive effect Sir Josil unahon naton. A better communication and social connection.
1: Better communication in the sense that you can as always send communications instantly.
0: Correct.
1: Received on time, madasig ang mga komunikasyon na Dogleo. Malikawan ba lang natawag sining madali nga magtuhaw sining misunderstanding?
0: Correct Sir Josil, though kung kaysa kung di ka man mahinalungon, dira man nag-umpisa ang misunderstanding. Pero especially kung ikumpara na to sa una Sir Josil nga kung diri ka sa probinsya or sa Visayas ka, magpamanila lang ang anak sang ginikanan, sinimatsyag mo, doperte nga hinibiay ni Sir Josil eh.
1: Oh.
0: As if nga, sa layo-layo ka siya katama nga lugar makadto. Much more kung magkadto sa pagkid sa luwasang pungsod, like mag-impleyo, abe, or kung ano man nga tinutuyo, sini, tungod ina Sir Josil sa kahinay sa komunikasyon sa unang panahon.
1: Oo, oh. Tisubong ya, may ano na mo, tawag may mga video call na, ang negative malang ipikto sini sa social media, ang balanta na karon ning talang-talang sang information bala. May mga worst sini nga mga sitwasyon kung kaysa hindi ka mo maghalong, apektado ka mo emotionally, mentally, apektado ka mo sini socially, and after all, physically. Buta malo sini, overall health condition ninyo apektado kung hindi ka mo mahinalungon sa paggamit sa inyo sa inyong social media. Positive effects sa inyong Dokleo, number one, tiyan mo na, no? Better communication and social connections.
0: Correct.
1: Galing kaya mo maninag-autod, Dokleo, sa inyong tawag nato sa inyong person-to-person communications bala. Nga, dira naton mapalapit ang ato sa inyong relasyon sa isa kag-isa, especially among family members.
0: Hambal ko nila Sir Josel, kung di ka kabalo sa magbalanse sa social media, nagalapit ka sa mga malayo sa imo, pero nagalayo ka sa mga malapit sa imo.
1: Hambal na kalapit sa aton sinin daw kalayo. Ang malayo sinin daw malapit.
0: Correct. For me, constant communication mo dito sa Amerika, pero daw hindi naman ka mo magsinapakay sa sunod sa balay.
1: Nangara alam lang ka mo, blatag duha ka, dupab lang antani mo, pwede mo na hutikan, lihog ko ani ganito, sunglod sa linya sang dinaig na to. Pagkatapos tiksan mo way pagalit dahil mabaton. Tapos sila nga kina po nagtiksi mo ay kakbasa da. Niyamambal ka lang gin ng sunglod ko to sila nga dinaig ta. Text mo pa.
0: Muni Sir Josel, kung di kita kabalo sa rin maggamit sang social media, I mean kung hindi na to nabalanse ba na, kaya kung sa gusto lang Sir Josel nga paggamit ang bintaha sa rin better communication and social connection, ma-maintain ni mo ang inyo sa rin nga pag-inab dyan ay. Konektado ka mo sa family members Sir Josel, ilabinigid kun sa layo ka mo. Building support networks and reducing feelings of loneliness.
1: Madula ang kaidlaw tod kiti makita mo di sa mag-istorya siya. Bisan dito pa nakaroon sa pihak to nga punta man sa kalibutan, Dok Leo. Pwede ka mo iya ka-istoryahan na iya maka-video call. Tapos mahambal nga mo ni akon di lugar subong, amo ning plastada, amo ning ginahimo ko. Pwede ninyo ini makita niya on time, real time. So madula ang kahidlaw sa isa kag isa.
0: Correct Sir Josil, kagti ang health benefit niya sa ni kung strong aton sa ring social connections, nag-i-improve Sir Josil ang aton sa ring mental and emotional well-being.
1: In short, dula libog ta dula stress, no?
0: Correct.
1: Somehow because of the distance,
0: dula ang kabalaka, dula ang mga pagpangduha-duha. Kag iban pagit Sir Josil nga mga painu-ino naton tungod nga constant ang aton sa ring komunikasyon kag pagkilitaay sa social media.
1: Ang problema lang sa galing kon hindi ka na maka-communicate through social media, isa plang kanikad lang away kag mensahe kay ti sako ka man. Gapalibog datong isa nya nanon matabo to kay Inday man. Yang way gid sa ka-text tao. Sininya bisan bulubuto, bisan missed call, ay gidhaw.
0: Ano naman ang disadvantage? Overthink naman ang ibansin.
1: No, it's because nga we want an instant and tawag na ito sininya, masami sininya feedback because of mahapos na ang means of communications through social media.
0: Correct, Sir Josil. Kung sa una nagamantiner lang kita sa kahinay sa komunikasyon, subong iya doon din na kita kahulat. Kung maghinay gamay ang komunikasyon.
1: So, bumalis ka ng sitwasyon, ha? Ang isa dari ti access to health information, Dok Leo. In short, sini kung may ginabatsyag ka, ang iban sini, amuning problema. Amuning problema, kung complicated ang imo sini ginabatsyag. Kay if we have an access to health information, basi bala mag-self-medicate na lang ang iban, Dok Leo.
0: Amo gani ng advice na ton, Sir Joseph, like, sa iban mo sini mga practitioner, hindi lang kita magkumpiyansa, magsalik kay Dr. Google. Mas manami, kin magpakonsulta kita physically, kung mahimo, Sir Josil, sa mga nakahibalugid sa kung anong aton sa magdabatyag sa lawas.
1: Kiti ang itsura pa lang sang imo sininga eyelid. Ang itsura sang imo sininga ngaragag kag dila. Ang pitik sang imo sininga pulso kag ang hagrak sang imo sininga likod. Speak something na Dok Leo eh.
0: Correct.
1: Kung physically ikaw magpakonsulta, a problema with Dr. Google nga ginatawag ni mo, Dok Leo. Kaya because of this access to health information, ang iba na mag-google-google lang, matabuan mo na ba si balakon tinunto man sa iba niya gin-post lang sa social media pagkatapos undon mo instead yung mag-ayo, naglala ka pagin.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ikaw tayo may ara kita sa gustong information, Sir Josil. May ara magkita sa patal lang ang mga information pag-abot sa social media.
1: Only that, kung may ara ikaw access to information, kag-access gadya, through social media, sa mga health experts, madasig man dayon nga mahatagan sang first aid and remedy ang imo sinang inabatsyag, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kati sa subong, readily available naman ang iban sa ni Sir Josil ng mga practitioners and even clinics sa online ng mga ginatawag paghinun-anon, Sir Josil. Sa mga inabatsyag naton sa ni sa lawas.
1: Galing kati, sigurado ako, Dok Leo, pilang bilog na nagatalupangod sa mga health information niya ini. Kay pareho sini, arada parte sa nutrition. Nung kinanglano sa aton lawas ng mga nutrients, ano dapat timoni mo sa pamahaw panyaga-panyapon para hindi ka magtambok. Tinga, damo mag-yapon subong yag alalawas bilbil.
0: Do ay masyado sa mega sapak sa ni Sir Josil.
1: Oo.
0: Pero kung may anunsyo, ganit kami magbukas nga bagong kalanan.
1: Pinamakotan, ito yan oras na mapila.
0: Anong promo dito?
1: Oo. Dira man ang ginatawag naton sa ninyo, regimen sang exercise. Kiti may mga steps and patterns ining exercise.
0: Correct.
1: If you want magpadako sa imo sining upper body, may type of exercise dira. If you want nga tawag nato sa ni magpalawig sa imo sining resistensya sa pag dalagan paglakat, may ara man nga regimen ina. If you want magpa-cardio load, tawag nila cardio, vascular load. Panami sa imo sininga paginhawa, malimpyuhan imo sininga baga, may ara man sang regimen ina or type of exercise. Pagkatapos ti disease prevention, ang problema lang kung may physical ano sininga Dok Leo, physical balang pag-examine is abimo lamuti lang galing mo kaysa sulod to ga matamata tubong bako kang?
0: Correct Sir Josel, no? Pero kung diba pag-abotiya sa disease prevention, mas rin na ton nga kon kita lang ang mga ginatawag ang mapisan, ginatawag mag-usisa Sir Josel. Pag-abot siya sa pagkaon, pag-abot sa nutrition Sir Josel, fruit and vegetables, hindi tanto ka problema daw, komplikado Sir Josel.
1: Ah, mula na galing kiti, ginasukita sa social media, permigay, Dok Leo, mo itong hambal mo, di niya may bagong bukas na kalan. Hindi yan ko na nung makuha mong vitamina da sa Star Apple. Ano makuha mong vitamina da sa talong? Kaya mo nang popular si Permis niya, tiyanong sudantas niya may talong daw. Tiyanong may ara sa talong to dabi pa mangkoton tabi ka mo. Anong may ara sa talong? Nga ang akin ang lanta magkaon man sa talong. Why gid guro si Doc Leo sa may makasabat sila.
0: Ang balaan nila sa talong, tortahon eh.
1: Oo, amo lang gid na. Kung ano lang manamit. Kagang isa pa sa lifestyle manaton. Galing kiti, proof to that, ladies and gentlemen. Are Doc Leo. Kaya sino hindi gusto abi nga mag macho lang tawon niya may six packs nga abs. Pagkatapos sino lang nga babae hindi gusto nga mag sexy abi ang iya sini nga porma Doc Leo kag dagway, bayhon. Tanan gusto amo na ang ultimate nga ambisyon ta. Pero ara da ang giyak makuha naton sa kay Dr. Google sa social media. Tikon ginabukad ta na permitting nga damo tambukoy tambukikik kag tamburuko haw. Buta mo lang sininga wala sila nagasapak sini Doc Leo.
0: Correct Sir Josel, no? Kay suppose para makahimo kita Sir Josel sa isang healthier decisions. Sang maalamon sa nga desisyon Sir Josel, ti dapat mayara kita Sir Josel sa nga kaigo kagusto sa nga informasyon. Ang problema, balan mong tao na budlayan Sir Josel sa pag-decide, lakip na sa ikaing lawas. Kuno ay sa nga kaigo nga ginatawag husto nga informasyon. Kagariya, ang realidad sa Sir Josel, madali ka maintuan kung may kasi nagkaigo sa nga informasyon Sir Josel. Suno sa imo sa ikaw galingon man nga kapisan sa pag-imbestigar kapag validate sa mga information.
1: Ariyati kung epekto sa ato sa ikaw lawas, ang positive sa nga epekto mo to may access kita sa information. Pagkatapos din ato sa nga better communication and social connections. If we speak about the negative effects naman sa social media sa tonsin ni kaugalingon na bi Doc Leo.
0: Dari naman kita Sir Josel, sinisang hindi na ton makontrol bala. Nagapalano ba nagkakadulaan kita? Kung nagkakadula kita sa sa balanse. Ang isa sinin nga maapektuhan like aton sinin nga mental health. Ara ang mental health problem, excessive social media use is linked to number one, anxiety. Number two, depression. Number three, stress. And number four, low self-esteem. Amo ng efekto sa aton sa nga ginatawag mental health. Kung sobra-sobra man ang aton sa nga paggamit sa social media sa Sir Josel, to the extent yung iba nabi ang mga user, ginakompare nilang ila sa nga kaugalingon sa iban sa nga pagmakita nila sa social media, do puro lang manami Sir Josel.
1: Oh, galing kay nakaagi filter pati ilong niya.
0: Hindi mo na makilala sa personal. do kanami lang sila sa nga pangginawi, do kanami lang sila sa nga relasyon nga siya yan na tingala nga sa amon do kagamuhaw, nga sa amon daw kautihaw. Wag kaya kabalong ang ginapakita lang nila base kung ano lang maayo or base for views lang na siya.
1: Kaya tikon kaysa kung makalagaw gani, picturean nilang tanan niya pagkaon, pagkatapos, after a month, pag-post nila, abi mo, kung amo nang pagkaon niya, kaya ginasundaan niya, galing mo, kaya amo nang napicturean niya, long, long time ago, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Dire sini nagkaapektuhan ang aton sini nga, ginatuwaga, panguna-una, Sir Josel, tungod sa nakita naton nga sa iban, daw puro maayo. Siyempre, sila ang may control kung anong ila sini nga content. Kaya kung anong ila sini nga ipakita, Sir Josel, unlike kaya nga imo ginahuna-una ang realidad sa imo sa nga kabuhi like ang balgan ni isang iban sa nga ginikanan nga doon ka masinulun doon sa ila anak sa nga pag-abot sa social media sa mga posting sa nila. Pero pag-abot sa balay hindi ginikahugas pinggan.
1: So bangod si ni actually Doc Leo, no? Mental health problems, anxiety, depression, stress, self-esteem. Ini actually nag-ipikto sa imo sa nga pagpaninguha ya makatrabaho Doc Leo mo. Kaysa pagtrabaho bangod sini naganubo man ang ila sini nga rating in terms of ining in-person nga mga interviews bala Dok Leo. Magatubang gani sila sa nag-interview sila pamatsyagan mo dati nakluban sila dayon sang bilog nga kalibutan kay nagakadulang ila sa ninyo kumpiyansa because sang sobra lang exposure sa social media masulat sila sang letter sulat lang gid na ha or communication ma-apply sila application letter lang gid ang himuon nila ma gamit pa sila da sa mga chat kon ano pada
0: correct
1: para nga makoreksyonan kon anong error ini kay balo kon paano magplastar sang formal nga pagpadala sang application letter wherein sang una ginatudloan gid kita sina masulat kita formal team duha ka pamagi mo ang intention pagkatapos ang black type of writing a letter. Isubong way kahibalo ng iban siya na Dok Leo kay ara na lang sila sa AI na lang sila, artificial intelligence sa sites na lang sila nagkakadto kagpakoreksyonan.
0: Correct Sir Josel, no? Sa una niya balang gina-instill sa aton utok nga ma-memorized naton. Susubong niya Sir Josel, tisalig ka na lang niya sa SOCMED or sa mga artificial intelligence tools. What if karon kunwa internet?
1: Oo. Oh. Di parehas din ni Dok Leo, apply ka di karon sa XFM. Kunin mga station sa XFM. Mambal nga sulat ka da karon balita. Ano ka ha? Related course ka ha? Sa ang imo ginakuha. Pagkatapos hindi kayo mo kabalo magsulat sa balita. Kaya nga, gasali ka lang permis sa AI mga applications na. Mm-hmm. Kaya mo yung ginalunod pagkatapos sa tagan kayo mo. Finished product, almost perfect. Di karon kung aktual nga pasulaton ka. Kaya lang mo na nga insert mo data ng mga videos, data ng mga pictures. Pagkatapos si AI na mahimo sa balita, that is not accurate.
0: Correct.
1: So amo nang kalimbawa yang naganubo man ang self-esteem subong sa mga labi na gid sa mahilig sa social media no. Pagkatapos tayong addiction dira Dok Leo binaton kon droga la makaladik patigling social media may kaka-addict Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, to extend ang iban sa hindi mabuhi kundi maglipas sa kadlaw sa hindi sila maka-scroll o kon makatanaw sila sa ring social media updates. Social media addiction, pila ka mga tao Sir Josel nakadepende na lagi sa social media kag ato ba lang daw mapilitan sila sa pag-check pabalik-balik Sir Josel no sang ila sini nga mga account mga signs sini nag-include sang constant scrolling, difficulty concentrating, feeling restless without internet access diri na kita Sir Josel. Madulaan gani connection karon internet connection. Matiyag mong iban sini Sir Josel daw mabuang.
1: Amo na ganing tiyempo ganit tagkalaon pagkatapos so it megatipons babola misa patya ba lang wifi nyo sa balay patya nyo wifi sa balay sigurado gid man sigmuno lang ama pa nay tay nano na tabo sini wait ta sa internet tao
0: ang iban sini pa indes indes gwa di padulong sa komedor ha padulong sa router kon tabo.
1: So tiya mo ning sa social media addiction damo mga negative vibes nga nagasulod sa ato ng practices bangod sini insakto na kung kaisa hindi gani ka panilhig sang alagyan niya gikita niya nagid basura ginatapakan niya lang pero ang cellphone ang mataya ara sa cellphone kung kaisa Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, ting ibang gani sini nagkakahulog na lang sa lamawan mo. Tungod niya nagalakat gabilid sang cellphone. Ang pangkabilugan sa ni Sir Josel ng health impact sa addiction sa ni sa social media, reduced productivity and increased stress.
1: Oh, kasi pareyos lang na, for example, ari uso na gid man subong hambalon na may mga online games, may mga scatter da. Pagkatapos umpisa niya pulo ka pisos na pierde sila niya palod ko 20 na pierde palod ko 50 siya basi kabawi pinadaog pulo. Hala tudo-tudo yan naubos ang 50 ya. Pagkatapos niya, himuon ko bisa kagatos. Ginpadaog doha kagatos, ginundata niya. Pagsunod niya, lima kagatos perde. Perde sa gihapon. Because you are after of winning.
0: Correct.
1: Kaya nagka-addict. Kaya kung kaysa, buka namin man, una mong gamit, kaguna mong sulod sa site, kung sa ginapapaldo yaman ka.
0: Correct.
1: Kaysa ka papaldohon, kalima ka bakulon, perde ka gihapon.
0: Panaan niya lang ka.
1: Tiyang iban siya na kinapulawan pa, sinami siya, hampang siya niya, very early morning mo. Hindi kinapulawan pa. So, ang iban siya na bangod sa bisyo, ang iban siya na bangod sa, well, I don't know kung ano gid ang kinapulawan niya. Hala man lang kakuti-kakuti sila sa niya social media accounts. Doon ay man ti may kinahimo, Dok Leo, pero hindi, nga hindi katulog.
0: May kinapaabot, Sir Josel mo.
1: Oh.
0: Sa Yagin Post, kumusta na yan?
1: Pila nag-views.
0: Pila views, pila likers, sa reactors, ga-comment, ga-appreciate, or nag-bash, kagiban pa gid.
1: So it is also causes sa kon kaysa kon magin post ikaw da karon nagpost ikaw last week aplo pang uyab ka na pero ginahulat mo nga makalabot sa mga 1000 views hulaton mo ginhadok layo hasta nga matulogan ka nga madulan ka lang pangalibutan samtang naghigda
0: or hasta Sir Jocelyn nga malipas mo sa nakatuloyon hasta pagkaagamod lati mo mata.
1: So ang problema naton dira Dok Leo is to have a good sleep, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Sleep quality, no?
0: Correct.
1: So kung kulang kita sa good sleep, buta marusin na, delikado ato ni kayong lawas.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kung kulang kita sa good sleep, hina man aton sa ringing performance aton sa ringing trabaho, reduce productivity, kag-increase, Sir Jocelyn, ganang aton sa ringing stress, cortisol na aton nagataas, man affectadong aton sa ringing lawas.
1: Amo na kung gabi, pagsik-pagsik ka, kahit bukan lang bukan social media, pag-abot mo sa opisina, hala ka lang ka pang uyab.
0: Mm-hmm.
1: Tampak mo lang permi, ba mo.
0: Kag dugay-dugay ka lang, Sir Jocelyn, nagbalik sa water dispenser eh.
1: Mm-hmm.
0: Kapila ka na magtimpla sa isang kape.
1: Oo. Pagkatapos mo na inom sa kape, kung sa taga-tatlo ka naman magpa-CR, manghihi.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos timpla ka naman isang kape, hasta labutan ng pagkahapon, hindi ka naman katulog pagkasunod ng gabi because of the caffeine.
0: Pero may sekreto, ni kilala ko, Sir Jocelyn, sinya bisan ka isa lang ko yung mag-inom, pero pagsik-pagsik matiyag ko, premium D3 coffee mix.
1: Biko turbo. That could help, Dok Leo. Ha?
0: Yes, of course. Lain pa ganyan, Sir Jocelyn. Sa kape pa lang na istoryahan ta,
1: may
0: panalabo turbo, yeah.
1: Mm-hmm. Ti ang isa dira ka danger, Dok Leo, kung pala gamit yung social media, cyberbullying eh.
0: Mm-hmm.
1: Kay parehas na ang post ni mo karon kon hindi damo kablabaser sa post mo hindi sa imo ya account ha, kag page ha, sa imo gin post damo kada baser asa nga mabulihan kan lang da ti mental health problem naman na sang bata kon bata ang gagamit social media Dok.
0: Yeah, correct Sir Jocelyn, kati ara dira makasalaklaw sa mga comment.
1: Mm-hmm.
0: May mga online harassment. May mga hindi pa matuod sa nga mga, siyempre mga kutso-kutso, dala nila Sir Jocelyn, ano? Kagte, lakip na Sir Jocelyn yung pagpakahuya eh. Sa kung anong mga motibo, dira nga, like nag-react sa imo sa nga post?
1: Mm-hmm.
0: Or parang ang ginapaiguan mo Sir Jocelyn, matabunan man ang kung anong mga issues dira related sa imo sa nga post? Eh, may mga pakahuyanay na dira.
1: Mm-hmm.
0: O kung ano man dira ang mga himo-himo istorya Sir Jocelyn nga makahatagid disturbo sa aton sa ni panghuna-una.
1: Oo, kaya kung isa ang komento, hindi sila kumpormi, siling niya, grabe siling niya ba? Ha? Kung ano kan siling niya kadako na labutan sa utok mo, daw mo man nakadako siling niya hawak mo. Indirectly saying lang tambok kabla. Tikon kay isa mabasahan sa mga friends pagkatapos comment niya, ay friend ano to? BFF ano to? Senedo sobra-sobra ni kid ate kon kaysa turns out to be emotional sa ulihi hasta nga maglabot sa punto Dok Leo resulta siya na depression.
0: Correct Sir Jocelyn, hindi lang depression na even anxiety ara man ang fear and even social withdrawal.
1: Mm-hmm.
0: Tambaran ka na ginihong kaysa Sir Jocelyn magtanaw si mo sa ring social media account.
1: Ang malayo sa na Dok Leo madula ang imo sa ring tawag nato sa ni social ano bala interaction ano bala ng willingness.
0: Mm-hmm.
1: To interact socially with face to face sa imo sinisi kay pareho because nabulihan ka ng social media basi munuhan ka nga ay ne sino to nakambal si imo nga tambo ka man.
0: Mm-hmm. Actually Sir Jocelyn, isa na sa hindi na to manigar sa ning realidad nga nagkatabo sa nga naghalin sa social media because of bullying online.
1: Mm-hmm.
0: Nga nagkaka-affectuhan Sir Jocelyn, actual na ton sa nga pakikipagsalamuha sa ton sa nga isigaparehas.
1: So amo na, bottom line sini, mga negative ining effect, kalabanan sini emotionally, Dok Leo ha?
0: Yes.
1: Pero may epekto ini sa overall health condition ta. For example, bangod sang sobra sini, kag-availability sa SOCMED niya ini, subong Dok Leo, instead nga maghulag-hulag kita ka maghiho-giho kita da hala lang kita kapungko hala lang ta kahigda kag kuhit sa ato sa ring mga ano accounts based social media that reduces our physical activities Dok Leo wherein kung reduces sa ato sa ring unreduced ang ato sa ring physical activities ano matabo sa ato sa ring Dok Leo
0: tikon kulang kita Sir Jocelyn sa physical activities sini ako ng paghulag sini more ang aton time sini sa paghigda.
1: Mm.
0: Pagpungko nga nag-scroll tungod sa addiction sa social media, tara Sir Jocelyn, ang pag-gain na ton sang weight. ara ang poor fitness, ara sa ning pagpalanakit sang lawas. Ilakip na naton Sir Josil ang sobra nga pagkakapoy sang aton sa ninga mata. So ang pangkabilugan Sir Josil nga health impact sa nino, mas mataas sa ninga risgo sang obesity and other health problems.
1: So ti amo ni mga negative nga mga effects niya. Buta malo sa ni kinanglan nato ni ma counter. Problema sa ni kay hambalon ta naman subong ati amo ning epekto. Ang ibang sinig hambal niya ti way pa man na. So ang aton malang sa ni haganan niyo lang. Hindi nato ni madula Dok Leo. Kag hindi pwedeng why kita sang tawag nato sa ni gadget. Kaya kinanglano na ito, Nina, bisang sa pag-eskwila, sa pag-opisina, means of communications, kinanglano na nato Nina, ang aton man lang is, hindi nyo lang pagpatami ang exposure.
0: Correct, Sir Josil. Kagini man aton mahimo nga rason, Sir Josil. Kagini safety ang rason, Sir Josil, nga why ka pa man sang ginabatyag. Kaya actually, ang problem naton sani, sa ginabatyag naton, sang iban sa subong, especially, nag-umpisa na Sir Josil sa habit.
1: Na-notice ni Mondo Clay, yung kalabanan sininga daw, arang ibla tutok na tutok sa social media. Mahina ila sininga social skills. Mm-hmm. Ang ining face-to-face interactions, bla, do hindi kahibalo makigbagay sa iya isang katao.
0: Do ay pakialam sa palibot, Sir Josel, sa actual.
1: Oo. Unlike nga sa YPay ang social media, bisan sa kwita lang, pre, mahala ka tabla, siya kabalo ka nga amon ni kamon. Wala ka tabla, pre. Siya kabalo ka, pre, nga may amon ni pre, oh. Mads kabalo ka, may amon ni. In short, sini, nagapalapit, ang inatawag nato sa nga, relasyonis naton, ang closeness naton sa isa kagisa, nga nagamata-mata kadula because of the social media, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. So, muna yan, siyado kahanuot siya yung tao, yung physically. Tungod sa face-to-face, Sir Josil, nga interaksyon. Kag isa man Sir Josil na nakahatag pagid sang amo no kun nakahatag pagid sang impact sang nagyandla naton sang pandemic Sir Josil.
1: Oho.
0: Nga halos online na lang ang aton sining mga komunikasyon bisan sa mga importante sining mga okasyon online na lang kita nagakilitaay tungod nga tiginabawal ang physical nga pag alatubangay.
1: Oho. Portandan tanang sobra nga babad sa social media may cause heart problem, may cause eye problem, may cause emotional problem just like anxiety, depression, pagkatapos sa tiyamoning pinakasalatanan social withdrawal eh. Buta mo lang siya, isolate mo lang ko galingon ni mo, mahambal ka nga, bahala na sila, basta importante upod ko lang cellphone ko, gadget ko. Ang effect sa siya sa ato ni Kayong Lawas isa darati number one, bangon sa kakulang sa physical activity ang pagdako sa ato siya nga love handle. And most likely, upod siya na high blood, diabetes, problemas korason, problemas baga, problemas sa atay, problemas sa ato sining kidney, and problema sa ato sining even pagpamuhin, Dok Leo.
0: Correct.
1: So with this, ang nahambal naton, ang advice naton, hagan-hagan yung exposure. Now, in terms of supplementation, Dok Leo, anong pwedeng mahimo nila sini mainom, makaon, makabulig sa ila. Parang mapahagan-hagan taman balang inatawag sini nga health effects ang natawag nato sini nga ill, malain nga epekto sa Kayong Lawas sa mga babad na babad sa social media, Dok Leo.
0: So sa mga kung gina Sir Josel, mga palagamit gid sa social media, may ara kita Sir Josel sinising remedyo nga makabulig sini sa ila. Para nga hindi sila sini matamaan. Like for example, isa sini nga makabulig ang ginatawag Sir Josel ahos. They're readily available halos sa aton sini nga kusina Sir Josel. Ano ba lang ginabulig niya sini ako nabulig sa aton? Supports cardiovascular health. Ano sini ang kung paano naton Sir Josel ma-connect ni sa mga social media especially heavy users. Sa social media. Ang mga tao Sir Josel nga spend many hours sitting and using devices may be less physically active. Kagang isa Sir Josel sini sa mga apektuhan ng aton sa ninyo cardiovascular health. Ang kaugatan naton, ang korason naton tungod nya kulang kita sini sa hulag. Oras, kung aton si Sir Josil i-adapt ang pag-reform sa aton sa lifestyle, limitahan nato ng tuman ng exposure sa social media, tapos mga maayong mga pagkaon ng aton sa ginatawag kaunon, ilakip naton Sir Josil sa ang ahos, tuman ka-beneficial bilang bahagi o kung parte Sir Josil sa overall healthy lifestyle.
1: So garlic ka, pero kon garlic lang man gid, ahos lang gid, hilaw dapat sini Dok Leo, raw dapat ang pagtake.
0: Correct Sir Josil, kaga dapat usapon gid sang maayo.
1: Mainit ini, baho para sa kadam-an, pero puno gali sang nutrients nga makabulig para sa aton man sini ikayong lawas, labi na gid susubong sa ato sini nga sistema bala nga babad na babad sa social media, no. May ara man ni na Dok Leo, actually sa Santon na Plus Gold capsule, no, may garlic kita dira. Ang garlic content sa Santon Plus Gold capsule is same as that sa pagkaon nimo sang fresh ning garlic, Dok Leo.
0: Iba Sir Josil, nga kan on gyud nimo nga fresh ang garlic.
1: Oo.
0: Kaysa supplement form. But then kumpara sa wild kag sa may gina-consume Sir Josil, especially kung heavy social media user ka. Nga tilaban-laban balda gid Sir Josil imo sa ninyo kaugatan ng korason, eventually kung magsigi-sigi ka dira tungod nilaban lang imo sa ninyo pungko. At least bisan pa no, may ara ka sa ginatawag part nga makaon sa ni mapasulod na garlic sa imo sa ninyo lawas kung nagatumar ka sa Santon Plus Gold capsule. Maliban pa Sir Josil, hindi malang garlic ang upod mo, ako nang sangkap sa Santon Gold capsule.
1: Oh.
0: Isa diri ang upod man sang garlic, amo pagid ang spirulina o spirulina. Makahatag sa aton inisang protein, may mga vitamina kag minerals, may antioxidant, makabulig sa aton sininga general nutrition. So ano naman ang connect sininga sa mga social media user Sir Josil? Pila sininga mga tao nga nag-spend long periods online, ang iban sininga Sir Josil hindi makakaon sa hustong oras. Ang iban si ni Sir Josil kung makakaon man junk food. Tungod nga timo katin nabangas ang tanaw dira, nabangas ang scroll o kung abang-abang dira sang reaction sa yasin nga videos or post dira.
1: Basi kung mamiss yung reward paghatag sa kahit may specific reward time allocation. Mambal nga ti may balatunan pakutan nito nga cashback anon mo ti na naglapse ng reward time. So ti ginabantayan niya karon lang ng pamahaw.
0: Daw mga verified gud ba? Diri sa ni Sir Josil nagasulod ang papelya sang spirulina nga makabulig kontribuer sa nutrients to the diet. Although hindi ni maka-replace Sir Josil sa balanse gud nga milsa, pero at least malang may pang piga-piga ka o kung may pang pian-pian ka, especially kung babad na babad ka sa social media nga upod man sa ahos Sir Josil nga sangkap sa ni may para ka sa heart, may para ka sa ni Sir Josil sa aton sa ni nga support sa aton general nutrition, pinaagi sa ni sa spirulina nga sangkap sa Santon Plus Gold capsule.
1: At least may reserba ikaw Dok Leo kung kinanglan sa lawas mo, no? Kung siging inom mo sa Santon Plus Gold capsule.
0: Correct Sir Josil, katindi man manigar nga sa mga ginabatsyag na ton subon Sir Josil sa kurason, sa diabetes, hypertension, hindi man aton manigar Sir Josil nga wa ilabot sa ni ang inactivity mo. Kagkun nga ang nangin less active o kung physically active ang isa katao tungod sa social media.
1: Kag kun imno ni mong Santon Plus Gold capsule before meal, somehow may ara sa ginatawag nato sa ninyo, ginasuppress niya nga ito sa ninyo tuman nga gana sa pagkaon, Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, nga ma-less ng aton sa ninyo cravings, kung mabuhin na ng aton sa ninyo cravings sa hindi healthy sa ninyo makalanon, Sir Josil.
1: Wow. So, tiyan mo na pinaka-importante, labi na gid kon ano ikaw, babad sa social media. Ang tendency mo sina, matambok ikaw. Labi na gid kun panginaon lang upod mo da, gahampang kada babad sa social media, pagkatapos tatlo ka sari-sari da karon ang ginapulutan mo bala Dok Leo.
0: Dilaban-laban ganun Sir Josil.
1: Oo, lain ang ginaduom pagkatapos sa lain ang ginapulot sang wala, lain ang ginapulot sang tuo Dok Leo. Ang tendency mo sana matambok ikaw. So makabulig ining Santon Plus Gold capsule, kay if in case mainom ninyo ini mga 30 minutes or 10 minutes before meal, somehow daw madula kag mabuhina na imo sini nga too much cravings, labi na gid sa mga unhealthy sining mga pagkaon.
0: Correct, Sir Josil. Kung hindi ka man makakaon yan, Sir Josil, sa ginatawag healthy nga mga pagkaon, ang pila sining ka mga ginatawag nutrients. Ngalin sa mga sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule, bisan pa ano, mapasudlan na to ng aton lawas.
1: Kagugalian ninyo kung gapangapi bala dokle. Pangapi ka mo Santhon Plus Gold, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Correct.
1: Kiti samtang naghampang ka mo dira, babad ka mo social media, ang tendency ninyo may ara na unay ka mo ginatimo, may unay ka mo dira nga ginainom.
0: Mm-hmm.
1: So make it a habit nga Santhon Gold Coffee Mix na lang. Hindi gani premium D3 Coffee Mix. Or kung gusto ninyo why caffeine niya, Santhon Plus Coffee Mix na lang kapihan nyo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kati mahatagan ka mo sa isang nutrisyon eh.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi nyo makuha kung ka mo sa babad na babad sa social media, may iban gani sa ni Sir Josil nga kaugtas ang mga ginikanan. Nagbugnaw na ang ginsukad nga kanon, ang utanon o kon ang sudan. Walang gyapon, Sir Josil, katindog dito sa tubang siya sa niya computer. O kon walang gyapon kabangon, kaya nagasigil ng gyapon, scroll, o kon ano man nga ginahimo siya sa niya cellphone, Sir Josil.
1: Kung kaysa sa niya may extreme nga pangakig sa mga ginikanan, sila niya ay sa Amerika doon ako naghalin sa linya, nakabalik doon ako, pagkatapos huwag ka pa yakahalinda.
0: Dasano ba na nga pagkauyaya?
1: Oo. Ang ibang sila, kapahirosalim doon ako mo. Galing mo ko naghampang trip to Jerusalem.
0: Tungod na yun na, Sir Josil, nag-ugat sa pagkabanga sa social media.
1: Oo, oh, grabe yung addiction subong sa social media sang halos kalabanan sa aton. Well, not exempt ourselves. Dalaman kami dira, pero kabalo kami mag-control.
0: Correct, Sir Josil. Why kita nag-kwansanin, no? Nag-single out sa ngon kasi, no, Sir Josil?
1: Mm-hmm.
0: Kabataan, hamtong, lakip na ang may mga edad-edad, senior citizen, Sir Josil. Hindi, Sir Josil, ini na-exempt sa addiction sa social media.
1: Mahal nila ko, no, budlay gani ko, no, kung maadi ko ng mga may edad-edad na Dok Leo, mula binagi ko na damo sa makitaan na bala nga, boss, siling niya, find singles near you.
0: May kanta nga daan, Sir Josil, nga ang gugma ko na sa mga tigulang.
1: Daw igi nga nagakamang. Bisan anon mo katikwang gakapyot sa balikawang. how about Dok Leo? Kinahanglan ko sa mga pariusinig ka pulao, grabing babad social media, gamay ang physical activity. Anong mahimo kag mabulig dari sa premium D3 sa may amoni nga sahi na sampag sinalayo, Dok Leo?
0: Kaya ang premium D3, Sir Josil, tungkol sa vitamin D3, nagabulig ni pabakod sa aton saring atulan, pabakod sa aton immune system, ma-maintain ang maayong pag-function sa aton saring muscles. Kag, of course, ma-prevent na ito ng vitamin D deficiency.
1: Mm.
0: Ang problem, balaan, Sir Josil, ano, sa aton saring mga tagparamati, nga kuni angot na ton sa mga heavy social media users, more, Sir Josil, indoors.
1: Oh.
0: Ang ilas sining alang way pa ko sa may nakita, Sir Josil, mo nagbutang sang kompyutera niya dito sa nagapatial sa inyo.
1: Kaga hampang sa cellphone niya ara sa to nga sang initan.
0: Correct, Sir Josil, kalabanan gani sa enclosed room gate. May mga madamol pag ganin ang kurtina ang iban sa ni Sir Josil. So butong balon kulang sa pasilak sini sa adlaw. Kay nagaresulta, Sir Josil, sa masami nga pagkakapoy. Muscle weakness, bone problems. Tiyang problem, Sir Josil, kung magsigi-sigi kita sa ni, baldagi kita eh. Hindi lang kurason, hindi lang blood sugar na ton, hindi lang kaugatan, lakip aton sa ni nga tulan, lakip sa aton sa ni nga kaunuran ang maapektuhan kag magbalatian tungod kulang kita sa exposure sa silak sang adlaw nga diri sini masulod, Sir Josil, ang papel sang premium D3 capsule.
1: Because of the presence of vitamin D, Dok Leo.
0: Correct.
1: So with the presence of vitamin D, mabuligan niya nga somehow ang inyo balang tulan, hindi dali-dali magabok. Ang inyo sini nga locomotive power nga ginatawag, the power to move bala. Muna gani, may libro nga what if ang tao kuno why vertebrae, why kuno skeleton, ano yan, tabo sa aton at ito mga ano kita guro eh, do mga linta, pwede kita ka deform if we want
0: do octopus man.
1: Oo. Kaigo kita sa gamay nga buho. How about, Doc, ang vitamin C? How vital ang vitamin C sa mga tao yang babad na babad sa social media kag daw gamay na lang yung physical activity.
0: Ang mga tao, balan, Sir Josil, nga babad na babad sa social media, masami yung nagka-stress, Sir Josil.
1: Oo.
0: Sa kung ano man niya kabangdanan, pero ang eventual, Sir Josil, nga resulta sa ni stressed. Kung kaisa may manayanaya ka man nga nawang sa nga makita pero agi lang. Kalabanan sa ni Sir Josil ang iban sa ni aburido gid. Kaya kung aburido kita, stressed kita sa syempre pagkababad naton sa social media, ang vitamin C naton Sir Josil sa ni mas dasig ang pagkonsumo sa aton lawas. Problem naton di kung stress kita permi, why man nagaproducer sa dugang sa nga vitamin C? In fact, why gid yan nagahimo sa vitamin C nga aton sa nga lawas? So diri sa ni Sir Josil, Sir Josil masulod ang papel naman sa aton sa nga sunthorn vitamin C. Kaya nga man, ang vitamin C, ang role niya sinin nag-support sa immune system pagpabakod. Act as antioxidant. Nag-abulig reduce ang fatigue from deficiency kung vitamin C deficient ka. Ti sa social media nga daan, Sir Josil, ara sinin anxiety, ara sinin depression, ara sinin social media addiction, ara sinin sleep problem. Pero ang vitamin C, Sir Josil, makabulig para nga masuportahan ng overall physical health. Nga makabulig man, Sir Josil, parang aton sinin nga lawas maka-cope better o kung maka-adjust adjust better with everyday stress nga may angot, Sir Josil, sa tuman nga pagbabad naton sa social media.
1: Sa muna importanteng vitamin C supplement, ang Sunthorn vitamin C, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: If you want vitamin C supplement, make sure it's Sunthorn vitamin C kay alkaline based. Na may nagapamangkot na rin, Dok Leo, sa linya panggabi ang akon nga duty, graveyard shift. Tapos na-notice ko sa linya, computer man akong permission niya ginaatubang pagkaagabala sila niya nagapalang mala kag nagaarikabo ang akon sininga panit. So anong mas mayo dere, Doc?
0: Ma-suggest si Sir Josil manami kun makatumar sa regularly kay kun gabi niya sininga duty. Pwede siya maginom sa isang Sunthorn plus gold capsule upod sa isang Sunthorn vitamin C. Pagkatapos, pwede niya tumaron, Sir Josil, ang premium D3 capsule iya sa aga. And then, damo sa mga factors, man nga nagamala ang panit, isa sa niya ang dehydration. Kaya base karon sige man babad mo dira sa imo sa niya trabaho para malabanan ni mo sa niya ang katuyo, kasi sige ka man sa niya turos ang caffeinated nga drinks. Nagapamalaman sa aton sa niya lawas kung sobra-sobra man ang caffeine. Pero ang punto lang sa ni Sir Josil, kung sa husto-husto lang ang consumption naton, may benefisyo ang caffeine sa aton sa ringa lawas. So isa nga masuggest naton, kung diba nag-inom ka sa coffee, why not try either premium D3 coffee mix or Sunthorn Gold coffee mix? Kay may nabalaan ko sa ni Sir Josil, gabalon sa trabaho, graveyard shift man siya. Gabalon sa sa ringa trabaho sa Sunthorn Gold coffee mix.
1: Kay kalabanan sini sa may mga duty kung gabi, may available man ang hot and cold supply sa tubig sa trabaho. Balon ka mo sang inyo sining mga nobla tumbler. Butangan nyo da ano? Balon ka mo kape pagkatapos ti timpla lang ka mo Sunthorn Plus Sunthorn Gold Coffee Mix. So, nigan eh. Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kaysa sa naandan balang coffee. Actually, suggestion mo lang nga ito. Pero kadamo, Sir Josil, sa nagbaylo na ako, nagsaylo na sa coffee, like Sunthorn Plus Coffee Mix, like Sunthorn Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix, nagumbisa mo lang, Sir Josil, sige na hambal na ito, nga solo suggestion mo lang nga ito. Pero sila mismo nakapamatuo din na ito, okay, magluwas nga manami na masustansya pa.
1: Kagang isa pa ang Sunthorn Gold Coffee Mix, may glutathione ka collagen, Dok Leo.
0: Isa pa gid sabi ta, Sir Josil, nga makabulig sa aton sa ninga panit. Though, ang pagtulog sang maayo, Sir Josil, isa man kung taring makapakondisyon gid sang aton sa ninga panit, no? Kaya nung taman galing kating imo trabaho sa ni panggabi. So, isa lang ang mga makapiyan-piyan, sinabsan paano, makabulig, like, kung coffee na malang ang imo sa ninga inom, like, para nga hindi ka pagtuyon, o kung para makasustain sa imo trabaho sang gabi, Sunthorn Plus, o kung Sunthorn Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, sa panit, mga concern, may benefit man. Kag pwede na ton, Sir Josil, masuggest nga kung na ginagamit niya nga habon na kung try niya maggamit sa habon sa ni like Sunthorn Plus Herbal Soap. Makabulig man na Sir Josil ano, sa panit na ton pag moisturize kag sa iya sa ni nga guya abi solamente sa guya lang yun o dalo naman sa liog pati sa pagsabon sa ni Clear Skin Herbal Soap iyang gamito niya, Sir Josil. Pagkatapos regular nga maginom sa ni isang Sunthorn Plus Gold Capsule kag premium Sunthorn Plus Gold Capsule kag Sunthorn Vitamin C, sa gabi ko naka-duty siya. Tapos sa aga niya ibutan sa radyo sila pag tumara sa isang premium D3 capsule.
1: Kay basi kung kisa pag malamalas ang iya sining skin bala sobra man ka singkal ang mga chemicals ang habon niya Dok Leo. Kung kay sa may mga sensitive skin man mo hindi malang ang puti ang may sensitive skin.
0: Correct.
1: Pati ang mailom-ilom kag maitom may sensitive skin man na sila.
0: Tama.
1: Nagamalamala bala kung hindi ikaw makasaho labi naging very very offensive ang iya sining mga ginagamit niya mga ingrediente bala tama naging kaisog ang mga ingredients sa mga chemicals so make it a habit niya santon plus herbal soap Dok Leo no santon herbal soap and then clear skin beauty soap sa ila sining guya kag liog
0: correct
1: okay ang isa dari Dok Leo is this sining mira permuta gamira-mira botam lang sini ano eh nagaluha-luha bala Dok Leo selingya hindi gid man ako pala gamit yung cellphone galing kay selingya mga ano pala ako 57 pero gagamit ako pero hindi gid ko tama ka pala gamit sa cellphone gamira-mira ang akon mata ano ang mayo kong himuon
0: tingi sa sir Jose lang masuggest na to para may direkta sir ng efekto sa selingya mata lutin kag zeaxanthin isa sang masuggest naton sana kag manami pagit ng updan sang beta carotene kun pro vitamin A nga ini pagkatapos vitamin E gid mismo pero hindi ka na mag-isa-isa sina Sir Josel ka basi mabudlayan ka karon maglibog pa ulo mo pwede ka makakadto sa butika kag magpamangkot og magbakal sa isang Visionex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon kun sa gabi
1: kinahanglanon gid ini sa mga nagababad permisa sila sining mga Socmed no Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, especially sa aton sa nga texter nga ti above 40 na bala. Maski nang lanon gid ang suplemento nga ginhungod gid yahimo para sa mata kasubong sang Visionex Plus soft gel capsule kag sa iban Sir Josel nga mga bataon pa. Balik kita Sir Josel sa problema nga resulta sa ni sang social media using tuman bala Sir Josel kay imbalance. Dira ka na lang babad bisan bataon pa, mabiktima ka lang gyapon sang imbalances. Hindi ka makakaon sa ni sustong oras. Kung makakaon-kaon ka man, junk food din mo siya na ginakaon, maglawa sa cardiovascular health, maglawa sa metabolic health, pati ang mata sa ni sa mga pamatanon, Sir Josel, posible man maapektuhan, kati ang pagbabad iya mismo sa pagtanaw sa screen, may direkta iyang epekto tungkol sa blue light. Isa nga makabulig man siya sa ila, dira amo ang pagtumar man sa Visionex Plus soft gel capsule.
1: Sila may bata ako, grabe pababad doon sila niya sa iyang cellphone, kaya naghampang siya pagkatapos sa sila niya hampang, ang iya nga mga tudlo aga reklamo permi gahibi bagani kon kay isa kay nagapala nakit Dok Leo.
0: Tindi lang pagpatumara bulong para hindi magsigi bilid sa cellphone. O kung kasakit tudlo ya.
1: Para hindi nakagamit tudlo no.
0: pero ang pinaka point ni Sir Josel ti ang repeated use bala. Amo ning problem sa ginatawag osteoarthritis Sir Josel ya, ang tuman kag heavy man lang ang paggamit naton sa mga parte sa lawas naton particularmente sa mga joints naton bala. Nagaaapekto ni may wear and tear nga nagakatabo pero ara ya bata ba Sir Josel siguro heavy gadget user gina siya.
1: Oho.
0: Kun nga ang nagapalanakit nang iya sa mga joints sa paggamit sa isang ginatawag gadget o kon computer. Try abi kay basi hindi man Sir Josel lustong yas ng nutrisyon eh. Hindi man bala what you call this mapakaon gid sa mga masustansya nga mga pagkaon. Kag hindi man ta sigurado kung pila ng edad sang bata kati bisan 50 ka na kag may nanay ka bata lang gyapon tawag sang nanay si Momo.
1: Ate laban eh. May lula kati mas bata pa gid apo mo.
0: So abi follow up kung pila ng edad si mo sa nga bata. Pero sa mga hamtong Sir Josel pwede maka inom suliton ko Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C especially kung heavy social media user ka. Kag kung ang pananakit Sir Josel nag-disturbo gid pwede makatumar sa isang cess the pain. Pero basi makaya pa man Sir Josel sa bulubanyos abi try anay gamiti sang Santhon Plus Herbal Oil. Kati manami iniya sa Santhon ang manami sa Santhon Plus Herbal Oil kay magluwas nga makabulig mas sa nagaumpisa nga pagpulo pala nakit sa mga joints naton even mga muscle pains sa naton dira makabulig pa Sir Josel palikaw sa ni sa mga sapat-sapat kaga lamok hindi kita nila mapalapitan.
1: Mulumasahi Dok Leo pag banyos mulumasahi on.
0: Correct.
1: Ang nagasakit yung mga joints kalabanan sa kamot man lang Dok Leo mo. Astam na ni sa siko kagabag aga.
0: Pero kung nagasakit, Sir Josil, gidasiin ko ng reaksyon sa sakit is medyo medyo masiling na ton nga sakit gid kon ginapislit, hindi pagpiliton.
1: Mm-hmm.
0: Dapat mild lang ka tama, hindi ba lang nagasiling ka daw na umul-umul kabla ko magpislit. Kaya kasi mag-ililihi man karoon ng bata, kaluluhay man. Hindi magpiliton kung tumanig ka sakit. Ginaliwat ko kung ako kinanglanon, gid nga patumaron sang para sa sakit. Pwede makagamit sang Cease the Pain.
1: Okay. Cease the Pain na may kitay habit niya, mag-store siya sa nga balay para kung kinanglanon, gid man ninyo. Kung kinanglanon na ha, may ara ka mo nga inugpain mo for pain. Sakit sa tutunlan, sakit ang ulo, migraine. Imnin niyo sang Cease the Pain kung nagid ka mo kagwanta. Ini tanan dakto lima produkto sang Yes to Health Incorporated mabakal sa suki niya sa lima butika kag pharmacy. Pamangkot lang kamo ha. Kag sa tanan sini kun may branches dara sa inyo sa Mercury Drug Store ara da Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's ha.

0: bukas inadera. Ara na pamtang ang clinic Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulu Street, atubang ina sang Midtown Hotel, sa City Proper, Iloilo City Proper. May libre again dira nga konsultasyon. Okay? Sa mga Wisang Store, kag-clinic, ang Yes to Health, sa suki ninyo sa inyong mga butika, kag-pharmacy. Ang isa dari, Dok Leo, tikon mag-amoni, heavy user. Hindi lang kabataan na, pati mga soltero, sini kag mga tigulang na ganin, Dok Leo, doon nagkaka-addict na subong sa social media, sa cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Actually, ina nag-reduce ang inyo sininga, tawag bala nga, personal sininga, pakipag-relasyon sa inyo sininga, miyembro sa pamilya. Especially sa mga lalaki, sa asawa nyo, sa babae, bana ninyo. Kung kisa kapangimo na lang gani na ang isa kag isa, nambalmayo pang cellphone sininga, kay kada bugtaw mo, kuhit mo dayon.
1: Mm-hmm.
0: Selenya, rin naging ko sa tupad mo, hindi ka gani selenya kakuhit sa akon.
1: Mayo, pag hindi ko lang sa radyo, silang manok kag cellphone mo.
0: Oh.
1: May same thing in common.
0: Mm.
1: Singko te ano yun na, siya ginahimas.
0: Pero sa mga katulad si ni Doc Leo, mapukaw ay han ang gana ni Mister if in case nga, daw almost addicted na siya sa no, social media.
1: At dito ang isa sinang pinakamahimot, Sir Josel, dito marigid sa sangaton sa nga ultimate trio, suggestion na ton.
0: Mm.
1: Para ang coping mechanism niya, bla, Sir Josel, bisan paano, hindi matamaan ka imbalance.
0: Oh.
1: Pagkatapos, Sir Josel, ti ang distraction, balang focus mo sa naefektado kung heavy social media user ka.
0: Mm-hmm.
1: To the point, Sir Josel, ang inyo sa nga intimate nga time mag-asawa, maging efektado na.
0: Oh.
1: Duhay ka na gana kay Mrs. ang ara, nag-istubang mo, pero mas ganahan ka dito iya sa social media sa makita mo itong mga nagapugati.
0: Mm-hmm.
1: Or kung ano man ang ginahimo nila dito. Ang isa, Sir Josel, na makabulig, ano, parang nga ton, sa nga tawag panghuna-huna mental health na to bisan paano makondisyon, Sir Josel, na divert makita tungod sa ginatawag stress, tungod sa 2 months sining pagbabad sa social media. Ang makakaklabo was ka, Sir Josel, may positibo sining benepisyo dira eh.
0: Oh.
1: That's why kadamo sinisang iban nga doon na apektuhan ng ila sining sexual performance tungod nga masami kapoy, masami stress na umpawan, Sir Josel, sa paggamit sang turbo dietary food supplement kay ti maka kaglabo huwas ka ang iya sa ni mayor nga mga sangkap.
0: Amo na ganing no, hagan-haganan nyo lang gid ang exposure sa social media, kaya rin ay lang gid ay ang baluntan lang gid abi no, maglabot sa punto balang ti nami man pamatyagan yung galabing-labing kamo si Mrs. mo, sige bukad di sang social media ya.
1: Amo man si
0: Mister. Oo. Oh, mahambal nga karon ma istorya pa si Mrs. mo, si imo bala. Kun kaysa ma kung sa dala naman lang na kutso-kutso, pagkatapos, sige ka bukad ya ka social media mo ikaw,
1: mm-hmm,
0: eh, lain na ilang ka mo buot pagkagasin na sigurado, sa paranay ka mo lukso, sa balay, nga huay ka pamahaw kagkapangapi.
1: Tungod nga ti, isa, isa, burido mo.
0: Oo, kay ti mahambalang isa, nga siya kagabi, siling niya, naano man siling niya, nga hulid ta si imo pagkatapos, siling niya, sagit ti mo kukuit yo sa Facebook mo. Pagkatapos sa isa man mambal nga ka-istorya tapagani sa ilinga, sagit mo makakuwet cellphone mo, tig-ang kada. No.
1: Pero hambal sa kilala na ton, Sir Josel San Joaquin.
0: Mm.
1: Siya bisan na hindi man ta tuman dahil kagwapo, basta ang tindog tiso.
0: Arad ang turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving-loving niya. Alang-alan na tas tiyempo. Thank you again ha sa inyo sa pag-upod. Sa ato sa inyo pagparagad sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang sa inyo parting words sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Sa ano man nga ginahimo na ton sa ton sa inyo kabuhi sa pangadlaw-adlaw, lakip sa ton sa inyo mga pangginawi. Pinaka-importante para na kita sa inyo madula sa husto sa inyo banas. I-maintain na ton sa inyo ang balanse. Bisan pa sa paggamit sa social media, husto nga paggamit mayara kita sa isang bintaha. Kag kung may mga time, hindi kita makakaon permi sa mga utanon, laswa mga prutas, ara ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, nga makabulig pian-pian, hatag sa aton sa dugang sustansya, nutrients sa kinanglanon, nga hindi naton readily and always makuha sa aton sa mga ginakaon. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin, aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihang tanan, kaysa nupasigada siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat.

0: sa ito sa ring partner, ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant si Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banyas, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod yung talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayumay na balaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: With McSaver Sulit.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
16: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ah, dali na. Santone
3: Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
3: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminuria.
9: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
13: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
13: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
13: Sister pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sister pain.
10: Magbibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kapagabaran ng Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy sa akon mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Diet na kubuwas ah.
10: XFM.
19: Katropa mo!
9: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras, XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katropong Mo Station, Les 2:09.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Hindi, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakarinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
8: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: extra sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: good afternoon semua. Kita dapat datang dengan pembatina ketutor kasi XFM 100.7 Raja Petrol Ila-ila ang ketropa mo. Good afternoon, mirengi hapa semua. Kita dapat datang dengan pembatina 7 afternoon mga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga ketropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network sa ilang mga cellphones. Good afternoon sa inyo tonight. Mayroon nga hapon. Happy, happy Wednesday. Today is Wednesday. It's June 3, 2026. Oh, kadasig lang mga katropa, June 3 na ta. We are on the third day of June so far. Kamusta ang aton nga June? Kaya pa ba mga katropa? Kamusta ang aton nga hapon, ang aton nga Miyerkules? Medyo nagagulugal om, subong nga adlaw. Pero ambot lang kung maulan. Pero so nice to. Daka namin asang tulog ta, bisan adlaw man or gabi. Kiti, malamig na siya. Hindi na siya, ano, hindi na siya mapaan. Hindi mo nagatulog ka, tapos mabugtab mo ka pala malhas, imuliog, imo mga kailok-ilokan. Experience yun ah, ang inyo, na mga hita. Or ano, or ang kilala ko lang. Oh, mayo nga po na sa mga kitropa na naton nga nag-shesta pa subong, mga nagatulog pa na subong. Mga kitropa na naton nga nag-inat-inat pa sa inang mga kalawasan. Mga estudyante na naton nga tipila na lang kadlaw. They only have 5 days left before mag-klase. So hala, bira silpon, hala, bira ML. O di ba, hala, lagaw, di kong diindid to na. Kaya tinapit na ang klase, mga katropa. On a Monday, or on June 8, yes, it's on Monday, klase na nila, mga katropa. Nakapa-enroll na ba ang lahat? Enrolled na ba? Naka-post na ba lang, or naka-notes na ba lang, tanan nga, finally, enrolled on. Or wala pa. Ang ibang mga colleges, sa mga college students na ito, nagpapirma pa sa inyong mga clearances. Kamusta? Tapos na ba lang inyong clearance? Okay na ba? O, nabayad ka mo sa action? Kaya wala ka mo nag-attend sa kung ano-ano nga program sa inyong eskwelahan. Amo na sa college, no? Nagbayad ka sa action. If wala ka nag-attend sa mga activities sa eskwelahan, ginabayaran mo na. During sa pag-ano, sa pagpapirma clearance, kidaan may attendance na ang student council sa inyong college. Kung nagtambong ka sa mga activities sa inyong eskwelahan, oh, especially mga parangal, mga hinampang, di ba? Na-experience mo na nabayan ka, ay, ikaw, galiang ano sa tono. Ano kagaliya? Student council, kagaliya sa inyong time. Ha? Student council sa inyong time?
1: Nakagi ko student council.
0: Oh, te.
1: Pero, ano to?
0: Kamamangkot. Ang kita mo, lost sa yambot. Ah,
1: bago lang ako, kamamangkot
0: lang kung nakagi ka student council sa inyong time.
1: Oo, kagi ko.
0: O, te, diba, ang mga estudyante, gina-check nyo ang attendance and then at the end of the semester or at the end of the, at the end of the semester, nagabay ng mga estudyante, diba? Sang kung ano-ano nga fine, kung wala naka-interest sa mga, o, you know, nakatambog sa mga activities. Tapos, ang ginabayad mga ketropa, it's either ng mga kagamitan sa sunod sa student council. Just like mga hapon. Mga hapon nga powder for panilo in case of ano, mga ano, o basta mga, or mga supplies, mga band paper, mga muna, tsakto.
1: Muna ko mga very good ka sa una.
0: Tapos da kaga print sa imo nga, no? Sa imo ko project.
1: Uy, why? No, ginabooking, yung mag-git ko yan, no?
0: Kudagani, Kristo mo, ha?
1: Why ko na iya? Kayo balaan mo ako. Very ano ko yan sa una. Good boy ko yan sa una.
0: Good boy, da.
1: Gagwagit ko na iya para magpa-print.
0: What man? Eh, sa inyo wala apartment pala. Diba, two-story yung apartment? Diba, dila sa may likod ana Rose building?
1: Grabe, kagaya dyan ako. Ginabooking mo kayo yan, no?
0: Wala ka na
1: Paano mo niya nalaman?
0: Ah, friends, bala kami ni Manong. Diyan sa may BMG, ginabantayan niya kanda.
1: Sabi ko, friends ka mo ni Mom, ano?
0: Oo, ni Mom.
1: Siya gasugin.
0: Kung ka isa. Oo, pero most of the time... Most of the time, hindi ko siya makita. Charot lang.
1: Mga lubrahon sang ano sang una ah. Mga very good nga mga estudyante,
0: diba?
1: Mga huwaran.
0: Wala basta ano, basta ano niya, basta college. Pero kung elementary ka, ginapakanta ka sa impuestra. Ginapasaot. Ang buto ng trips mo may stress ang elementary man. Nga kung mag-check sila attendance, ginapasaot or ginapakanta ka na or ginapasaulo ka sang ano sang ano na gani? Panunumpa sa matawat ng Pilipinas. Or ginapakanta ka, ano?
1: Yung ahim.
0: Ang lupang hinirang. Wala. Tapos kagi nga nagpapirma. So, may social science ka mga, ano, nga subject.
1: Subject,
0: Oo, diba, ano? Bakantahon kayo sa WPSU here. Oh my God.
1: Ginapamemorize ka, ginapakanta. Diba? Hindi,
0: edip. Kag pala, ano ka, ano ka to nga year? Fourth year? Tapos na pala. Ay, hindi ka na fourth year. At second year. Kasi ang mga minor subjects sa second year.
1: Wow.
0: Second year. Pakantahon ka sa game sa eskilahan. Tapos pilalang kalinyang nabalaan mo.
1: Ambot kang subong. Sige pa na.
0: Ambot. Akit yung social science ka na.
1: Magpaano?
0: Tapos kung hindi ka kabalo nga malo. Yung second year na ka mo. Hindi ka mo kabalo sa game. Na ano-ano lang. Hindi ka mo. Ay, lipsync. Na lipsync lang ka mo. Wow. Ay,
1: subong be.
0: Ano? Isa lang ka phrase, isa lang ka linya, isa lang ka ano.
1: Sa chorus so, lang ko.
0: Ako man. Dira lang na nawalaan ko.
1: Pero sa high school lang muna, itandaan ko pa yan.
0: Ay, wala kami yung himya. Dito. Ano lang eh, ang municipal beer?
1: Meron.
0: Sa ulo ko pa yan. Gusto mo pinakamanwa sa ulo ko? Ng municipal name.
1: Sige.
0: Gusto mo pati pa iya sa syudad?
1: Sige.
0: Charot lang. hindi man nga sa ulo, ano, pero nga mo na, bala, pamangkota, nga mo na, mga maestra sa to, sa elementary, no? Like, pakantahon ka, or iba pa, ano, kada isang panunumpa sa watawat. Oo, dapat sa ulo mo na. Or, paisipon ka. Kung grade 1 ka, paisipon ka sa kwan. Yan ka-firma na pala clearance. Ang ano, sad ko, ang grade 1. Paisipon ka. Or, kung ka-isa, may times pa na. Di dapat, ya, maano ka, gedi ya. Muwian ka, kaya mo kapilila sa likod mo. Ahay. Or, di gani, pag-abot mo grade 3, paspilingon ka da.
1: Matintog
0: ka, tapos mas spelling ka sa atubang ni mam mo. Spell necessity. Yung kada?
1: Necessity.
0: Necessity. Emergency.
1: Emergency.
0: Niyo na lang. Emergency, tabang ikuti.
1: Ayaw mo na mo kaya parts ang quiz.
0: Pag-abot naman sa high school, kung hindi ka kapaninlo, hindi pagpirmahan, hindi mo clearance. Dapat maninlo ka, anay. Ako na mga estudyante, kapaninlo after klase. Tapos pagbalik klase, may brigada yung eskwela. Pag-idya. Diba? So, dapat manilig-nilig. Kada magalbot, kada hilamon. Magpinta-pinta, kada or magtarapo. Kada, ang blackboard na daan, ginatapuan isang basang at nga tawel. Wala ka muna kayo naka-whiteboard.
1: Kamu na sa una, wala kang nagapaninlo.
0: Okay, private mo, school ka muna.
1: Hindi, ang mga boys sa una, manugsagob katubig.
0: Ay, nagsagob.
1: Ang mga girls nang yung gapaninlo sa sulod classrooms.
0: Ay, doon.
1: Oo, tapos kami ang gasagob tubig para sa CR.
0: Amuna sa to sa high school, maninlo ka na dapat maninlo. Maano ka na, mang map, mang ano, mang nilhig, maninlo CR, mang trapo sa mga bookshelves, amuna na. Kung close ka mo sa maestra, sige, ubra, yan na, wakal-wakal. Kasi ito pa niya, mamo, pero mahina bala mo. O, diba?
1: Sabi, ang ginaano sa una.
0: Kaluloy ka lang yan kung hindi ka mo ba, ano, hindi ka mo vibe sa imo maestra. Pero kung ako maestra, bisan vibes pa tayo kay, dapat manilhig ka gida iya. Karoon, okay, ikaw lang yung manimpulo sa akon. Ako yan, hindi ka pulo sa imo.
1: Kung iba na ginahimo pa nga messenger.
0: Ang iba nga napabakal sa guwa.
1: Bakli to, anay ka sa drinks.
0: Mga papirma, ako mam sa guwa. Ay, bakli ko to, anay sa kanong biga. Pirmahan ko lang kung makabalik. Ang ending, pilagal, iya ka sugo. Iya ka layo gali. Pero ti at least, parang duma na lang ang last ko na nga bulig kay mam ka mag-graduate na ko or malain ang ako ng year next year. Diba? O, oh, ano mga experiences niyo? Ano ba lang yung mga experiences niyo mga katropa when you were on elementary, high school, kag-college sa pagpapirmas ng clearance? Kaya subungan, katropang Gen Z, mag-start na ng ibang mga colleges sa pagpapirma clearance kaya amat-amat ng graduation. Diba sa mga colleges, tabi sa syudad, amat-amat nakapatigay na sa graduation ceremony ang ipila ka mga universities.
1: Kaya
0: amat-amat na ni...
1: Speaking sa bunggalang graduation ka, ano ko?
0: Ano?
1: Utod ko.
0: Sa diin? Oh,
1: congratulations lang kay Chris Allen.
0: Ay, wala. Sa... Kayo nagpuli, ya?
1: Wala.
0: Di saya how? Dito
1: sa... Ano, sa Auckland State University.
0: Ah, dito saya sa... Ay, kay siya galing tagapagmana ng Washington.
1: Sa mga graduates sa bang sang ano, Auckland State University, sa Kalibo, campus, Kalibo ni ang ano mo. Oh, doon lang kung sa New Washington may ara ng graduation man sila. Pero
0: nga may ano man dito?
1: May New Washington, may okay. Banga, kag may Ibahay campuses.
0: Diba? Wala niya kailanganan na siya.
1: Kung doon muna siyang west dito sa Auckland. Auckland State University nga mga graduates subong. Mm-hmm. Congratulations, kids. Senior.
0: Congratulations mga katropa. Din ta karon sa gabi may feeling kong mga graduates nga iban, may mga talabag nang handa.
1: Laban.
0: Siyempre, taga-aklan ba naman? Diba?
1: Grabe. Kaya ako nag-puli kay, ano?
0: Kay, hindi ka malapag pangayuan niya, ah?
1: Oo.
0: Balaan niya wala
1: yung
0: sitwasyon.
1: Hindi pangayuan niya, gito
0: kami. Balaan niya wala yung sitwasyon.
1: Ako nag-away ko nag-puli.
0: Ako nga, kapainugatag ka.
1: Atagantay.
0: Atagantay, pilagid man,
1: ano? Ano gusto mo, ah?
0: Kaya, balan ka. Malakadamo na siya, ano? Damo na siya award.
1: Gusto ko motor.
0: Ate. Ate,
1: motor lang ano sa ano ah.
0: Motor sa tubig.
1: Sa tubig.
0: Charot. Oh, congratulations sa mga katropa naton ang nag-graduate sa buong mga aton mga students na nag-graduate sa buong mga katropa. May you have the easiest journey after, shout out, after
1: West mo sa buong, diba? West.
0: Ang buong sa buong?
1: Recognition pa lang nila sa buong.
0: Parangal, I think.
1: Oo, parangal.
0: Sa iba nga, sa mga colleges. Okay, congratulations. So, graduates this year sa school year 2025 and 2026. Yeah! Good luck on your journey after graduation, mga katropa. Umayong hapon, good afternoon sa mga katropa natin na nagpamati sa atin this afternoon sa ilang mga radyo sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin na nagpamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tonight. Kamusta ang inyong Miyerkules? Oh, Miyerkules na katropang Janzine.
1: Yes.
0: Sa mga katropa natin, yung birthday today, June 3, 2026. Happy, happy birthday sa inyo tonight! And happy, happy celebration! Kabay pa nga happy gidman ka mo this afternoon and yes. Kabay pa nga many more birthdays to come pagid ang may ara ka mo mga katropa. Oh, mayad-ayad lang na nga pag-celebrate. Mayad-ayad lang na nga pagtungga-tungga kung may tilonggaon ka mo. Diba?
1: Wala man ang inuganda. Importante buhi.
0: Yes, importante nagdugang ang edad. Ang importante, we are alive and kicking mga katropa,
1: yes.
0: No? Happy, happy birthday lang na sa inyo, ha? Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. Mayong hapon sa mga katropa natin sa Dika May Eatery, sa Kasha Eatery, sa 3S Eatery. Mga katropa natin na nag-upod sa atin sa may Dika May Eatery. Hello? Mayong hapon lang kay Mommy. Hello, Mom! How
1: Hi, Mommy!
0: Good afternoon lang da, ha? Kag sa mga katropa naton sa may 3S Eatery, mga nagapaniaga pa lang da. Hello, hello, hello. Mga katropa naton sa Acacia Eatery, kag sa mga taga Maywise Bukuhan. Good afternoon sa mga katropa naton nga nagapang buko, nagahigop sa ilang mga saburosong buko. Good afternoon da sa inyo tanan. May ayad gid pagpamati sa ating program this afternoon, X-Rated sa X of M Philippines. And of course, sa ating mga Facebook Live viewers on our Facebook page. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good afternoon sa inyo tanan. Good mayad-ayad ng hapon sa mga katropa natin nga nag-upod sa ating Facebook live streaming. You can comment your greetings mga katropa. Mahimugid ka mag-comment sa ating Facebook live on our Facebook pages. Once again, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline number 0950975-6970. Again, 0950975-6970. O, ikaw, katropang dyan, Zine. May mga greetings ka ba dyan?
1: Oh, good afternoon lang sa tonyo mga katropa. Siyempre, diraman sa may Molo Kapihan. Mm-hmm. Kay Cap Butch Florentin, siyempre, as always. And kay Cap Pato Kim Sing. Mm. And of course, kay Cap Ising Villanueva. Sang Cap Ising sa Pansit Molo. Good afternoon,
0: good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Mm-hmm. Oh, kamusta na dang Molo Kapihan? Daw wala na to nakalaga nagaw. Kamusta na ayhan? Ang mga taga Molo Kapihan, ang mga nagapangapeda, good afternoon lang na sa inyo, tanan. Yeah! Oh, enjoy lang na sa paghigop sa inyo mainit kag malamig ng mga kape. Oh, pwede ka na kadaan maka-ice coffee or ice coffee. Hot coffee. Mm-hmm. Oh, diba? Mayong hapon lang ha sa mga katropa na natin. Enjoy lang sa inyo nga pagpulupangapi mga katropa.
1: Ice coffee tapos mainit nga Cap Ising sa Pansit Molo. Yes. Sakit mundo.
0: O, din ka pala. Gusto mo ba ang mainit na hagod sa iyong tutunlan? Mag-order lang ng Cap Ising Pansit Molo. Oras natin mga katropa 28 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras ginagawa sa inyo sa Something Plus Gold. Southern Blast Gold, yung masimang Agustina, ang palay malunggay garlic ag spirulina ng produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa atin ika yung lawas, silabi na sa atin nga mga katropa nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe in non, FDA approved, kagal certified, available in all leading drug stores nationwide. May mga ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yon Street, Barangay Arroyo, Iniilo City at Tuwang Sang Midtown Hotel. Mayong hapon na sa ating mga Facebook Live viewers, mga nag-upod sa atin kay Sir Stanley Cirilo. Good afternoon. Kape kita, mga kape kita. Mas mga katropa natin na mali Sir Stanley Cirilo. Kapangapesya ko, no? Mayong hapon na sa mga tagas, mga Cirilo family by MJ's 10 Gaming 01. God bless sa mga. Thank you, Sir Stanley Cirilo. Ha? Sa kay Liazar Caspilio. Hello, katropang air. Watching live from Antique.
1: Uy,
0: mayong hapon lang. Kamusta mga taga-Antique? Tanga mga katropa.
1: Hi, Antique.
0: No, good afternoon, good. Kay Sir Jet Tibaga, good afternoon. Katropang air, pa-shout out lang sa Amon D. Nagapangapi sa higad sa bye-bye. Shout out lang kay Ma'am AJ Bordon. Thanks, guys, sa pagbasa always from Barangay Bayang Ahoy.
1: Oh. Yes.
0: Ha? Angelica. Si Angelica. Angelica. Sin una? Sa? Angelica. Ano? Nakibot.
1: Nakibot.
0: Nakibot man ko. Ah. Abi ko ang kilala mo itong taga-kwan si Angelica. Diyos ko, Lord. Sina, sa? Nag-send? Uy, abo.
1: Gamayan lang ko nakahambal ba? Ay, nako.
0: Mayroon ako na kay Angelica.
1: Wala gyud ba lang warning. Pasi makahamon, no? Makahambal ka na din.
0: Ay, Diyos ko, mayo lang. Wala ko kapang ano ba?
1: Shocking.
0: Abi ko ang kilala ni Katropang Romel nga taga Bayang Ahoy, si Angelica ngalan. Diba nagambal sa ligat nga may kilala ka to nga taga Bayang Ahoy nga gabaligya to. Ano to?
1: Kilala ya ko na to.
0: Kilala na to ni ano ni Katropang Jet.
1: Oo, balang niya.
0: Ako sino nga gabaligya lamay. Okay, good afternoon ha. Sa kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon man. Kay Ma'am Robilin, good afternoon. Mayong hapon, get always watching. Oh, salamat, Ma'am Robilin. Sa kay katropang Team Real, happy birthday kay Pakas Matthew Paco. Oh, good afternoon. Mayayad ngayon kahapon. Te ano, katropang Team Real, anong ganap da? Oh, sana'y malasing kanya, eh, no? Balaan ko amo malang sino na siya mo. Balaan ko amo malang ang ginalagas ni katropang Team Real ang sanay malasing niya.
1: Malasing.
0: Oh, sanay malasing ka. O, oh, diba? Oh. Amo nang gusto, yanaan. Mayong hapon lang dahas sa mga katropa naton ni katropang Team Real.
1: Si Ma'am Robilin ni sa ano ni sila? From Barangay Suwa, San Junicio.
0: Uy, ngayong hapon ha. Good afternoon. Uy, great pag-ida ka tropang dyan, Zina, yung mga kaupdan. Ang imong pag-ida mga kilala, sa, mga ano? Friends mo na ang nagapamati.
1: Sa Conchita, ano kayo na?
2: Hindi sa Conchita, sa Suwa.
3: Hacienda.
2: Hacienda. Hacienda Conchita sa Barangay Suwa, San Dionisio. Good afternoon, Gid. And of course, good afternoon man kay Ma'am Rowena Manuel.
3: Kay Angga.
2: Dra sa ano? Sa
0: kay Sir Cano, kay Angga.
2: San Carlos Anilao.
0: Oh, mayong hapon. Mm-hmm. Sino pagito?
2: Si Ma'am Rowena Manuel. Good afternoon lang ah. And of course, good afternoon man sa pamilya Tirador dira sa may Barangay Kamalig Haro. Always si nagapamati sa ako. And ano ang pamilya Galliardo. Good afternoon man.
0: Wow, damo kaya kilala
2: sa Kamalig. Mga ano to na, mga listener
0: taga Yes, sila mga ano, mga
3: to.
0: Solid katropa.
3: Kilala sila to.
0: Kilala sila to, Bilog.
2: Ano eh? Duwa ka household guro.
0: Nga, duwa ha? Kadamaan, when sa household, to ka mamati sa doon.
2: Basta daw sa ilang ano, compound.
0: Isa ka village. Village talaga.
2: Siguro mga ano, mga pulo.
3: Pulo sila, no? Sa mga pulo
2: sila, no? Mamati na.
3: Wow. Kaway kita sa Surbi, man.
0: Nakamukas.
2: Ara.
0: Nakamukas sila.
2: Ara.
0: Ara ah.
2: Ara.
0: Ara ta. Ara ta.
2: Gina nga ano na gani.
3: Thank you.
2: Nagapanimbang na gani. Hindi pa lang alang na.
0: Do pala malhas kung kay katropong Rumen.
2: Nagapang lang alang na katropong Rumen.
0: Napo pala sa ano pala sa Libertad. Wala may kapamati. Pinabalada mo pala.
3: Ang pumati sa amin. Ang bot.
0: Ang bot sinunan mo. O, mayang hapon na naas na matagpalamati natin. Enjoy lang sa pag-upod sa ating program. X-rated mga katropa. Sorry, what if you have your liwatabi basa? Matthew. Paco. Ano na siya? But I think my guess.
2: Basta may lain naman.
0: Ikaw may basa, may kanadlo ko. Ikaw may basa, nasiga nga basa. Aryo?
2: Ito wala man.
0: Pakas, Matthew, Paco. Ano?
2: Wala man, di ba?
0: Sorry. Sorry. Ano, Tim? Tim, naiiihim ba na to? Di, ano, ibasa, liwat. Ikaw da, basa. Ikaw lunggot siya.
2: Ah, may nabasa na.
0: Pakas, Matthew. Ano ba?
2: Ano, wala man.
0: Oo, oh, gani. Tiging greet man gani. Tiyan mo siya ay. Liwat, tabi basa, ambalya. Buhol siguro eh.
3: Hindi ba si Wadi ang hati ang
2: Palaan ko na.
0: Ano? Dali, ayam ba?

0: ate, pero lain ako mausahan. Gani. Safety ah.
1: Lain, lain. Why na gets?
0: Si Tim.
1: Katropang Tim Real, nag-loading siya.
0: Ha? Hamag ko pa na.
1: Ha? Ano? Happy birthday lang ah.
0: Happy birthday lang lang siya. Sinawala siya. Palagi ka mga sangka formalan sa kaboy. Ay, Diyos ko.
2: Ha? Mambita.
0: O, si ma'am?
2: Bita.
0: Bita?
2: Magang ba na yan?
0: Palaan ko na iya. Ay, nagayin.
1: Regards lang sa iyong mga pakas.
0: Ay, Diyos ko, kaway pa nga nabusog. Kamasang hangin sa mga hapon. Regards na sa pakas mo. O yung hapon na sa pakas mo. Ay, Diyos ko. Ngayon, hindi ko nakagets. Yaman, ikaw nakagets mo yao. Kaya mukha man na.
1: Hindi man. Tawa. Kung anuhon mo gidya eh. Kung pinsaron mo gidya eh.
0: Ha? Sino? Ay, makamba. Kita rin sa ilain ng words. Ayam po. Ano mo? Gusto nyo?
1: Damo. Damo ka pa da.
0: Kumala sa kagjak togin team. Oo.
1: Katropang team Real. Damo ka pa. Damo ka pa da pa kaisa.
0: Ayun, but
1: buwas naman.
0: No, balik ka tropang Jetty Baga. May pamangkot yung katropang may pamangkot yung katropang Romel. Dilapan mo para magdanlog. Pistit-pistliton mo para magtiskog. Ituon mo. Ituon mo sa buo para mag-igo. Karon lang na X-rated question na nanadlogo. Ang sakit ako nulo. Ano ni man? O, Danica. Karon na X-rated question na ito. Ang katropang Jet Hibaga. Okay? Hindi kaya sa nga kung head. Ano ni man? Ang sakit pa. Ulo ko sa ano ah.
1: Mahina signal subong.
0: Oo.
1: Ano nyo lang hinahinayon nyo lang?
0: Sakto na karon ni katropang Romel. Ikaw, iyang hinapamangkot. Ya. O, hambal ya. May pamangkot ko, katropang Romel. Dilapan mo para magdanlog. Pistit-pistliton mo para magtiskog. Ituon mo sa buo para magigo. Ano na siya?
1: Hilo?
0: Karoon pa na ganit,
1: no? Kaya, na, sinabat na.
0: X-rated question na lang, mga katropa, ha? Lala, pag-itambal yan. Later, mga katropa, ha? Later, i-ano ta siya, ipamangkot ta siya sa mga katropa. Tagali pa minsan rin yun na ikaw, team, para may pulos ka, sabtang pamangkot. Para may pulos ka, gidya. Sabtang pamangkot ni katropang, ano, ni katropang Jetty Baga. O, ato na lupot ng hibaloon later on ang inyong mga sabat, mga katropa. Okay, Ma'am Robilin, kadlalan si Ma'am Robilin, ho. O, karoon na kay katropang, eh. Karoon, o, sabtang nyo, dahi ipang lista nyo na tanan yung sabat, i-comment nyo na tanan yung sabat kay basahon ta later on. Alright? Bukod kitra pa oras na, ano yung sugpon mo, dali?
1: Sala ng hilo.
0: Kina-answer na na siya.
1: Ma'am AJ, sala ng hilo.
0: Okay, Ma'am Maria Grace, good afternoon. Kag sa ibang pagid natin, ha, ng mga kitra pa listeners and solid supporters at mga taga-taxi patrollers. Mayong hapon sa inyo tanan. Halong-halong gid sa pagbiyahe, mga nag-upod sa aton. Halong gid and keep safe, mga katropa, ha?
1: Si Ma'am Maria Grace Madarico.
0: Oo.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Mayong hapon. Yeah! Salamat kid ha kay Ma'am Maria Grace na nag-upod sa aton. Kasi sa ibang pagidad ng mga katropa na nag-tune in. Thank you so much, kid. Oras natin mga katropa, 40 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadalong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, si mas routine, para ka routine, vitamin A, kagsaya santin. Nga produk to sa Yes Health Incorporated nga makabulig sa atin mga problema sa mata, kangay sa cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop e-search ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubangsang Midtown Hotel. Honest mga katropa, 9 minutes before 3 in the afternoon this time, mga katropa, or 11 minutes. Oh, diba? Ano na rin hambal ni katropang, ano, ni katropang AJ Bordon. Ay, ambot. Ah, karun ka lang na pong basahon. Ay. Honest, well, kita pa 41 minutes after 2 in the afternoon this time. Mag-pause kita na for some commercial break. And when we get back, atong pagatam niya won, atong pagabasahan ng inyong mga sabat sa an X-rated question. Ganito tuk lang sa X-rated kay man magabalik pa kita at rigid lamang sa X-FM Philippines.
3: X-FM.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako suggest isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanagawa

0: Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabis sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
7: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

Mga kitropay na, gabalik ang X-Rated on Sex FM, 52 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix, si Miss Mangosteen Moringa, kag Soya Powder Drink Mix, ang kape.

0: nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa atong ikayong lawas sa labi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Sunfone applies coffee mix effective safe in non FDA approved kag halal certified available in all leading drugstores nationwide. Mahimo pa bakal sa Shopee kag sa TikTok shop available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yolo Street Barangay Arroyo Iliila City at Ibang Sang Midtown Hotel. Ngayong hapon sa ating mga late tuners, mga bago lang bukas ang ilang mga radyo kang nag-upod sa ating program X-Rated. Hello, hello, hello, and welcome everyone! Good afternoon, Sakay, Sir Reynaldo Abeto. Mayong hapon, and katrapon Gen Z, and all the staff of XFM 100.7 Iliilo. Thank you so much, kid. Alright, mga katrapon, this time, oras natin 54 minutes after 2 in the afternoon for our X-Rated question, sponsored by Sir Jet Tibaga. Sponsored by Sir Jet Tibaga, ang iyang pamangkot, mga katropa, our X-rated question this afternoon is, di na to siya. Dilapan mo para magdanlog, pistit-pistiton mo para magdiskog, itoon sa buho para mag-igo. Ay, te, anong ginanginit-ngirit mo, Dr. Ponjan Zin?
1: Hey.
0: What comes into your mind? I'm always on the night, na.
1: Basta hilo ako sa bat, yeah.
0: Hilo ako na yung sa bat ang hilo. Yan na una, kuya Simo, 1 millisecond.
1: Hindi.
0: Kuya, una. Kuya.
1: Ma-replay pa tayo, ma-replay.
0: Sige, be, bustutan ko motor mo or ako una.
1: Sige, ikaw na lang, Gani.
0: Sige na.
1: Woodline na white.
0: For our X-rated question this afternoon again, mga katropa, sponsored by Sir Jet Hibaga. Dilapan mo para magdanlog, pistit-pistliton mo para magdiskog. Ito ang sa buho para mag-igo. Ano kaya yan? Ano na siya? Ano na siya? Ano yan siya? Oh, hambali ka na pang AJ Bordon Hilo. Hambali pag ita kagtakot. Dagot, niguro. Tapos, hambali mga, ano, hambali Sir Jet, baga, sure ka. Naipol. Nga, tindi mo na ba ituho? Ituon, may katropang AJ Bordon nga para mag-igo.
1: Di nga buho.
0: Kung amo na igo sa bat, oo. Tinaan mo siya nga buho, ituon para mag-igo kung amo na siya. Nga akong ano haw, nga akong pistit-pistit doon, gatis ko gaw. Ha?
1: Base.
0: Tuod ka. Tuod!
1: Ang humangkot kung diin siya nga buho.
0: Ako ginayang humangkot kung diin siya nga buho.
1: Ituon
0: para mag-igo.
1: Din mo'y sulod.
0: Sa ilong?
1: Din mo'y sulod.
0: Siya. O, kapag kung si Katropang Jetty Bagas ng Sabat, ni Katropang AJ Gordon, kung kay sino ni siya, ano? O, te? Kay sino na siya Katropang AJ Gordon? Ang imong gina na mean. Ang bata ka rin kumplitohon niyo, pari yun, tapos ang ligad. Istoryana ito about itlog. O, di ba, complete man to, itlog. Oh. Ni Katropang Janzin.
1: O. Oh.
0: Di ba?
1: Always clean.
0: Always clean.
1: And, no.
0: Always ano?
1: Clean and
0: ano? Ano?
1: Mahamot.
0: Clean and ano?
1: Mahamot.
0: Mahamot? O, oh, hambal ni katropang AJ Wooden, alangan kargada mo kayo wala naman agatiskog.
1: Ayaw ba?
0: Bo, grabe, kanya si katropang AJ Wooden, kay katropang Jetty, waga, bala. Araw-araw, kaman yung katropang AJ Wooden, paano mo nabalaan nga wala nagatiskog?
1: Paano mo nalaman?
0: Paano mo nalaman, katropang AJ Wooden, tinry mo ba?
1: Pinakita
0: mo
1: ba?
0: Katropang AJ Wooden. Oh, hambal ni katropang AJ Wooden, wala man daging pamangkot nga be specific. Ami ko, ane ko, dapat be specific. Pero dapat yan, katropang AJ Wooden, be specific. Bala. Wala katropang AJ Wooden. Oh, mali sa Jetty Baga, daw na try mo git. Oh, gani ba chaktogin ang balta? Oo, chaktogin katropang Jetty Baga. Nga katropang AJ Bordon, na try mo how kung nag-ano pa, kung gatiskog or wala. Or hambali katropang Jetty Baga, gusto mo ba matry?
1: Basi na damguhan, ano?
0: Basi, or basi ano, or basi gina-foresee lang. No? bongga bala si katropang AJ Bordon daw manugpakot. Anong ginahimo mo katropang AJ Bordon? May bulang crystal ka da. Oh. Or ba si Labrador nga may tubig?
1: Gacha gano.
0: O di mo sure. O ba si muna yung ginahimo ni katropang AJ Bordon? Haba ni Sir Jet, di baga, ano color nga ano nga night pool? Ano color ang pinakanami katropang Jetty Baga ha? Ano gid
1: para sa imo?
0: Para sa imo Sir Jetty Baga, ano gid bala ang pinakanami? Hambali Sir Rinaldo Abeto, ay okay nabasa na ni siya. Good afternoon Sir Rinaldo Abeto once again ha. Hambali ka to pa-edge word sa bibig.
1: Pwede man. Sa mga bata.
0: Baby.
1: Oh, sa mga baby. Baby.
0: Baby. Dali ni baby.
1: Ano? Small baby or ano? Big baby.
0: Oh, ikaw ka tapang AJ Bordon, ano, big baby or small baby? Oh, pwede man sa ilong, hambalyo, hello? Testing yung bihaw? Ang puya sa goon, ngayaw, ikaw na testing, bihaw? This thing, eh, bigat i-share bi sa ton, bi, kung okay man. Sige, be, hamari ka trapang AJ Bordon, gin-share yaman niya. Gin-share yaman, ah. Ah, gin-share yaman, galisi mo, tingala ko nga balaan. Oh. Fine. Ama, yung ka mo dahi kaya share-share ka mo na nga duwa. Tika mo lang yung nga duwa. Pwede niyo man pala i-join si katrapang, ano, Gen Z, sa inyong group chat. Sana mahimo ko referee.
1: Okay lang sila lang.
0: Hindi ka?
1: Mga ano na, para makaano ka mo.
0: Hindi maka, kaya ya?
1: Maka solo-solo
0: diba,
1: sila.
0: Diba, hambal mo kapos sa napamatian mo to, may nakwa ka nga ano, may nakwa ka nga, nga ano, nga lesson.
1: Lessons.
0: Pasi malay mo, kaya katrapang AJ Bordon, kaya katrapang Jet, ibaga more lesson pag hindi ko makuha.
1: Pwede man, maano lang ko, hindi lang ko yung mag-saligbat.
0: Ano ka lang yan?
1: Mahipos lang ko
0: yan. Silent reader ka lang yan. Diba? Moderator?
1: Pwede man.
0: Pwede man. Kamali ka ito, AJ Bordon, pink. Pink.
1: Pink.
0: Baboy. Charo. Diba? Or kay Willow, gusto mo? Tatlo ko na ito kabilog. Iyan nga, baby. Ayawan to siya. Ay. Gaano na to siya, ga-pink-pink. Kaya ayawan to. Baby, eh. Ano na siya galing ka, baby? Katapang AJ Bordon? Babying baby? Or baby na ano, na malaki?
1: Big baby.
0: Big baby or small baby? Sige, bet ito pa AJ Bordon. Pero mas bet mo guro ang ano, ang balaan ko man, nga bet mo man. Diba? Tell me when I'm wrong. Haba, ni katapang AJ, ni katapang Jet, dibaga, ano oras? Wow.
1: Anong oras?
0: Ako lang tayo istoryana eh. Anong oras? Bukalaalan tagaling kung anong gin-share niyo sa isa kag-isa. Haba ni katropang, ano, ni katropang Jetty Baga, no color papasas, ah. Ayan lang. Grabe ba?
1: Black Beauty?
0: Oo, or ano, ano na siya, nalamigan? Gapalangit om. Malamigan ka, wala ka muna kahagin. Nagabayonating yung bibig sa sobra kalami. Ayun no. Mga pinagpala ka mo ino, wala ka mukhang ginasma. Kahagin ka nasma? Wala ino, siya pag may yaya, kaya yaya.
1: Kahagin.
0: Ano kita, gari ka mamula, kahagin na muna ka na sa niyayam. Oh no! Oh, di ba? Oh no, yaya! Oh, wala siya! Oh my God!
1: Maisip lang mga coins sa tuhod.
0: Sa tuhod mo. Isipa,
1: be.
0: Ang mamangkot, makita mo pa sa buong tuhod mo.
1: Oo, oh, eh. Ari mo?
0: Ausos, ah.
1: Makita pa, eh.
0: Hindi, wala siya makita. Kay Sir Puyo, vloggers. Kay Sir Warren Candame. Kay Aileen Tina. Good afternoon. Kay sa iban, pag-inatan yung mga katropa kay JL. Good afternoon. Hello, hello sa inyo. Kay Sir Julio Sancho Medina. Sir Julio, ano yung sabat? Sa an X-rated question. Ano an X-rated question? X-rated question once again, ha? Sa mga luyag magsabay. Our X-rated question this afternoon, mga katropa, is sponsored by Sir Jet Hibaga. And his question goes this way.
1: Mabaw.
0: Dito mo yun.
1: At top of the world na.
0: Ari, siyang iyang X-rated question is, dilapan mo para magdanlog, pislit-pisliton mo para magdisco. Yeah! And ituon mo sa buho para mag-igo. Yeah! Okay, sige, be, basta may mga answers pa kamuda, mga katropa, sa liwat. For the last time and forever.
1: Hindi na, for the first time.
0: For the first time and forever. Kata na ako mo, Disney.
1: Si ano na siya? Si... Sino gani, ha?
0: Si Rapunzel. Tangled na iya.
1: Si Tangled.
0: Tangled. Si Tangled. Oh, diba? Oh, alright, mga katropa, for the last time and forever.
1: Sabi ko, ano na iya?
0: Tangled.
1: Hindi daw... hindi.
0: Ang buti mo, da?
1: Sabi ko, Frozen.
0: Ay, alam mo, Frozen, galing. O, oh, diba? Wala niyo na siya. Barbie!
1: Gata na, mga sang Frozen.
0: So, gata na, mga sang Frozen. Kaya nga, man, how?
1: Katie, isa'y na sa mga ginpasa.
0: Pasang ano? Paano, ano? Kapada, ha? Ano favorite Disney princess mo?
1: Malam mo, budlay ko may mga kabataan. Gana?
0: Gawin mo kabataan mo, pilagin ka bilog kabataan mo nga. Gawin mo, gawin mo si mo, ano ang favorite mga Disney princess?
1: Si ano?
2: Pocahontas.
0: Ha?
2: Pocahontas.
1: Pocahontas. Sino si siya? Mo?
0: Sino siya?
2: Kita mo, huwag kakabalo.
1: Pocahontas?
0: Sino siya?
1: Hala!
0: Hala, tuwad wala! Ano na siya, Pocahontas?
1: Dugay naging manbing ano na. Namo na, oh.
0: Ay? Ay, ano man ni siya? Si ano ni siya ya? Si Princess Jasmine?
1: Hindi.
0: Ano po?
1: Pocahontas, sige na siya ya? Nasa giyata.
0: Ay! Ano si siya?
1: Na, 1995 pa na siya.
0: Tanawon ko, be. I-check ko, because may ari, be, sa ano. Wala ni siya guro, di
1: ah. Alam na, siguro sa Disney Plus.
0: Sa Disney Plus. Pero sa isa ka, ano, sa ano, sa Black
1: Netflix.
0: With Red App, wala.
1: Wala, guro.
0: Hindi man siya. Sa Black with Red App, o oh, wala. Be, wala. Check na, be. Ano to, o, di mo na siya. Ay, sa inyo lang, nayabi nga, ano, biya mo.
1: Oo.
0: Wala, wala.
1: Gina-admit ko na, iyang dugay, naging mo na iyang movie.
0: Oo. Tanaw mo na siya?
1: Tanaw mo
0: na siya?
1: Oo.
0: Ato, oy.
1: Ano ah? Istoryas ang... ano kaya?
0: Sika tropang novel.
1: Mayaman at mahirap na nagsama.
0: At ito pariho man lang galing ka Princess Jasmine.
1: Doon mo na ah.
0: Oo. O, diba?
2: A
0: whole new world!
2: Isa man nagsulat.
1: Pero ito historic lang siya, bigay.
0: A new fantastic point of view.
1: May part siya sa history, kumbaga.
0: Naglayo na ta sa atin X-rated question.
1: May favorite.
0: Ang bota
1: na kayo po. Disney Princess.
0: Ang mga katropa, palaan nyo ko na nung Pocahontas. Comment ako muna kung malaan nyo siya. Kaya ko lagi, kaya ka malo. Ano na ko, 18 years old.
1: Oh, mabalaan nyo, Genzi.
0: 18 years old today when I know.
1: Bala nyo gusto katropang era nga, 18
0: years old pala ko balaya katropang Romel, nag-attend ka ito pala dito.
2: Wala mong mag-abay.
0: Kaya daw gina-ano, gina-judge bugid, magturo ka gina-judge bugid.
1: Bala nyo gusto katropang era nga, bata, pagid saya. Na 18 years old pa lang gusto saya.
0: So, Pocahontas? Ano na siya yan?
1: Year 20, ano pa na siya dahil yung bata? 20, ano?
0: 22. 22. 4 years old yan.
1: Do 2000... Four? Ah, di...
0: 2004? 2006?
1: 2006? Hindi man?
0: 2000, ano? 2008.
1: 2008. Tamo 18 years old pa lang siya?
0: 2008, nabata pa lang ko. Ikaw yung ano ka na?
1: Ako yung ano na?
0: Kapang matit ka na sa bulsa ni nanay kang tatay mo.
1: Gatrabaho na ko na niya.
0: Atuot? Sikatra ko, Romelga report ko sa'ya. Diba? Yeah! Ay, bongga. Bala mga Pocahontas. Amo na, bala yung pangalan ko sa kuring ko.
1: Pwede, pwede.
0: Pocahontas! Lakate!
2: Sa time nga bata ka pa. Gamay ka pa to. Kapaligo ka pa to sa may kanal. Wala ka pa to, ano? Gusto mo kong may pakita?
0: Ay, nambot talaga niya.
1: Kung mapakita ka. Habang bata pa, sa damuhan.
0: Magtapisaw. Ay, iduan mo na yan. Baboy mo na yan. Di ba nga ka
1: na gani. Habang bata pa, sa damuhan mag...
0: Pero sa mga kitropa na natin nga gusto mag-answer pa ha, sa ating X-rated question. Once again, our X-rated question is, nilapan mo para mag-danlog, pistit-pistitan mo para mag-discog, kagito sa buho para mag-igo. Wow! The best. Gini, sige, katropa ng jet, iba, kaya maging huwag. Yes, ang X-rated question. Yeah! Ay, hindi, ganyan mabang-pang. Yeah! Good afternoon, ha, sa iban. Pag-idat natin yung mga katropa, hambal ni katropang, ano, hambal ni katropang AJ Borden, hadlo ko sa kuring, ha, o, kagi ka naging karos.
1: Hadlo
0: ko sa kuring, ha. Hambal ni katropang, ano, ni katropang AJ Borden, wala na nagaduga, kung color pasas. Oh, grabe. Ay, oh, wow. Ano ganyan dapat para magduga? Katropang AJ Bordon, ha? Grabe, man yan nga dapat. Ngayon, hindi ganyan dapat pink kidya para magduga.
1: Basi color rosas. Ano na? Dapat?
2: Wala ganyan magpasa.
0: Face of phone ko, Tane. Wala ganyan. Kaso tagline na, gali. Hindi pala maghampal sa muna.
1: Wag ganun.
0: Wag ganun. Mayong apo na sa iban pagidaton ng mga katropa. Bali Sir Jet, hibaga, wala dugo, pagka duga, di ba? Wala na siya dugo, ang color an mo na. Pero, pero kaduga nga, wala dugo. Ginpusga mo, katropa Jet, umaga, ay nasobrahan, sop-sop. Kiti ang balya.
1: Muna.
0: Amo na. Wala, Hindi na lang, ay.
1: Hindi na lang, ay. Ayaw, no, pareho man sa kung ano.
0: Na, muna ang inistoryahan mo man.
1: No, pareho man sa, ano ba yan?
0: Sa
1: parts of your body nga, permiga ano?
0: Nga wala dugo?
1: Permiga bag-id. Ito. Diba? Pero lain na yung cable ah.
0: Uy, gata.
2: Pareho sa palito, bla. Pag may sunog na,
0: Gaitom siya.
1: Oo, diba?
2: Mululuya.
0: Tiit, may sunog. Galito ya. Haba ni Sir, ni Ma'am Robelin, daw wala man kipot, baba kong adlaw sinyo ba? Ay, ma'am, pakiputa mo nang isa. Kay basikon mo si Vlad. Pala sa nga, balik ka tra mag AJ Bordon.
1: Oh, basi maglain, maglain ang sulod.
0: Lain magsulod, ma'am, ano? Ma'am Robelin? Kagala. Ay, good line na Ma'am Robelin. Dapat makipo, gid siya yaya. Oo. Tayo mayong hapon, nanda kay Ma'am Rubilin, eh? Oras, ah?
2: Taga din si Ma'am Rubilin, ah.
0: Taga ano gani? Taga Suwa.
1: Taga Suwa. San Dionisio.
0: Oo.
2: Ah, Rubilin, ano, ning...
1: Solis.
2: Solis.
0: Oo.
2: Friend kami?
0: Ay, friend. Ay, di ma, yung friends ka mo, eh.
1: Ati friends mo ni, ano, ni katropang Romel.
0: Mayong hapon, ha, sa mga taga Suwa. Ano?
1: San Dionisio.
0: San Dionisio, Iloilo.
2: Request ako, wala akong in-accept.
0: Ay, marami.
1: Hala!
0: Ikaw, galiyang wala, gin-accept ya. Ayahay. Sige lang, ah. Subong i-accept, yun ako kayo na nabati.
1: Basi wala siya garo kakilala si Imo, kahit ilaini mong ngalan.
0: Kasi? Basi, man kita nabaw pala ngalan mo bala.
1: Gani?
0: Ayambot, ah. Mga katropa, oras na sa XFM 11 minutes after 3 in the afternoon this time. Mag-a-pause kita ni for some commercial break. Kasi sa atin nga pagbalik, ato nga reveal sa inyo ang atin nga X-rated story. Ganito ito lang mga katropa sa XFM. Kay man, magabalik pa ang X-rated.
3: XFM. Sample Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa Mangustine. moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Control Scandal. Sino ang mga dandalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
3: Hindi pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3, Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

pagkatapos sa XFM 80 minutes after 3 in the afternoon, nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Good afternoon kay Ma'am Hermite, nagaupod sa aton. Hello, hello, hello. Mayong hapon lang. Kag sa iban, pagid natin yung mga ketropa nga nagapamati kay Sir Warren Candame. Good afternoon. Mayin ayin man nga hapon kay Ma'am Eileen Tina. Thank you so much sa inyo pagupod kay Sir Roy Escarpeso. Thank you so much kid. Salamat, salamat kay sa iban, pagid natin yung mga ketropa nga bago lang tune in, bago lang bukas ng ilang mga radyo kung nagpamati sa 100.7 na frequency sa ilang FM bands kag mga nagaupod sa aton gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Mayong hapon sa inyo tanan, mga katropa. Ha? Oo, gani. Nagnubo siya. Alright mga katropa, this time ato na nga sugura ng pag-storytell sa inyo sang aton nga X-rated story on SXFM, 20 minutes after 3 in the afternoon.

0: Point ka Tropang Era. Ako gali si JR. Kag nag-away kami sang akong nga asawa, tungod lang sa unread messages. Currently, ka Tropang Era, LDR kami sang akong nga asawa. Kay di may, because sa akong work arrangement. Ari ako diri sa Metro Manila, samtang siya arad sa Visayas, nag-upod temporarily sa iya mga relatives. Binulan man na katropang era nga amon niyang amon nga setup, kag honestly, dako gid nga factor siguro ang distance gani nga masami kami nga may mga misunderstandings. May manghud ako katropang era nga hindi man muna gid ka close kami nga duha. Growing up, permi kami nga may frictions na ako nga manghod or permi kami nga inaway. Hindi kami sweet nga magululutod kagun ka isa lang ang nagayin istorya kung kinahanglan. Pero katropang era, despite that, bugto ko man siya gyapon kag syempre, concerned ako sa gyapon sa iya. Recently, katropang era, nabalan ko sa akon nga nanay nga na-deploy ang akon nga sister sa city kung sa diin ang wife ko subong. Kagkay ti malayo ako, naisip ko nga kuntani, mag-istoryana yaman sila, biskan gamay lang, kagbistan nga, gamay lang ang courtesy bilang sister-in-laws. So, ganigin message ko ang akon nga utod, kaginabalan siyang i-message siya ang akon nga asawa kung may free time siya. Nag-reply siya nga nakachat na daw sila days ago pa. Kag honestly, wala ako nag-pati dayon, kay ti... Sanay ako nga kun kaisa, exaggerated ang akon nga mga kauturan. Ganigin pamangkot ko ang akon nga wife. Casually, kung nag-message sa iya ang akon nga utod, kagtiambal niya, wala kuno. So natural, nagambal ko sa akon nga utod, ingati, wala ka man to ka message sa iya. And then, pila ka oras, nag-send ng screenshot ang akon nga manghod. Kag dito ko na-realize nga tuod man ang ginambal sa akon nga manghod. Nga nag-message siya politely kung pwede siya nga makitulog sa akon nga asawa overnight. Kaiti, kaagahon ang iyang lakad pakadto sa next niyang assignment area. Okay man, katropang era ang message sa ako ni manghod, pero dugulpi ako nga nahuya sa ako nga manghod. Kay ti, almost one day nagaling naging ignore sa asawa ko ang iya nga message. Tapos nagbinutig pa siya. So gin-istorya ko ang ako nga asawa calmly. Ginpamangkot ko kung nga ginambal niyang wala sa message nga may ara man gali message. At first, hambal niya, wala iya ko nung nakita. Then eventually, ginambal niya nga uncomfortable siya kuno nga paistaron or patulugon dito ang akon nga sister. Kiti isa pa, kay man, kiti hindi man sila close kuno. Which is honestly valid man para sa akon katropang era. Kag naintindihan ko man nga kun nga ang amuna pero nga ang wala agid gin replyan sa maayo. Bisan simple lang nga sorry, hindi ako comfortable. Okay lang gid na. Kag okay man siguro sa akon nga manghod giti maintindihan niya man na. Pero samtang ginapamangkot ko siya, mas nanging defensive siya katropang era. Gulpi lang ginambal nga pirmi ko lang siya kuno or pirmi ko lang ginapabat siya sa iya nga sala siya. Kag ako na kuno ang always nga insakto nga daw perfectionist kuno ako. Dito ako nasubuan katropang era kasi ang issue man is not about me and about man niya sa kung ano ang natabo nga wala iya pag-reply sa akon nga manghod. Ang nangin issue ko ang dishonesty kag ang fact nga always nga or nga daw almost nga ginhambalan niya ang akon manghod nga butigon kay ti hambal niya wala siya kuno sa may nabaton nga mensahe as sa subong katropa era mo nang amon ginabaisan ang akon lang niya kun nga ang nagbinutig siya sa akon and not about nga always ko siyang ginhambalan nga sala siya kay ti wala man kong gahambal ako ya disappointed lang kuya katropang era siya hurt and defensive. Amo ni katropang era ang masami namon nga ginabaisan o kung amo ni lately ang amon masami nga ginabaisan and especially ng LDR kami katropang era.
1: Oh, nag-chat akong utod. Dali lang. Ah.
2: Tawag man na.
1: Ma-assign na siya galit sa city. Mayo kay... Pwede siya to ka-cadto kay misis. May katawag sa'yo mo, pre.
3: Hello, pre.
1: Oh. Oh, sige. Mayo man kay... Ara to si misis, ah. Pwede to siya maka... Star anay or pwede man siya ka... Bisita man. Nanay lang. Mangkoton ko ba si... Misis karon. Tawagan ko na nanay si ano? Si Trisha. Ang ako niya utod. Kung ara nagid man siya sa city.
3: Tracy?
4: Hello, Nyong?
1: Trisha?
4: Nakatawag ka man.
1: Dara ka nagalis sa city, ma-assign?
4: Oo, Nyong. Kay gin ano na naman abi kami, gin-reshuffle kami.
1: Timayo man na ah. Tultulan mo man balay namon, dara sa city, dara sa may haro, bala?
4: Hindi, pagani, gin-chat ko to gani si Manang, nga kung pwede, dito ko danay matinir.
1: Di wala man ayang kaso, ah. Oo, hambalan ko siya, makadto ka to. Pero tultulan mo?
4: Hindi, pagani, di gin-chat ko man to siya, pero asta subong wala pa man siya ka-reply sa akon.
1: Nga, biway siya ka-reply. Permi man siya online?
4: Basi na busy lang to ah.
1: Ate, sige, kay i-chat ko man siya nga makadtokaw. Pero lapit lang na, mon balayda. Dara lang gid sa may kilid sang Jollibee, bla?
4: Oo, tul ko na gali. Lapit lang gali ka mo da. Basi ko maka-reply si Manang, madiretso na lang ko to eh.
1: Oo, katuan mo gid siya, bisitahan mo siya.
4: Okay, nung ah.
1: Sige. Kay mangkoton ko siya nga way siya ka-message sa imo haw. Ambal niya, online man siya permi. Sige. Matawag lang ko liwat sa imo.
4: Okay, Nong. Sige, bye-bye. Halong!
1: Ano naman to ambal ni Trisha? Naka-chat man sa kuno. Pero ang reply di sa ako ni Mrs. Why man kuno? Sige, binutig naman yung utod ko mo. Nari-chat ko bala liwat. Trisha, wala ka man kuno ka chat sa iya.
2: Ping. Ding.
0: Naka-chat na ko gani sa iya nung.
1: Dali lang.
0: This time mga katropa, mag-pause kita anay for the Senate of the Philippines.

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Akin tropa na, gabalik ang X-Rate at oras natin 55 minutes after 3 in the afternoon. Thank you, salamat kid sa mga kitropa na ito nag-upod sa aton sa ating Wednesday edition ng X-Rate. Thank you so much mga kitropa. Madamugid nga salamat sa inyong pag-upod sa aton everyday. Dirigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Upod sa ating technical partner this afternoon, kitropang BJ Serada. Ako naman ang inyong kitropa, kitropang era, ang kitropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
1: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: X FM.
4: Yes, to help.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus
3: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
6: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
6: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
4: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
17: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itis sa kit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Makalage na ko!
4: XFM.
19: Katropa mo!
18: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Good afternoon mga katropa. Welcome na naman sa Wednesday edition sa programang Extra Drive with katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: O, kamusta? Magamumula nga kabuhi. Gindugangan na naman sa Senado. Subong hapon mga katropa peeps, may bagong ang mga ginpang-elect na chairman sa Senate Committees. Kag-iniya mo sa Senator J.V. Hirosito bilang chairman sa Finance, Senator Tito Soto bilang chairman sa National Defense, Senator Ping Lacson bilang Public Order and Accounts, si Senator Erwin Tulfo naman niya sa Blue Ribbon, Social Welfare and Rural Development, si Senator Rafi Tulfo sa Public Services, Senator Bam Aquino sa Basic Education. Oy, finally, nagbalik si Senator Bam. Ang pagbabalik ni Senator Bam Aquino. O, si Senator Kiko Pangilinan, arigipagid sa agriculture, nagbalik man siya. Si Senator Risa Hontivero sa health, si Senator Lito Lapid sa games and amusement, Senator Cheese Escudero sa housing, kag si Senator Mig Subiri sa foreign relations. So amo na subong ang natabo sa Senado, mga katropa peeps. Nadayon ang ilang subong nga session nga hapon. Kay nag-upvote si Senator Cheese Escudero. So tuloy ang kinagamo. Hindi tama intindihan kadasig sa ila no? Tani amo maning mga problema naton pag-abutan isang problema tani amo ni kadasig nga maghalin no? Ay, ambot na lang gid ya ate. Ano matugda nyo da? Basi ko may mga matugda pagid kamo da. Ay, ambot na lang gid ya, hindi na kamo magdugang ah. Gadugang ang libog sang ulo tani. O, timayong hapon lang da sa mga katropa naton nga nagapamati, nagka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kung nagalibog ang ulo mo, nagalingin ang ulo mo sa nagakalatabo subong sa Pilipinas. O, dali, di ho, mati na lang di sa 100.7 XFM Iloilo. Kaya, ready ya, madula niyang stress mo sa pamati isang music. Parang feeling ba lang nagapangasubo kada pero mga nagmian nga music na pamatian mo, te? May time ka pa na mga subo. Grasig ka na yung magtigulang sagad kada mukmuk ya. O, dali di yung ari yung rakrakan di yung. For your messages this afternoon mga katropa peeps, palihog lang isend sa amon sining text line 0950-975-6970. Ilakip nyo na lang ang inyong mga music request, mga greetings nyo kag inyo sining mga pa-shoutouts. Mayong hapon sa mga katropa naton nga nagalagaw-lagaw, mga wala libog. Sana all wala libog, no? Pag-abot sa kwarta, pag-abot sa tanan nga bagay, ah! Kompleto, Ricardo, dogin bless, gin ka mo ginbugayan, gin ka mo yan, no? Ay, sana all, eh! Wala libog sa kwarta, wala libog sa paghigugma, ay, sana all! At nami, pag nakun wala kapagid libog sa imo nga ikayong lawas. Ay, ambot na lang gid yung mga katropa peeps. So, kamusta na kamuda? Nakapangapi na ang tanan? Kung wala pati oras na para mag-inom sang Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Banggod may arinis ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inis ang atan immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta maninis ang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atan nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag of course, nagamanage man sa atan sining nga blood pressure. Manami ini mga katropa sa mga may diabetes, kaya may arinis ang palaya nga nagabulig sa pag-improve sang atan nga glucose control. Santan Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag mabakal gininyo sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Pwede man kamo makabisita sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Mga katropa peeps, updanay kita until 7 o'clock subong nga gabi. Ani nga, wala sang lisuay da ha? Updanay kita ang paghambal, balang updanay, updanay, abala? Wala bala tani isang bayaay? Sakit man bala nga bayaan? No, di ba? Relate na naman na ang iba. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
5: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. XFM.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami kidbala kay batyag ug gidang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
3: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Herwina. Mayroon na akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Madiet na kubuwas ah.
5: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: XFM mga katropa peeps. It's now 5:01 in the afternoon.
1: Extra drive. Extra drive.
0: O, te, ano pa daw ang ginahulat mo sa opisina niyo? Puli na to. Tutala mo man ang ginahulat mo. Puli na, puli na, puli na. Kay alas 5 na. Siyempre, maano pa tayo, Abi, kay tapos na naman ang aton nga trabaho. Siyempre, time na naman sa aton nga pamilya kay pag-abot mo sa balay. Damo ka pa to sang hilimuson, damo ka to sang pilidon, damo ka to hulogasan. Hamugin man na iyang kamatuuran, di bala? After work, after mo mag-out sa trabaho, kung mabuot ka nga ba na, hilay-hilay ka lang da eh. Pero kung titigasin ka, imo ginatanan, tiga saing, tiga laba, tiga timpla kakape. Basta atanan, imo ah. Hamugin na, basta hambal nila nga, abi mo bala, kung ari ka din? Ay, di ang ginambal, galing nila. Ay, abi mo bala, ikaw ganyang pahinga ko. Literal, gin mo yung galing mga katropa nga pahinga. Kay nga man, ko ara kadaya, sa imo yung galitanan ginasugo. Ahaw, mabuol na lang gin sang tubig, isugo ya pa. Bawa, dayaw, gin ko ah. No feeling mo, yung bala daw disable na siya, kung ara siya sa tup, kung ara ka sa tupad yan, no? Ay, sinuna siya man. Daw kilala ko, ginaguro. Maskin lapit-lapit na lang gina pa hambal yung lihog ko bi, daw hatabi. Oh, dayaw ko yan o. Oh. Buhat na lang gin sa inyo mga katropa. Ah. Oh, subong no, nagagum-guum na naman ang kalibutan. So hindi ni mapaktan ko na matupa naman ni ang ulan. Matupa siya or hindi. So gani subong nga panahon nga mga katropa peeps. Nga nagabaylo-baylo ang klima no. Mag-invest gid ka mo yan sa inyo nga ikaayong lawas. Magtumaras ang Santan Vitamin C mga katropa kay ang Santan Vitamin C nagabulig ini sa pagbusa atan sini nga immune system. Agod nga ini kita mamandasig tapikan sang ubo, hilan at sipon, trangkaso kag kun ano padara nga sa isang balatian pangud subong nga panahon sang ano no sang mga taglalamig. Uso naman ang mga iga-iga bala. Gamay-gamay lang napungtan ka na. Amogin na parang nga makabato ang aton nga lawas. Magtumarkitas ang Santan Vitamin C. Ang Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin din yung mabakal ha sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede man ka mamaka-visit sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Ang ginahambal sa ibang nga basarang nyo kayo magbakal sang mga lapada. Ahaw nga tagpila na kapiso, hindi ka mo kabakal. Ah, di ba? Realidad, gin man na iya. O, oh, timayo hapon lang na kay Tita Weng. Tita Weng, ka ula naman da sa anila. Si Tita Weng, wala patay-patay, iya radyo. Ah. Basta Tita Weng, wala patay-patay radyo. Amo na ang tita ko. Grabe yan, no? Aba, mapulik ko na sa Sabado. See you, tita. Feeling ko may hatag kagin sa akon nga laswa. Wala na ko dahan sa mga kaon sa ano, mga baboy-baboy na. May budlay na nag-aedad na ta. Laswa-laswa lang ta na isubot. Kagapin pa, amo na lang gid na ang masarangan ta. Mahina ang bulsa. At least no, nakatipid ka na, healthy ka pa. Amo na, may mga advantage man na kisam. Kita mong mga pigado daw wala gawas ang balatian. Kay ti, ang ginakaon lang nila yung pirmi laswa. Ano, no? Tiyan mong ginahambal nga tinluin yung lawas nyo. Hindi nyo paghilui. Oh, ano naman ginayo? Maigo ka naman ta. Mambay ka naman ha. Halin pa sa akon. Naghalin pa talaga sa akon. Really ba? Talaga ba? Nagambal na naman ang ambota lang ah. Ambal ka na isang lula ko sa una. Nagsaway na naman ang gapangulintas ang saway. Dayawgin ko yan sa lola ko. Ang lola ko nga baskuga, 90 years old na. Wala gyapon kapamana. Ganyan ang lola ko. Oh, ang lola nyo, amuman ha. Please, no, ang lola ko nga na iya palangga-langga ko ginaiya. Kasi siya na ang nagpadako sa ako na muna gurong rason nga wala na siya kapamana. Ay, amun nga dako ganyan kabalaslan ko na sa iya. Dako ang utang na loob ko. Kahit ti wala ganyan siya naman na kaya pagpadako sa ako. Pag may ko ginabili ni nanay sa iya sang una, kung gutom ko ganyan, ginapakaon niya lang ko kuno Star Apple. Hello, oy mga lisakon sa una ba? Maskin berbera na lang tani kun may ara ba? Pero lala, star apple, gidya. Kitsakit ba? Oh, by the way, sa mga katropa na galing natin nga nag-celebrate sa ilang birthdays today, happy, happy birthday! Sige, celebrate ka mo da, enjoy ka mo subong sa inyong mga birthdays. Kaya nga man, sa sunod nga simana, ay, pag may birthday, ka mo sa eskwilahan, gid ka mo yung ma-birthday. Amo nang ginasiling nga mapilitan, kagid yung makagasto, ya? Yawan nga nagay, puraot ka na gani, magasto ka pa to, no? Pero okay lang man ako, nagatiba-tiba ka, ako nagadamo ka man sa blessings. Okay lang man nga ginashare mo man sa iban nga tao, para nga ti, damo, pagid maabot si mo, ah! Ah, diba mga katropa? Oh, masayin niyo sabong ang mga messages. I-send lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. Mas may ara ka mo dira mga talamyawon. O i-send na diri ha kag ang inyo sininga mga music request. Hindi maguya-huya. Ano nga? Ano? Hindi, grupo. 7 minutes after 5 o'clock in the afternoon mga katropa. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanood normal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka, pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Ang XFM Network News and Current Affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
8: Exciting!
6: XFM.
10: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Lasa E5.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Good evening sa mga katropa naton nga padayon nga nagapamati sa 100.7 sa frequency sa ila sining nga mga radyo. Magakalipat man ta ba? Kamusta na daw mga katropa nato? Nakadigamo na bala ang tanan? Masikon wala pa ba o? Ti oras na niho, timing na gid nga magdigamo na kamo. Diri sa Iloilo City mga katropa pips, amat-amat na naman nga nagatupa ang ulan. Amo gining ginasiling naton nga ang aton nga gabi mabasa naman. No? Namigid man kung basa akong gabi haw. Diba? Agree, gid niya si katropang John Ray, ya? Iba, gid niya si katropang John Ray. Mabasa naman ni ang tanan nga kaugatan sang nabalaan namon. Nga tanom ha, tanom. Ginaklaro ko lang, tanom. Base bala karon kon. Ay, ambot na lang ah. O, sa mga nagapanyapo na da sa mga nag-early dinner. O, una nyo nga timo akon. Base wala ko malipat kamo da nga agdahon ko de. Ako na lang gani mamatomato. O dira, kamusta kamo da sa mga kabanwahanan sa province of Iloilo mga ketropa? Nagatupa naman bala dira ang ulan. Mayo man gani no daw pabor man gani sa aton. Ilabi na kun amay ara kita sa mga pananom. Di mabasa-basa naman ni ang aton nga mga pananom. Pero kun no, kunaga ang inyong balay malapit sa mga talamnanan, na mo ginaginasiling nga danlog-danlog naman ni ang lagyan ta. Good afternoon to Baby Lucas nga nagakaon sang fries. Ano nakaon mo da be fries be? Tau-i ko be, uyon ko man na. Shout out kay Nonoy Pots. Nonoy Pots, si Nonoy Pots nga next week may klase na. Pero wala pa gyapon ka pa enroll. As well as good afternoon kay Kian Liz Ubaldo, ang batang pasaway palaging nagse-cellphone. Amo nagin man niya subong ang mga kabataan, no? Unay na yung gadget, ya? Mas advanced pa sila sa technology. Pero at least, no, mas kinaga-ano na siya, ya? Nag-gadget na siya, naghampang sa cellphone or nag-ano mada siya, ya? At least, wala niya na ginapabayan iya nga pag-eskwela. Siya nang tipo sang bata nga pagpuli niya na sa school, mabukan na siya dayon sa iya nga mga assignments. Ubrahan niya na dayon, no? So, may bata ka mo nga muna, di bala? Nakaka-proud. Dito ka gina sa may ICC yun, naagyan ko dito. Graduation siguro sang taga-UI. Grabe, doon kaka-proud. Galit ko, no? No? Kung isa ka bala ka ginikanan, tapos napatapos mo ang imo ba nga bata sa kolehiyo, no? Daw kadako, gidya galing nga achievement, mag-amuna. Para balang daw nami, pagid ang yuho mo kumpara sa bata mo nga manograduate. Kaya daw sa ano bala, no? Daw sa ano bala nga napatapos mo ang imo nga bata. Hindi bala basta-basta subo nga makapatapos ang bata, no? Especially nga halin ka man sa pigado, knowing nga nagabakas ka lang, nga mabuhi adlaw-adlaw para ma-provide man ang wants kag needs ang imo nga family. Gani sa mga kabataan, dira! Na, hindi nyo pag-uyangi ang mga sakripisyo sa inyo nga mga kaginikanan, da? Ang buhat na lang yun sa inyo, ah. One day, hinulsulan nyo ginaiyang, wala kamusang tinapusa. Budlay bala mag-ubra sa kampo? Mayo lang permi ko na, ano, may ulubrahon sa kampo? What if wala, diba? Sige lang, sa mga pigado, subong, ibutang nyo gina sa inyo nga mindset. Ibutang nyo sa inyo nga kokote nga dapat mangin milyonaryo ka. Mabakal ka pa sang Hilux bala. Apoy bala sa agad commute. Ay, amo ginabutang kuya sa mga uto kuya. One day balang araw. No, if God permits, ay kabay pa. Kabay pa nga magbunga ang aton nga mga sakripisyo. No, ni bala. O, sa mga katropa naton dyan, basi ko nagapalanakit na ang inyo nga mga kalikuran. Oras na giniguro magpamanyos kamo sang Santon Herbal Oil. sa kanami pa lang sang Santon Herbal Oil. So say sinuman may hindi makuha ang pagpalanakit sa likod man, especially kung nagaidad ka ng gidman, di talagid man na amadinay kapalanakit ng mga tuhod ta, mga abaga ta, mga hawak ta. Kaya muna kung mga nag-opisina kita pungko lang ubra ta, o kung kisa lang ta nagalakat-lakat, diba? O kung ako sa inyo banyusina sang Santon Herbal Oil, kaya ang Santon Herbal Oil mga katropa pips produkto ini sing Yes to Health Incorporated kag saranggit ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Oras diri sa XFM mga katropa, 10 minutes after 6 o'clock in the evening. Sa mga nagapanyapon, enjoy kang magpadayon. Sa mga nagapalauli, mga nagapila sa terminals, maghalong gid ka mo. Kaya ang always ko ginahambal ang kalibutan, Marie-Ed. Hindi ka mo magpasagasaga sa dalan, especially subong nga nagainulan, madanlog bala ang dalan. Ay, ambot na lang gid sa inyo, tapos gulpi ka mo na nagpreno. Ay, lago talaga kayo. Dapat nyo ibutang sa pinsar nyo. May nagahulat nga pamilya sa inyo. So maghalonggid. Maghalonggid sa mga katropa naton nga nagapalauli na subong. For your messages mga katropa, palihog lang isend. Samon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo ma-message ang amon sininga Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. 11 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Extra!
1: Go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
2: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
4: Sa MaxSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers sulit busog meals!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Makalage na ko!
18: XFM.
19: Katropa mo! Exciting!
20: Mga katropa, excited!

0: XFM mga katropa, 58 minutes after 6 o'clock in the evening. Kabay pang tanan nga mga nagakaon sang Indian mango, ini magsakit ang ilang at siyan. Ang wala ngayon kung wala ka magapanao, tapos mapalaway-laway, pakamot, eh sige, taguan nyo na lang na. Sabay pa nga, hindi magsakit ang tiyan nyo. Bots, inyo daa. Sa tanan nga mga nagadinalok sa nga Indian Mango, may araw din kayo. Ay, hasta na lang kita niya sa laway-laway. Ang bot na lang gid, agapamuol na lang gid sila Indian Mango, ay pa sila gapanako. Amo na gid na yung mga batasan sang tao subong. Ay, ambot na lang yun daw. Sa mga katropa na nato, nga, nag-upod gid kay katropang Bea until 7 o'clock subong agabi, no? Madamo gid nga salamat mga katropa peeps naton. Wala na kita some time sa aton subong nga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kita ay kita tomorrow mga katropa, same time, same program, and same station, no? Kaya sige kayo nag-alalaway na ko de. Nami na. Tupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sangala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kagsangala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: makasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Para sa maputi nga pani,
13: mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
6: Katropa mo!
15: Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ahora sa XFM Radio Patrol y hilo a las 7:07, nada más, Catropa.
1: Headshot. Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot. Headshot. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:07 na. May gabi na sa atong makatoran, sa atong makabanan, sa atong makatropa. Diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo, nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabanan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Kaning XFM Radio Patrol Iloilo, bation kami sa inyo mga radio paagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amo ni sang unang frequency sang Z100. Nakagiman sang number 1 sa survey diri sa Iloilo subong ginapanagiahan mga kabanan na mga tropa sang Yes to Health Broadcasting Network. Nakadive stream kita mga kabanan sa amon nga Facebook page. Actually duha ining amon nga ginamaintain nga Facebook page. Ang amon nga page sa maning XFM Radio Patrol Iloilo amon sini nga Facebook account. Ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Pwede ka mo din ang makapadala sa inyo ng mga mensahe, ka mga informasyon. Lakip pa rin inyo sining mga pa-shoutout. Nasubong ang gabi makabanan sa bulan sang Hunyo. Dari kita makabanan sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Hunyo makabanan. It's June 3. Sa aton nga pamalagad makabanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga greetings ka muna, yung pa-shoutout ka mo. Ipanala lang yung mga kabanan sa amon nga Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo. Kung gusto nyo iya nga mga private message, sa amon iya nga hotline number 0950-975-6970. Yata mo na aton sa mayang gabi nga aton nga mga patrollers, no? Mga driver mga kabanan sa nga taxi nga aktibo nga nagapadala sa ilas ining mga balita diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Agotob sa maagyan ilang mga balita gina-share diri mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo kagakon makatimpo makakuha ta sa ilang sining observation sa palibot sang sudad mga kabayanan mga katropa. Ang oras sa alas 7:09 diri mga kabayanan mga katropa diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Getam yon naton sang mayong gabi. Ana pili sining aton sining makautoran dira sa Antique nga nagapamati subong sa 93.3 XFM Antique. Kagira mong kabanan sa Kalibo, 96.5. Kagira mong kabanan sa Bacolod, 96.7. Kaga meron mong kami sa Palawan. Nationwide din mong kabanan ang XFM. Nga inyo batian, may transmitter, no? On air. Kaga suman online mga katropa. Ngamon din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na nga itong sining oras. Ngamon din ang frequency no, sa XFM Iloilo, amuning 100.7 mga katropa. Ang oras alas 7:10 na, gina-welcome namang kamong subong ang gabi. Damo balita sa subong ang gabi ha. Magatutok kita makabanan sa Metro Manila. Mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Mga balita makabanan nga gin, sunod gin sa aton sining mga kautoran. Umpisa sa June 1, tub-tub subong adlaw. Triple ang shake up, no? Ang tayog sa mga balita makabanan dito sa Manila. Ilabadang gin mga katropa sa ang pinakadako nga tayog subong adlaw. Ini ang natabo nga pag-ilis ang Senate Presidency halin kay Senate President Alan Cayetano pagkanto makabanan kay Senador Win Gatchalian. Ini matapos makabanan nga wala gid gihapon makatambong sa sesyon ang grupo yang mga senador ni Senate President Alan Cayetano. Kay man kung nga agya tawag naton sa makabanan nga Senate President, duwang aton nga Senate President subong. Si Senate President Alan Peter Cayetano, inisaya makabanan ari sa grupo sa majority. Samtang ang nagpungko man subong nga Senate Pro Tempore, ang makabanan si Senator Wayne Gatchalian nga ginbuto ini makabanan sang 12 members sang senador makabanan ari ini sa grupo naman nanday Ping Lacson. Di kundi kahapon to dan diskusyon nato nga unsi-unsi abi kung rin kaso magbinutuhay no. Unsi ang aras majority. Unsi ang aras sa minority. Tikon magpungko makabanan nga Senate President si Cayetano. Kung magbinutuhay, napulo lang sila. 11, sulit 11 sa piyak. Di karon, why sila mag-report magkabanan? Wala sila magpakita sa sesyon. Pagkatapos nga ini sila, ay nag-upod kay Senador Jinggo Estrada. I don't know kung ano lang to, kung gingamit lang ito magkabanan nga rason. Agod nga hindi makasesyon sa June 1. Apang sang junto gina expectar nga magabalik sila makabanan makatropa sa Senado, wala tandak balik. Nagpabilin makabanan nga intak ang mga miyembro sang minority. Ang ging kakibot makabanan sang tanan pagkatapos nga ini si Senator Chase Escudero nga kilala nga dito sa piyak sa majority ang nagtambong subong nga hapon nga sesyon amarikon nga nga ginkabig nilang inakagalingon na may quorum mga katropa kag dito na islan ang mga nagauyat nga committee mga katropa. Istoryante na karon no? Diregyapon mga kabinan sa XFM Radio Patrol Ilohedja Siyata. Ang oras sa 7:30 mga kabinan mga katropa. Sa giyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibon Morales. O plang kita ni katropang John Rivertes tumtong alas 9 ang tak na subong agabi. Hanggang aton nga balita ang kabinan sa News Center. Opon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Sa giyapon ini ang headshot.
1: Headshot.
0: Talas 7:14 mga kabanan, subong kambyo klima naman kita, no? Kalabanan sa mga mabatian aton, subong mga kabanan, nga aton kaingod, aton sining nga mga katubang sa salakyan, nagahingo-hingo. Mayroon ganit kami iya, kaya nag-maintain kami sa premium D3 kag vitamin D3 mga kabanan. Amun akong nga ang amuning santon vitamin C. Nga naghahatag sa amon sang dugang sininga kusog. Agod nga makaprograma gyapon diri sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Headshot.
0: Bagod man kalikaw kita sa mga balatian mga kabanan, pabasgugon ta na aton sininga main system. Maginom kita sang premium D3. Kaya man ko na sa subong nga panahon na biya daw hindi na iyari normal balang balatian sa unang bal naton rang kaso gali kay ginasulod ng aton sininga lawas ang mga bakterya kag virus. Para malikaw kita makabanan sa siring mga balatian, mag-inom kita, protektsyonan naton siring lawas sa pagi sa pag-inom sang premium D3. Kaya man ang premium D3 makabanan, mayarin ni siyang kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Iniya konfirmado niya kay man legit ni makabanan na pamatudaan ini sang COVID-19 nga isa makabanan sa nakahatag sa dako gid nga proteksyon sa aton nga lawas. Amo ini ang premium D3 bangod kay may ari ni siya makabanan mga katropa nga vitamin D3 kag virgin coconut oil kag may ara pagid nga moringa oil extract sa mga katropa.
1: Headshot.
0: Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 na. Ipananuhan pa natin ang mga balita diri sa gihapon sa aton nga papalagad sa headshot. Sa balita lokal nga aton tanakayon subong nga gabi. At sa gihapon, na medyo makanay-kanay subong ang City Council kay kon may ara makabinag nga daw kinagubot iya sa Senado kag sa Kongreso sa House of Representatives pagkatapos makabinag nga gin expel sang majority sang House of Representatives si Committee 4th District Congressman Kiko Barsaga at diriya sa sanguniang panglungsod makabanan nagkanay-kanay subong kati wala pa mag-umpisa ang investigasyon sa paggamit makabanan sang salakyan sang Iloilo City Government ni City Councilor Sien Marie Mabilog. Naging dala niya inisang Domingo sa GT Mall sa Molo. Kaging kargahan niya ko ng makabanan sang school supplies kaya ginapanagtag sa iya siring mga beneficiaries sa siring programa ng kabinan sa school supplies. Di pamangkot karon may ara ba naman kabinan nga trip ticket ang driver kag ang sanakya itinerary niya may ala ba da magin pakita ang kabanan nga folder sa aton si City Councilor Sin Marie Mabilog si Ari ho tituyo naman tuyo ko tani nga buksan siya hindi lang napagbasaha kay sila niya ipresentar ko ina sa investigasyon ng kabanan sang good government and justice nga mo ang mag-investigar sining bagay makabinan na kag ang tanan-tanan man nga mga nagamit sa salakyan dira sa Iloilo City Government particular makabinan si City Councilor Ong nga naggamit man sa Domingo sa salakyan kati gin gamit siya kuno kay nag-meeting siya sa mga kapitan sang haro nagpangapito sila sa diri sa may haro sa coffee break di ang salakyan makabinan nga gina assignment kay City Councilor Johnny Yang ginadalaya man niya sa iya gasolinahan dito yung mga parking kay hindi siya kuno kampante kay parking sa City Hall kay may ara makabinan wala kuno gwardiya at delikado ng aradan sa iya din makabinan ini mga bagay makabinan ni Baloon tayo sa next week session kay mabalik mga sa katropa si City Councilor Rex Marcos Sarabia, mga katropa.
1: Headshot! Headshot!
0: Samtang dugang balita, mga kabinan. Ay, kung dito yung dali lang ang bukas klase mo, yung pagpasar sa resolusyon sa sangunayang panglunsod, nga ginapanawagan nilang dipende po rin siya. Oy! Abis nga pintahayo na ang mga pedestrian lane, sabi? Ay, makaya pa na isang kuhaan, DPWH Iloilo City District Engineering Office. Well, anyway, bisan paano may ara. Araw-araw man nga kada adlaw na galagaw man aton sining nga mga city councilors. Huwag sila makabutang abi, makatick down abi nga siya butang tali abi, no? I-lista tali abi kay parang mga one month before abi sang klase. Kaya man ang pisang klase magkabinan on June 8 mo. Makapano ba na? Mahumana kag mapintahan liwat ining mga pugis nga mga pugis makabinan nga mga pedestrian lanes ay kundi pati ang pila na lang kay adlaw na bilin mo iyang pag request yan ni City Councilor Ninit de Liliana well anyway at least may ara ating umaana iya sa DPWH kung paano nilang padasig ang pagpinta sining mga pugis ng mga pedestrian lanes sa atubang sang mga eskwilahan mga katropa samtang kagi kamuda sa ano, sa mga atubang si Pio Bla kundi ginkab-kab na sa kontraktor sang MPIW nga may pipe liging sila da sus nag-usbon. Kung ga-usbon, magkabinan ang ungkap flyover, ang porsyon sa kalsada sa may Lupisayna, pakanto sa Sambag, ng usbon man. Anong plastada hambal sa observer siya nga, ano abini mong usbon kay imbes nga ang ilaging kab-kab siya nga siminto, nagadamol sa 8 pulgadas, balikan nila siya sa tunga, 4 lang ibalik nila, wala pa maayo nga ma-compact duta. De, anong imo sinabi nga expectaron? Kung mag-ulan kundi, osmod. De, kundi, nagproblema naman kita na subong sa Lupisayna, manugbukas na makabinan ng klase. Ha? Manugbukas naman klase sa next week. Titraffic naman lugar daw. Kati, ginbalik naman nila kaging kab-kab. Agon nga kayuhon, ining nag-osmod nga porsyon sa karsada. Abi, di, kwayo lang abi. Ubusan lang abi na nang siguro duha lang balang hindi balang mabakod balang hindi balik-balikan bala hindi lang tumayo bala kay ang inyong pag-obra o mahambal kita nga ano naman substandard hindi yan pala pamangkot lang na ha kay wala man sa may nakita na kuno nga taga DPWH sabing nag-supervise sa pag-obra sila dito dapat may taga DPWH Iloilo City District Engineering Office kuno nga magabantay da para nga mabalaan kung insakto ang kadamulon sang siminto ang ginabalik dira makabinan kabay pa no itingwaan tara nga mapamangkot abi ang bangko nga direktor sang Iloilo City District Engineering Office para nga okay na sila ya okay na sila mga muna ya ha okay na sa inyong ang kadamulon sang gingkab-kab nga siminto, 8 balikan lang sang 4, 4 pulgada, eh, ano man, da perdi tawos raw, da perdi pumuruyo aw. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.22 sa makabanan. Mayroon tabing mga balita makabanan mga tropa sa palibot sa pungsod Pilipinas. Ilabadigit ini makabanan ang shake-up. Daw sobra pa din sa 4.6 magnitude nga linog. Ngayon matyagan dito makabanan sa Senado pagkatapos nga gin island nga Senate President makabanan si Senator Alan Peter Cayetano. Pero sino kay tano nga ang pag-ilis sa iya nga Senate President kasi ang Senate pro tempore subong din temporary ba si Senator Gatsalian ang ginbutang sa makabanan nga temporary nga Senate President samtang ang Blue Ribbon Committee nga utod makabanan ni Senador Alan Peter Cayetano nga si Pia ginislan nga subong sa minority bloc nga magapungko makabanan amo si Senador Erwin Tulfo tapos gimo da kay si Real Senator Erwin Tulfo sigihan nyo da siya ang magapungko nga Blue Ribbon Committee ng mga nag-investigar para sa mga anomalya sang gobyerno ti siya magapungko pero ginakdalit sa mag-iapon magkabanan ni Senator Alan Peter Cayetano ng iyang autod nga amog-iapon ang chairman sa Blue Ribbon Committee. Kay actually, magpatigayon kuno pabwas ang investigasyon ang Blue Ribbon Committee under kay Senator Pia Cayetano may kamtanan ini sa flood control scandal mga katropa. Alam taong takon na sa diin magkabanan ang batunon kag kilalahon sang mga gininbitar ng mga resource person kay man ang senado as habol makabanan gindeclare na kay na sang grupo ni Tito Soto nga si DA Botabanon sini makabanan nga nakakuanan recess na pero ang committees sige gihapon ang iyang obra nila no di buwas ko no may makapatawag pagyapon iya sang committee hearing si Senator Pia Cayetano may kaangtanan magkabanan sa flood control anomaly mga katropati headshot ang pamangkot sino ba lang patihan ta sini sino ba lang magkabanan patihan ta sini Cayetano o kon Gatsalian amo na pamangkot ti ang makaresolve sini magkabanan mga katropa amo ang Supreme Court ang taon naton kay ito kon sino ang kilalahon abi sang Supreme Court abi no kag ano abi ni magapa ma ti ako nga paglantaw ako personal ni nga basi bala ko na mag file sa petition for temporary restraining order si Senator Alan Peter Cayetano agad nga ideklarar nga illegal to ang komposisyon sang minority bloc di ang maka-resolve sila makabanan amo ang Korte Suprema. Di ilang taon takon na kumanapot sa Korte Suprema, ano ang mangin akto sila makabanan sa Supreme Court. Kasi sila lang ini ang maka-resolve sila pareho sila mga bagay mo. Hindi ni ma-resolve sa duwa ka grupo. Hindi ma-resolve ini sa grupo ni Cayetano. Hindi ni ma-resolve makabanan sa grupo ni Gatsalian. Kundi ang pinaka-taas ng hukom sa Pilipinas, amo ang maka-resolve sini mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7.26 na. Balang tabi makabanan naton sining balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Sila brigid makabanan ang ining shake-up sa bahay niya sa Senado subong adlaw. Kaya man, alas 2.57 subong hapon, ang minority senators nag-alabuta na sa plenaryo. Pag-abot alas 3.20, nakibot ang may isa ka surprise move. Ang majority makabanan nga si Senator Francis Escudero ay nag-abot makabanan sa plenaryo. Pag-abot mga alas 3.21, si Senate Secretary, ang Senate Secretary sa naging elect makabanan sang Cayetano Block. Hindi siya nag-refuse siya sa pagtawag sang roll call. take over ang Deputy Secretary Makabinan with 12 senators present. Ang Senate, ang Senado nag-declare Makabinan nga may quorum. Diba doon sa Makabinan kung ano ang natabo sa Senado ato ni Badoon pagi sa ato ng news center kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Wards gin-elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore. Subo nga hapon, ginbuslan sini si Senator Loren Ligarda. Ini ang rason kung nga nga siya ang naging presiding officer sa sesyon. Sa gihapon, nga wala nagtambong sa sesyon ang mga miyembro sa majority block. Hunyo 1, umpisa nga wala nagtambong sa sesyon ang majority block. Kahapon, Hunyo 2, no show gihapon ang mga ini. Samtang sa kaangot pagid nga balita gin-elect man si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation on Blue Ribbon. Pagabuslan sini si Senator Pia Cayetano. Kasunod ini sa pagdeklarar sa quorum sa Senado kag pag-elect sa bagong Senate President pro tempore. Samtang kadungan man sa nga plenary session subong nga hapon katropang boards gin-elect ang bagong mga chairman sang Senate committees kag ini amo sanday Senator JV Ejercito bilang chairman sang Finance, Senator Tito Soto III bilang chairman sang National Defense, Senator Ping Lacson sa Public Order and Accounts, Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Social Welfare and Rural Development, Senator Rafi Tulfo sa Public Services, Senator Bam Aquino sa Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture, Senator Risa Honteveros sa Health, Senator Lito Lapid sa Games and Amusement, Senator Cheese Escudero sa Housing, kag si Senator Mig Subiri sa Foreign Relations. Samtang sa dugang pangabalita national, gin-announce ni Senator Alan Cayetano nga madayon buwas, Hunyo 4 ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sunod kay Cayetano nga siya gihapon ang legitimate, legal kag moral Senate President sang Republika sang Pilipinas. Ginakabig man sini nga illegal ang ginhimo nga kudeta sa sesyon sang Senado, bangod 13 dapat ka mga senador ang kinahanglan agod nga maislan ang liderato. Nagapanindugan man si Cayetano katropang boards nga wala sang grounds agod magbutang sang acting Senate President bangod wala pa man ini nagresign, ginpahalin, napatay kag mayara man ini sang acting capacity. Naibaluan nga una na gin-announce ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo nga patigayunon ang hearing angot sa flood control scandal sa Lunes, Hunyo 8. Samtang sa dugang pangabalita national, naaayon sa batas at rule of law ang panangin pahayag ni Senator ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos nga gin-elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa plenary session subong nga hapon. Kung basehan katropang boards ang statement ni Senator Alan Cayetano sa iya sininga Facebook Live, ginsiling sininga illegal ang natabo nga kudeta. Apang sunod naman kay Castro nga kinahanglan sang palasyo ang desisyon, kung ginakilala sang palasyo ang desisyon sang bagong majority kag ang liderato ni acting Senate President Gatchalian na islan man ang pwesto kag committee chairmanship sa Senado matapos nakatipon sang quorum. Samtang sa dugang pagid nga balita national, handa nga manaog bilang Senate President si Senator Alan Cayetano sa tion nga makakuha sang 13 ka mga senador ang minority block. Sa live Facebook sini, kon sa Facebook Live sinigin siling ni Cayetano nga iya lamang nga goal amo ang mapagwa ang kamaturan sa liwat nga pagbukas sang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa manumalya nga flood control projects. Ini ang pangunahan ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Pia Cayetano Buaz, Hunyo 4. Sa Hunyo 5 naman, katropang boards, may natalana nga hearing angot sa natabo nga shooting incident sa Senado sang Mayo 13 kag 14. Kabahin man sa Facebook Live ni Cayetano ang paglaro sini nga magkaduha ka beses nila nga ginpalabot sa Malacañang nga ila pagasuguran bisan anuman nga oras ang sesyon sa tion nga handa na ang ila mga bills. Ginsiling man sang Senate President nga ang mga balita nga ginapalabot kay President Marcos ang wala sang kamaturan o kon fake news. Samtang sa piyak nga bahin aprobado na sa Kamara ang House Bill No. 8389 o kung ang hagna nga nagadumili sa political dynasty sa national kag local elective offices. Inipaagi sa boto nga 271 yes, 16 no kag 7 abstention. Sa idalom sa nasambit nga hagna, pagadumilian ang mga mag-asawa kon pamilya tubtob sa second degree of consanguinity o kon affinity nga dungan magakapot o kon magapadalagan para sa elective positions sa sulod sang kaangay nga jurisdiction. Gina-requirement diri ka tropang boards ang sworn disclosure sang family relations sang mga kandidato. Samtang sa dugang pa nga balita, ginpasakaan sang grupo nga Tindig Pilipinas sang kaso nga obstruction of justice sa Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla kag suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Office of the Ombudsman bangod sa natabo nga shooting incident sa Senado sang Mayo 13. Ginatumod sang mga tagreklamo sa ginpasaka nga kaso amo ang shooting incident sa Senate sa diinyara pa sa idalom sang protective custody sang Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matandaan nga sa amuang atiyo na batian ang lupok sang pusil samtang naka-lockdown ang Senate building. Iniman katramang board sang adlaw antes nga nagtuyo ang NBI nga magserbe sang ICC warrant kay de la Rosa may kaangtanan sa kaso nga crimes against humanity. Amidado man diri si Aplasca nga siya ang nakapalupok. Iniman ang tiyon nga nagsiling si Cayetano nga ang Senate was allegedly under attack. Mayo 14 ang naghalin si De La Rosa sa Senado upod kay Padilla sa diintub-tub subong wala na ibaluan ang whereabouts ang pugante nga senador. Samtang sa piyak naman nga bahin ginbasura sang Sandigan Bayan 7th Division ang motion for reconsideration ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez nga kuhaon ang precautionary hold departure order nga gin-issue batok sa iya. Base sa resolution sang Korte, nagapabiling nga epektibo ang nasambit nga travel restriction matapos ginbasura ang hinyo sang mamalidha bangod sa kakulangan sa merit. Isa si Romualdez sa mga ginlink sang Office of the Ombudsman sa issue nga multi-billion peso flood control scandal bangod sa papel sini katropang boards bilang anay sa speaker sang House of Representatives. Sa subong wala pa nakagwa sang o kun wala pa nakapagwa sang official statement ang kampo ni Romualdez. Samtang sa dugang pa nga balita national gin pahayag ni former Congressman Kiko Barzaga nga magapadayon gihapon ini sa pag-criticize sa flood control kun liwat nga bahaon ang Pilipinas kun bagsak gihapon ang ekonomiya kag kun corrupt gihapon ang Kongreso. Ginpakigbahin man sini nga nang kongresista man ang iaanay amay sang palahon sang pandemic kag wala sininaagyan ang malala na nga sistema sang gobyerno. Sangin pamangkot si Barzaga katropang boards kun bala siya ang mapadalagan pa iagin siling nga wala na siya sang pondo para sa eleksyon apang depende gihapon sa sitwasyon. Gintawag man sang anay congressman ang kongreso bilang institution that is damaged beyond repair. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo X, FM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, mga kabanan. Amanikon nga ang siling naton, masibala mawili kita sa pamati sa balita sa Manila. Pamati kita sa mga balita dito sa Senado kag sa Kongreso. Malipatan naton balang aton siling kayong labas, no? Dapat nga tutukan naton, mga kabanan, aton siling kayong labas. Hindi kita nga mag pahiblad, no? Kaya man ang isa sa mga balatian, mga kabanan, nga masiling naton nga daw, tama ni ka, tama ba na ka, gapang mablad, nagagulpiada lang. Amo ni mga kabanan ang high blood. Para malikaw kita, mga kabanan, sa high blood, maginom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na buligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bangod ini, puno sang antioxidant properties. Katanan nga makabulig niya sa mga kabanan nga makalikaw sa mga balatian. Pareho sang mabagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Ginalipyohan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atong nalugo. Agod nga malikaw kita, mga kabanan, sa mga sakit. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa may mga sakit nga diabetes, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Pagbalik ato, mga kabanan, istoryanta ng shake-up nga natabo kayo na sa Senado. Anong gibala, mga kabanan, ang natabo nga ang gulpilang yang nga nag- sa ilo andamyo si Senador Cicic Deliro kay ginapatihan sa mga kabinet nga diri siya sa grupo ni Senator Pia Cayetano. Ano ang irason nga gulpi lang siya nga nakibot ganito ang minority nga nagsampot sa kina sa plenaryo kag dito mga kabinet nga gilayon nga ginaistoryahan ang pag-ilis ang Senate President. Kay ginakabing kabinet sa grupo ni Senator Tito Soto nga may ara sila kuno nga quorum sa out of 22 kay man wala si Senator Jinggoy, wala man si Senator Bato, 24 sila kabilog mo. Di 22 sila makamanan. Di sa ligad to June 1 11 sila. 11 sa grupo ni Tito Soto, 11 sa grupo ni Peter Cayetano, apang sa sila makabanan nga hugada, gulpi lang nga nag-all hot makabanan si Senador Chess Escudero sa plenaryo kag nagbuto sa pag-ilis ang Senate President kag ang pag-deklarar makabanan sang tanan nga committee sa vacant kagin pang assign ini makabanan sa mga senador nga ara sa masubungti majority sila eh 12 na mo kagin pagi makabanan nga mabalita diri gyapon sa aton pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mayang gabi kay Elma Sobrebiga. Good evening kayo pa nga Phoebe Morales si listening kay RB Cres Casieres sa mayang gabi. Amati kita na makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian na pagay sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remini Tooy. Ang oras sa alas 7.38 na mga katropa.
3: XFM.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: With McSaver's Sulit Busog.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
5: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko nag-huben ka.
14: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mangko sina ha?
14: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ay, dali na.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
9: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
17: X FM.
18: Yes to help.
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
9: Samsung Plus Cold.
21: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Dor, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Dor, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
9: Samsung Plus Cold.
18: Yeah!
20: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
9: The Secret of Health.
20: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
22: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
9: The Secret of Health.
20: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
20: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Bisunix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Salmon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
20: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Salmon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay Lolo, pwede kay Lola, pwede rin kahit kay Bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
20: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
20: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Yes to health!
13: Madiet na kubuhas ah.
19: XFM.
23: Patropa mo!
24: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

mga membro naton sa patrollers. Kaya kung mga, may mga magyan sila nga mga balita, ginapasad rin sa aton, kaya gina-share manamon sa inyo ang ila sining nga mga balita, mga kabiyanan, mga katropa. Headshot! Alas 7:49, mga kabiyanan, diri kita sa sining ginakabig nga pag-shake up sa bahay niya sang Senado sa buong adlaw. Wala gidingin nila uman sang kalabanan, no, nga mag-abot sa Senado sa plenaryo si Senador Cesar Niro na nag-himo magkabanan o kung nag-gingkabig nila nga quorum. Nangindusi sila mo. Kay ang mga alas 2:57 kaya sang hapon, nagabat-amat magkabanan na nag-abot sa plenary. Ang grupo, o kung mga senador na grupo, nanday Senador Tito Soto. Ang makanday Senador Pantilo Lacson, Migs Sobere, Risa Ontiveros, Loren De Garda, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, J.B. Ericito, Lito Lapid, Rafi Tolpo, Senator Sherwin Gatsalian, kag ang surprise makabalang nga nag-abot sa plenaryo, amo si Senator Ches Escudero. Alas 3:20, amo nag-abot makabalang, surprise nag-abot sa plenary, si Senator Ches Escudero nga arinisya sa linyada sang majority kay Alan Peter Cayetano Group. Alas 3:21, ang Senate Secretary nagpumalibad magkabinan na magtawag sang roll call. Ang Deputy Secretary, amo ang nag-take over. Siya ang nagtawag magkabinan sang roll call. Alas 3:22, sa 12 ka mga senador magkabinan nga present, siya gindeklarar sa Senado nga may quorum. Alas 3:22, si Minority Leader Vicente Soto III, nag-move nga i-declare ang tanan nga posisyon sa committee nga vacant kag wala sa manag-object. Alas 3:23, si Senador Sherwin Gatsalian kag si Senador Juan Miguel Sobere na-elect nga chairperson. Si Gatsalian na-elect magkabinan nga Senate President pro tempore kag Rules Panel chairperson respectively si Senador Miguel Zubere. Alas 3:24, si Senador Gatsalian ang nag-take sang iyasining ako nag-sumpa. Alas 3:25, ang bag-ong nga secretary kag ang sergeant at arms sa Senado ang gin-elect kag ini sila makabanan ang nag-sumpa man. Alas 3:27, may bag-ong nga mga panel chairperson so kung ang committee chairpersons nga gin-elect. Ari may kabayanan ang sitwasyon kay na, no? Kay ining pag-elect may kabayanan kay Senador Gatsalian makabig ini mga katropa nga isa ka kwanabi, no? Isa ka mataas nga poder sang isa ka ginpili nga Senate President pro tempore, buta ba naman sila magkabinan nga temporary. The Senate President pro tempore is the second highest ranking officials in the Senate of the Philippines. The key duties and guidelines of the rule includes presiding in the absence of the Senate President under Rule 4 of the Rules of the Senate, and the President pro tempore assumes all powers and duties and responsibility. Historical content. The phrase pro tempore is Latin for the big being reflecting the position's origin as a temporary replacement

0: sa mga mahilig na mag-inom kape kaga pagkita kape ka namit na. Mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga kumbanan, sa mga babae, kung sa inyo ang mga partner nga... Sa inyo din ang mga partner nga... Daw Arab lah, Arabuton. Ang bagulang-bulan, daw okay, okay, ito bagulang. Gidugay, daw lain naman. Basi may hormonal imbalance, bala, sir, no? Paim na bala sa Santon Plus Coffee Mix. Para sa atin mga lalaki nga may ginabatsyag, bala nga daw problema sa papangihi. Abi, inom kita sang Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Kati... maayon niya, no? Makabulig niya sa may mga balatian nga prostatitis, mga katropa. Ako na sa last 8:50 na, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes maglabing-labing kay misis, ha? Magtumar sang isa kapsula, siguradong mas manami kung bakod niyong relasyon kay misis. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ating nga mga viewers and listeners, dira kay ano kay Brian Hayunan, mabuhay ang mga gaparindugan kontra korupsyon. Kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong, good evening. Kay Arby Chris Casires sa mayang gabi, kay Ryan Mundihar dira sa Barangay Maradjuna sa Bilison Antique, mayad ayad nga gabi. Standby makabidan sa masunod na programa ang phone pa upod kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Faby Balls, Tibor Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: the pain.
1: Ako si Sarah, sa akin ang tutupan ni Lilo.
2: Sa akin ko call center agent.
1: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Iba, gadya epekto sa akong sang Sis the pain.
1: Pero si Gassi, gadya madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga buki ka.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Flask Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Dik man. Ay, basa-basa na nga gabi, no?
1: Gani man.
0: Kaya na pa sa nga po nag-start actually.
1: Yes.
0: Mga manugpanyaga, nag-inula na. Nag-una bubo sa Cadiz, nagtulot na dithi sa Sagay, as sa Subong, ara na sa likod mo ang bulan kita o na.
1: Tod ka.
0: Pagwa ni mo silig. Manupad ka man pala.
1: Wala pa ko pa man news lana.
0: Welcome na sa programa nga Phone Pal. Makaopo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kang si katropang Dolphy Langka.
0: Wapo na Luy-Luy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Sarang kita mabatian sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Sa bilog nga NIR, kag sa Western Visayas Region 6. Nakatune na mga taga Bacolod. Pinaagi sa XFM Bacolod 103.9. Opo ta si katropang
1: Chris.
0: Again,
1: Chris
0: Chief Junel. The si Chris ka lang for me, ha? Sa Kabankalan, mabatian kita sa Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Sino?
1: Papa Rodel.
0: Again?
1: Papa Rodel.
0: Hindi ka na magliwat? Ganda mga chance.
1: Ah, Papa Rodel, gid kuya.
0: Winston Villanueva. Ginagaan ka chance, ha? Papa Rodel, kagid Japon.
1: Tapos, islan mo naman.
0: Patuwaron mo balas karon, Papa Rodel, kagid si Japon?
1: Ah, yes.
0: Sa Kanlaon, abatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shitty Boy.
0: Baby Ron! Subong ka pala give up? Nga Baby Ron ka lang per me?
1: Ay, waik!
0: Mabatihan man kita sa Sagay sa 87.5 XFM Sagay, XFM Sagay Teleradyo via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Alex lang per me, ha? Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas sa 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Noel na ginaiya.
0: Again?
1: Noel.
0: Hindi na mag-change mind
1: Noel
0: mo?
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Shamin.
1: Uy, nabalik siya.
0: Sa Antique, mabating kita sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang One.
1: Go. Neil?
0: Ha?
1: Neil?
0: Again?
1: Neil?
0: Wala na iban?
1: Neil.
0: Final answer?
1: Neil.
0: Kuya Jay. Pilang i-check to mga sabat?
1: Amo, da pila duwa.
0: Isa lang kabilog. Si ano lang? Sino gani ang saptan mo?
1: Ambot.
0: Okay, tamo. Lipat na sa. Sino nasaptan mo? Wala agad gali. May nasabtan biskan isa. Why kagit zero? Kagit subong?
1: I think so.
0: Hindi kaya, well, I think so. Yeah, confirm ko dyan nga zero, ya eh. Di na imulan na.
1: Ha?
0: Mamanyos na. Kaduko kayo mamanyos.
1: Sige lang bala. Kayo mabala. Amo lang na.
0: Ha? Ngayon mo'y pamanyos. Gali subong ano?
1: Ano?
0: Santon plus herbal oil.
1: Para palalakit sang lawas.
0: Hindi, ay mo arthritis kidya eh.
1: Sa bagay.
0: Mapahubin-hubin ka pa. Ang nagapalanakit ang kalawasan sa mga hubinon lang na iya. Sa imo edad nga 63, arthritis na ginayaya. Ako, ano lang pala.
1: Ang panalakit sa mga ugat-ugatan niya.
0: Ano nga ugat? Ang gagmay nga ugat? Ako na mayor nga ugat.
1: May mayor pa gidaw.
0: Away na yahaw? Miyara eh.
1: Kabalo ka gilang ang buka, kuya.
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra. Dial na sa Smart Kag TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sang pinakanamit nga kape. Santon Gold Coffee Mix. May glutathione and collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. The best sa mga matulutog na mga panahon, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaya kinatulong man Santon sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nalisari nga mga balatian, ang Santon Plus Gold.
0: Ang YesWell products si Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. It's 26 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 43 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Nadaling it said, sino ka subong man, ano man ang imo nga make-up
1: si,
0: man?
1: Ano,
0: doon yung lubong naman ang make-up.
1: Si Marichu.
0: Marichu?
1: Paing.
0: Padayon ka sa pagmamati sa programa ng Phone Pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Yeah!
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule, pinakapi
0: or oh,
1: pinaka-epektibo na food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Ano pala ba din ang pinaka-pitoy eh.
1: Ano?
0: Na ano naman ang mga dila kasi nalambid na lang na yan man. Anong solusyon na sila sa imo man? Pabutong na na be.
1: Pwede.
0: Pabutong na na sa amo ang color puti. Guys, bakal ka mo sang very effective nga mga herbal food supplement sang Yes to Health nga available ini siya sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Hindi ini available sa mga kilid-kilid kag mga tsanggi-tsanggi ang amon nga produkto kay tungod nga ang amon nga product diri sa Yes to Health Incorporated kay tungod nga epektibo. Hindi ni siya accessible sa mga kilid-kilid lang. Kumbaga, di kalidad nga produkto nakatungtong sa kilala nga mga drugstores, mga dalaguan, kag may mga pangalan, ganyan nga, pangsyalan, ganyan nga mga marketing strategy, balaya, Dol?
1: Yes, eh.
0: Si Dol po, hindi ni siya kabit-bit sang Yes to All products nga mamaligya sa mga merkado-merkado. Ano na kuro, ano na karon ka pamulante?
1: Mayo po niya ka, ate, kay...
0: Te, mapatihan pa na ang produkto niyo kung mag-amo na. Herbal pangadaan na. Base pa lang, mambal ang tao nga. Ay, ilan na ginapabaligya sa mga, ano, kilid-kilid, kaya manog expire na na. Ang diriyaya sa Yes to All products, ya, ang mga santon ng mga produkto, nakatungtong na iya sa Mercury Drugstore. Diri sa Sagay, sa Iloilo, sa Ruas, tanan nationwide ng mga Mercury Drugstore. Kung may mga South Star Drug da, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy, ara sa istante, nakaplastar sing bonggang-bongga. Makambal kagid ja balang safe katama. Kay ti syempre gina-intake na by sa aton nga kayong lawas pagkatapos bakal kamo inyo ya sa kilid-kilid. Kung gabakal kamo sa kilid-kilid mga piki na. Don't know?
1: Yes, dapat andaman nyo gid ang inyo gid bakal.
0: Oo, lantaw nyo gid ang amon nga produkto ha nga may Yes to Health gid nga logo sa packaging. Kay kung wala gani Yes to Health tapos nagapakilala sila nga santon kuno, hindi na iamon product. Kag wala kami nagabilin sa mga produkto sa mga kilid-kilid, mga kapi-kapihan na wala tada yung gabilin doon.
1: Yes, of course.
0: Hindi na ato niya mga product ng ilang ginapamaligya. Ang amon para sureball. Kahit siyempre, consumption ini sa ato nga kayong lawas. Bakal ka mo sa kilala nga mga drugstores nga ginapang-mention namon sa radyo kay tungod amo ina ang legit nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Yes, of course. Diba? Ano kami, ate?
0: Hindi kaya ate, ya?
1: No, correct.
0: Badyaw kaya? kay may nagasulod sa amon ng mga info ba lang nga ginabutang ko na sa mga basket-basket. Hindi na yung amon niya. Uy na yan sa mga basket-basket. Amon niya kay ginakarga sa mga bike-bike, tricycle. Wala ah. Para makasigurado ka nga hindi piki ang mga Yes to All products na ginapang bakal nyo, sa Mercury Drugstore na kamurikta, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drugstore, kag Watson's Pharmacy. Kag mga butika man sa tanan-tanan nga lugar, most especially may mga XFM stations nga naga-hyping kag naga-klaro sang mga Yes 12 products.
1: Ang mga authorized lang gid nga mga butika.
0: Authorized man.
1: Of course.
0: Lain malagi mention mo.
1: Ano?
0: Authorized.
1: Walang patas. Sinugin na sa akin nga ito. Ang manyakis.
0: Chak, totoo ba na batian ko? La, ito yung bala yung mong i-mention.
1: Embotsi mo da.
0: Daya lang ako mo guys sa XFM call and text line Smart and TNT.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Troy, gapamati ko sa radio kag sa Facebook. Ga-free data lang pero makita man namon ang imo kagapuhon sa Facebook.
1: Wow!
0: Lalabot sa imo upod.
1: Imbento.
0: Abot siya dahil. Ari mo ay! Abi mo ko natapos ako sa imo kagabi. Ari mo ay! Dugangan ko pagid ay! Kahapon lang na siya nag 20 years old. Dahil lang gina kayo may ginapagrit. Hip-hop style subong ang porma ni Dolpo. Hambal ni Josh. Kahapon lang na siya nag 20 years old.
1: Hello, John. Salamat, John.
0: Ay, dali. Sir Joshua, sang Antique. Sir, si Nanay Rose, wala. Sir, basi malagaw. Da, sir, kung araw na radyo. Da, sir, guys, Nanay Rose, sir, ah. Kaya hindi na sa magliso. Ato na sa sir.
1: Ato na na sa...
0: Katropa na na sa subong.
1: Patag, anyo man, kay para madayon kasal na mo.
0: Mayang gabi, line number one.
2: Gabi, Troy.
0: Oh, mayang gabi. Ka, dako, sang imutingog, dako, imitlog.
1: Bago na kumusan.
0: Bago na nabag-iran na, huko na bae ni imitlog. Mayang gabi, pangalan?
2: Mark Troy.
0: Si Mark. Taga din si Mark.
2: Taga Cadiz. Nanawag ko, Troy, buhuri nga, Troy.
0: Ari naman, taga Cadiz naman.
1: Cadiz naman, sa?
0: Dingas Cadiz.
2: Sa Mabini.
0: Sa Mabini. Nga, nadumduman mo kami nga. Gusto mo mapaugat at tatlo? Pinaburingan ka man bala?
2: Pinaburingan.
0: Hindi, kaksang imo nga cellphone sa charger. Oo. Para niyo magburot. Pila na edad mo, anay. Basi kon ma-ano kami da. Ma-corrupting minor kami. Dumapatay ka naman sa ubo mo, pre.

0: Tanungin ba lang makadto?
1: Mukha na try. Mukha silga po doon si Mana. Try ba si mukha lasat na try?
0: Ma?
1: Managaw lang ko na sa gaita.
0: Ah, hindi na kami kami pagpasaliga. Oo, bala. Kay galain lang buot ni Dulpi.
2: Kadto na lang di. Ah, wala na promise. Ah.
0: Kuko sang dragon. Mark?
1: Hi.
0: Ara ka pa da? Anong tuyo mo sa amo ni Dolpe? Wala labot nga. Hindi lang mag-aha sang kwarta kaya wala na kami kwarta ha? Manutani?
1: Mangita kalingawan, Troy.
0: Ah,
2: mangita sa kung sang ano?
0: Kalingawan ko, no?
2: Di gusto mo lingawan ka ka. Pagi sa kamot
1: kag...
2: Pagi sa kamot kag dila.
0: Kagi ka na. Migo Mark. Nakaagi ka na nga ginlingaw ka sang isa ka tawo nga dila kag kamot ang gamit.
1: Why ka try?
0: Gusto mo matry?
1: Pwede
0: ba? Oh, come, join with us.
2: Matilawan mo mula, matilawan. Hahanapin mo pa.
0: Hahanap-hanapin mo. Ano?
1: Ano yan sa personal?
2: Tilawan mo gani.
0: Oh, wala mo pag matry, mangkot ka na.
2: Oh, mugit eh.
0: Antes ka ba mangkot, matry mo dapat.
2: Oo.
0: Oh, di ba? Dahil lang ha, basi babae ni sa line number 2 ha. Hello, hello line number 2. Good evening. Ah, lalaki ni, wala ka sabat.
2: Ano mo gani?
0: Ilan na to, edad mo gani, Mark?
1: 29 pa, ito po.
0: 29 na edad mo? Ano work mo da sa Cadiz?
1: Ari ko subong sa world site sa Bacolod sa Alihis.
0: Ano bro mo da sa Alihis?
1: Bago project construction, Balay.
0: Ah, Balay na, Balay? Private nga Balay? Oh.
1: Oh, sa Alihis.
0: Pila ka na da ka bulan nga dira ka na-assign sa Alihis?
1: Dua.
2: O, dua ka bulan?
0: Lapit ng Alihis sa Villamonte, yeah. Dol?
2: Layo, uy. Nampakatubla sa may Memorial Park.
0: Ah. Amo nang imo nga ano?
2: Ha?
0: Meeting place?
2: Memorial Park. Dako ka pa bugnaw.
0: Abi ko kung dira ka kapalubong. Dira ka kapalubong?
2: Ginalubngan.
0: House. O, sige. Ano man, mabugtong-bugtong ta?
1: Mabuti niyo.
0: Basta masabat mo.
1: Try
0: na, ah? Kung hindi mo masab- kung hindi mo masabat, isa ka kiss kay Dolpe, ha? Okay lang sa imo?
1: Trial
0: na. Oo. Wala na sample, ah. Mahatag makamiklo. Okay lang?
1: Yeah.
0: Okay. Dolp, ready ka na makisa ni, ano, ni Mark?
2: Okay, ah.
0: Ano gusto mo kiss? Ang French o kung smack? Ano?
2: Pwede, duwagin.
0: Ano, gums to gums?
2: Pwede.
0: Ba? Ari-ay. Ari-ay. Wala man siguro na mati kagabi. Ano?
1: Anong gusto ni Dolpe nga kaysang lagpok-lagpok, di kaya?
2: Ang hagpok-hagpok, haglagpok-lagpok.
0: Correct. Eh, okay na? Ready na?
1: Okay.
0: Okay. Okay. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
1: Yan, Troy.
0: Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
1: Brian?
0: Ha?
1: Brian?
0: Wrong! Pero lapit na. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
1: Ha? Yang ta?
0: Ha? Ano, mati ni sa ato naging gi-replay ko muna pamangkot. Kapamati ni sa gabi-gabi ah. Liwaton ko ah. Dayaon kay mo niya, kapamati ka sa amon niya ah. Ariw ah, isa pa.
2: Ipasala, mambalay mo, bala nga sabat, bala pamalukan mo ko.
0: Kun maglakat, gakamang, kun magpahuway, gatindog.
1: Na try?
0: Kun maglakat gakamang, kun magpauway gatindog.

0: Pero lapitan na sa buktot kay Even, ang buktot na gagamit man sini. Oh, last chance ha. Kung maglakat gakamang, kung magpahuway gatindog, sakit man si mo sabat, buktot, gadya. Oh, ano pa? Last chance. Kay mama, declare ako dahil wrong akong correct.
1: Lakat gakamang, magpahuway gatindog.
0: Oh, kung magpahuway gatindog.
1: Dangaw-dangaw.
0: Ha?
1: Dangaw-dangaw.
2: Dangaw-dangaw. Ano na? Dangaw ng ano? Nang daw langaw?
1: Oh.
0: Okay. Amo na tong wala yan na batian. O, sige na. Masabat na ko ha. Sala ang imo sabat. Ano? Maano ka pa? Mahirit ka pa isa para makaluwas ka nga makakiss kay Dolpe?
1: Oo.
0: Isa pa? Sige. Kung maglakat, gakamang. Kung magpaway, gatindog.
1: Nalipat ako na sa ano mo.
2: Nasiga na bala. Para mahalukan mo ko.
1: Nalipat lang kung gabi kung ano na.
2: Eh ano ah. Halukin na lang ko ah.
0: Ano na? Soko na?
1: Ito eh.
0: Soko na?
1: Ano pa?
0: Ano? Ano chance pa again? Clue. Ngayon kaklo?
1: Okay.
0: O, para fair man si Imo, kay base pa lang guro nga mambalgid ko nga perdiyonta ka para makakis ka kay Dulpo dahil lang gid. Oh, maatago klo, di ba? Ang klo nga gya, tago na si Imo, even ang buktot nagagamit man si ni. Bagay ni siya, bagay. Bagay ni siya kag adlaw-adlaw ginagamit.
1: Ginagamit?
0: Yes.
1: Baston?
0: Ha?
1: Baston?
0: Baston?
1: Oh.
0: Bastos. Sala. Baston? Sala, gani. Okay na? Suko na.
1: Troy.
0: Suko na?
1: Troy.
0: Oh.
1: Troy.
0: Sirit na, sirit. Ang sabat.
1: Sirit na.
0: Ang sabat. Sapatos.
2: Dahil mahalo ka lang sa akon. Mahalo ka na sa akon.
1: Para yan, naging mahalo ka ko.
0: Ara.
2: Oh, ako na mahalo ka.
0: Kadali ni si Amper din na yung nalok sa imo ya. Ikaw, ikaw babae.
2: Oh, sige, halok na lasiga.
0: Ka-aggressive man si imo man. Liwat, laro ha pag-halok. 1, 2, 3. Pau.
2: Oh, ako naman ha.
0: Oh, isa pa, balos-balos ka mo. Balos-balos ka mo.
2: Oo, ah. Sige na, halok liliwat. Oh, pagwadila mo. Oh. Daw suso lang.
0: Kita-kita sa... Ha?
1: Okay.
0: Kita-kita ni John Ray sa iyong monitor ang ang simo ni Dolby Magil. Guapo ilang monitor sa Antique, oh. The best, ah. Oh. Oh, sige na. Isa pa, kay daw hindi klaro. Ang klaro, git bala, John Ray? Mark?
1: Ano, try?
0: Ang klaro, git bala?
2: Hikapan na lang ko bala sa akon, bala nga gitling. Halok-halok pa.
0: Hindi, magadto ka na lang di, magadto ka na lang di sa Sunday, mga yutong sa Seymour. Ah.
2: Te. Pangayutong mga dya.
0: Oh, te. Magadto ka di sa Domingo, ha?
1: Oh, ako dapat mga yutong.
0: Ah, ilo-ilo, galing yung monitor. Salamat dyan, Ray.
2: Oh, sige.
0: Magadto ka di sa Domingo, kapihan ka pa namon.
2: Gani.
0: Oo. Oh. Te, magadto ka hindi.
1: Ito.
0: Gaan ka pa namon t-shirt.
2: O, teka to na di.
0: Kaya ang t-shirt, naman ang imong gamiton para itrapo.
2: na ano la puyot pa na?
1: Ano, gata niya, dok ya?
0: Ano, gata?
2: Ate may imo tasago eh.
0: Hindi ka na mangita, nobya ha? Kay, ano ka na, kay Dolphy? Ka nakalak, oh, ah. Nakalak-in period ka na ha? Doon man.
2: O, lisensya na to sa ginikanan mo nga gamiton kung ang apelido mo.
0: Ah, ha? Ano, utod na lang kay? Oh, hello?
1: Hello.
0: Telain na ni? Oh, sir, mano ka, sir? Oh, may ari di sa mano tani kay Dolphy, sir?
2: Baka bakal subong sa akong gagabi, ha?
0: Dahil yung mugit subong ba?
2: Oo, gani man. Nga, tani?
1: Nang dog?
2: Ah.
1: Mabag,
2: ano siling mo? Mapakasta ka?
0: Ang kapanawag sa kuno sa imo?
2: Kapanawag ka sa akon? Sa diin nga, ano? Ba, ano, ba, hindi ko subong kasabat sa imo, kahit ka live ko.
0: Ah, naghatag yung gali number sa iya.
2: Basi ibabasi kung sa ano lang eh, messenger.
0: Ha? Huh? Ah, nag-chat ka mo sa messenger, migo?
1: Nang-chat kang ka na niya po, nang cellphone na niya po, nagamit na keypad.
0: Ah, okay, disqualify ah.
2: Siya manigyapon ah.
0: Ansa din.
2: Ito ba lang sila nga si Alex Paglumutan sa...
0: Ah, okay, sige, goodbye. Masunod ka naman ah.
2: Amo gede.
0: Mayang gabi anay kay Neil Candido. Ah, hi Troy, patamyaw lang gali ang palangga ko nga si Kaifa nga nagapamati. Good night love. Ah, si Kaifa.
2: Hello Kaifa.
0: Amo na ning nobyo gali ni Kaifa ang gachat sa aton.
2: Oo.
0: Grabe ka palangga anay gid sila duwa ba. Okay man bisan hindi ka kita, importante ka kuutay.
2: Ah, correct. Galumlumanay.
0: Family bias ka pabuaya. Tama, pabuaya, Ricaros. Happy listening sa mga taga si Wahon Dos, Cady City, Alin kay Mineses, Merlinita. Bag-o ka lang gachat sa akon, Mark. Nag-join ka na dahil da bang FB mo si Dina, si Mark Ambot. Sa inyo daya kung sino man da.
2: Nakikadamo na sa ngalan yung ginagamit siya.
0: Mayong gabi kay Lastima. Watching live from Toledo City, Cebu.
2: Wow, mayong gabi ininyo diha.
0: Lorena Daza de la Cruz, watching live and listening from Roja City, Capiz. Kag mayong gabi sa imo upod nga daw si Jollibee. ang kay Joshua sa Antique ang balya. Daw rapper, daw hip-hop style ko, no? Ang forma mo. Mm-hmm. Tapos ang sa FB Live naman daw, oh, may gabi sa upod mo nga daw si Jollibee.
2: Pwede, angels lang anay.
0: 6 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Tofilang.
0: Nagpamati ka mo sa phone pal sa XFM Katropa mo.
2: Excited!

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
4: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib.
4: Siguradong kinhawa ay hatid.
3: Sanfon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong
4: magaan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.

0: 21 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Nami maoy. Ang phone pal ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanang Yes 12 products, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ari ay, bugtong-bugtong naman ay. While waiting kita sa aton caller nga ma-join sa phone pal kang nagapangita sing uyab. Ari ay.
1: Sige be.
0: Ready ka na?
1: Sige.
0: Puno sa idalom, sa nga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon.
1: Liwata be?
0: Iligay no na ha?
1: Oo ah.
0: Puno sa idalom, sa nga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon.
1: Ulo?
0: Sang?
1: Ulo ah.
0: Ulo sang ano?
1: Ulo sang tao eh.
0: Aha. Final answer.
1: Ulo.
0: Ngayo, klo, hindi.
1: O, oh, sige, klo.
0: Sapat ni siya, hindi ni sa tao.
1: Sanga sa dalom.
0: Sanga sa... Hindi, ah, puno. Sa idalom. Sanga sa ibabaw. May bunga, pero wala sing dahon.
1: Usa?
0: Ha?
1: Usa?
0: Lapit na!
1: May sanga sa babaw, di bala?
0: Correct! Pero ara na!
1: Usa gani!
0: May kulang!
1: May kulang man?
0: Puno sa idalom, sanga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon. Usa, ara na! Pero kulang!
1: Lalaking usa?
0: Karoon mo lang sabto na kay entertain ta na itong caller ha. Oh, line number 2, good evening.
2: Na. Detroit.
0: Ay, may gabi. Sino ni?
2: Ganda ni Detroit. Salamat lang sa iya.
0: Ay, salamat. May nagpasalamat. Kid man sa kadugay yun. Nga, ama, pasalamat si Janjan.
2: Nubya mo yung Detroit.
0: Wow! Sinungalan ng nubya mo? Ikaw ya Janjan, taga din ka, taga Kabankalan ka?
2: Tuna.
0: Taga Kabankalan?
2: Isa Tuna.
0: Ah, taga Isabela. Ah, dumduman ko na. Taga Himamaylan ang imo na nubya?
2: Oo, oh, taga Himamaylan. Kung kita buo, Troy. Kitaay kami. Datong kumabulan, Troy. Malakas ka dito sa balay, Troy.
0: Hindi lang kitang pagpasaliga. Buot mo, basi pangayuan ka lang, Gcash. Oh, sige na. Okay ka naman ah. At least nalipay ka. Kabalo kami. May nubya ka naman ng taga Himamaylan. Thank you kid. Kaging pabalo mo kami. Bye. Oh, line number 1. Good evening.
3: Hello, Troy.
0: Hi. Pangalan.
1: Hello.
0: Ngalan mo. Ngalan.
3: Justin.
0: Ha? Si?
3: Justin.
0: Taga diin.
3: Bagyo, nagobra ko Bagyo.
0: Pero taga diin gid ikaw.
3: Pangasinan ko ah.
0: Ay, sandali. Bakit marunong kang magiligay nun?
1: Oo.
3: Dahil dugay ko to sa iluman ko, nagobra.
0: Ah.
3: So, duwa ka tuig man.
0: Pero sa ngayon, nasa Bagyo ka na.
3: Oo, nagobra ko to.
0: Hindi, yung tanong namin, saan ka ba ngayon?
3: Dito po sa Bagyo man, nagobra na.
0: Sa Bagyo ka na ngayon, nagtatrabaho?
3: Uod.
0: Bakit nag-uod ka? Dapat upo at po lang.
3: Maro naman ko to, gamay lang na karaya man, kaling ko sa Kalinog to.
0: Ah, sa Kalinog. Ano dating trabaho mo doon sa Kalinog? So ngayon, nasa Baguio ka na. Diyan ka talaga ipinanganak sa Baguio?
3: In Detroit? Sa ano ko? Sa Pangasinan ko na binabata.
0: Ah, sa taga, so meaning taga Pangasinan ka talaga?
1: Pero bakit ka ano, bakit ka marunong mag Karay at saka Ilonggo?
0: Yan nga yung sabi niya, nagtrabaho sa Kalinog, hindi ka nakikinig eh. Nakalimutan mo na kagad.
3: Nadugay mo ka to, ex. Nadugay ko to sa Kalinog, puro sila Karay Aman.
0: Bakit naalala? Bakit naalala mo pa kami ni Dolphy?
3: Sinagay, ay ko pa mong duwa.
0: Nagkatikiman ba kami ni Dolphy o hindi? Bakit hindi mo siya, parang hindi mo siya talaga malilet go? Ano ba yung meron sa inyo, Dolphy? Pakisagot.
1: Baka
0: nalawayan mo?
1: Kahit nasa panaginip lang.
0: Wow! Panaginip, ha?
3: Troy, mangita ko sana ng media, Troy.
0: Eh, ang layo mo naman kasi. Paano yan kung kung mga taga, ano, mga taga Visayas yung makakausap mo?
3: Okay lang.
0: Uuwi ka ulit?
3: Okay lang, Troy.
0: Dito?
3: Basta halin lang. Basta halin sa Iloilo, halin sa Negros. Okay man to.
0: Bakit ano ba yung ano? Ano ba yung pinagkakaiba ng mga taga Negros, mga taga Panay? Bakit hinahanap-hanap mo talaga yung mga taga rito?
3: Eh, ano man sila? Guwapa kag mabuot man.
0: Nakatikim ka na ba?
3: Why?
0: Away. hindi ka pa nakatikim ng taga Iloilo o taga Negros?
3: Waya, ginarespeto ko sila man.
0: Hindi yung ibig kong sabihin, nakatikim ka na ba na makipagrelasyon ng mga magagandang babae from Negros at saka Panay?
3: May ara ko to miga sa ano, taga Sagay.
0: Taga Sagay?
3: Pero,
0: paano mo nakilala yung taga Sagay?
3: Nag-friend request
0: ako. Oh, nakasali ka na ba dati sa program man namin?
3: Wiko balo, basta ano man. Ginalantawan ko sa akong Facebook, nag-friend request, taga-sagay man to.
0: Oh, pero naging kayo talaga officially at saka nagbe-video call kayo?
3: Oo, nag-video call kami man, pero dasig-dasig lang.
0: Ibigay mo nga sa amin yung complete name, baka kilala ni Dolphy yan.
3: Wait na, Troy.
0: Sige nga, ibigay mo.
3: Nalipat ko na to ang ngalan niya, Jit.
0: Maganda rin.
3: Takto lang.
0: Pinakita ba sa'yo?
3: Hindi.
0: Hindi. Yung ibig kong sabihin, pinakita ba sa'yo yung mukha niya habang kayo nagbibidyo call?
3: Di.
0: Oh, maganda.
3: Takto lang. Simple lang. Mabuot man to.
0: Kung nanonood ka ng FB Live namin, pag i-compare ko yung mukha ni Dolphy sa girlfriend mo na taga-Sagay, hindi ba maglayo-layo?
3: Hindi man.
0: Parang magkamukha silang dalawa, kaso nga lang gay lang si Dolphy, ganon?
3: Hindi man.
0: Hoy!
1: Talaga lang, ha?
0: So dito ka na lang sa Sagay, si Dolphy na yung bahala sa'yo. Hindi ka pa ba nakakatikim na yung niyugyug yung itlog mo?
3: Kada mo na bigkit na.
0: Kasi hindi kasi meron kasing vibrator si Dolphy na dala-dala sa bag niya eh. Yan ba yung ginagamit mo, Dolphy, na para magyugyug ng itlog?
1: Ha?
0: Yan ba yung ginagamit mo?
1: Hindi.
0: Ano yung ginagamit mo yung pangyugyug talaga?
1: Kimpet.
3: Troy, ano man sa pangliga ko to, wanya ko yung nambalan na may ligo na pala sa
0: pagkadaon
3: niya rako.
0: Ah, may boyfriend na pala siya.
3: Good. So, para ni Grossman to.
0: So, hindi ka talaga para sa kanya. So, good. Sa ngayon, yung maitutulong namin ni Dolphy, igagrab mo yung offer ni Dolphy, pakinggan mo muna kung ano yung offer niya para hindi ka na magdadalawang isip na maghanap talaga ng girlfriend. Dolphy, your offer, please.
1: 1K?
0: Ano yan? Per minute ba yan? O buwan-buwan? 30 seconds.
1: Depende.
0: Ano? Sige, ilagay mo yung ano, yung media values.
1: 1K, 30 minutes.
0: Wow!
2: Grabe na.
0: Basa ka. Ang ano, yung dilema mo dito kasi 1K daw 30 minutes. Pag pumiswit yan ng 5 seconds, sige-sige, hon nyo pa rin. Hanggang 30 minutes kasi yung ano eh. Yung kontrata eh.
1: Di ba?
0: Hanggang mamalayan, okay lang ba?
2: Nagalantaw ko sa Facebook Live nito.
0: Oo nga, hindi nga. Yan nga yung offer ni Dolphy, 1,000 for 30 minutes. Pero paglabasan ka ng 10 seconds, sige-sigihon niya pa rin. Hanggang makuha niya yung 30 minutes sa contract. Hanggang sabi mo, agay, kang ilo. Bill?
1: Amiga na lang, J-Mo.
0: Kasi ngayon, naka-ere ka din sa Sagay. Mapapakinggan ka sa Sagay. Baka nakikinig yun yung ex-girlfriend mo dati. At syempre, makapaghanap ka rin ng mga taga-Sagay or even Iloilo, Rojas, at saka sa Panay
2: Iloilo
0: area.
2: Iloilo na lang, Troy.
0: Napapakinggan din tayo doon. Sige, i-describe mo muna yung self mo bago ka mag-plug ng number mo.
2: Ano man, takuman ko, mga 5-5.
0: Tuna, sardines. 5-5 yung height. Then?
2: Hindi man kaputian, matakto lang mo rin.
0: Kayo manggi. Okay.
1: Kung sa artist, kung sa artista si Sinoka.
0: Kalook-alike mo daw sa artista. Mataba ka ba or medium belt lang?
2: Ano lang, gamay lang ko, payat man.
0: Payat siya, Dol.
1: Basta payat daw, mahaba.
0: Kaya pala di ka makaalis-alis dito.
1: Bakit?
0: Kasi yung technician natin, ang payat-payat. Pagkatapos binabribe mo ng cup noodles.
2: Single man na Troy. Ay, sarang kabata.
0: Cup noodles na yung binibigay mo, ha?
1: Oh.
0: Akala mo hindi yan mamamalhan?
2: Troy,
0: maawa ka naman sa sandali, sir, ha? Maawa ka naman sa technician, Dolphy.
1: Sa susunod, ano na lang?
0: Ano?
1: Tanduay light.
0: Sige. Medium belt yung
1: katawan.
0: Okay. May abs ba o merong fats?
2: Why abs?
0: Walang abs. Bigay ka na lang ng Facebook account. Baka si Dolphy itataasan niya yung offer niya. May Facebook?
2: Araman, pagtapos ko ito magtawag, mag-comment.
1: Sige, off the air lang.
0: Sandali, bakit? Hindi, i-off the air na lang natin. I-off the air na lang natin para hindi mapakinggan nila yung Facebook account mo.
1: Mm-hmm.
0: Ready ka na? Off the air ko, ha? Dictate mo. Sige, go ahead. Pangalan.
2: Bookman, Madula, Way Matubalo ang password. Pero lain na nga lang.
0: So ano, ibigay mo sa amin, hindi?
2: Ibigay man na.
0: Sige, bigay mo. Alright, ayan na, naka-off the air ka na. Sige, go. Okay. Tagal naman. Dami ka sigurong Facebook account, Sige. I-dictate mo na. Yan na tayo. Final na yan. Okay. Sandali. Yung... wag mo nang taasan yung paliwanag mo, madidid-air tayo. O ano yung profile picture mo dito? Ah, security guard ka siguro dati, ano? Ah, si Buwana. Ay, andito. Yung naka-belt bag? Oy, andito na. Andito na si Dolphy. Si Dolphy lang ka. Magbabagsakan dito. 1, 2, 3, kuhaan na.
1: Oh, ano?
0: Saludo, pares ka mo yung tsura, Dol.
1: Ba?
0: Oo, oh, meron din siyang Leonardo dito sa kabilang pisngi. Kaso yung sayo sa ilong eh. Oo. Ayan. Ay. Okay naman. Ah, okay. Sige, ilang taon yung babae na hinahanap mo? Ay, sorry.
3: 20 plus na single mom.
0: Ah, 20 plus single mom, tama?
3: Oo.
0: O sige, yung number mo, 09?
3: 0998.
0: O, dandahanin mo ha, para makuha nila ha. 0998.
3: 183.
0: 57.
3: 22.
0: 0998 183 57 22.
3: Oh, Troy.
0: Salamat po ah, kasi naalala mo pa kami kahit hindi man lang tayo nagkatikiman.
3: Gati-gati ko pa yung inabangan man sana pag mag-like mo.
0: Salamat po.
1: At again, thank you so much.
0: Ingat po kasi baka malakas dyan yung bagyo sa bagyo ah.
3: Naguran lang po, Troy.
0: Sige po. Salamat. Mag-ingat. Paalam.
3: Mayang gabi.
0: Okay, mayang gabi man. O, sige na, puno sa idalom, sanga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon. Usa. Ang initial nga sabat, usa, may kulang.
1: Ano pa rin ang kulang niya ako noon?
0: Pinsara mayo, puno sa idalom. Puno ha? Puno, ano ganang English ang puno gani?
1: Tree.
0: Ah, puno.
1: Hindi ba tree?
0: Yes. Sa idalom.
1: Tree.
0: Three above. Oh. Below gali. Sanga. Oh, sanga, English sa sanga.
1: Branch.
0: Oh, branch. At the top. Mm-te. Sa ibabaw. May bunga. May bunga. English sa bunga.
1: Fruits.
0: Oh. But no leaves. Answer.
1: RTC Branch 33.
0: Case number unjust fixation. Ang intact nga sabat.
1: Ano?
0: Ara na nang usa.
1: Oo.
0: Oh, ano pagi na may ara sa usa ha?
1: Ano pagi nga ara sa usa?
0: Yes. Ano pagi may ara sa usa?
1: Ang iyang ano eh, ang iyang sungay?
0: Sungay sang usa. Eh? Kung hindi pag-iungit sa imong sabat, hindi ka gideya ka dumdum. 40 minutes after 10, babalik pa ang phone pa, lupon nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exactly.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si man nakakabudlay sa pagtindo. Sobra git ki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold. Live testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus.

0: Do hindi na mag-idog ang mouse.
1: Wala ta na battery.
2: Ha?
1: Wala ta na battery.
2: Ara ko sa dalong ang pala sa.
1: Ada wala na ka on air. Balik na sa phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, si Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
2: Excited!
1: Pinabuang lang niya ito, nobra ka na gabi. 3 minutes before 11 o'clock, ang time check ginadulong sa inyo sang... Santon Vitamin C, ascorbic acid, Santon Vitamin C ang nagapapag-on sa aton nga immune system.
2: Kaganya dul uman sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis sports sila na pa.
1: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharma.

0: Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-intra, nagapangita si Nubya, ako Nubyo, XFM, call and text line sa Smart Kag TNT.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dahil lang kita. Hi kay Jason De La Cruz Sr. Nagapamati kami diri subong sa Tabo, Ilog. Naka-tune in sa 106.1 XFM Kabangkalan. Salamat!
1: Wow! Mga Aliones family, da sa may Kabangkalan, may hanggab ilang.
0: Amunay ang mga suki nga tagpalamati ni Rodel sa Kabangkalan. Troy, tamyaw ko lang gali family Biliot, kag family Tihamo. Watching live in Mantokdo, Gilhungan, Kawayan, Negros Occidental. Mayang gabi si Duwani, Dolphy, si Christy Hamo, Billy Otja. Uy, dali lang daw, hilunggo mo na. Dang may jahaw. Ton Palma, good evening. Michael Castro, hi. Ay, ari gali si Michael Castro. Oh. Ari gali siya. Ay, kagwapo gali siya, Dolphy. Ito lang color, itong alog bala, itong taga-Bagyo. Ari gali mo ni gali iya nga picture, oh. Ari siya, oh. Nakakalo ko ng security guard, ari, oh. La! Okay. Mga paborito ni Dolphy.
1: Wow!
0: Nga raw lang daw lago. Daw lago. Kilala ko anong lago?
1: Of course!
0: Ang ginapauna bala magpamunit.
1: O nga gani.
0: Daw, ano gani, daw ulod.
1: Earthworm.
0: Wow, earthworm. Spill earth, be.
1: Ha?
0: Spill earth.
1: Langit lang.
0: Salamat, Michael Castro, ha. Amo na gali account, gali doll. Kita ta na siya. Kaya na, yaw ko pangita kay ti... Wala man tas ang specific kay kung i-type mo na ang ngalan nga Michael Castro, dumudamo ang guluwa.
1: Michael Castro nga nagagwa.
0: Yes. Jackie Samson, Mon Terbano, good evening. Kag, sino pa tong isa gani? Julio Sancho Abilarde Medina. Mayong gabi. Butang nyo man ang mga lugar nyo kung taga-din ka mo parang balaan namon, ha? Kay Ari, may papakot kay Dolphy while waiting sa aton caller. Subong!
1: Oh, ano naman na?
0: Sa adlaw daw poste, sa gabi daw pisi.
1: Sa adlaw daw?
0: Poste. Sa gabi daw pisi. Kilala ka pisi?
1: Oo eh.
0: Okay.
1: Banig?
0: Wrong.
1: Lobby?
0: Sapat!
1: Sapat na siya. Kung gabi?
0: Sa adlaw.
1: Sa adlaw daw?
0: Poste. Gabi daw PC.
1: Sapat. Tike?
0: Wala sa gasaka sa ano, kisame.
1: Oh, wala sa gasaka sa kisame. Mm,
0: pero kakadagdag siya sa kisame.
1: Ano na ya ko noya?
0: Kakadagdag siya sa kisame kay hindi makapangawid ang ano, ang iyang lawas. Wala spike.
1: Kuring?
0: Sa adlaw daw poste, sa gabi daw pisi. Oh, sirit na.
1: Oh, sige ah.
0: Manog.
1: Sa adlaw daw poste.
0: Huwi. Ang lagot-lagot na bala nga manog na ginasagot gani. Ano na? Ano na gani tawag siya na? Asang may color-color gani na?
1: Mga albino nga.
0: Na, oo. Oh, may albino na da. Hmm. Manog na. Kaya diba ang lawas niya daw poste mag-adlaw. Magabi daw pisi.
1: Eh, ang bot na sila, ya.
0: Hindi man baka, hindi man karabaw, pero may sungay kag nagalupad. Sapat man Japon.
1: Galupad.
0: Insekto. Bali, ano siya, pamilya sa mga insekto. Hindi man baka, hindi man karabaw, pero may sungay kag nagalupad.
1: Nang tanga?
0: Dahil lang. Hindi man baka, hindi man karabaw, pero may sungay. Wala man sungay ang tanga.
1: Ang yan, yan ano diyaw?
0: Ante, nanay yan, hindi na yan sungay.
1: Sige ah. 1A, bagangan.
0: Ha?
1: Bagangan.
0: Bagangan?
1: Oo.
0: Ang bagangan, kagbakukang, isa lang na.
1: Ang bakukang, kaya kuwan na yan sa TL, kag sa ano na yan?
0: Hindi ala, yun na yan, bakukang yan, pilas na imo yan, amin yan, bakukang.
1: Gani?
0: Bakukang!
1: Bakukang nga, no?
0: Ano to, ambal mo gani?
1: Bagangan.
0: Ati, bakukang na sa Cebuano, no? Correct mo, answer.
1: Na.
0: Is, grabe, sagad-sagad sa ba?
1: Oo, eh.
0: Ari ay, may apat ka tiil. Pero hindi makalakat. Nagabantay siya sa kisame, nagahulat sang toko kaglamok.
1: Katre?
0: Sa apat man Japon.
1: Ano?
0: May apat ka tiil, pero hindi makalakat. Nagabantay sa kisame, nagahulat sang toko kaglamok.
1: Tiki eh.
0: Correct. Sagad-sagad sa ba? Ay, ambot na lang, gid. Daw, hindi, daw maubos.
1: Pala, wag na ka mo din. Naubsan na sa o.
0: Isa ka senyorito, nagasoksok sang kalo, kon imo bong kagon, maputi ang unod sa sulod. Klo. Prutas. Color nga pro, color sang iya nga panit, yellow. Kung hilaw, green.
1: Kabugaw?
0: Wrong. Circle ni siya.
1: Sarapol?
0: Ah, love it na!
1: Ano niya ito, Nuya?
0: Isa ka senyorito, nagasoksok sang kalo. Kung imubong kagon, maputi ang unod sa sulod. Kung hilaw, green. Kung luto, yellow. Circle ni siya, nga prutas.
1: Circle.
0: May sabor nga pagka-aslom kag may tamis.
1: Kuan inang klamunding?
0: Ginatulon.
1: Klamansi?
0: Ginatulon kung
1: Santol? Santol ah.
0: Ang sabat.
1: Santol.
0: Mangustin.
1: Napit-lapit lang Santol.
0: Pati ka na ang chak po ng sabat Santol, good man. Kaiti, di ba mangustin yellow, violet na sa Santol ah. Gilantaw mo na tiguro akong script ay.
1: Sino si Ling?
0: Lagpat kayo mo pag pagwao guro ng ihigin lili mo na din akong monitor ay.
1: Galing kay kabalo ko o oh, mamba na ba cheating ko?
0: Oh, tawag na. XFM call and text line Smart and TNT again.
1: 0912-007-6793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. May papakot ko para kay Dolpe. Mahumo kon pasudlon. Matig-a kon bunoton. Ang sabat, Roy?
1: Amo na siya, batuta.
0: Wrong!
1: Sige, be.
0: Liwato na. Mahumo kon pasudlon. Matig-a kon bunuton. Sabat?
1: Lansang?
0: Wrong.
1: Klo, ah.
0: Klo? Mm-hmm. Ay. Desig, ma'am, balaan mo nito yung kung gaan. Taka-klo.
1: Yan na, nun ayako nuya.
0: Basta tugnaw sa, ah.
1: Agogo, eh.
0: Love it na.
1: Popsicle?
0: Love it.
1: Eh?
0: Ginapangita kung tuman kainit.
1: Ginapangita kung tanto kainit. Ice cream eh.
0: Lapit na.
1: Popsicle gani.
0: Wrong. Alin na kay Neil Candido. Sabat.
1: Popsicle.
0: Wrong.
1: Tualya.
0: Wrong.
1: Ginakaon.
0: Pwede.
1: Ginakaon. Humok. Humok ang pasodlon. Tiga akong pagwaon.
0: Bunuton. Hindi, hindi to ya. Masi lahi naman yung mayambala.
1: Kamalo ka na gidlan sa ako. Ang dirty minded ko ya.
0: No, sabat. Sabat na? Kaya pa?
1: Hindi na.
0: Lapit na to. Sa agugo. Wag popsicle.
1: One eh. Drumstick?
0: Lapit na!
1: Lapit sa drumstick?
0: Yes!
1: Ice buko?
0: Para na, kid! Nahambal mo na.
1: Ay, smoke ko gani.
0: Nahambal mo na.
1: Nahambal ko na.
0: Pero sobra.
1: Ano?
0: Nahambal mo na pero sobra.
1: Sobra mo. O sige na, hirit ah.
0: Ara ka na sa ginambal mo pero sobra. Kanugun.
1: Drumstick.
0: Ambot ah, nagbalik ka naman da. Ang last na i-mention mo ah.
1: Agogo.
0: Ang last na i-mention mo.
1: Ice cream.
0: Ara na!
1: Ice buko.
0: Ara na! Sobra.
1: Buko salad? Sabi ko sobra.
0: Sobra ang ginambal,
1: oh. Ice?
0: Correct! Dumagago mo ni siya. 9 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exactly.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Aperde na lang yung Kuya Tanay. Galing kay... Hindi gin makaya, no?
1: Hindi gin.
0: Nabuo na ginawa mo?
1: Oo.
0: Kasakit tuhod mo, wala.
1: Wala man.
0: Manyos ka tanay, santon plus herbal oil.
1: Ara ka naman.
0: Ara naman kay mga lana, abi, kapati-pati. Kapasang sinang-una nga may santon plus herbal oil na. Ano?
1: Ano na?
0: Anong-ano na? Matulog ka na? Inugay ko na? Wala ka na ta programa, ha?
1: Yara, eh.
0: Kaya anong ginambal ko bagulang?
1: Mamanyos.
0: Oh, tapos? Natapos ako indoors, ikaw na sa loo.
1: Oh, wow,
0: ay, na. Ako may mamanguton mo nga, anon na? Anon na? Wala ka na, Ubraya? Ano pa mangkuton mo, Kuya Man? Nalipat ka na sa imo, bra?
1: Kagara man ang Cess the Pain, ang pinaka-epektibong pain reliever para sa mga nagapananakit sa kalawasan.
0: Oh, ner pa ta!
1: Gani!
0: Nga pa mangkuton mo, ano na?
1: Sabi, Kuya.
0: Malaan mo lang itong segue ko, bro.
1: Sige na lang, gani.
0: Kaya nakita ko ang gamamo na si mo tuhod. Nambal ko, kasakit tuhod mo. Manyos ka santon plus herbal oil. Ano, abi kay lana ginagamit mo? Tapos sabton mo ko, te ano na? Nalipat ka? Ganagapangabuhi pa ta? Ang tanang ESL products na mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaya siyempre nagpadayon si Gapon natin sa Anton and XFM libo-libong pa-premyo. Bakal lang kamo sa mga YesSol products. Pareho sang isa ka-blister sang Santon Gold Capsule, isa ka-blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka-sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Ah, kaga siyempre kung may mga entries na kamo sa mga gipang mention ko, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Then, ihulog nyo sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan ng XFM stations sa NIR kag Panay Island. Kag kada Friday, magadaog ka mo sang 3,000 pesos nga cash kag sa grand draw nagulat sa iyong 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 kag 5 kalibo ka pesos. Pulo tanan ka 5 kalibo ka pesos sa aton nga consolation prize. So what are you waiting for? Join na. Ano ito ganit, buwas?
1: Buwas Thursday.
0: Ay, lahat, Merkulis at Tasabong?
1: Oo.
0: Dasig ba?
1: Ganit man.
0: So, tomorrow is Thursday. Muna man na ang last night sa itong program kaya pagka-Friday off.
1: Yes.
0: So, mapuli ka naman eh.
1: Of course.
0: Ano man, mapabarina ka o kung mapalabatiha?
1: Depende.
0: Pero ano gin ang mas, ano? Ang
1: labatiha.
0: Mas labatiha?
1: Yes.
0: O kung baratiha gusto mo? Ano na gani ang, ano, ang labatiha gani, ha?
1: Kwan eh.
0: Ano?
1: Basta muna siya.
0: Okay. Hari ay, gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kun magsuksok. Sang bayo, puro lang itom. Raay.
1: Chichiritan?
0: Ha?
1: Chichiritan?
0: Gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kun magsuksok sang bayo, puro lang gid itom.
1: Sagad magkanta.
0: Oh, gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kun magsuksok sang bayo, puro lang gid itom.
1: Chichiritan gani.
0: Sa English? Anong English ang ano hambal mo?
1: Chichiritan.
0: Oh, anong English yan na?
1: English?
0: Kini consider ko na, pero anong English yan na?
1: English pag isang chichiritan. Dragonfly?
0: Dito na tagani sa chichiritan. Kaya gin-consider ko na ano yung English version.
1: Te, di ko pate.
0: Patuyo-tuyo ka. Dasiga!
1: Amo na gani.
0: Amo na. May ara in English niya.
1: Sisiritan.
0: English. Amo na lang nang kulang. O 100 ah. Ngari 100 daw ah.
1: Sisiritan.
0: Belong taon. English yan na.
1: Hindi man pwede farfly.
0: Oh, hindi gid. Kay wrong.
1: Gani.
0: Oh, ano? English.
1: Grasshopper?
0: Grasshopper.
1: Hindi yan pwede. Hindi. Hirit ah.
0: Hirit na. Ah, sirit, sirit. Sirit ka na. Cricket.
1: Oh, okay.
0: Ah, diba? Ay, English ang ako ginapangita. Gin-consider, tanaka, English, wala malipatan mo.
1: Grabe ba? Sa nagligat, ito nga nagpapakot-pakot ko in English. Saling mo, ilungguha lang bala?
0: Tigani ginilunggo ko na gani. Tapos, di ba, consider ko nang hiligay noon mga sitsiritan.
1: Gani.
0: Kaya yung English na lang ako napangita para ma-confirm nga correct yung musabat. Ari ay, may pakpak pero hindi pispis. Mati ah, may pakpak pero hindi pispis. May sungay pero hindi man siya baka. Kung maglupad sa gabi, nagapangita sang prutas sa kakahuyan.
1: Nagit it?
0: Ano?
1: Lagit it.
0: English.
1: Bats.
0: Ha?
1: Bats.
0: Nga nga lagit it sa inyo. Oh. Ano na nga term?
1: Ilunggo eh.
0: Kabog lang gina, ma. Lagit-it ka pa.
1: Lagit-it. Laiman na iyang lagit-it. Kabog.
0: Pero correct ha, correct ha. In all fairness eh mo ha. Ari ay, berde nga balay, napunan sang pula nga unod, kag maitom nga mga soldado. Prutas niya?
1: Kwan anang, ano ka niya?
0: Butsi mo ay?
1: Sandia?
0: Ha?
1: Sandia.
0: Woohoo! English.
1: Watermelon.
0: Correct. Pakwan na saya.
1: Kung ka pakwan.
0: Nagtanom ko sang kahoy-kahoy, nagbunga sang itom-itom, ginluto sang mainit-init, nangin paborito sang katropa kada aga.
1: Ano na iya ko nuya?
0: Nagtanom ko sang kahoy-kahoy, sumining kahoy ni siya. Nagbunga sang itom-itom, ginluto sa mainit-init, nangin paborito sang katropa kada aga.
1: Clue ah?
0: Ha?
1: Clue?
0: Kluhan mo pa gid ni?
1: Oo eh.
0: Basta favorite mo every morning.
1: Favorite ko every morning.
0: Ang gapadula sa hilab si imong atyan.
1: Kape?
0: Correct! May unod pero wala sing tulaan. May buhok pero wala sing ulo. Kung ginasugba, tamis. Kag kung pili ka lang, ang iya color kung hilaw, puti o kung yellow.
1: Maes!
0: Doon sinasig ka. Sinasig ba? Sige, ikaw winner sa bong.
1: Okay.
0: Zero ka sa aton nga long shout.
1: Yes.
0: Wala ka man may nasabtan sa mga pangalan sang technician. But sa aton nga pakot-pakot, you are the winner.
1: Thank you,
0: my
1: thank
0: friend.
1: You.
0: So, subong, may premyo ka. Ang i-premyo ko sa imo,
1: Lalaki?
0: Hindi! Pakta!
1: Ano?
0: Oh, ari, gabo, tatlo ka sabot.
1: Ay, base ko na, ano to na, ha?
0: Mababay na tauy.
1: Ano gani?
0: 40 minutes after 9, 9 o'clock.
1: Tuyo-tuyo, get?
0: Oo, okay, nag-coverage kami yun na to. Nagkanto kami kay, ano, kay Defense Secretary Gibo Chodoro, bala.
1: Mayo, kaya nakita niyo yan si Gibo.
0: First ka mabula itsura, taas na sa simo.
1: Oo. Oh.
0: Oh, do mga kuangko ka man gali, no?
1: Ha?
0: Do mga kuangko ka man.
1: Kulang-kulang ko, guro.
0: Hindi, kuanggo. sa mga tech on duty sa buong gabi. Thank you so much. Tanan nga XFM radio station nga naka-standby gid aton mga broadcast technician. Sa nga lansang aton nga mga station managers. Sa XFM Negros kag Panay Island kag syempre sa amon maalwan kag mapinalanggaon nga amo President CEO Dr. Remy Lito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Hala, ka-exciting!

0: Kasi nangating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw at Rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake na kong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magbibili sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibilis sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, diba ko kung discovery nga pang malakasan nga kape? Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
2: Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM. When I first saw you,

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sugar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthan Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Xanthan Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin Nihil Hamoram Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Sister Pain!
21: Ay, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
20: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 6 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Nagapalayag naman sa kanginan ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Karong edisyon sa atong pagpangalagad, fit sa 4 na kita, subong mga katropa, sa bulan sang Hunyo. Petsa 4 mga katrupa sa bulan sa Hunyo. Adlaw kita nga Webe, subong nagapalag sa kanginan patuntunan Exciting Pilipinas. Medyo maulano na ato nga panahon, subong matugnaw aton palibot. Nagtupa ang ulan mga katrupa, sinigila mga kagahon. Nagtugas ang pagkadanlog sang karsada. Nabasa ang karsada nga nagduludanlog. Kaya bulok mo delikado ni medyo manipis kapag tupa sang ulan ba, kaya nag-impon ang yabok kag tubig ulan na nagresulta pang sang pagkadanlog. May panaganigin muna niya subong aga para mawas out balang yabok sa karsada. Pero halong kita sa mga motorista naton. Sa aton sining mga Shopee delivery boys, mga Grab delivery boys, Panda, kagiban pa ang mga nag-deliver mga katrupa gamit ang motorsiklo, halong-halong git kita. Madanlog ang karsada, wala sang spare parts sa aton nga lawas. Sa aton sining mga driver, motorista sa mga four-wheel vehicles, kaway pa nga masipat ang inyong mamata. Subang medyo madulong palibot, maigo sang tinulo sang ulan ang windshield bala ninyo, nagadubli ang inyong panulukan, no? Nagadouble vision bala. Normal man lang na kung nag-edad ka mo, kagkon may mga diferensya ang inyong sining mga mata. So agud malikawan ina, malikawan ang pag-blurred sang inyong pananawan. Sa mga drivers nga masami nga nagamani usang salakyan 24/7. Kag sa mga nagabiyahe aga pa bla. May mga katuran kita, katrupa kita nga aga pa aga bulog taw kag nag-ubra na sa ila sining mga aktibidades.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Halong gid no. Magtumas ang Visionix Plus ha, para sa masanag kapananawan sa inyo sining madalanon. Agud malikawan mga katrupa ang disgrasya. Ang Visionix Plus may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Nagapugong maabyan sa badasig nga pagdeteriorate sang aton nga mapananawan. Ilabi na sa mga kabataan, kay man kita mga binsubong nga mga tinion, exposed gid kita katama sa radiation bala nga ayara sa presensya sa aton sining nga mga gadgets nga ginatubang naton kadadlaw. So good malikawan mga byan ang madasig nga pagkurap-kurap, madasig nga pagharapon sang aton nga pananawan o galion gid ang pagtumar sang Visionix Plus. Kay ang tao nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buhas damlag. Subong adlaw Huwebes, market day mga byan mga katrupa sa Haro Market. Ang Haro Market mga byan, isa ini sa mga ginakilala nga mga marketplaces sa siyudad sang Iloilo. Halin pa sang una nga mga tinion. Ang mga taga central nga bahin sang Iloilo, taga northern nga bahin, taga western nga bahin kag eastern nga bahin, daw ginamit ini sang una nga mga tinion nga sentro sang komersyo. Bantog ining Haro Market mga byan. Kada Huwebes. Nagyan ko to kaina, timprano pa nagbililad sa ngila sining mga baligya o tanon, prutas, kag iban pa ang mga bulantero, bulantera sa Haro Market. Tikunluyag ninyo nga makabakal sa inyo kinanglanon sa mga adlaw. Mga ulo tanon ninyo, mga panakot ninyo, mga prutas. Kunluyag ninyo nga medyo minus-minus nga presyo.
1: Exciting Philip.
0: Ti paninda ka mo dito sa Haro Market. Kaya to sila dito. May mga bolantero halin sa kabanuhanan, bit-bit nila ang ilang mga produkto. Agud mga byan nga i-dispose diri sa siyudad sang Iloilo. Pulo pa masyar ka mo dito sa Haro Market. E na ila kung luyag man ninyo, ya, makabakalblas ang medyo manubo ang presyo sa mga balaklo na itong lasubong. Kaya halos tanan subong nagasalaka na mo, no? Ang nagapanahog lang gitsin ni katrupang dyan rin, yung nabalaan mo bla. Halos tanan mga byan nagasaka. So, basta gani humulag ang presyo sang petroleum products, automatic may domino effect, nagataas man ang presyo sa nagapanguna nga mga balaklon. Ang naibaluan na mo ni katrupang dyan, libertis nga nagadubo. Mga byan na mo gid lamang ang TP Paran.
1: Exciting Philip Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Pizza 4 sa bulan sang Hunyo mabyan. Pasiplata nato ng aton nga kasaysayan. Kay diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Nagapati kami diri nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan
1: Exciting.
0: Ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Pila ka mga talalpang doon nga mga insidente o mga events mabiyan sa itong June 4 sa Pilipinas, sa itong nga Philippine history. Kung madumduman pa ninyo mabiyan sa siniman nga fetsa Hunyo 4, amo ini mabiyan ang The Battle of Macahambos Hill sa itong 1900. May mga inaway dito sa Cagayan de Misamis nga kaso subong ginatawag na nga Cagayan de Oro City. Isa ini ka talalupang doon nga tactical victory for Filipino forces batok sa mga American soldiers sa tiun sang Philippine-American War. Nagtindog man ini nga una nga kapirdihan sang mga Filipino forces batok sa American forces dito sa Mindanao. Siyempre. Mano kay mo yaman, pirsa o una nga salakay, daog ang Pinoy wa nila matumbalay. Pero ti in the long run, bangod sa kakulang sa mga military equipment, mga bala, ati waya, nada. Sadtong June 4 mga byan, karang nga tuig formal nga ginarecognize ang Santa Cruz Laguna a special non-working holiday to celebrate sing nasininga festival ining Quezong Puti Festival. Damo gali dito gatas no sa sa Santa Cruz Laguna. May festival sila, Quezong Puti Festival. Gina-showcase nila ila sining nga mga nga mga white cheese. Kung madumduman pa ninyo mga katropa, siniman nga fit sa Hunyo 4 sa itong June 4. Ha? Dumduman ninyo, Hunyo 4, siniman nga fit sa June 4 mga byan sa itong 2017. May ginpatigayon nga 4 ka oras nga humanitarian ceasefire. Pero mga byan, wayad tumatuman. Ang ceasefire lang nga ginpatuman sa tunga sang Philippine government kagsang mauti terrorist group mga byan sa Marawi City, no? Nga sa din ginpatigayon ko ginfacilitate sang Moro Islamic Liberation Front agudto mga byan nga i-allow kung tani ang pag-evacuate sa mga civilian. Dumduman itong Marawi siege, no? Dinamotobla sa Mindanao. Pinag-agaw to sa ang pinangbumbahan to sa mga mauti terrorist group, ang pila ka mga nagapangunang government structure dito sa Marawi City. Amoy na ang pila lamang ka mga talalpang doon nga mga events mabiyan diri sa aton nga pagpangalagad sa Philippine history. Ang pagpasiplat naton sa aton nga kasaysayan today in our history sa aton mabiyan nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas June 4, Webes nga edisyon sa aton nga palatuntunan mabiyan. Halong kita sa aton sining nga mga motorista. Ito pa pangula, no? Actually, wala kita sa low pressure area subong, no? Nagwa na to ang nagligad tong adlaw si Bagyo Duming Uay na. Ang ginamonitor sa pag-asa subong isa ka low pressure area malayo pa sa Philippine Area of Responsibility. Hindi pa ini mabiyan makabigid nga maka-efekto sa aton sang direkta ang pila ka low pressure area nga ginamonitor subong sang pag-asa. Pasiplat kita ni sa mga local news mga byan kay karon maghatag kita sang tinuon sa nagapanguna nga mga balita nasyonal ining kinagamo pagbailuhan ni sang liderato sa Senado. Bag-o na subong ang Senate presidente, bag-o naman ang mga chairman sa manukulanan ng mga committee mabiyan sa Senado. Bag-o din mabiyan sa pagpakita ni Senador Chichi Escudero kahapon nga nagtipyok na ni siya from majority, nagpa-minority na lang. Di bang ginatawag sa unang minority, du-dusi na sila subong, no? Sa dyan eh. Mulang galing na ikatalaka lang bla, kayo ay na sila sa membobra para sa atong bla. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpanawagan na sa mga senador, magtrabaho naman kayo.
1: Exciting Philippines! Pilipinas.
0: Sa piyak na bahin mga Biyandresa, probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo, magabukas na ang klase sa Hunyo 8. Sa Lunes sa mga pampubliko ng mga eskwelahan, elementary, high school, o mga kindergarten, basta public schools mga Biyan, magabukas ng klase sa June 8, Lunes na. Ginakangawan subong sa mga taga-Pabiyak at sa mga taga-Central Iloilo nga nagapadulong sa siyudad mga Biyan, kay nagagulutok naman ang mga salakyan sa aganan flyover. Kung sino sa inyo halin sa Central nga bahin sang Iloilo, magpadulong kamo sa siyudad sang Iloilo, nagaginutok naman ang salakyan dira sa aganan flyover. Aganan flyover sa Pabiya, dugangan sang isa pa kahaligi mga Biyansuno sa taga DPWH. Wai ni untat nga kay Uhanay ng klase flyover nino. Kailan ni katuig katrupang dyan? Lima na guro, no? Isipan nyo ba lang kuol? Dulugangan pa kuno sang isa kahaligi kay daw naga... Daw nagatakilid guro ning haligi ni sang isa ka nagatakilid guro ning isa ka haligi sang ungka agaran flyover, no? Nagatakilid mga katrupa ang isa nya guro kaligi. Gin-confirmar mismo ni DPWH Regional Office Number 6 Assistant Regional Director Ricardo Gutierrez mga Biyan nga dugangan sang isa pa ka haligi ang wala pa mahuman nga aganan flyover sa Pabiya. Pero may chance sa pagid man mahuman yaw. Ipatindog mga Biyan ang haligi sa intersection nga ginapatindogan sang flyover suno sa kay Gutierrez. Now, dugang naman budget man kut kamo may galastuha naman. Syempre, ang budget mga Biyan nalakip na sa 229 million pesos nga pundo. Grabe. Sa idalom sang General Appropriations Act 2026 nga amo ang supplemental budget para sa pagtapos sang tumanagid ka-delay mga katrupa nga aganan flyover. Ti, nantawa nyo bala? Sa Lunes, karon may chance, karon bala si katrupang Jansin karon sa palatuntunan Bullseye Black karon kay grabe ning pugok sang trafiko mo. Ti, sa Lunes mga Biyan, bukas ng klase. Ang dira ang intersection, isa ini sa mga masako eh, busy intersection eh. Ang aganan intersection, aganan Pabiya. Ti sa pila ka tuig na mga katrupa, pila ka mga binula na nga wala ang klase. Pero wala gihapon may ngagaw kayo ini nga aganan flyover, kag amo ini ang ginakonsiderar subong nga pinakalaba mga katrupa nga parking lot. Parking ka damay ato pa. Oh, kag amo ini ang ginakonsiderar subong nga pinakalaba nga take off area, take off pad. Ha? Gusto mo magpalupad sa eroplano? Ini mga gulo gagmay lang blang eroplano. Agi ka di sa aganan flyover. Ina kun halin ka di sa siyudad sang Iloilo ang direksyon sang imo palupad di eroplano pagkadto to Santa Barbara. Oh, dira ka bala take off. Oh. Kaya kung makita ninyo nga ganan flyover mga katrupa, daw hanging bridge. No? Actually wala sugpon dito sa tunga-tunga nga porsyon. Ti nami gamiton ini magpa take off kasi ng eroplano mo. O kuni gani mag take off ang imo burador bla, no? Bisan matapos pa ining aganan flyover, no? Ang halit nga natuga niya sini, hindi makakompensate mo ang halit nga natuga niya sa mga motorista. Ano nga mga halit nga gintugas ang pagka-delay mga Biyan sa pagtapos ang sining aganan flyover? Number one mga Biyan, ang krudo ginagamit mo yung gasolina kaya kung mag-agi ka dira, so good nga ginsuguran ini paubra kag wala pa matapos tub-tub subong. Siyempre kung maglabay ka dira, pagkanto pa ka rin sa syudad sang Iloilo, nagahinay-hinay ka. Dugang konsumo mo sa krudo kag gasolina. Oh. Ti sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo, ang ila sining direkta nga epekto, negative impact Ang mga pagka-delay map yan sila sining mga transaksyon eh. Kaya iti, bisan magbasakay ka man sa mga mag-commute ka man sa mga dipaserong salakyan, mag-delay ka bla, malate ka sa ulubrahan mo, minus ang imo sweldo, buhin ang sweldo mo. Maayo lang kung senador ka, kaya bisan absent ka mga biyan ng 300,000 more or less mga sweldo, wala buhin. Bisan mag-absent ka pa tang anong kabulan, wala buhin sweldo mo. Oh, senador ka. Pero sa atong ordinaryo nga mapumloyo, sa private sector, malate ka, may buhin sweldo mo. Mag-absent ka, may buhin sweldo mo. Pero kung senador ka, congressman ka, bisan managu ka, bisan mag-absent ka sa sulod sang pila kabulan mga katrupa, ang imo sweldo intact gihapon. Pareho sa senador, mag-absent sila, wala na buhin ila sweldo. 300,000 more or less. Bisan mag-awol ka, mag-absent ka 6 months, wala buhin sweldo mo. Sana all. Tay sa mga motorista naton halin sa sentral nga bahin sang probinsya sang Iloilo nga nagapadulong diri sa syudad kag pabalik maabyan. Ulo antos anay kita gamay ha. Ulo antos anay kita bangod maabyan sang padayon nga pag-repair, padayon nga pagkayo sang aganan flyover nga tubtub sa karon mga katrupa hindi pa nato mabalaan. Kun hasta san o nga kayuhanay ang aganan flyover may ara sila. Kaya nga ito lamang sinimo, namo ang pula pasensya, palawig-lawigon tang pasensya ta. Nga sa paglabay nyo dira, ma-delay ka mo, dugang ka mo konsumo sa inyo nga krudo kagasolina ina kung nagagamit ka mo sa lakyan. Sa piya kabahin, matamatong taning mga nagkapangunan ng mga national issues kag mga balita national maabyan, kundi ginkakas na to si Kiko Barsaga, ang congressman bala sang 4th District sang Cavite, bangod sang pagbinatasan niya mga abyan nga hindi maayo sa sesyon o kon sa kongreso, may mga violation siya sang internal rules and regulations sang House of Representatives. Pagkatapos nga makaduha ka beses na ini nga gin-suspend mga abyan, tag-saisinta kaadlaw mo nga suspension iya. Una nga suspension, duha ka bulan. Ikaduha nga suspension, another 2 months, 60-60, sa pagpati nga magbagong pagbinatasan niya. Kaya balo ka mo, kung may violation ikaw sa internal rules mga abyan sang either House of Representatives kag sang Senado, may imo ka filean sang mga upod mamanda nga senador kung congressman sa Ethics Committee. Ti ining mga ginapakita nga pagbinatasan ni Kiko Barsaga, suno sa mga congressman nga upod maniya, hindi nagakadapat. Hindi bala mga abyan kaaya-aya para isa ka congressman. Basta may gintudlo ang mga congressman nga violations ha. Nga dako gid mga abyan nga mga violations nga mahimo ang silot lang nga dapat ihatag sa kay Kiko Barsaga among expulsion. Ginpahanin gid siya bilang congressman. Oo, hindi na siya makaatin sa sesyon, hindi na gid siya congressman mga katrupa. Wala na siya sang opisina, wala na siya sang mga staff. Wala na siya sweldo, ginkakas gid mo. In other words, si Kiko Barsaga, mga katrupa, balik gid siya iya-iya bilang isa ka private citizen. Balik din siya sa private citizen. Hindi na sa congressman, wala na siya sang opisina, wala na siya sang staff, wala na siya sang CDF, o kung mga pork barrel, basta wala na. Tumalagsahon lang ini nga mga konsekwensya. Sing isa ka congressman mga abyan nga ginapalin ka, ang nagapalin si imo mga upod man nga mga congressman. Bangod mga abyan sang pagbinatasan nga nagabiolate ikaw mga violation sa internal rules. So pailan kanila majority mo, overwhelming majority. Pila to 246 18 kag 5. Basta mo na 246 congressmen. Pila man lang ng congressmen ta, mga pila ni, mga almost 300 sila. Tito 46. Basta nalipat na ko sang figure. 246 ang pabor nga palinon siya. 18 ang nagapabor nga hindi sa palinon. Kag may pila to, 5 ka-abstention. So wala na, no? Wala na si Kiko Barsaga. So bakanti mga abyan ang distrito niya sininga gina-representar. Oo, bakanti na ang iya nga distrito. Ti ano matabo sa distrito niya mga abyan? Ha? Kay wala na sila sang representative. Ang CDF o kung mga pork barrel ni Kiko Barsaga nga kuntani para sa iyang distrito nga ginarepresent niya, makakaste ano matabo? Nga nga to ang iyang nga mga constituents. Nga nga. As in, nga ngagid. Ti ano imuon sin eh? Dapat mga abyan, tilugay pa ang 2028 eh. Nablangkuhan ang posisyon ni Kiko Barsaga, wala sang representante ang 4th District sang Cavite. Wala sila sang mga proyekto dito halin sa congressman nila. Ti nga nga sila ang mga taga 4th District sang Cavite mga abyan. Ti sa aton report nga nabaton, ang COMELEC mga abyan ginkonfirmar nga magapatigayon sila sang ginatawag nga special elections patapos nga ginkakas ining si Barsaga bilang congressman. May eleksyon gi dapat didto mga abyan sa 4th District sang Cavite. Agudto nga mapungkuan ang bakante nga posisyon nga ginbiyaan ni Kiko Barsaga. Ginpayag sang Commission on Elections nga magapatigayon sila mga abyan, mga katrupa sang special election. Kasunod din isang pagpahalin sa kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives. Nebuloan naton nga sa karon padayon pa ini nga ginaplanuhan sang COMELEC. Lakip na ang posible nga fetsa sang filing sang Certificate of Candidacy kag ang adlaw mga abyan sang binutuhay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di kay hindi pwede katrupang dyan rin nga mablangkuhan eh. Kaluluoy man ang mga tao sa 4th District, sang Cavite, mga abyan, nga wala sila iya sang mga ayuda, duli, tupad, ano pa na, nga mga financial assistance nga magahalin sa isa ka congressman. Wala sila sang mga infrastructure projects dito eh. Why sila sang mga project halin sa gobyerno, pinagi sa ilang representante. So as to the date of the elections dito sa 4th District sang Cavite mga abyan, wala pa ini ma-fix sang Commission on Elections. Wala pa Manila ini matalana ang fetsa sa pag-file sa mga Certificate of Candidacy sa mga luyag iya magpapili dito sa among lugar, no? Di unfair matudi na nga iban nga mga distrito may mga proyekto, may mga ayuda halin sa gobyerno ilaya wala, no? Sa piyak ba ay ng mga nagapanguna nga mga balita mga abyan nga mabasahin ninyo sa mga national newspapers subong adlaw. Pasiplatan nato na pila ka mga nagapanguna nga mga balita national mga abyan sa karong adlaw. Kanugon tong isa ka gatus. Ako ni sa kalibo ka rice pack, no? 1,000 rice pack na ugas gikan kay Congressman Liviste. Wala gin baton mga abyan sa Lipa City, Batangas nga local government unit. Nagabi nang igay ning mga pamilya rekto sa Batangas mga abyan sa Lipa City kag ang grupo ni Liviste sa probinsya sang Batangas. Wala gin baton sang Lipa City Batangas local government unit mga katrupa ang 1,000 rice packs ang bugas nga donasyon kuntani ni Batangas 1st District Congressman Leandro Ligarda Liviste. Inimabin ang para kuntani sa mga City Hall employees ang among syudad. Galing kay medyo na insulto sini ang mga rekto mga abyan. Kaya kaybalo ka mo si Liviste nga ini, si Congressman Leandro Liviste bata pa ni, no? Na ulamid man sa mga kontrobersiya, bla. Daw ano man ha, palasik man sang kwarta sang gobyerno. Di daw hindi maayo ang imahe niya dito sa ilang lugar. Amo na nang nagahimo sa mga activities subong nga daw makabawi, bla. Daw pang bawi sa malain nga imahe nga napagkit sa iya sini subong bilang isa ka congressman. Di ang iya isa sa mga maayo nga gestures nga kuntani pulo pa umpaw nga kuntani pulo pa pugi-pugi points man. Amo ang pagpanagtag sang mga rice pack sa mga empleyado sang City Hall sang Batangas City. Ah, biyay ginbaton ambal sa mga leader dito sa Batangas City kung sa Lipa City. Hindi nyo pagbatunay ng bugas nyo na basi sumakit ang tiyan nyo, kinawata na. Base sa statement mga abyan sang LGU, nagapabilin sila nga mapasinalamaton sa mga individual nga may tuyo man nga magbulig, maghatag sang mga donasyon kagiban pa sa ila sining mga komunidad. Pero kun ang inang bulig halin man lang sa kay Leandro Libiste, wa gani mahibaloan kun paano nakaangkon sang billions of pesos ang ining bataw nga kongresman. Basi maulamid pa sila, basi magsalakit pang ilangat yan sa pagkaon sang bugas mabyan nga wala mahibaloan ang ginalinan. Ang isa tani to ka rice pack katropang dyanre, may kabugot tong tani tong 5 kakilo. Kung duha lang kamo abe, mga 5 kakilo, mga duha man kasi mana pro no. Pero kung a family of 4 siguro mga 5 kakilo, mga isa-isa man kasi mana guro. Ano yung mo rason sa giti mo pa nagtagtok bugas ng huwag mat kalamidad? Mamawi ka? Ibalik ang manami nga mahin mo kay bangod na musingan imahin mo. Budle man yung mga politiko. Gabati gani kita. Gapati tani kita ang ining mga kabataan ng mga politiko. Ay siyang pag-asa ng bayan. Apang nagagawa sa mga mabiyan ang aton mga bata nga politiko. Ang hindi pala maasahan ng bayan dahil mga bata pa, mga kurap na naman. Ha? Inimapian pila lamang ka mga observation natin dito sa mga katrupa ta sa Batangas mala, no? May report kita ang nabaton mabiyan tag 5 kakilo kung tani ni rice pack mo. Suno sa statement sang city government mabiyan nga may yara sang 2,300 ka mga empleyado. Rason nga may mga palamangkutanon nga nagtuhaw kung paano nila ini piliun ang mga benepisyaryo. Isama lang galikalibo to ka rice pack ang bitbit ni Leandro Libiste. Di may 2,300 mga biyan. May 2,300 ang kadamuon sang mga empleyado sang local government sang Lipa City. Di mamili piliun pagid ang mga benepisyaryo sang sining taglima kakilo nga rice pack hatag ni Leandro Libiste. Ambal mga kataga local government to sang Lipa City, nag-usik ka lang sang oras mo na tagit tatog papili. Sagi taton na pahat-pahat pa sila man. Ano tanim mo talang ni tagisa kakilo kada ano kada empleyado. Why daw ay ginabato nila to. Although nga gina-appreciate Manila ang ining paghatag sang bugas, pero ginpabalik, no? Matandaan mga abing sa nagligad nga bulan sang ginanunsyar ni Libiste ang iya sining plano nga pagpang-distribute sang 1,000,000 kasako sang bugas sa mga pamilya sa Batangas nga wala nakabaton mabiyan sang government assistance. O, daw dala insulto man sa gobyerno. Siya ko nang naghihimo man sa initiative nga kuno abi ang mga katungdanan sang gobyerno nga panagtagsang bugas o kunanano pangayuda nga wala mapatuman daw i ano niya kuno itabunan nga bla ining mga hulag sang mga politiko bla nga bistado na ni Pidring bla ng bolbahol bla. Ining abi nila, sige-sige nila nga panunto panginto sa mga tao. Abi nila kung manami. Mentuan mo isa katao, dua katao, okay na na. No? Pero magsige-sige daw, daw binulayog na na eh. Kung madumduman pa ninyo, Lunes nga adlaw to nag-post si, ano eh, si Leandro Libiste nga nagasiling nga may isa katrak sang bugas nga inog turnover sa local government. Nga nakapar sa guwa sang Lipa City Hall. Pinakita niya pa kay Malukan. Ang ilang mga hulag kag mga activities mabiyan daw wala balas ang advice nagikan sa mga matarong mga adviser. No? Paglaro ni Libiste nga ang ginbakal sini ang hindi nagikan sa gobyerno kag ini ang para sa mga pumuluyo sang Lipa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Samtang nagsuggestyon naman ng city government nga ang bulig mga byan, ihatag na lang sa mga vulnerable mga byan nga mga sektor. No? Kaya mga taga city hall na yabisan paano, hindi pa man gid na sila magutom, may sweldo man. So ginpangabay sa mga taga city hall sang Lipa City, siling nga Leandro, kung matarong ka nga klase katawo, ha? Pangita to sang mga sektor, sang mga drivers, sektor sang mga mangingisda, ining mga daily income earner bala nga halos pa lang makaganar sang ila inadlawan nga sweldo kag may dala nga take home para sa pamilya nila. kapinpaining mga mangingisda kun may bagyo malain ang panahon, wala man sila nagapalawod, wala income.
1: Pilipinas!
0: Ha? Di bala mo si Leandro Libis, di medyo pasikat man to sila pa City, no? Eh, medyo pabati-bati man sa lain istorya, bala? Ambot ka na no plano yung sinid dito sa 2028. Di, imbes mga biyan nga batunon, ginpanugyanan siya sa mga taga-Lipa City. Congressman dito lang na palayog ihatag to sa medyo pigado, gid bala? Di galing nga, bala ng mga tao ni Congressman Libis, galing wala mga vlogger to. Nami di sa City Hall, damo tao. May mga gesture sa mga politiko tang gusto nila ya ara pirmi sa kamera. Ara pirmi mabensin tablado. Gusto nila niya kilalahon sila pirmi, palakpakan sila pirmi, dayawon sila pirmi. Pati ka na hindi man na ila kwarta, hindi man na ila pundo, sila lang nagpatigayon. Ha? Kapin pa mga biyan nga tulotakdan mo sila garland, palakpakan tudo, dayawon tudo, pakanon mo maayo. Obligasyon nila na yay. Actually, wala kita sang obligasyon na agi kita ato niya ludluhod kag magdupa-dupa to sila. Hindi na ato obligasyon na. Ginklaro sang Lipa City local government unit ngang city government mabin wala nagpamalibad o kun naga-obstruct sa bulig sa diin ang donor ang mayara sa gihapon sang Ligwa sa pag-distribute sang bulig sa mga nagakadapat gid iya nga mga benepisyaryo. Kay hindi man sila pwede makapartisipar mga abyan ini mga empleyado sa Lipa City Hall sa mga aktibidades nga associated bala sa mga politiko nga kontraman sa administrasyon. Kay ti hindi man lang sila abi ang nagakinanglan gid sang bugas, damo-damo pa man nga sektor gakinanglan sang bugas, no? Amo na Leandro Libistian di kanagi pasikat da. Ang imo ya nga bala pasikat ni hatag-atag bugas da, ano wow, ano sala mo, glain ang imahin mo. So amo ni mabyan, ang pila ka mga nagapuno nga balita nasyonal. Pero may ara pagit kita balita nasyonal sa ato nga pagbalik mabyan, pila ka mga pagbag-o sa liderato sang Senado. Bag-una ang Senate President si Senador Gatsalyana ang Senate President mabyan kag may bag-una nga mga chairmanship sa naglain-lain nga mga komitiba sang Senado. Halin bala subong magasigi-sigi na ang ila sini nga trabaho. Ambal ni Pangulong Bongbong Marcos, magtrabaho naman kayo. Pero ang Biyernes, usually dawala ina sa session Biyernes mo no, kay daw amo ning adlaw sang visitation nila. Kagbagbaton sa mga invitation sa kundiin man nga party sang Pilipinas. No? Patpatara dugay-dugay, pila ka nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga nagapanguna nga mga informasyon sa palibot sang pungsod Pilipinas, sa ining bayan nila dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Ang soya powder, nagapadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Kung nagabat niyag na kamo sang kahapdi, sana gay ninyo inom sang regular nga kape kag mga black coffee. Kung nagabat niyag na kamo sang hapdi sa inyong sulok-sulok, bot silingon mga abya, nagtaas ng inyong acid level. Nga bangod madamo na siguro kamo sang nainom nga caffeine. Ang caffeine ara sa mga regular nga kape, in-one nga kape, black coffee, kag stick coffee. Sa padayon ninyo nga pag-inom sang sina nga sahi sang kape, kung regular nga kape, kag may caffeine. Along the way mga binagataas ang acid level mo, nagahapdi na ang sulok-sulok mo. Kung amo na nang mabatsagan ninyo nga naghapdi na inyong sulok-sulok, sa padayon ninyo sa pag-inom sang regular nga kape, paminsar na kamo. Magkambyo na kamo sa inyong kape. From irregular coffee to Santon Plus Coffee. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga binwala inya sang caffeine. Meaning, bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang imo nga imnon sa kadadlaw, wala tsansa nga maghapdi ang imo nga sulok-sulok. Sa mga diabetison, mahimo na kamo makapangapi sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang kalamay. Ang nagapatam isini amo ang natural sweetener nga stevia. Ang iban naguntat na sa pagpangapi nga mga diabetison kaya nagataas ang ilang blood sugar. Ti wala man iban mabiyan sang gana gid bala magnagay inom sang black nga kape o kun stick nga kape nga way kalamay. Mapait mo. Oh, ari na sa mga diabetison nga luyag pa magpangapi, Wala niya kalameng Santon Plus Coffee Mix. Natural sweetener nga stevia. Sa mga may hormonal imbalances, sa mga kababihan nga naghanaan nga magbinuposo, kunara nigit sa ilabla nga hormonal ang menopausal stage, ining hindi na makatulog sa gabi timprano, ining may mood swing, ining pagbaylo-baylo blasang mudo niya, intindihon nyo sila lamang base ara sila sa ilang menopausal stage o kung naghahanap lang. Kaya kung ang babae nag-menopause mga bian, may ginatawag inang hormonal imbalances. So ang Santon Plus Coffee Mix may mga properties ini siya, o kung may mga ingredients nga may mga medicinal properties, isa diri amo ang pagbulo balanse sang hormonal imbalances sang mga kababainhan. Kung nag-suprir na sang insomnia ang inyo asawa, ang inyo partner, paimna ninyo sang isa katasa nga Santon Plus Coffee Mix antes mga bian magtulog sa gabi. Ang Santon Plus Coffee Mix sarang mabakal sa mga nagapanguna nga mga drugstore sa inyo lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Mga biyandog ang pang-informasyon, istorya kag balita sa Exciting Pilipinas. Sa Huwebes nga edisyon sa atong pagpangalagad, Petsa 4 sa bulan sang Hunyo, pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahibalo.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santone Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus
3: Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
5: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
5: XFM.
9: Katropa mo.
10: Exciting.
11: Mga katropa, exciting.

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 47 minutos na ang nakaligan. Sa takna ng alas 4 sa aga, ang ini nga bahin sa atong pagpangalaga rin nadulong sa inyo mabiyan sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may mga importante ini nga mga ingredients katulad sang makakaglabuaska. Nga amoy ini mabiyan ang pinaka main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagapabakod sang panindugan ni Manoy kag nagapadugay sang standing ovation ni Junjun. Exciting. Kun luyog ninyo nga magbalik ang inyo nagakayabang performance sa kama, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe mga abyan kag effective. Napamatud-an na ini ni Pidring kay ginturbo niya si Loring. Kun luyag ninyo gid mga abyan nga gamiton pa si Junjun, ang isa niya ka function kay abisang iban subong nga nagadula na ang gana, abi nila kun pangihi na lang ang function ni Junjun. Gamitan nyo ang isa ka function ni Junjun. Kapin pa subong medyo matulutog na ang panahon. Kung may chance malang mag flag racing ceremony. Patigayon kamo sang flag racing ceremony ah. Ay. Hindi pa ulihi ang tanan, Pidring. Mangkutan nyo, Pidring, it's not too late yet. Ang Turbo Dietary Supplement for Men basta 30 minutos. Antes mangabian ang inkwentro, ha? Antes ang championship. May chance mapama-champion si Junjun daw, believe me. 30 minutos antes mabiyan ng labing-labing kay Mrs. sa inyong partner, tirahon nyo na, tukon nyo na ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, mabatyagan mo mabiyan daw nag-aalsa ang buol mo. Oh, kita mo na ang pirsa sa mga diesel engine nga nakaturbo. Maglapaw si tinta o tsinta katrupang tiyanri ang imong dalagan gali. Nag-automatic turbo siya, no? Nag-butyog ang agay niya gali. Tidoan mo na 30 minutos antes sa ang inkwentro, imnon mo. Ha, sa pirtahan pa lang kamo sa inyo kwarto, daw nag-butyog na ang mga tiil mo. Sa turbo, ho. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa. Ha? Kung luyag ninyo nga magbalik ang nagakayaba ninyo performance sa kama, ha? Nga daw iya sang rabbit nga desperado, sang una to ang balipidring daw iya sang hormintado nga kabayo, pero subong nag-level up ng abilidad niya, ha? Ang performance si Pidring siling niya subong, sang una daw iya sang hormintado nga kabayo, pero subong daw iya kung mabiyan sang rabbit nga desperado. Kita mong rabbit, grabe no, daw kilat mo, gaarak. Bantayan nyo bla, lantawa nyo. May chimpo bla ka mo. Ang rabbit bla panilagi nyo kung mag ano bla. Kung mag-inkwentro, dasig-dasig mo. 50 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 saga sa Plantuntunan Exciting Pilipinas, mabiyan. May bago na nga liderato ang Senado. Si Sherwin Gatsaliana, ang bago nga Senate President. Ginkudita naman si Alan Peter Cayetano. Nga tuman kagamo klase tawo. Dito sa Kongreso, gingamo man ni Alan Peter Cayetano mo. Ang ilatob lang nga power sharing to ni Velasco. Oo, linya ni Presidente Duterte. Sa una, linya Peter Cayetano, tungon nyo ah. May power sharing ka mo ni Congressman Velasco ah. Pagtakop sang termino ni Alan Peter Cayetano, suno sa gintalana nila nga power sharing. Hindi tay Peter Alan Cayetano. Hindi tay Alan Peter Cayetano magpanaog. Siling niya, kung may numero ka mo eh, manaog ako eh. TKY ka mo numero. Si Alan Peter Cayetano, may batasan ni Mabian kung makabuyo sa pwesto. Hindi na siya magaling niya. Oo. Daw may batasan ni siya lang, burawon niya lang. Ang pwesto. Oo. Kag gusto sang sining klase tao ni, mapukos ang atensyon mo sila. Bisan ano, may mga kapaltahan sa dayo niya sinipanawagan, dayo niya sinilawag sa mga bersikulo sa Biblia. O mahilig ni sila magpulapangamuyo eh. Gapakita sa kamera nga mataimtim lang pagpangamuyo. Tapos may ginabinalaybay pa na siya ng mga bersikulo-bersikulo sa Biblia. O, nga kung namati ka, siling mo do piho. Exciting Pilipinas! Do tuod! Tisubong bago na ang liderato sa Senado, si Sherwin Gatsaliana. Yari man ang mga senador, mga abyan nga ginilher bilang bago nga mga chairman sang pila ka mga importante kag mga sensitibo nga mga komitiba, mga abyan sa Senado. Gin-elect mabian bilang bag-ong chairman sang mga committee sa sulod sang Senado ang pila ka mga senador halin sa minoriya, no? Halin sa minority group matapos gagindeklarar nga bag-unang Senate President kag may quorum na kahapon eh. Bastante na nga makapatigayon sang sesyon. So yari ang listahan sa mga senador nga nagapanguna sa mga nagkalain-lain nga mga komitiba sa Senado. Si Senador JB Ejercito, utod ni Jinggoy Estrada, habali half-brother ni Jinggoy, mag-utod ang ila sining tatay, lain ang nanay ni Jinggoy, lain man ang nanay ni JB. Mag-utod sila sa tatay, amo na tawag nila nga half-brother sila. Inatawag man sa iban nga si Jinggoy Estrada, half-brother or half-sister ni JB Ejercito. Sinong man nagpagwa siniman nga half-brother o half-sister niya kuno si Jinggoy. Kaya bula ka mga katrupa, nagulua blang nga mga ano. Nga mga balita blang nga si Jinggoy kuno, may pagka-jinggay. si Jinggoy kuno, may pagka-brad. O, brad la. Brading. Brad, kumusta ka na, Brad? Kumusta, parlor na, Brad? Okay lang, Brad?
1: Exciting Pilipinas!
0: Sadyaon tani. Ari mga biyan, mga nagkalain-lain nga mga bagong chairman sa mga komitiba mabin sa Senado. Si Senador Tito Soto, amo ang chairman sa National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation.

0: mga chairman sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Mayo man eh. Bali Blue Ribbon eh. Mayo man eh klase committee ba? Nga pong kuan ni Irwin Tulfo kay ti anad sa investigative journalism. Malawig man ganingin journalist nining si Irwin Tulfo. So may abilidad sa pag-investigar. Ano pang ginapungkuhan niya sini? Social justice, welfare, and rural development. At daw bagay man sa kay Irwin Tulfo, kay inimabian sang ara pa siya sa TV kagradyo, ginapadangatan ni siya sa mga reklamo sa mga rural and urban areas. Kalabanan mga rural areas. Kaya ti asa media mga bian, nga media practitioner, ano ang ang aton obligasyon mga bian mo, ang pagpahibalo sa publiko, ang pag-edukar sa publiko, ang pag-pacify, kag ang pagbaton sa mga reklamo sang mga kung pumuloy naton, grabe na kung ang ginareklamo nila, ang ilang mga public official, no? Kita ba lang ginahimo nila nga channel? Agud tong mapadangat naton sa natungdan nga ahensya sa gobyerno, ang pila ka mga kapalpakan, sang pila ka mga empleyado sa gobyerno, kagiban man, nga mga elected officials. So nami ni, bagay ni sa kay Senador Irwin Tulfo. Ano pa? Sa kay Senador Rafi Tulfo, ang magulang ni Irwin Tulfo. No? Nga utod ni Montulfo, kag utod pagid ni Bintulfo, damo ni sila nga mga Tulfo eh. Ang kilala ko lang, siyempre si Irwin Tulfo, naging journalist ni siya sa TV, naging reporter sa TV, labi na sa ABCBN, kagiman pa ang mga media outlets. Ti si Rafi Tulfo, yati kabalo naman kamo sa kay Idol Rafi. Ining mga reklamo, kag mga issue blast ang mga mag-asawa, nga ginadangop sa iya, limbawa mag-asawa, nagirinaway, ang lalaki ng irida, ang babae ng irido. Amo gining mga paborito ng mga issues nga ginatalakay ni Rafi Tulfo. Ang mga OFW, ang OFW nga babae sa abroad nagnubyo-nubyo, ang OFW o kung ang banas ang OFW nga bilindri sa Pilipinas nagnubya-nubya, no? Amo ning mga isyu nga nami ani. Nga nami tangi ni si Irwin Tulfo, si Rafi Tulfo sa pag entertainers ni kiti damo-damo viewers mo. Basta gani mag-asawa nga inaway. Inaway mag-asawa, nami tangi si Rafi Tulfo sini nga mag-entertainer kay makagarner sang madamo nga views blah. Tika balo naman kamo sa vlogger kag influencer. Nagamanggaraano na si Rafi Tulfo sa iya sini nga program-program lang niya. Amo lang ni iriinaway lang ni sa mag-asawa, bro. Bangwartahan niya ni Rafi Tulfo. Tisubong, si senador na siya. Ang chairmanship nga ginawayatan niya, amo ang sa Committee on Public Services.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa piyak kabahin, bago na ang chairman sa Committee on Education. Madumduman ninyo, ginatagi ni Kerubin Padilla ang Committee Education. Sang ang majority black pa ang may control sa Senado. Subong mga bian ang Committee on Basic Education, ginauyata na ni Senador Bam Aquino. Si Bam Aquino, may academic excellence, maalaman nga tao, may finesse, in other words, mga bian refine, may breeding, may tinapusan, kag nagakadapat lang. Nga sa sininga committee ba, isa ka edukado, hindi kinahanglan nga abogado, ang ibutang mo diri bilang chairman sang basic education. Kung madumduman ninyo, ginpauyatan ini nga committee ba sa kay Rubin Padilla nga nag-anis ang nagkalain-lain nga mga reactions. Paano kay mo ya mag-chairman sang Committee on Basic Education? Nga wala ka man gani imo sang masteral degree. Wala ka man gani imo ya sang academic excellence. Nga makapakonvince sa pumuluyo nga nagakadapat ka kagangayan ka magpungko sa mga komitiba. Hindi ba? So inisubong gabay pa nga maayong madangatan sa Committee on Basic Education si idalo mga katrupa ni Senador Bam Aquino. Alright? Ano pa ang mga sensitibo nga mga komitiba nga dapat na mag-uyat mga bian hindi alinga nga bla? Ining may naintindihan man. Ari pagido, isa ka komitiba. Importante ni katrupang genre, pamati ka. Kapin pa kung may umaga to, pamati. Gido, pamati, oh.
1: Exciting!
0: Ang Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform. Mga katrupa, mga abyan, bilang isa ka pungsod, nga may duhalang ka season, ang dry and wet season, makabig ang Pilipinas, mga abyan, nga agricultural country. Makabig ang Pilipinas, nga isa sa mga nasyon sa Southeast Asia, nga self-reliant as far as food supply is concerned. Bangon sang manami naton nga panahon diri. kag ang manami naton

0: mga biyan nga duta. Pero ang sitwasyon subong nga ang Pilipinas pa naga-import mga katrupa sang bugas. Naga-import kita sang kalamay. Sang una nga mga panahon 1960s 1970s, ang Pilipinas masami nga naga-export, nagabaligya bala sa luwasang pugsod sang bugas. Ang Amerika isa sa pinakadako nga market naton, buyer sang bugas naton during 1960s na 1970s. Sila man ang may pinakamadamo nga ginabakal nga kalamay halin diri sa Pilipinas during those times, 1960s, 70s and 1980s. Kay ti manami pato aton nga agriculture department, manami pang aton nga agriculture program. May ara kita dito sang una mga 1970s tub-tub 1980s. Ambot kun madumduman pa ninyo ang ginatawag nga mga programa sang Marcos administration sang una 1970s 1980s. Green Revolution. Ining pagpadako sang pundo sang agrikultura. Green Revolution siya na dumduman ko pa na eh. Masagana 99. Oh. Damo mga programa. Kag at that time na 1970s to 80s, amo ini mabiyan ang mga tinuig nga kadamo-damo sang mga farmers cooperative. Oh, nga ang mga farmers nga ini kun kulang ang pundo nila sa pagkultibar kag pagproduce sang humay kag iban pa nga mga kararuton sa uma, kulang ang pundo, nagahulam ini sila sa mga kooperatiba, farmers cooperative. Kaginabayran lang sa utay-utay nga paagi, nga tuman kanubo ang interest. O galing sa ulihi, ginpangitaan sa pamaagi sa iban nga mga corrupt nga mga cooperative managers. Pautang nga pautang, ginabayran man pero wala gina-remit lang mabiyan sa kooperatiba. Amuna. Now, ang bag-o nga chairman subong sang Committee on Agriculture mga abyan nga kabay pa, mapabakod ang agriculture sector naton, mapatuman ang food stability. Amo si Senador Kiko Pangilinan, ang committee ba nga ginauyatan niya, amo ang Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Kiko Pangilinan, una mugid nga ipatuman kag suportahan ang mga mangunguma nga kun mahimo untatana ang pagpataas ang presyo sang mga pesticide, abono kag iban pa nga mga kinahanglanon sa panguma. Kay amo ning ginawawaw kag ginapyag-it sang mga mangunguma nga kay every now and then gisaka ang bili sang abono, pesticide, insecticide. Mientras tanto ang bili sang humay nila ganubo ganubo. Amo na aki ko pangilinan unahon magida sa pagcheckyar dapat pulupong gani ang pila ka mga dealers ang abono, pesticide, kagiban pa ang mga kinanglan sa punguma. Kagikaduha, bantayan nyo man, ining mga traders bla, mga middleman. Nga amo ini, mabi na nagapamakal, barato nga bili sa farm gate, presyos ang humay, tapos baligya nila to sa mga dlagko, nga mga dealers man. Iset pa ni sini, ang average nga presyohanay sang humay from the farm gate gidla magsiling kita from the farm gate halin na ini sa harvester kundi ang mga umasubong wala na kita manug garab wala na kita manug manuglinas ginagamit na lang subong amo ning harvester halin sa harvester mga byan halin sa rice field diretso na sa sako sa harvester ang inyo humay diretso na dito mabyan sa gad kasada ready for sale na ina ready for sale na So, kabay pa ma-regulate ang presyohanay sang humay mga byan sa uma. Kaya nagareklamo ning mga ano eh. Mga mangunguma naton nga during harvest season, kay bangod season, manubo ang pamakal sang humay. No? Ari pagid, importante ni ang agriculture sector eh. No? Anyway, nakaagi naman si Senador Kiko Pangilinan sa pagpungko sang DA, no? In other words, may mga background naman siya sa sining aspeto mabyan sang departamento sang gobyerno, no? Ari ang bag-o nga chairman sang mga dalagko kag sensitibo nga komitiba sa Senado. Si Senador Risa Ontiveros amo ang magapungko bilang chairman sang Health and Demography. Bilang isa ka babaeng nga senador, kabay pang matalo pang dan naman ang mga health situation kag health needs sa madamo nga mga kubos naton nga mga pumuluyo nga nagaagwanta nagaanto sa tiun nga may mga ospital sa miyembro sa ilang pamilya. Labi na ang mga kabataan kag mga kababaihan mga byan. So sa sini nga pamaagi amo ni bag-o nga komitiba nga pagapungkuan ni Senador Risa Ontiveros sa pihak nga bahin. Katropang dyan rin, nami man nga komitiba o. Ang games and amusement. Oo. Although nga wala ini nagkakinanglan sang dako gid nga ulo nga damo utak kuno dia. Hindi gid kinanglan nga nagagata ang utok mo sini di. Sa amo nga komitiba. Ang Committee on Games and Amusement mga byan, hindi kinanglan nga ano ka? Hindi ni kinanglan nga may academic excellence ka. Hindi man kinanglan gid nga alam-alam ka gid. Hindi kinanglan nga gagata utok mo. Kaya ang paboran mo lang di huo ka hindi lang di decision mo. Games and amusement. Pero nami ni juicy man ni klasika komitiba. Kaya ang mga gambler bla, mga online gambling operator, mga conventional gambling operator, diri ni sila maagi sa inyo mga katropa. Antes ka mo tagaan sang prangkisa kag maka-operate legally. Oh? Nami ni pro nami ni. Kita nyo gano'n sa mga namatyan ganila, basta may insarge na sa madyungan, pusuyan, kagpukiran. Ang unang medyo paldo-paldo, di ba? Ari. Ang magapungko, mga katropa, bilang chairman sang sininga komitiba, Committee on Games and Amusement, wala sang liwan, kundi si Leon Guerrero. Lala mo si Leon Guerrero? Ato pang janay, kilala mo si Leon Guerrero? Si Lito Lapid. Siya magapungko bilang bagong chairman sa Games on and Amusement Committee. Ang pagbabalik ni Leon Guerrero sa Senado. Pero subong may bago naman, ang pagbabalik ni Chis Escudero. Balik si Chis Escudero, nag-show up sa Senado kapod, ginpalakpakan man sa mga upod niya, Senador. Eh. Daw ininto anay, no? Daw ininto, gindi sila, no? Oh, balik si Chis Escudero kapon. Ang ginoyatan niya, nga komitiba amo ang urban planning, housing and resettlement. Eh, grabe naman. Mapaldo-paldo naman ni si Chis Escudero. Grabe nga komitiba ni mga byan. Dumduman niyo si Chis Escudero. Base, wag mo ka dumdum sa isyo siya. Ini nagbaton blas ang million-million man nga cash donation sa isa ka kontraktor nga may mga proyekto sa gobyerno ah. Nagbaton ta nat kwarta donasyon sa isa ka kontraktor ti indirect bribery mga byan ang kaso sa iya. Nagbaton kay mo sang kwarta halin sa kontraktor ti ano but silingon sina dapat tagaan mo man pabor ang kontraktor nga naghatag simo sang kwarta sa eleksyon. Ha? Ti indirect bribery. Ano pagit kaso niya nga sala man tong iya bla. Sala man ang iyang deklarasyon sa iya sini nga salin. Daw kulang tong deklarasyon niya sang salin. Pero naghatag siya balor 50 ka milyon ka pesos nga balor sang bato to bla, bato sa singsing ni Hart bla, ni Hart ining ebanghelista. Ambot ano klase bato to man nga nagabili 50 milyon pesos. Sobra 50 milyon pesos mo. Kay 1 million dollars tong bili niya. Ti sobrang daan 50 pesos ang isa ka dolyar mo, ti subong ganin 61 pesos na eh. Gin-estimate lang sa tag 50 pesos isa ka dolyar ah, during the time. Oh, ang butano klase ka bato to man, bato bantiling, ano, kamahal gid sa tong klase ka bato to. Ginatag niya kay Hart Ebanghelista bla. Kabalo ka mo si Hart Ebanghelista, gina-report niya kuno fashionista. Fashion influencer dito sa France, sa Paris, France, sa Europa. Nga kung lang taon mo, gina-project siya sa ginabit-bit niya ng mga vlogger, upod siya kanto dito, ka-picture to sa mga manami nga lugar, kag-picturean sa mga vlogger niya, ipadala di sa prip. May kuno may nagadinaguso itong nga tao, galang tao siya. Nga kung ipadala din mga picture, daw si Into man kita abi dayon man atong kuno pulok-pulok kag magdayaw siya masiling kita bo amo na ni kasikat sa kay heart ibang idista dito sa Europa. Gali dito sa kamaturan we sa may gasapa kay heart dito ah. Ginalabay-labayan lang to sa sang pila ka sang pila ka mga taga Europeans mga byan. Ano ko nagasuksok timo ka ano ah kagaon nga way timot bra ano fashionista ka na fashion influencer ka na galing kay Tika Baloka may ginabitbit siya nga isang kabarangay nga mga vloggers bla nga mo nang naga-showcase kag naga-project sa iya para magmanami ang imahe niya diri sa Pilipinas ang mga magasin ginapadala diri mga picture ti ang mga tangaman nga alingangaman iban sa aton makita nila bukonami kay heart no bugal sang Pilipina bugal sang aton nasyon may isa ka fashion influencer fashion is fashion fashionista nga ato dito sa Europa gali sa pagkamatutod pero mangkot ko to kilala ko to nga dito ged ninyo wait wait na gina sa pakti heart daw sino data na duro tara di mga fashion influencer mga Hollywood star ano tayo heart ibang lista nagulo artista sa Pilipinas kag nagkapamana senador mangin fashion influencer na siya o galing kay Tiila na iya mo amo na yagin pangit baudlayan sa mga vlogger niya bla kanya-kanya lang racket bla walang basagan ang trip ha hindi bla katropan dyan day pag gusto ta kanay ako tarang Facebook dya oras mga katropa 11 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas mabyan Drisa 100.7 XFM 100.7 ha sa mga lilisuan sing inyong maradyo 100.7 MHz sa mga lilisuan sing inyong maradyo on FM band amo ina ang XFM Radio Patrol Iloilo sa mga nagalantaw sa aton sa Facebook pages naton sa luyag magpa-shoutout luyag mag hatag sang ila opinion ka comment sa mga issues nga ginatalakay naton ang duha natong ka mga Facebook pages amo ang mga masunod XFM Radio Patrol Iloilo XFM Iloilo 100.7 no palihog like i-share kag i-follow para ma-notify kamo sa mga bag-o kag mga latest nga mga information balita kag mga istorya diri mabyan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa piya kabahin sa local scene, mabiyan cyber libel kag perjury nga reklamo ginfile sa Department of Justice ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda batok sa 18 ka mga ex-marines kag sang abogado sini nga si attorney Libito Baligod. Nagpasaka sang cyber libel case mabiyan kag perjury nga reklamo sa Department of Justice si Iloilo Lone District Congresswoman Julian Baronda batok sa 18 ka bala ining 18 ka bala 18 bala ka managpakilala ng mga ex-marines kag anay attorney Libito Baligod ini nagaklaim bala nga sila kuno nagbitbit sang mali tanga kwarta halin sa Kaisal Dico nga ginadeliver sa mga senador sa mga congressmen nga may involvement mga byan sa flood control project. Upod ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda si attorney Jerry Cucaban sa iya nga pag-file sang kaso no si Jerry Cucaban mabi na muning iya nga legal counsel upod niya ini isang magpadulong sa Department of Justice ginlakip si Baronda ukon ginlakip si Baronda sa affidavit ukon sa sinumpaang salaysay kun madumduman pa ninyo ang ining nagpakilala bala nga mga 18 ka marine sa ila sining affidavit dito nalakip ang pangalan ni Jamjam Baronda sa sining 18 ka mga nagpakilala nga ex-marines nga isa siya kuno sa mga opisyal sang gobyerno nga nakabaton mga katropa sang mali-mali-malita nga kwarta bilang kickback halin mabin sa mga flood control projects bilang balos amo na yung ginfile ni Jamjam Baronda kongresuman sang syudad ha? Cyber libel kag perjury batok sa 18 ka mga marines kag sa abogado sini nga si attorney Libito Baligod kun madumduman pa ninyo mga katropa mga abyan ang ining mga ex-marines amo man ang ginatawag nga mga bagmen tagbitbit sang mali-malita nga kwarta nga amo ang nagpang-distribute sang minalita nga kwarta o kung kickback no sila man sini nagaklaim nga kami nga 18 ka mga marino nga igo o sisaon mga byan sa hanay sang Philippine Marines. Wala gali naga-exister ang mga pangalan sang sini nga mga animal. May ara man iba naga-exister, may ara man iba na, no? Pero ang pagpakilala nila mga byan, mga ex-marines, base balaga sakay sa barko ni ng mga marines, no? Kaya dito sa Philippine Marines, wala silang ngalan to eh. Ilan taon tabi sa John B. Lacson? Kung may mga pang... Base nagka-graduate ni sila Marine Black. Anyway, balik kita mga byan, no? Kaya kung madumduman pa ninyo, ini mga ex-marines mga byan, among ginatawag ng mga bagmen o kung namo nag-deliver, nagbit-bit sa mga mali-malita nga kwartahan din sa kickback sa mga flood control projects. No. So, ginupod si Attorney Baligod sa ginpasakaan sang complaint tungod nga ginpresentar niya ang iya sinikaugalingon bilang legal counsel sang mga ex-marines nga ini kag siya man mismo mga kaabyanan, mga katrupa ang nagpresentar sa ila sa press conference kun sa diin ginbuyagyag ang mga public officials nga nalakip sa listahan sang nagbaton sang kickback.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pamangkot ibang tinga ang cyber libel. Ha? Nga ang amuning klase sang kaso ang ginfile ni Congressman Jamjam Baronda.
1: Exciting.
0: Kung madumduman pa ninyo, sa tong Pebrero 25, naghimo sang press conference ang 18 mga katrupa ka mga ex-marines upod sa kay Attorney Baligod. Sa press conference mga byan, mga katrupa, nga ginpatigayon, diri ginbuyagyag sang grupo sang 18 ka mga marines nga ini nga sila ang naga-deliver sang minalitang kickback sa mga opisyal katulad kanday former ako Bicol Representative Saldico nga hindi na makita kun sa diin subong kag former House Speaker Martin Romualdez. Si Martin Romualdez siya pwede niya mapatawag sa investigasyon. Si Saldico, hindi na may baluan kung sa diin sa subong. Actually, ginapanawagan siya ni Anay spokesperson Harry Roque. Siling ni Harry Roque nga nagapanago man dito sa the Netherlands. Siling niya, Saldico! Ko! Magpauli ka na! At tubangon mo ang investigasyon, Sean. Sa flood control, ano malis, les. Para malaman ng taong bayan, yan, na wala kang kasalanan, nan. Amo na panawagan ni Harry Roque sa kay Saldico. Ambal ni Salde. Hindi ako uwi sa bansa natin, ten. Sabat naman si Harry Roque. Bakit? Ket. Dahil hindi ako si Salde. Oh. Mangkot si Harry Roque. Sino ka ba talaga? Ga. Ako si Atoy ko. Hindi siya si Saldi ko. Si Atoy ko siya mo nga papulion mo imo ya si Atoy ko. Ano? Harry Roque. Kita yung guro tong Facebook. Hindi ni sa kakuha sa informasyon nga kuno tultulan niya si Saldi ko. Hindi gani ka tultul ang Interpol kung sa din si Saldi ko. Di ba? Now, Harry mga byan. Nga ang cyber libel, no? Kaysang Pebrero 25, nag-imo sang press conference ang grupo ni Attorney Baligo dupod ang ining mga 18 ka nagpakilala kuno abi nga mga Marines. Sa press conference, ginpabuyag-yag nga grupo nila ang nag-deliver sang kwarta minalita sa kay Akol Bicol Representative Saldico kag sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Lakip sa ginatawag mabiyan nga ang lakip sa ginlawag ang pangalan ni Baronda. Ang press conference, kung madumduman pa ninyo, gintambungan sang mga media outlets katulad sang mga radio stations, kag mga TV stations, kag sumaman mga online news outlets, kag iban pa ang mga nagadala sa kanginan, kag nagapakita sang live streaming sa internet sa sining isa ka lapnagon man tong press conference, no? So may mga social media postings man angot sa among expose pagkatapos ang mga press conference. So nga ang perjury, nalakip ang perjury. Kay man kung madumduman pa ninyo, ginaklaim sang kampo ni Baronda nga hindi matuod kag wala sang basihan ang paglakip sang iya sining nga pangalan nga nagbaton sang kickback halin sa mga flood control projects. Sa perjury, mga katrupa, no? Dapat ma-qualify ang mga elemento nga under oath ang mga informasyon kag kag ang intentional ang pagbuyagdag sini. Tungod gin paagi sa affidavit o kon nagsumpa ang mga nagpakilala nga mga ex-marines sa mga informasyon sa among affidavit, gin-file ang perjury nga complaint. So ano matabo subong? Isubpina sang Department of Justice kanday Attorney Baligot kag ang 18 ka nagpakilala nga mga ex-marines agud mabiyon nga maghatag sang ila nga sabat sa mga kaso nga gin-file sa ila ni Congressman Jamjam Barunda.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oras mga katropa, 20 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Kay balo kamo sa sini nga matinion, nagaulan-ulan, nagabaylo-baylo ang aton nga panahon, ang weather temperature bala. Dapat aga pa may proteksyon ng lawas naton batok sa trangkaso, sipon kag ubo. Aga pa magtumar na kita sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based mga katropa nga vitamin C. Nga ano ang kinalain sang Santon Vitamin C nga alkaline sang sa iban nga mga vitamin C mga byan. Ang alkaline based nga vitamin C mga katrupa bisan wala pa kamuya makapamahaw. In other words, bisan wala pa mga byan unod ang inyo nga sulok-sulok ut diyan, pwede na kamo maka tumar sang Santon Vitamin C, no? Meaning wala nagahapdi bala. Unlike sang una nga mga vitamin C nga kung mag-inom ikaw, magtumar ikaw, nga wala paunod dyan mo, ang tendency, nag-hapdi, no? So, ang Yes to Health Incorporated, nag-produce ang alkaline-based nga vitamin C. Inang aga pa bala, nga wala pa ka makapamahaw, wala kaya ka pa makakaon, makatimo-timo, pero protektado na ang lawas mo. Bakay may vitamin C ka na mo. Ang vitamin C, mga binamon yung pinaka-importante kag pinaka-iloy-iloy ni sa mga vitamins mo, no? Dapat ugaliun gid naton kada adlaw magtumar kita sang vitamin C, no? Ariho ah, way pa kamo makapamahaw pero protektado na kamo Santon Vitamin C. Sarang mabakal sa mga nagapuna nga mga butika sa palibot sang inyo lugar. Sa piyak ka bahin mabyan, Balita Nasyonal pagit Pangulong Bongbong Marcos gina-appoint si ex Tagig Mayor Lino Cayetano. May bag-o naman bilang bag-ong general manager sang PTV. PTV mabyan sa media outlet amo ining ginapatigyan nga TV station sang gobyerno. Hindi ka man basta-basta din nga makapungko bilang manager kung wala ka bastanting eksperyensya sa mga nagkalain-lain nga mga media outlets.
1: Exciting feeling.
0: So, gin-confirmar ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga gin-appoint na ni Pangulong Bongbong Marcos si Anay Tagig Mayor Lino Cayetano bilang general manager sang PTV. Pero kay balo kamo kung sino ini si Lino Cayetano? Magluwas nga anay mayor ini sing Tagig. Kay balo kamo mga katropa. Ining bag-o nga general manager sang PTV. Ining anay mayor sang Tagig nga si Lino Cayetano. Amo ang utod nanday anay Senate President Alan Peter Cayetano kag ni Senador Pia Cayetano.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ano ay ahan ang mga implikasyon si Nino? Ibalamo si Pia Cayetano, si Alan Cayetano, mga kritik man ini sang administrasyon. Kaya ti bala naman sang kalabanan nga si Alan Peter Cayetano supporter gid ni former President Rodrigo Duterte. Ti bantayan ninyo ha, masunod nga mga development ha. Bag-unang general manager sang PTV utod ni Peter Cayetano kag ni Senador Pia Cayetano si Lino Cayetano. Anong mga implikasyon sini? Oras mga katropa, 25 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sa aga. Wala na kita sang panahon sa atong pagpangalagad. Ginagda namo kamo sa pagpamati sa masunod nga programa ang importante nga paggamit naton sa mga naglainan nga mga food supplement kag ang pagbulong naton sa mga early stage pa lang sa aton nga mga pamalatian, no? Magabalik ako sa Takna Alasay sa Express Balita Saga upod ko dugay-dugay si katropang Era Espinosa. So punta diri sa technical side si katropang John Ray Bertis para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami rin sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, sa mga launching ng bago nating mga produkto, pwede kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Doc, itong karamdaman po na insomnia?
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical, at emotional health. Na nakikita yung impact nito, for example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano, na aspeto ng kalusugan, dahil nga, alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, pinabalitaan to'y buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
2: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oh, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Oh, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: So, mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Doc. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Doc, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
2: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho o pagkamatay ng ating mahal sa buhay o yung iba, paghiwalay sa asawa o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health na kung saan kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin, ha? Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari sa mga subdivision, sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitan may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag. Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
2: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
1: Hirap yun.
2: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
2: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
2: Pag tumunog yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan.
2: Lalo na po matutulog.
1: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian, ano? Eh kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
2: Oh.
1: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan na night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Eh, yan. Yan talaga.
2: Kailan kaya yun?
1: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin, na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
2: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita, at least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa iyong, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga pinaka-the best, yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya, na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer, at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern, o yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog kasi nabebenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat na product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin maraming seeds.
2: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganoon din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil, at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function ng ating katawan.
1: Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
2: Oo. No? Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
1: Yan.
2: So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
2: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet, and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung...
2: Parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag, eh.
1: Yes.
2: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So, it will will induce better sleep.
1: Yun. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
2: Lalo wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
1: Laking problema. Kasi ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Doc. Mairitahin.
2: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa moods.
2: Madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
1: Ayun.
2: Sa isa't isa.
1: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
2: Ay, libre na yan, partner eh.
1: Oo.
2: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
1: Meron nga nakita yan.
2: Balitan, diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
1: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun. Overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
4: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga Kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pag-bisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay madama, no, ay sadyain, ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon, ano. At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
2: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman, eh. Mm-hmm. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun, sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano, mm-hmm, kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, mm-hmm, natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Mm-hmm. Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan pa tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab nyo po yung opportunity, ano, na makapagpakonsulta po doon, mga kaibigan, at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially, mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan, yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano? Uh-huh. Yung mga kinakain po natin sa atin pong pangangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
2: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po.
2: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
2: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, mm-hmm, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag, mm-hmm, ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan

0: Di ba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin. So if you have supplement like Santon Plus Gold na mayroong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom na supplement.
1: So ayan, sa mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating mga Yes to Health Clinic. Ganyan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Panadok, napakabilis ng oras natin.
0: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
0: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik. Lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pasamantala ng kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon naman ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusokong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong

0: Uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang, basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari. Ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Samton at XFM, libu-libong papremyo.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang katropa mo station, Lasa East, Ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Webes, Hunyo 4, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Tarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, sabat ni Vice President Duterte's articles of impeachment hindi lang basta answer, kundi gina-question man ang due process, technicality, kag constitutional issues o kung ginatawag nga answer ad kautedam sa nakayanay Congressman Junjun Tupas.
1: Sa impeachment, sa mugyapon nga iso kung mayara sa ang violation sa konstitusyon kag sa rules and final arbitral amo ang Korte Suprema sa kaya na Congressman Junjun Tupas.
0: House of Representatives inherently biased para kaya na Congressman Junjun Tupas.
1: Pagboto sa pag-dismiss ang impeachment complaint himuon kundi matapos ang pagpresentar sa articles of impeachment.
0: SEC nagka-record sa 19 kakaso sa unfair debt collection practices batok sa mga online lending apps.
1: Sanggo niya palunsod, nag-approve sa resolution nga nag-request sa DPWH Iloilo City District Engineering Office sa pagpatigayon sa repainting sa mga pedestrian lanes.
0: Atleta nga si Trixia Ann Arellano, naging kilala kay Super Tequia sa Concepcion Central Elementary School, ginpasidunggan sa sangguniang panlalawigan. Headlines, Balita National, bagong mga chairman sa Senate Committees gin-elect sa plenary session kahapon.
1: Senator Sherwin Gatchalian, anong panabilang bago nga Senate President pro tempore.
0: Senator Erwin Tulfo gin-elect bilang bago nga Senate Blue Ribbon Panel Chair.
1: Blue Ribbon Hearing madayon sa karon nga adlaw sa kay Senator Alan Cayetano.
0: Nagasunod sa laikag rule of law ang natabo sa Senado kahapon para sa palasyo.
1: Senador Alan Peter Cayetano handa nga manaog bilang Senate President sa tion nga may 13 ka numero ang minority block.
0: Senator Senate President Cayetano, Senator Padilla kag suspended acting sa Chief Mao Aplaska ginpasakaan sang kaso ng obstruction of justice.
1: Anti-political dynasty bill aprobado na sa Kamara.
0: PBBM nagmando sa mga senador nga magbalik sa pagtrabaho.
1: Motion ni Martin Romualdez ginbasura sang Sandigan Bayan 7th Division.
0: PNP nagdeploy sang mas madamo nga kapulisan sa palibot sang Senado.
1: Former Congressman Kiko Barsaga mangin private citizen matapos ini ang formal nga ginpahalin sa Kamara.
0: Being different is okay, mensahe ni Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga.
1: Isa kalibo ka rice pack sang bugas gikan kay Congressman Liviste wala ginbaton sang Lipa City, Batangas LGU.
0: Comelec willing nga buhinan nga malabot 6 o kun Comelec willing abuhinan sang malabot 6 billion pesos ang 25 billion pesos nga budget preparation para sa 2028 elections. Balita International, Lebanon ginansyar ang partial ceasefire sa tunga sing Hezbollah kag Israel.
1: Former Arcadia, California Mayor Eileen Wang magapangatubang sa napulo katuig nga pagkabilanggo bangod sa pagservice ning illegal nga ahente.
0: Entertainment News, Rabia Mateo bayaan ang showbiz career para sa iyang medical school.
1: Kag sa sports naman, Filipino boxers nakakuha sa 4 ka mga gold medal sa torneo sa Serbia kag Netherlands.
0: Kag 7 extra wow balita, super fun, ginhingadlan nga may pinakamalabong collection sang Wonder Woman memorabilia sa kalibutan.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa is 13 mga katropa ang oras, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, himo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Atong proteksyon na atong ikayong lawas, batok sa mga bakterya kag viruses, paagi sa pag-inom sang Premium D3. Premium D3 available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel. Lasa is 14 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapanguna ang balita lokal.
3: Local News.
0: Hindi lang sabat ang ginpasa ni Vice President Sara Duterte sa Senado bilang impeachment court, kundi ini ang pag-question man sa due process, technicality, ka-constitutional issues. Sunagan ni Congressman Yael Tupas sa diin, ini ang ginatawag ni answer ad cautelam. Matandaan ng Hunyo 1 sang hapon, sang nagpasa ang kampo sang Vice Presidente sang ina sabat sa articles of impeachment sa Senado. Samtang ang wataman sa pagtawag sang Vice Presidente sa ginhimo ng mini-trial sang House Committee on Justice bilang beyond sa duty kag-function sang committee. Iba para kay Tupas nga ang komitiba ang may masangkad nga sakop sa pagdetermine sang probable cause. Posible sunok kay Tupas nga gin-maximize lang sang komitiba ang power sang subpoena. Agod nga hindi madelay ang trial sa Senado kag sumong gina-presume nga may ebidensya na mga ang prosecution team nga hindi na kinahanglan mag-request sang subpoena ang impeachment court. Ang mini-trial para kay Tupas nga kaangay man sa fiscal iniman ang ginaubra sa diin ginapasabat kag mayara sa mga clarificatory questions kag sa defense sa inhimo sang kampo ni Duterte, posible nga magapabor ang impeachment court sa Committee on Justice sang Kamara. Sunod kay Tupas, nga ang inhimo sang komitiba ang crucial pag-abot sa trials sa diin sa Senado ang numero sang boto ang takladon para son posible ini ang ilagin maximize. Sa pananawan man ni Tupas, nga mahimo pa ang Committee on Justice kag prosecution makadugang sa ebidensya sa gwa sa napasa na sa mga complainants kag posible nga ini ang pasugtan sang Supreme Court.
4: Ang Committee on Justice has a wide latitude when it comes to determining probable cause. Kag siguro gin maximize lang nila ang power of subpoena. Kaya kinaang para hindi madelay ang trial sa Senado. So subong ginapresyunta na may mga pieces of evidence na ang prosecution team na hindi na nila kinanglan pa yung subpoena or request a subpoena ang impeachment court. So, ang mini-trial nga dipinsa. And ang tawag na nila gina-usurp kuno sa ang Committee on Justice ang powers of the Senate. Eh, kundi bilang Senate under the Constitution has the sole power to try and decide the cases. Pero para sa ako, no, objectively, nina, wala kita ginapinan na side. No? Para sa ako, may wide latitude. Eh. Kag mabudlay ini, mabudlay mo ni prove nga ginusurp ang power just because mini trial.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag niya ni Congressman Junjun Tupas.
1: Ang final arbitral inkaso nga may violation sa konstitusyon nga kag sa rule sa impeachment amo ang Korte Suprema sunod sa kayaan ni Congressman Junjun Tupas nga nakagiman lead ka prosecutor sa impeachment samtang ang House of Representatives naman ang may exclusive nga power sa pag-initiate sang impeachment sa dalom sang konstitusyon samtang krusyal para kay Tupas ang mga masunod pa nga minadlaw ilabi na nga mayara sang rigudon sa Senado ginalaoman man nga mayara pa sang adjournment sinidye kag indi lang mapatud kun sa tiyon sang adjournment, mayara sang impeachment trial. Apang kun wala pa sang desisyon, bangod sa sinidye, ini ang mangin sa Agosto na. Matandaan nga antes nga ginpatawag ng rigidon sa Senado ang ginanunsyar nga fetsa sa pagsugod sang trial amo ang Hulyo 6 sa pag indi na ini mapatod sa karon bangod wala pa sang formal nga notice nga gin-issue sang impeachment court nga magasugod sa amo nga fetsa ang trial samtang hindi man mahimo nga ma-raise ang point angot sa posible nga shake up sa Senado bangod lain man ang impeachment court ini ang separate kag distinct wala man sang nagamater ang pagsugod sang trial kun naka-adjourn sinidye ang Senado o kung wala sang kinahanglan lang nga ini ang magadesisyon sang mga senador para sa final notices. Dugang pa ni Tupas nga komplikado ang nagakalanabo sa karon sa Senado sa diin para sa iya nga duha lang karason ang nagakalanabo ng rigodon.
4: The House of Representatives has the exclusive power to initiate. Tagay ang kina-question subong amo na may mga constitutional, procedural, substantive violation. Tabalo naman kita. With respect ko na nung probable cause, wala sa mga questions ang power sa House Committee on Justice and sa House of Representatives. Pero, kung may ara violation sa Constitution, kag may violation sa rules, nabalanta na last year, sa Supreme Court decision, kung may violation sa rules and Constitution, ang final arbiter, ang Korte Suprema.
5: Okay. Now, in short, si Congressman Junjun,
3: Hulat-hulat, tunta kayo mag-decision siya after all if they proceeded with the process ng trial o kung for the meantime, hulat-hulat nilang decision sa Supreme Court, it's up to the majority of the impeachment court judges to decide, no, if ma-present ini during the trial proper, Congressman Junjun.
4: Correct, correct, no?
3: Mm-hmm.
4: Kadsubong may rigo doon pa sa...
3: Rigo doon?
4: So...
1: Ang naging payag niya ni Congressman Junjun Tupas na nakagiman lead prosecutor sa impeachment.
0: Las 6:19 sa kaangot ng balita lokal, inherently biased ang House of Representatives. Para kay ni Congressman Junjun Tupas na nakaagiman chairman sa House Committee on Justice, kag lead prosecutor sa impeachment. Kung tanawon ang konstitusyon, political animal ang mga miyembro sa Kongreso. Bangod may mga partido sila kag sa impeachment, may mga stand ang mga ini for in favor sa impeachment. Ini ang expected na nga biased sila suno kay Tupas. Matandaan nga wala pa man natalaki ang impeachment case ang in-file, bato kay Vice President Sara Duterte, nagkapabutyag ng pila ka mga miyembro sang kamara nga mayara na sila sang numero sa mga magaboto pabor diri. Liwat nga nagpabutyag si Tupas nga mangin madugo ang matamo nga debate sa impeachment court. Apang ultimately, hindi gid matawag na facts sa mga pieces of evidence apang ang desisyonan sa mga senator judges among akon ang ano ang maayos sa nasyon. Ang pagkakasbala kay Duterte sa pwesto kung pag-declare sa iya nga hindi guilty. Ang otaman sa pag-question sang kampo sang vice presidente sa pag-introduce sa mga witnesses, affidavit testimonies, kaiban pangaging tipon sa course sa House Justice Committee hearing apang wala na-introduce ang complainants para makutanon diri ang legality kung may constitutional issues kung ini ang mahimo suno kay Tupas. Samtang, ang mga gin-hire naman sa kamarang mga private nga abogado ang panugutan lang sa presentasyon sa witnesses, ebidensya kag cross-examination apang hindi mahimo nga makadebate sa mga senator judges. Ini ang lahi sa Senate Impeachment Court. Para naman kay Tupas nga makusog ang pag-argument sa vice presidente sa iban pang ginapresentar nga dokumento sa kamara sa diin sa idalom sa controlling case law, ang mga akto niya ang hindi wala sa hindi pa siya vice presidente ang akto niya bilang hindi pa impeachable official. Matandaan nga ginapresentar sa kamara ng mga cell and bank records kay iban pang mga nag-cover ang hindi pa vice presidente si Duterte.
4: Man of the Justice Committee, I tried to be impartial. Wala ko naga-issue kung sang pro or against, no? Wala ko ginapangunahan. Pero kung nataw mo yung constitution, political animal ni ang membro sa Congress.
3: Hulamon ko nang tinaga mo, Congressman Junjun, ha? Buwas hulamon ko nang tinaga mong political animal na.
4: Totoo din man, di ba? Inherently biased ang members ng Committee on Justice. Inherently biased ang House of Representatives. Because may mga partido sila, kaya partido nila may stand up for in favor of impeachment. So, expected na iya na tropang Josel nga bias sila. Ay hindi man sila korte nga tuturin, hindi man sila...
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman chairman sa House Committee on Justice kag lead prosecution sa impeachment.
1: Kada matapos ang pagpresenta sa articles of impeachment, ang butuhay kung bala guilty o kung hindi si Vice President Sara Duterte. Ini naman ang pakikbahin ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagi ng lead prosecutor sa impeachment. Hindi outright nga madismiss ang articles of impeachment kundi ang kada articles ang butuhan. Mahimo man nga makabuto ang presiding officer sa kada articles of impeachment kung basihan ang mga nagliligad ng mga impeachment katulad na gidlamang sa corona impeachment ang pinakamapag-on nga argumento para sa prosecution amo ang nahanungod sa SALN. Ginpayag mat ni Tupas nga ang SALN may presumption nga lay o kung ang lay nga kung disproportionate ang income sa wealth, may presumption nga ini ang ilgaten. Sa karon ang nakita nga problema ni Tupas amo ang mataas nga approval rating sang vice presidente, sa din ini ang mas mataas pa sa mga luyag nga mapa-impeach siya. Ini naman ang balik-awot sa konsepto sang impeachment sa diin ang kalabanan gina-impeach ang may manubo nga approval ratings. Isa man ka komplikasyon diri amo ang mga senador nga hindi open-minded kag ini ang wala na ebaluan kung paano magabag-o pa. Samtang kung magapadayo naman ang flood control hearings, mas badamo ang kwarta nga involve kag majority sa mga kongresista ang ma-involve man. Ini ang makadugang pa sa lack of credibility sang mga naga-prosecute. sa piya ka ba, hindugang pa ni Ani Congressman Junjun Tupas, importante man nga tanawon ang impeachment fatigue sang pumuluyo sa diin duha na inikatuig nga ginaistoryahan. Palamang kutanon man kun mayara gid man sang ebidensya ang prosecution nga wala pa nabatian sang tanan, bangug kun amo lang ini sa gihapon, gas-gas na ini.
4: At an impeachment court, sa ulihi, kung matapos na in order of presentation, pagkatapos na ma-vote ang Senate. Kasi Article 1 na ginuuna nila, okay, ma-vote Article 1, guilty or not guilty. Assuming B, na not guilty, okay, Article 2, well, let's go back. Duto na maliwat. Kung not guilty pagid, kung nakapresent sa Article 3, okay, buto naman sa Article 3. So every article na i-present ng prosecution, ang walang butuhan sa punta na sa impeachment court.
3: Ah, hindi kali outrightly nga i-dismissed ang impeachment, articles of impeachment on the course of the trial, no?
4: No, no.
3: Okay.
4: Pag kami naman yung natabusad to Sal-N, Article 2 kami. So pag butuhay, kay tatlong wala ito na present namon, out of 8, again, shortcut na lang kay Madugay, after sa Article 2, nag-guilty na siya, tapos na.
1: Ang kabahin sang tingog ni Ani Congressman Junjun Tupas nga nakagiman nga lead prosecutor sa impeachment.
0: Last 6:26, sa piyak ng bahin naglabot sa 19 ka mga kaso sa unfair debt collection practices. Ang na-records ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Western Visayas haling 2025, tubtob subong nga Hunyo sa mga practice ginaharas o kung ginpahog sa mga online lending apps o kung ang ilang mga third-party collection companies ng ilang mga kliyente nga na-delay o kung wala nakabayad sa ilang utang. Sunog kay Attorney Joel Linaming sa SEC onset ang mga kaso sa unfair debt collection practices ang ilang na records in 2025, samtang walo naman ang ilang na records subong ng first 6 months sang tuig. Dugang paniyang ang ginhimo sa mga OLA nga pagpangharas o kung pagpamahog sa ilang mga kliyente ang magkabing iligal kag nagalapas sa Republic Act number 11765 o kung ang Financial Products and Services Consumer Protection Act. Nagpanugyan si Attorney Linaming nga pananglitan magka-encounter sang kaangang hitabo. Gilayon sila nga mag-report sa mga otoridad o kung sa SEC agud nga mahatagan penalidad ang among mga kumpanya o kung corporation. Mas maayos na kay Attorney Linaming nga makakuha sang bastanteng ebidensya ang borrower, ilabi na ang affiliation sa nagapang haras sa ginhulaman sining OLA. Siguraduhon man sunod kay Attorney Linaming nga makabayad na ang borrowers ang tanani ang ginutang sa OLA agud nga mas mangin mahapos ang pagproseso sang reklamo. Ginako naman ni Attorney Linaming nga may mga OLA nga rehistrado sa SEC apang hindi mahibaluan nga nagalapas na sila sa lahi tubtob nga may magreklamo nga kliyente. Importante sunod sa SEC ang mga reports ang mga kaangin nga hitabo agud mauntat na ang sala nila nga ginahimo. Nagpanugyan naman ang SEC nga antes magulam sang kwarta sa mga OLA, siguraduhan nga hindi peke ang mga inik na nagasunod sila sa guidelines na ginapatuman sa komisyon. Para sa mga reklamo, kung iban pang mga concerns, mahimo makabisita sa ila sa bagong opisina sa SEC Iloilo Extension Office na nahamtang sa 3rd floor sa Festive Walk Mall Annex sa Mandurriao, Iloilo City.
5: Sometimes, ang ginobra nila, the daily or due date na sa mga ginaharas ka, kina-textan ka at yung mga references naging butang mo, kina-message, kina-habulyan ko ng granada palay mo at yung parents mo, mga muna, para makompare ka, okay? Now, that is a violation. Because this lending and financing, no, especially kung operate sila sa online platform, ilan lang, number one, registered sila sa SEC, ilan lang, may certificate of authority sila, na mag-operate sila. And number three, kinaglan harap sila sa list na harap sila sa online platform or online lending app. So hindi siya automatic, no? Si EBC ko, nag-register lang sa SASEC tapos nag-operate sa online. May duwa pa siya mga requirement. Na ang problema na, ang mga kara-biktima, gafon sila victim sa mga unregistered. Kina-click nila, na hindi nila maliw. Tapos dito sila gina-haras at yung garanto sila sa amon na lumimuon. So meron ka ni procedure for complaints na gina-receive naman. Kay ang amon is kung within our jurisdiction, for example, ABC, XYZ, cooperate, hindi sila yan sa Iloilo. Hindi sila na naman mga Shokos holders, CCTCs, pero kung online, gina-refer naman sa iMessage sa amun head office.
0: Nabatianan na yung kabahin sa pagpahayag ni Attorney Joel Linaming sa SEC.
1: Last size 27 na atong oras, isa ka semana antes magabukas ang klase, nag-sponsor si Iloilo City Councilor Jose Maria Nene de la Llana nga nagapanawagan sa DPWH Iloilo City District Engineering Office kag Iloilo City Government sa pag-repaint sa mga pedestrian lanes labi na sa atubang sa mga eskwelahan sa syudad. Ginpahayag ni de la Llana nga nakabato nini sang reklamo sa mga opisyal sa eskwelahan natuoy sa ila sining mga concerns labi na ang mga pagbukas na kun nga magabukas ng klase sa Lunes, Hunyo 8. Bangod gini, ginasuwestiyon ni City Councilor Rudolph Ganson nga unahon sa pagpinta ang mga atubang sa mga eskwelahan kag ipaiway lang anay ang iban nga mga pedestrian lanes nga talagsa lang ginagamit. Unanimous kag ginaprobahan sang sanggunian ng panlunsod ang amo nga resolusyon.
6: I'm sorry, Madam Chair. I feel a little off today. Madam Chair, ladies and gentlemen, item F05 is a proposed resolution in joining the Iloilo City Government through the City Engineer's Office, the General Services Office, and the Iloilo City District Engineering Office to immediately conduct the assessment, repainting and restoration and full implementation of existing pedestrian lane regulations and safety measures, particularly those located in front of schools and other educational institutions in the city of Iloilo. This resolution, Madam Chair, ladies and gentlemen, your honors, is in preparation for the June 8, 2026 opening of classes. Damo nagpalapit sa akin, kag nag-message sa akin sa akong Facebook na ibang na mga teachers and the principals na ibang na mga pedestrian lane naton lapit sa Paluwapi Elementary School, sa Molo City High, sa City High, sa Iloilo City National High School in front of West Visayas State University, sa Napasto, medyo panas na Madam Chair ang aton na mga pedestrian lane. So in preparation sa school opening sa June 8, medyo masakop na niya ang syudad, masakop traffic tani. So perhaps these officers mentioned they would direct and repaint all these pedestrian lane.
1: Kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Councilor Jose Maria Nene de la Llana.
0: Let's say 32, samtangin sponsor ni Board Member Darl Tupas ng resolution nga nagapanginbulahan kay Trixia Ann Arellano, nga ginkilala kay Supertequia sa Concepcion Central Elementary School. Si Arellano nakakuha sa apat ka gold medal sa athletics sa Palarong Pambansa 2026 na ginhiwat sa Agusan del Sur. Yananimo sa ginaprobahan sa sanggo niyang panlalawigan ang among resolusyon.
7: Hilig Javier Mondihan Pinyol Herminanda. Any question, objection, discussion? Hearing none, motion is hereby approved and carried. Next resolution, Board to pass.
8: Madam Presiding Officer, allow me to shortcut the word as to the pertinent ones for the next three resolutions. Gold medalist na sunod na muna.
7: You have to at least mention the name.
8: Names and accomplishment, okay? Resolution commending and congratulating Trixie Ann C. Arellano for garnering 4 gold medals in the athletic elementary golds event in the recently concluded 2026 Palarong Pambansa. Whereas Trixie Ann C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, brought honor, pride, and inspiration to the learners, athletes, and people of the province of Iloilo and Western Visayas for winning 4 gold medals in the elementary 100-meter dash, 200-meter dash, 4x100-meter relay, and 4x400-meter relay event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026. Whereas Trixie Ann is also known as Super Tikya among her peers in the municipality of Concepcion, for she has consistently demonstrated this exceptional talent and skills in athletics, having also excelled in the 2025 Palarong Pambansa.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Board Member Darl Tupas. Lasa 6:34 mga ketropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo na batian na ginadulong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix yung si Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga magkabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Magkabulig sa mga ketropa na ito nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Southern Plus Coffee Mix. Epektibo was safe in non-FDA approved kag halal certified available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasa 6:35 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Ginelect ng mga bagong chairman sa Senate Committees kaduan sa plenary session kahapon sang hapon, Hunyo 3. Iniamang mga masunod. Senator J.V. Hercito, bagong committee chairman sa Committee on Finance. Senator Tito Soto, National Defense. Senator Ping Lacson, Public Order and Accounts. Senator Erwin Tulfo, Blue Ribbon, Social Welfare and Rural Development. Senator Rafi Tulfo, Public Affairs. Senator Bam Aquino, Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Agriculture. Senator Riza Honteveros, Health. Senator Lito Lapid, Games and Amusement. Senator Cheese Escudero Housing. And Senator Mig Subiri, Foreign Relations.
1: Sa iban pa ang mga balita sa palibot sa pungsod sa oras nila 6:34 na numpa na si Senador Sherwin Gatsalian bilang bagong Senate President pro tempore kahapon sang hapon sa atubang ni Senador Vicente Tito Soto III. Ginbuslan sini si Senador Lauren Ligarda. Ini ang rason kung nga ang siya ang ningin presiding officer sang sesyon kahapon. Sa gihapon, wala magtambong sa sesyon ang mga membro sang majority block. Hunyo 1, tubtub Hunyo 3 ang wala nagtambong sa sesyon ang majority block. Magluwas na lang kay Senador Chis Escudero nga nag-attend kahapon sa sesyon.
0: Samtang gin-elect si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson sa Senate Committee on Accountability of Public Offices and Investigation o kun Blue Ribbon Committee. Pagabuslan sini si Senator Pia Cayetano. Niyang kasunod isang pagdeklarar sang quorum sang Senado kagpag-elect sa mga sang bagong Senate President pro tempore kahapon sang hapon.
1: Lasa 6:36 ang atong oras, sinigabahin nila dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa mangosteen kag soya powder drink mix. Gin-anunsyo naman ni Senador Alan Peter Cayetano nga madayon sa Hunyo 3 ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa nosyas na nagligad nga adlaw. Sunod sa kay Cayetano nga siya sa gihapon ang legitimate, legal kag moral Senate President sang Republika sang Pilipinas. Ginakabig man sining nga illegal ginhimo nga kudita sa sesyon sang Senado bangon 13 dapat ka mga senador ang kinanglan agud nga maislan ang liderato. Nagpanindugan man si Cayetano nga wala sang grounds agud nga magbutang sang acting Senate President bangod wala pa man ini nagresign, ginpahalin, napatay kag mayara naman ini sang acting capability.
9: Again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal na yon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside the Colombo. Ang problema po, pag in-outside nyo, Dakulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing sinunod nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito.
1: Kabahin sang pagpayag ni Senador Alan Peter Cayetano, matandaan nga una lang gin-announce ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo nga pagapatigayuno ng hearing angot sa flood control scandal sa Lunes, Hunyo 8.
10: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the schedule declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee. Para wala pong masabi na ikaw may hokus-pokus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga, mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process.
1: Kabahin sa pagpayag ni Senador Erwin Tulfo.
0: Last 6:40 mga katropa, samtang nagsunod sa Lagika Rule of Law ang tanan nga natabo sa Senado sa Hunyo 3, sunod sa Malacanang, o kung sunod sa Malacanang. Iniyang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro matapos naging elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa plenary session kahapon. Kung basehan ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano sa iya Facebook Live, ginsiling-silinga illegal ang natabo ng leadership change. Apang sunod naman kay Castro, naging kilala sa palasyong sesyon sa bagong maturity kag ang liderato ni acting Senate President Gatchalian. Naistan man ang pwesto sa kag committee chairmanship sa Senado matapos nakatipon sa ilang ginatawag na quorum.
11: Pagyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat.
0: Nabatian si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Handa naman nga manaog bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano sa tiyon nga makakuha sang 13 ka mga senador ang minority. Sa Facebook Live sini, ginpasalig ni Cayetano nga iya sini lamang goal amo ang mapagwa ang kamaturan sa liwat nga pagbukas sang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa manumaliya nga mga flood control projects sa pungsod. Ini ang pagapangunahan ni Blue Ribbon Committee Chair nga si Senador Pia Cayetano sa karon nga adlaw. Sa Hunyo 5 naman, may natalan ang hearing angon sa natabo nga shooting incident sa Senado sa tung Mayo 13. Kabahin man sa Facebook Live ni Cayetano ang pagklaro sini nga makaduha ka beses nila nga ginpalabot sa Malacañang nga ila pagasuguran bisan anuman nga oras ang sesyon sa tiyon nga handa na ang ila sini nga mga bills. Ginpayag man sa Senate President Anay nga ang mga balita nga ginapalabot kay President Bongbong Marcos ang wala sang kamaturan kaglunsay mga fake news gid lamang.
12: Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready, at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung pagka yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13.
1: Kabahin sang pagpayag ni Senador Alan Peter Cayetano.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Les 6:44 gin pasakan sang grupo sa nga tindig Pilipinas sang kasong obstruction of justice ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla kag suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplesca sa Office of the Ombudsman bangod sa natabo nga shooting incident sa Senado sa Mayo 13. Ginatumod sa mga tagreklamo sa ginpasaka nga kaso among shooting incident sa Senate sedin yara sa idalom sa protective custody sang Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matandaan nga sa amo tion nabatian ang lupok sang pusil samtang naka-lockdown ang Senate building ini manang adlaw antes na nagtuyo ang NBI nga magserbe sa ICC warrant Bato kay de la Rosa may kaangtaran sa kaso nga crimes against humanity. Aminado man diri si Aplesca nga siya ang nagpalupok ini man nga tion ay nagsiling si Cayetano nga ang Senate was allegedly under attack. Mayo 14 sa naghaliin sa Senado si De La Rosa upod kay Senator Padilla sa rintugtog subong wala na ibaluan ang whereabouts sa pugante nga senador.
1: Aprobado na sa Kamara ang House Bill number 8389 ukon ang hagla nga nagadumili sa political dynasty sa national kag local elective offices. Inipaagi naman sa boto nga 271 ang pabor, 16 ang nagadumili kag 7 ang wala nagdesisyon. Sa idalom sa nasabit nga hagla, pagadumilian man ang mag-asawa o kun pamilya tubtob sa second degree of consanguinity o kun affinity nga dungan magakapot o kun magapadalagan para sa elective position sa sulod sang katulad nga jurisdiction. Gina-require man ang sworn disclosure sang ila sininga relasyon sa kada kandidato sa ila pamilya.
0: Na 6:45 sa dugang balita nasyonal, nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador sa pagbalik sa trabaho matapos ang duha ka plenary sessions nga wala na dayon matapos naging boycott sa majority block. Sunod kay Marcos nga matapos ang trabaho nga dapat himuon kag ini ang importante. Pagibayin sa presidente nga kung ano ang tanan nga hitabo nga na witness ang nahimo nga naghimo sa Senado kag liderato sining sa disarray sa diin ini ang nagadiscredit sa leadership kay nagapaunta sa essential business sang legislation sang gobyerno. Ang altercation sa Senado nag-aapekto man sa passage sang mga priority measures sa Marcos administration antes ang sinidiyad adjournment sang unang regular session sa 20th Congress subong ang simana sunok pa sa presidente. Matandaan nga Hulyo 2 sang nag-aparawagan ng minority bloc sa Senado kay Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-resign matapos ang nawa kaadlang wala ang pagpakita sa majority bloc sa plenary session. Samtang kahapon sang gin-adjourn sinidiyad ang Senado sang matapos ka nagpungko ang bagong Senate President pro tempore nga si Senator Win Gatchalian.
1: 44 minutos na ang nakaligad sa tagnang lasay sa aga. Ninga bahangin na dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. May maka kag klabuwas ka. Para sa mabakon nga pinindugan, kag malawing standing ovation, mag Turbo Dietary Supplement for Men. Ginbasura naman sang Sandigan Bayan 7th Division ang motion for reconsideration ni late 1st District Congressman Martin Romualdez nga kuhaon ng precautionary hold departure order nga gin-issue batok sa iya. Base sa resolusyon sang korte, nagapabilin nga epektibo ang among travel restriction matapos nga ginbasura ang hingyo sang mamalida bangod sa kakulangan sang merita. Isa si Romualdez sa mga ginlink sang Office of the Ombudsman sa isyu nga multi-billion peso flood control scandal bangod sa papel sini bilang anay speaker sang House of Representatives. Sa karon, wala pa nagpagwa sang official statement ang kampo sini.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:47, nag-deploy ang Philippine National Police ang mas madamo nga kapulisan sa palibot sa Senado sa tungkol sa concerns sa nagapadayon nga political tension nga nahimo nga kun nga mahimo nga magka-trigger sa pagprotesta kag public disturbances. Sunod kay PNP Chief General Jose Melanchon Hernandez Jr. nga mga concerned local police units ang ginmanduan sa pagdugang sa police visibility kag pag-establish sa strategic nga checkpoints sa palibot sa Senado bilang parte sa preventive security measures. Sure. Ginpahing ni Narapates ng ila deployment ang strictly precautionary kag proactive. Ang police force na nagapabilin nga non-partisan kag nagapadamo kag ang pagpadamo sa presensya sang kapulisan ang wala nagatinutuyo sa pag-interfere sang lawful assemblies pasalig ni Narapates. Nagapanawagan man ini sa mga grupo nga plano nga magpatigayon sa rally nga ipabilin ini nga matawhay kag orderly.
2: Express, balita sa aga.
1: Mangin private citizen na si former former Congressman Kiko Barsaga matapos ini ang formal nga ginapahalin sa kamara. Sunod sa kay Barsaga nga magapadayon gihapon ini sa pag-criticize sa flood control kun liwat nga bahaon ang Pilipinas. Kun bagsak gihapon ang ekonomiya kag kun korap gihapon ang Kongreso. Ginpakigbayan man sini nga ningin kongresista man ang amay sini sang panahon sang pandemic kag wala sini naagyan ang malala nga sistema sang gobyerno. Sang ginpamangkot si Barsaga kun bala siya ang magapadalagan pa, iya ginpayag nga wala na siya sang pundo para sa eleksyon apang dipindi gihapon ini sa sitwasyon. Gintawag man sang ani congressman ang Kongreso bilang institution that is damaged beyond repair.
13: What exactly hurt them? The fact that I criticize Congress? Kasi hindi ko naman sasabihin yung tungkol sa Kongreso kung di nila hayaan na maging ganun kalala ang sistema sa Kongreso. During my father's time, they did not have this level of flood control anomalies. They did not have this level of corruption, and the economy never even reached this level. My father was a congressman during the COVID pandemic times, and government distrust has not reached this level during that time. We are living in the worst time in the pandemic.
14: Kung buhay pa kaya tatay niyo, would you approve of the things that you did?
13: Well, depende kasi ang policy talaga ni Kong PD is to support the administration. Pero namatay siya 2024, hindi niya naabutan yung flood control, hindi niya naabutan yung impeachment, hindi niya naabutan lahat ng mga, yung naging INC rally yung sa drug issue, yung nalabas yung drug issue, hindi niya naabutan yung sa election issue just recently lang, tapos hindi din niya naabutan yung mga nangyayari ngayon na sobrang lala na ng sistema ng gobyerno at sobrang he did not live to witness this type of corruption, so hindi ko alam kung ano yung masasabi niya.
14: Sa palagay niyo, may susunod ba sa inyo?
13: Posible, pero we'll see, because by June 4 and especially pag lumabas na yung mga Senate flood, yung mga flood control hearings sa Senate, and pag naakot na si Vice President Sara, baka mag-shift na din yung House.
1: Ang kabahin sa pagpahayag nga ay Congressman Kiko Barsaga.
0: Samtang nagsulat sa mensahe si Vice President Sara Duterte para sa ginpatalsik ng Congressman nga si Kiko Barsaga. Base sa sulat nga being different is okay, sa diin, hindi tanan nga mahimo nga ang makaintiende. Kung hindi tanan ang mahimo nga makaintiende sa choice sa sini, kagsalagyan nga iyagin pili. Ang importante lang sulat sa Vice Presidente amo ang pagpabilin nga matuod kag kuna sa kung ano ini kag sa iya mga ginapatihan. Pagigbahin ni Duterte nga bisan siya man ang ginakabig nga lain, sa diin, makapila na siya kabeses nga gintawag nga buang mango kagbadamo pa sa iban mao sa iya pagsunod sang kun anuman ang iya nakaandan para kay Duterte nga lain si Barsaga. Bangod wala siya nagaagi nga na-convict bangod sa child abuse, wala nakadala pa uli isang minaleta nga public funds, kag wala nagapahanugot nga ang cocaine kag alcohol ang magapanalaytay sa iya opisina, ilabi na mga nagapahanugot sa korupsyon. Ang paglakas sini nga isahan ng okay man para kay Duterte.
1: Wala ginbaton sang Lipa City Batangas Local Government Unit ang 1,000 ka rice packs ang bugas sa donasyon ni Batangas 1st District Congressman Leandro Ligarda Liviste. Ini naman ang para kuntani sa mga City Hall employees sa among syudad. Base sa statement sang LGU, nagapabilin sila nga grateful sa mga individual kag mga organisasyon nga luyag maghatag sang bulig sa among komunidad. Ang kada pack sang bugas may kabug-aton nga 5 ka kilo. Sunod sa statement nga ang City Government ang mayara sang 2,300 ka mga empleyado, rason nga may mga palamangkutanon pa nga nagtuhaw kung paano nila piliyon ang mga benepisyaryo. Matandaan nga sa nagligid nga bulan sang ginanonso ni Liviste nga iya plano ang pagdistribute sang 1,000,000 kasakos ang bugas sa mga pamilya sa Batangas nga wala pa nakabaton sang government assistance. Lunes ang nagpost ang mamalida nga nagasiling nga may 1 truck sang bugas nga iga-turn over sa local government nga nakapark sa guwa lang sang Lipa City Hall. Pagklaro ni Liviste nga ang ginbakal sini ang hindi gikan sa gobyerno kag ini ang para sa pumuluyo sang Lipa. Samtang nagsuwestyo naman ang City Government nga ang bulig ang ihatag na gidlamang sa mga vulnerable nga mga sektor. Ginklaro man sang City Government nga wala sila naga-refuse o kung naga-obstruct sa bulig, sa diin ang donor ang mayara sa gihapon sang ligwa sa pag-distribute sang bulig sa ila na pilian nga mga benepisyaryo apang hindi sila magpartisipar sa mga aktibidad nga associated sa political discord.
2: Express Balita Saga. Express Balita Saga.
0: Let's say 53 willing abuhinan as ang Commission on Elections ng 6 billion pesos ang ilang proposed 25 billion pesos ng budget preparations para sa 2028 general elections. Nangyagin pagigbahin ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. So, nagay Garcia nga na desisyonan sa ehensyang pagkakasang proposed features na ginadiri ang verification technology bilang sabas sa rekomendasyon sa Department of Budget and Management. Ginpahin ni Garcia nga una nilang agin presentar ang 25 billion pesos ng proposal sa DBM. Apang sa discussion, sila ang ginabisuhan nga kuan mahimo buhinan ang budget. Ginklaro ni Garcia nga ang proposed nga 25 billion pesos nga pondo na nag-cover sa election preparations para sa 2027 kag separado sa regular annual budget sa ahensya. Sa piyas ng pag-win sa budget ang preparation para sa 2020 elections na nagpabilin nga on track, ilaman gina-discuss ang spekulasyon nga posible o kung ilaman nga gina-dismiss ang spekulasyon sa posible nga no election scenario. Express Balita sa Aga. Less 54 mga ketropa nabatian ang detalye sa mga nagapangunang Balita Nasyonal. Balita Nasyonal, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himosulutin, beta-carotene, vitamin E, kagzayasantin nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa ating mga problema sa mata, kaangay sang cataract, terikium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, immune, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
2: International News.
0: Less 55 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Ginanunsyar sa Lebanon ang partial ceasefire sa tungkol sa Hezbollah kag Israel nga nagalimita sa de-escalation sa inaway nga nagpatay sa linibo ka mga individual. Sunod sa embada sa Lebanon sa Washington, hindi makapatapos ang kasugtanan sa ginagamo sa nasambit nga pungsod apang nagapanawagan ini para sa Israel nga likawan ang pagpangatake sa Beirut samtang ginuntat man sa Iran ang aligned group ang pagpambomba sa Israel. Sa nagligad nga adlaw ginpahig sa Israeli military nga ilan intercept ang duha ka mga projectiles nga nagtabo kalin sa Lebanon padulong sa Northern Israel kag wala man sa may reported ginapilasan. Sunod kay US President Donald Trump ginpasugtan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga pabalikon ang iya military nga nagapreparar nga mag-atake sa Beirut. Pag naman sa Hezbollah lawmaker nga si Hassan Fadlallah nga magasuporta ang ilang military sa kabilugan nga ceasefire sa Lebanon apang wala man sinigin-siling kun balang nasamit nga grupo ang magauntat sa pagpambomba sa teritoryo sa Israel.
2: Express Balita sa Aga.
1: Nagapangatubang si former Arcadia, California Mayor Aileen Wang sa napulo katuig nga pagkabilanggo matapos ginako sininga siya ang ningin illegal nga ahente sang People's Republic of China kun PRC sa United States of America. Suno sa Federal Bureau of Investigation kun FBI, aminado si Wang nga ini ang naman ang sikreto nga nagaserbe sa interes ng Chinese government samtang nag-operate sa United States. Sa piyak sini, nagpaandaman si FBI Counterintelligence and Espionage Division Assistant Director Roman Rosbansky sa mga individual nga nagatrabaho sa tunga sang foreign governments bangod sa rang nila ini nga makilala, imbestigaran, kag madala sa hustisya. Napilian si Wang sa Arcadia City Council sa tung nagligad nga Nobyembre 2022. Ang council ang 5-member governing body sa diin ginapili ang alkalde sa rotating basis. Base sa plea agreement ni Wang, nag-coordinate sila sa mga individual sa United States agud nga mag-advance ang interes sa Beijing. Lakip na diri ang dissemination sang pro-PRC propaganda.

0: Balita Entertainment.
1: Entertainment News.
0: Rabia Mateo bayan ang showbiz career para sa iyang medical school. May detalye si katropang Bea Joyce Subaldo.
2: Ginpili isang Ilonga beauty queen nga si Rabia Mateo nga maghalina sa showbiz agad i-pursue ang iyahandom nga mangin isa ka doctor. Ginpakigbahin man ni Rabia nga siya ang nakasulod sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Bangod sa demand sa pagtuon sa medical school, nagdesisyon ini nga bayaan ang iya pagkaartista. Si Rabia ang naging Miss Universe Philippines 2020 kag inisubong ang in-our relationship sa aktor nga si Jake Cuenca. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Balita sa sports, ginadulong niyo sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Filipino boxers nakakuha sang apat ka mga gold medals sa torneo sa Serbia kag Netherlands. May detalye si katrupang Bea Joy Subaldo.
4: Apat ka mga gold medals na nakuha sa mga Filipino boxers sa ginpatagay niya mga torneo sa Serbia kag Netherlands. Nagpangibabaw sa ni Clark Visera kag Riza Pasuit sa men's 50 kilograms kag women's 57 kilograms sa ginpatagay niya 63rd Belgrade Winter Elite Men's and Women's Boxing. Gindominar ni Visera ang pambato sang Turkey sa final match kag nakuha sang score nga 4-1 para sa gold medal. Nagdaog naman via unanimous decision si Pasuit kontra sa pambato man sang Turkey. Bronze medalist naman sang torneo si Paul Jolifer Bascon sa men's 60 kilogram division event. Samtang isa pa ka gold medal ang nakuha ni Visera matapos ginluto sang pambato sang Ukraine via unanimous decision sa finals sang Inhoven Box Cup. Wala naman nagpauli ang Tokyo Olympic silver medalist nga si Carlo Paalam nga nakuha man sang gold medal sa men's 55 kilogram division sa finals. Ang ini nga balita ang idadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
3: Nabatian ang balita sa sports upod sa kay katropang Johnzin Crisostomo.
0: Balita sa inyo pa mga katropa ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawas ka, baskog ka kun, nakaturbo ka.
5: Extra, wow! Balita!

7 mga katropang oras sa XFM, sa Italia sa nga Extra Wow Balita. Kalabanan sa aton may ginakahiligan nga butang. Characters, superheroes, kag madamo pa. Apang, isa kababayan sa Georgia, USA, ang naghatag sa tribute sa iya paborito nga superhero nga si Wonder Woman. Ginauyatan sa karon ni Alicia Wiley sa nga Cutter Town, ang pinakalako kag pinakamadamo nga collection sa Wonder Woman memorabilia sa kalibutan. Base sa Guinness World Records, mayara sa 1,581 ka mga memorabilia si Wiley ni Wonder Woman, na lakip ng pila ka mga comic books, Funko Pop figures, action figures, specialty toys, ka mga branded nga mga merchandise. Sino kay Wiley nga naluyagan gid niya si Wonder Woman halin sa nakita niya ini sa mga episodes sa Justice League animated series sa early 2000s. Dugang pa ni Wiley nga nakita niya kay Wonder Woman ang mga characteristics. Kangay sang quick-witted, always stood her ground and carried herself with strength and compassion. Simbolo, sunok kay Wiley si Wonder Woman sang female empowerment. Samtang, gin-share man ni Wiley ang Holy Grail sa iya collection nga amo ang comic book ang impirmahan sang sikat nga writer kag creator sa DC Comics nga si Stan Lee kag ni Linda Carter nga nagplay naman sa role ni Wonder Woman sa 1975 TV series. Extra Wow Balita, mga katropa nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Express Balita sa aga. Express Balita sa

0: Okay, tropay na batian ang kabugusan nga pagbalita sa Express Balita sa Aga. Webes sa Hunyo 4, tuig 2026. Mga katropa, mayong agas natin mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Good morning man sa mga katropa natin nga nagapamati sa aton sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning din sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning sa mga katropa natin nga nagaupod sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning kay Sir Reynaldo Abeto, kay Sir Rodolfo de la Puz, kay Ma'am Marilu Vargas. Good morning kay Ma'am Apple Tabana. Salamat sa inyong pag-upod sa aton. Good morning man kay Sir Mark Joseph Aurelio, kag sa ibang pagid natin yung mga katropa nga nagapamati. Mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang mas tunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santo Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santo Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health.
6: XFM.
1: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
9: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
10: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
6: Exciting.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: With McSaver's Sulit.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
15: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
16: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
20: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work, amo ang Santon Gold
0: Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
22: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
21: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
24: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
21: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
25: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat niyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
5: Aray ko!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko nag-huben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sang tusyon mo.
10: Oh, galit, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
10: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
14: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist,
17: consult your doctor.
18: Sa mga butika.

0: diet na kubuwas ah.
1: XFM. Patroma mo!
2: Exciting!
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
3: Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw!
3: XFM.
2: Patroba mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:31. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Huwebes, ato sa ring pagparagad, today is June 4, 2026. Hunyo 4, sa ato sa ring pagparagad, the first Thursday sa bulan iya sang Hunyo. Sa Lunes, umpisa ng klase sa mga public schools, ha? Elementary kag high school, June 8 ang schedule. May iban sa ring mga eskwelahan sa private nga ang ilang pagbuka sa klase still August, September. Ha? Pero ang tanan niya nga public high schools and elementary, ang klase sinay maumpisa June 8. Ginbalikta sa normal sinay nga school calendar ang klase sa mga kabataan. Kaya hindi magwantahan yung init kumparar mo sang sa pag-ulan kag pagbaha. Mayad pa yung pag-ulan kag pagbaha, kami abiso mo. Mambal nga within 36 hours, maabot ang bagyo within 24 hours, within 8 hours. Pero ang init siya, hindi mo mapulong, abi. Kung kaysa mahambal ka, mainit, gulpi lang mag-ulan. Diba? That's why nga tigin move ang ato sa nga school calendar back to its original nga school calendar nga nag-aumpisang klase Hunyo kag magatakop Marso. Sa ato sa ring pagparagad, sa gihapon po ato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna ng mga balita kag informasyon. Kon panahon ng paghambalan, dari karon sa siyudad sa Iloilo, bag-o lang gid nagpuas ang pag-ulan. Bag-o lang gid napuas ang pagbundak sa ulan. Bag-o lang gid, ha? And nagadulong gihapon ato sa ring palibot daw, hindi guro hapunan, maulan liwat ni. That's why sa mga kauturan tanga gusto ya magkatodi karon sa siyudad, dala ka mo sang pandong, dala ka mo payong, kay basi kon ulanan kamos dala non lahaw. And sa ato sa ring pagparagad, we would like to welcome ato sa ring matag paramati diriya sa 180 ka barangay sa siyudad, kalakip man ang kabugusan sa ring probinsya sang Iloilo. We have 1,721 barangays all in all sa 42 ka kabanuhanan kag isa ka component city amo ining Pasig City. Ka good morning man sa ato sa ring mga suki nga tag paramati sa province of Guimaras, kag sa kaiping pagitan nga kaprobinsyahanan sa Capiz, Aklan, Antique, including ang Negros Island region. Well, there is ato sa ring pagparagad, it's already 7:34 in the morning. Magaplastar kita sa inyo sang dako naman sa ring news development sa Senado. Now, may problema karon ng Senado kay kon ikaw sini ang worker, employee sa Senado, galibog ang ulo mo kung sinusundon mo. Ha? Sundon in the sense nga may ara karon duha ka nagapakilala nga nagapamuno sa Senado. Ha? Ang pamangkot sini, sino ang sundon? Una deriti si Senator Alan Peter Cayetano as the duly elected Senate President by a vote of majority of all members, and that's 13. Bangod sang iya sininga pagpungko, believed to be without the blessings of the Malacanang, kag daw may mga maitom kunong handom paraya sa managa kontra sa flood control investigation. Gina from day one of his assumption to office, gina criticize sa kagina pa-resign. And ang mga naga-critic sa iya, that includes ang mga kaupdanan niya nga nabilong iya sa minoriya nga grupo nanday Senator Vicente Soto III, the minority leader. Sang napilian si Cayetano as the Senate President, 13 ang mga senador nga nagtambong upod sa ila sininga grupo. Pero bangod sa mga circumstances nga managlilipas, nahimo na lang sila subong physically, pulo, 12 sa pihak. Kaya nga, may tumawid kahapon eh. So, bangod sini, napilian siya as the Senate President, and may mga na-fill up nga mga senador sa naglanayin sila nga mga committee ba? May mga committee chairmanship. Actually, ang mas ginabantayan dari amoya ang ano mo, committee on Blue Ribbon or the Senate Blue Ribbon Committee. Ang Senate Blue Ribbon Committee under the Cayetano leadership is being chaired by Senator Pia Cayetano, happens to be a lawyer also.
Now, kundi nag-function sila since the election sa May 11 ni Senator Alan Peter Cayetano. For just 2 weeks or approaching 3 weeks, so ay pa isa kabulan, may dako naman siling shake up ang pamangkot sino ang legal nga dapat kilalahon. Ang shake up happens yesterday. Sang ang grupo, sang Soto Lead Group, ang nag-conduct sang sesyon despite nga 12 lang sila. Originally, 11 sila. O galing kay kahapon, all of a sudden, nag-to-house si Senator Cheese Escudero kag nag-attend sang sesyon. Even though, sunod sa iya sa mga statements online niya binuyan, siya ay maintain my being independent. So, 12 ang in-attendance kahapon, nag-conduct sila sang sesyon. Kag si Senator Vicente Soto III, ha, ang nag-motion to declare or elective positions in the Senate vacant. It was seconded kag nagpili sila sang Senate pro tempore. Kaya hindi sila kapili sa Senate President because stressing kinanglanon kay it needs sang majority of all members. So ang majority of all members, we have 24 senators. Ang iya sininga median is 12, T plus 1, 13, dapat tido silang sila kapon, they cannot elect a Senate President. With that, ladies and gentlemen, binutang si Senator Win Gatsalian sang grupo as the Senate pro tempore. Nagpili pagid sa iban sininga mga committee chairman and members. Ang committee chairman, labi na gin sa Senate Blue Ribbon Committee, ang grupo sang mga senador sa kampo ni Soto and Gatsalian, binutang nila nga SBRC chairman, amo si Senator Erwin Tulfo. Ang iban sa mga biyanda, hindi gin man ka muna interesado sa Senate Blue Ribbon Committee lang. Kaya nga, the Cayetano Lead Group ang makonduct sang continuation, the ninth committee hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control controversy and ginatanaw nga matambong dere ang 18 ka mga marines base kan mag-surface si Saldico. Kagiban pagin siya rin nga mga ginpatawag, kagin-invite, just like the former speaker nga si former speaker Ferdinand Martin Romualdez. So with that, ladies and gentlemen, after that, nagpagwa sang order si Senator Win Gatsalian as the temporary presiding officer. Temporary presiding officer. Hindi man pwedeng temporary Senate President kahit there's no vacancy. Temporary presiding officer. So as the temporary presiding officer and the second in command sa ila sining setup, the fact that he is the Senate pro tempore, nagpagwa sa order, number one, niya, ang Senate Blue Ribbon Committee will be continuing an investigation on June 8, and that's Monday. Number two, niya ang tanan niya mga empleyado will observe WFH, work from home, today, and on Friday. It's a work from home. So, amo na niya order, halin sa kay Senate pro tempore and acting presiding officer or temporary presiding officer nga si Senator Win Gatsalian. So with that, ladies and gentlemen, may mga interpretasyon. Kung bala ang natabo, sino dapat ang i-recognize nga magapamuno sang Senado kag magapamuno sang Senate Blue Ribbon Committee? Is it the Cayetano Lead Group or the Win Gatsalian Soto Lead Group? Madasig nga nagpagwa sa statement ang Malacanang. Ang Malacanang nagasiling nga di are recognizing the reorganization and nag-recognize sila sang liderato ni Senator Win Gatsalian. All of a sudden, water tastes like wine para sa mga senador belonging to the Cayetano Group. And then, nagpili sila sang Senate Sergeant at Arms. Ining mga opisyal nga ini, the Senate pro tempore, Senate Sergeant at Arms, and the Secretary General, they are being considered as Senate officers. According to the Senate rules, they must be elected by majority of all members of the Senate.
dapat pilion sila sang majority of all members. Nang pamangkot sini, pila ang majority of all members. Hindi kita anay maghambal partiyas kay Cayetano. Ang diri lang anay sa ginpagwang statement, kag actions iya sang grupo ni Wingat Salian, kag Soto. So, the fact that de-recognized niya ang majority is 13. Why? Tiwa isla kapili, Senate President. Debla? Therefore, de-recognized niya ang majority of all members is still 13. So, 12 lang sila kapon ang nagsesyon, ang pamangkot sila. Sina, ladies and gentlemen, naka-constitute bala sila sang ginatawag nga majority of all members as stated in their Senate rules and in the Constitution. Dako nga pala mangkutanon legal ina. After that, ladies and gentlemen, madayon yang Senate Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano lead group. Today, and to be headed by the subcommittee head sang Senate Blue Ribbon Committee nga si Senator P. Rodante Marcoleta. Now, ano ang balasihan sang Soto lead group right now and the Wingat Salian lead group in saying they have now the majority, and they were able to constitute a quorum yesterday. Sanday sino ining Soto lead group gaduse karon? Amo ni sila ay si Senate Minority Leader Vicente Soto III, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi Tulfo, Senator Wingat Salian, now the Senate Pro Tempore, Senator Migs Zubiri, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Senator J.V. Ejercito, Senator Risa Ontiveros, ikanapulo, Senator Lito Lapid, ikaunse, Senator Cheese Escudero, kag ikadose, Senator Panfilo Ping Lacson. Ang napulo ka mga warm bodies nga ara, ladies and gentlemen, or ang dose tanan ka mga dose ka mga senador nga ara sa pihak duha diri ang hindi physically maka-attend bangod kay isa na preso. Ang isa, wala pa makapakita subong. Si Senator Bato de la Rosa ang napreso si Senator Jingoy Estrada. They are Senators and Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Joseph Senator Jingoy Estrada, Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, Senator Robin Padilla, Senator Camille Cag Mark Villar, Senator Ligarda, and Senator Villanueva. Samo ni ang sa 12 nga ara sa Cayetano lead group. So 12 sila subong, ha? Pero si Bato de la Rosa was mark absent since May 12 nga sesyon. Wala na siya, ha? Si up to May 13, ha? May 13 why na siya maka-attend sa sesyon. May 11 and 12 naka-attend siya. Anong status niya? He is absent, ha? Diin si Bato subong ambot. So with that, ladies and gentlemen, sa sitwasyon karon, ang napamangkot anong balasihan sang ginatawag sining grupo ni Wingat Salian and Soto with Escudero right now joining the minority sang ila sining session ini na base sa Jose Avilino petitioner versus Mariano Cuen correspondent, ha, nga kaso with GR number L-2821 dated March 4, 1949, ini nga decision handed down bangod maabyan sang almost synonymous nga sitwasyon. May mga kinalain kay 24 aton sa mga senador at the time sa Avilino versus Cuenco nga kaso. Dere, ladies and gentlemen, may isa ka senador who is outside of the Philippine jurisdiction, si Senator Tomas Confesor, the late Tomas Confesor, the hero of Kabatuan. Siya ato sa US at the time, so he is outside of the Philippine jurisdiction. Sa mga naga-travel abroad, may bag-ong pagsulundan nga you will be temporarily, ha, vacating your office. Kaya you are outside of the Philippine jurisdiction.
Amo ni gani kaya kung presidente ka, the fact that you are outside of the Philippine jurisdiction, basta magwa ka sa teritoryo sa Pilipinas, it is necessary and it is mandated nga magbutang ikaw sang caretaker. Ha? Ang mga tawag nato sini caretaker president bla. Amo ni nga pag abroad nagligad ni President Bongbong Marcos, nagbutang sa sang tatlo ka mga caretakers, the ES including si Secretary Estrella, ha? Binutang yan ng tatlo para mangin caretaker because he is outside of the Philippine jurisdiction. He cannot command. Hindi sa makatag command because may limitation sa aton sininga kasuguan. So amo nang natabo sa kay the late Tomas Confessor, the late Senator Tomas Confessor, nga ato sa US, therefore, outside of the Philippine jurisdiction, ang iya sininga position was considered to be temporarily vacant. Kaya wala sa Philippine jurisdiction. So 23 lang sila. Pila ang mayoriya sa 23. If we speak about the quorum, it's 12. Ha? 11.5, i-round off muna, isa-isa, plus 1. So 11 plus 1 equals 12, kay 12 plus 12 equals 24. So therefore, at the time, sa kaso ni Cuenco, kag ni Avelino, ang quorum is only 12. So amo ina ang kinalain sa kaso subong. May somebody outside of the Philippine jurisdiction. Nga, hindi makaya sang even Senate coercive power to compel to attend because he is outside of the Philippine jurisdiction, said the late Senator Tomas Confessor. Subong, may ara bala senador. Nga, beyond the Senate coercive power. Ha? Magambal ikaw nga, makaya bala. Ha? Nga patambungon. Ha? Ang mga wala dito, physically present. Diskusyonan ta na karon. So ang ikaduha nga kinalain diri, ladies and gentlemen, nga sang session sang Senado way back in 1949, the session was conducted February 21, 1949. May quorum from the very start. May ara sila quorum. Only that, nag-walk out ang presiding officer at the time, nga si Senator Jose Avelino. Nabilin si, nag-walk out at the time. Ha? Ang presiding officer. So with that, ladies and gentlemen, ano natabo ato? Not necessarily walk out, no? Ginbang yung gavel because there's a motion to adjourn. So at that time, gusto ni Senator Lorenzo Tanyada nga mag-deliver sang an hour of privilege speech, which inisya, ladies and gentlemen, ginapunggan sang grupo sang presiding officer nga hindi maka-deliver. So nag-session sila late morning kay schedule is 10 o'clock. Nag-session sila late morning. And right after the opening of the gavel, pag-start sa session, this case was in 1949, this Avelino and Cuenco case. Pag-bang sang gavel nga nag-start ang session, may kinagubot na yun nga natabo among senators. And there's one senator nga nag-motion to adjourn. Ha? So nagkinagubot liwat. So ang ginhimo sang presiding officer at the time, nga ginbang yung gavel because there's a motion for adjournment, which is amo ini ang dapat tagaan sang priority and non-debatable. Ano pa pag motion nagligan ni Senator Vicente Soto III nga I move to adjourn the session. Wala na gindebatihan because this is not non-debatable. This is immediately to be executory. Dapat execute dayon kay non-debatable gani ang motion for adjournment. So pag motion for adjournment, naglakat pagwa dayon ang presiding officer. Ha? Paglakat pagwa sang presiding officer, he was followed by other senators. Ang mga senators kada gupod, amo sanday Senator David, Senator Tiruna, Senator Francisco, Senator Torres, Senator Magaluna, and Senator Clarin. Ha? Gumwa sila sa sesyonol. Kaya tinabang ng gavel, kaya may adjournment na. Nagpabilin ang grupo, ladies and gentlemen, sang mga mayoriya dito. Ha? So, bangod sina, ginpadayo nila yung sesyon. Kaya from the very start, may quorum.
So ginpadayon ng session, pagpadayon sa session, ladies and gentlemen, dosi sila nabilin. So pag-umpisa sa session, may quorum. Pero pagpadayon, dosi na lang sila. So it started correctly na may quorum because isa lang absent. Pero there's a motion for adjournment, ginpadayon nila. So ginpadayon nila, therefore, bisan dosi na lang sila at the time, ang pamangkot, they have the quorum. Yes, they have the quorum because wala si confessor at the time. 23 lang silang senador sa roster. Therefore, may temporary vacancy because outside of the Philippine jurisdiction, si confessor kaya to si Estados Unidos. So, ang majority of 23 is 12. Ha? Majority isang 23 kami ang miyembro of all members. So, with that, ladies and gentlemen, amuning duha ka mga distinct nga kinalain sa sitwasyon karon. In this case, 24 pangaton sining mga senador. Ang pamangkot, senator pa bala si Bato de la Rosa? Ara pa bala siya sa roster sa mga senador? He is still a senator? Ha? Bakanti bala ang iya sining posisyon? Number 2, Jinggoy Estrada now detained sa Quezon City Jail because of planner case. Is he still a senator? Senador pa bala siya? Kay kung senador pa siya, so 24 sila gihapon. May vacancy bala sa posisyon ni Estrada? Estrada is no longer a senator. Kaya kung hindi na sa senador, ang guwa niya, 23 nila sila with Bato. Kung why pagin si Bato, kagbakante ng posisyon ni Bato, buta mo 22 na sila, ang majority of 22 is 12. Diba? So ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, was there a vacancy para makasiling ikaw niya 12 lang ang mayuriya at the time and they have na sang ginatawag sini nga legal foundation to proceed and call for a session. Kaya nga, kung hindi kalabot sa ginatawag sini nga majority of all members, hindi makamit sang quorum, still ang grupo present, the small group, ginatawag din, the small group, as always, ang mahimo nila is to call for the adjournment of the session for lack of quorum. That's the only thing. They cannot do other business except to call for the adjournment of the session. So ang pamangkot sini, ang nahimo, kaginhimo bala, sang Soto and Gatsalian lead group, legal kag may ara balabalasihan. We don't know if available katropang John Ray, will try to discuss this matter with a lawyer. Ining ginatawag na to sining Cuenco. Cuenco. Mariano Cuenco, the respondent versus Jose Avilino. Ha? Amoning ginbasihan, kag-insight sini, nga foundation, legal, sang grupo ni Senator Soto and Senator Win Gatsalian. Kay sa nasalina naton, we don't want to have a problem like this. Who created this problem? Sila eh. Ning mga senador, 24 ka mga senador, they're the one creating this problem. Do we deserve that? No. Ha? Ang pamangkos ini, may iban pa bala nga ma-recourse? There's a very, very peaceful recourse kung tani sini. Ha? Pero ano balang motibo sa likod? Mabudlay abi, maghambal because they can as always deny. Debla? They can as always deny. Pero ang madasig nga acknowledgement of the House wherein may supermajority darang administrasyon, ang madasig nga acknowledgement sang Malacanang sa natabo sa Senado, ining impasse sa Senado, nagapakita ini mga abyan sa interpretasyon sang common nga tao, unless otherwise sala ang interpretasyon, nga ang Malacanang is behind the sa sining latest shake-up sa Senado. Ha? Butang malun sininga, madasig ang ila sining acknowledgement, kagina-acknowledge nila si Senator Alan Peter Cayetano, nga gusto nila parinon from day one. Nakita naman nato, no? Kung nga ang gusto nila pahalinon is lang si Cayetano. Because Cayetano claims, among others, nga siya lang ang Senate President nga nangin presidente sa Senado without the blessings of Malacanang. Na siya lang ang presidente sang Senado nga wala sang basbas sang Malacanang. So kung wala basbas ang Malacanang, nagakahulugan nga independente. And base kon mangin critical to Malacanang and seem to be ang hagyo sang grupo ni Cayetano is critical to the government. Tikon critical to the government, ano ang ginakabalak

asin. Ha? Invite nila si Saldico. Amo ini ang nagpalupok sang isyo sa flood control. Kag may ara sandako nga mga ebidensya ginauyatan. Pero it was not taken into consideration sa mga hearings conducted by Senator Panfilo Lacson sang siya pang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee bangod kay pinatalsik nila at the time si Rodante Marcoleta, si Chis Escudero, kag binuslan ni Senator Vicente Soto III. So amuning duha ka mga isyu nga nakita naton nga naga-impluensya karon kag pending sa Senado nga may interest ang tanan kay nga sa 18 ka mga Marines nga na empleyado ni Saldico, may very explosive sila sining expose. Ano ini? Nga sila ang nagsiling nga naka-deliver sila sang kwarta even to the House of the President dito iya sa Ilocos Norte. Ha? Naka-deliver sila ara katropang January si Attorney Bugado. Basi pa man lang ha, makaingabot kita. Basi kung may hearing bala. So amo na ang isa ka mga explosive nga expose sa 18 ka mga Marines. Napatawag bala? Wala. Ang pamangkot sini with Senator Ping Lacson nga awala yagin patawag. Ha? That's why nga nagridundo ang grupo ni Cayetano, siya hindi mayadya. Islantang liderato padayunon tang Senate Blue Ribbon Committee. Sino ang at stake diri? The President, the First Lady, and the presidential son, si Sandro Marcos, Congressman Marcos, si presidential cousin, nga si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, madamo nga mga congressmen, kag may mga senador nga nalawagan, nga gindeliveran man kwarta, isa diri si Senator Vicente Soto III, kag isa diri kanaulamid, amo si Senator Chis Escudero. So amo ina ang pagtanaw naton sa nagkahinabo subong nga they are after of the shakeup because they don't want Marcoleta and Pia Cayetano to lead the Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Para maimbestigaran ini ang partiya sa trillion peso nga pundo nga nadula kag nagkadto allegedly sa kickback. Kay ang mga allegation dari among others nga kapin 8 bilyones ang kickback ang ginhatag nga campaign fund sa alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates sang 2025, and that includes Lacson and Soto, and that includes the rest sa mga nagpadalagan at the time under the alyansa para sa bagong Pilipinas grupo ina sang administrasyon kaya ginkampanyahan ni President Bongbong Marcos. That's why nga ti kontanawunta nga kalyado ni BBM, President BBM, ang grupo karon nanday Soto kag Win Gatsalian because most of them nabilong sa alyansa para sa bagong Pilipinas nga senatorial slate sa 2025 nga election. So with that, ladies and gentlemen, ha, ang pamangkot sa subong para sa peaceful sinikuntani nga sitwasyon, pamangkot sini is sino ang dapat niya recognize? Kaya nga, may ara sang meeting karon and hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Ti ang possibility sini nga wai sang empleyado bago ng SecGen iya sang may SecGen Secretary General amo ni ang naga take down notes kag ang naga katago sa minutes of the Senate. May bago nga SecGen ang Gatsalian Soto lead group. May daan niya nga SecGen ang grupo iya sang Cayetano. May Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms, ang grupo ni Cayetano. May Senate Sergeant at Arms, ang grupo ni Soto Kagatsalian. So with that, babalik kita sa palamangutanon. Ha? Legal bala ang ginhimo sang 12 ka mga senador? Number one is 12 senators constitute a quorum based sa subong iyang sirkumstansya. Gabalik kita dira, ladies and gentlemen. This is legal question. Ang mga abogado, may lain-lain sila being ang mga punto. May nagkalain-lain sila sa nga mga interpretasyon. Mabudlay sa laon ang interpretasyon sa kada abogado. Kay may iban nga abogado, nga politicized ang ila sa nga opinion. Magambalik ka nga politicized, nahibaluan mo ng huyog nila deris pihak. Tikon kwaon mo ng iya interpretasyon, siyempre pabor sa iya sini